0: Di ba? Ano view yan? Asong una si... Justin ang
1: Justin.
0: Din. Justin?
1: Oo, ex si Justin.
0: Di, subong daw... What, may banana?
1: Banana. May banana na siya.
0: Si Selena, may banana?
1: May daw producer or composer.
0: Pangayu itos banana. Mga karadyuman, sa mga tabalamati natin, subong aaga, sa mga suki natin, ikaw mo magkalipat, mga karadyuman. Sa mga palangga natin, ng mga tabalamati, kung kaping ginapangita ni mo, diri kita sa kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may rice mushroom extract. Ang kape nga may ara, mga karadyuman, sang vitamin D3. May ara man siya sang mangosteen fruit extract. Kumpito ka na. Kagang pinakada best diri kay barato. Ang pinakada best mga karadyuman kay anytime pwede mo sa mainom. Ang pinakada best kay healthy. Gani sa mga suki natin mga karadyuman, ano pang inulat ninyo? Inom na kita sang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Ara na sa aton nga mga butika and grocery stores. Radyuman Joylin, sinong aton talamyawon subong aaga?
1: Good morning gid kay Annabel Lavore, kay ukon na Annabel Lavore, kay Ernesto Lavore, kay Inday Lima yung aga, kay Joanna Calvo-Bordan, maayog niyo pagpamati. Good morning man, kay Edeline Monteclaro, kay Sir Stefan Fanega and family, maayong aga gid. Amo man, kanday Nanay Ofelia Gabriel, kay Rodel Pakura, sang barangay Kaingin, Zone 4, maayog niyo pagpamati. Amo man, kay Rina Suplico, kay Sir Junal Madera and family, kay May Tita May, Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, kay Conevi Marie Molina Yamado and family, maayong aga, Rebecca Beria, Dalia Madria, Lola Julie, Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, Abetlas Timoso, good morning, amuman kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, Tita Fibian, Maelin, kagpapa Johnny, kanday Tita May Chonko, ng Amy Chonko, ng Mark Irvin Pakibar, kag Tito Almer, maayong niya pagpamati, amuman, kanday kay Toto Hector, kay Tita Marichu, katay tatay, yes. Kay Nay Consing, sang tatay Manukan and Seafoods, maayong aga.
0: Sa mga pumuluyo naton nga natamyaw, kagway nato matamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Kay Doc Nineth, Doc, kamusta ka na? Kay Maninay Wilar, Maninay, kamusta si Maninoy? Sa mga suki naton, mga karadyuman. Pero Aryo, ginakamusta naton si Marian Pirozzo or Marian P. Esquera? Basi kung kilala nyo siya, sa mga listeners naton, basi kilala nyo si Marian Pirozzo or Marian Esquera, paki-inform abi sa akon, pwede nyo kumamessage sa akon na page. Ginapangita si abi subong, Ma Marian, ginapangita ka subong. Dugay ng pangita sa imo, hindi ko lang paghihambal sa imo kung anong reason kaya hindi ko gusto nga gamiton ang kanginan para sa panawagan sa imo. Pero kung pwede, pakigangot ka sa natungdan. Okay? Pakigangot ka sa ako, nagiginapangita ka. Or pwede ka makapagigangot sa kay Attorney Pichi Hiliada. Aradang opisina niya sa may opposite lang sa Hall of Justice. Kay mamroblema kasi ni ma'am kung hindi mo ni ma-ariglo. Kay basi kun magdalum bala. Pakigangot ka sa akon, ideyahan ta kung paano ka mo kaistorya. So diton ko lang ha, kay Ma'am Marian Pirozzo o kon kay Marian Esquera. Radyoman Joylin, gina si kuno si Pari Alan Nobles Aguinis. Mistro ni si Pari Alan. Nagaluto sa subong sang linabog nga.
1: Wow!
0: Pagi kag bagis.
1: Wow, basta linabugan ayan.
0: Dikang ka na. Ah, kakaon ka bagis. Oy.
1: Ang pagi lang.
0: Pagi. Namitan ko bagis. Pero yun yung bagis. Hindi yung bagis yung nagapangaway. Hindi yung bagis yung nagapangaway yung tao. Oo.
1: Namit.
0: Makuan siya. May mga parts, may mga bagis. Nga iban nga daw, tamagid ka lang igbla. Do, medyo hindi namit. May lang sa. Pero may mga bagis nga rasa sang bagis. Bla, yan ang namit. Da yun, labugon mo siya. Labugon mong gata. Wow. Da yun, butangan mo sa sang makahang-kahang igbla. Radyuman Joylin. Di yung may kanon ka daw. Ang kanon mo, ibubod mo na sa buribod mo na sa babaw. Ay, kanamit, galaway-laway ko. Di ganuto na subong ka para kay Provincial Administrator Olbanya. Sabi, parikoy, isabi ka taperwer, padala lang na kay Dok. Bala lang si Dok nga, kuhaon ko lang sa Lunes, RF yung lang anay. Taglay. So at wala mati natin subong aaga sa mga suki natin ganto na sa Iloilo yung Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro malapit sa may Ceres Terminal. Silang exclusive distributor sa

0: Buta Philippines sa Panay Island kag ang pinaka best. Kung nakabakal ka diri sang gamit panguma, ang ila sini mabiyan nga worth 3,000 pesos minimum may coupon ka. Then sa December 5 ang coupon ina bunuto naton. And ang tendency base ko madaog sang grand prize. Ang grand prize is brand new kubuta tractor ang bilis na so, lapit isa ka milyon. Gani mga karadyo man. Gato na sa Iloilo New Agri. Makitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Draka mo bakal sa mga seeds ninyo or sa inyo sa mga karadyo man ng mga, ano tawag sina? Mga abuno. Okay? Kapala lang. Naton gin-refer ka mo dibu sa idol. Okay? Tanan nga gamit panguma. Basta kubuta. Gato na sa Iloilo New Agri. Sa kay Donia Catherine Sermite sa may Bulat Gimbal. Wait, kakanto ko na sa ila, wala pa.
1: Wala. Ah, kay ano? Kay Ma'am Catherine.
0: Oo. Oo. Dun yan na nada sa subong.
1: Grabe.
0: Sila na da subong ang, kung magkanto ka na, grabe ang mga pagkaon na namit sa magluto. Pero, ti, sugid naman lang na ila. Sa kay Dunya Catherine na Sermite, mayong araw. Salamat kayo sa mag-upod ninyo dari sa atong pampangalagad. Standby sa programa STP3. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Kay Radyo Man Jaylin Tamayo para on.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Amelo Mabait. Try BarBlue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, dilib!
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
7: Charm and Fabricon, bangong kumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
7: Bangbang kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: Driver ka bala ang apirmi na gabiyahe bisang kabi?
12: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
13: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang! May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kay mga suking butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
7: Charm and Fabricon, bangong kumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
7: Bangbang kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
16: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Dahil stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. G

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa Palabot nga Agosto 15 tutob 16 sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigunulan ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob 16 sa East 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTED-258020 Series of 2026.
3: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nun ay and be kuya fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Oras las 8:20 sang aga.
9: SDP SDP Sapat Turismo kag Pumuluyo Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2 may SDP 3 man kada Sabado. SDP Sapat Turismo kag Pumuluyo Programa para sa animal welfare, tourism and people success story and humanity. SDP
8: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN, Sapat Turismo kag Pumuluyo.
10: Ari kita sa adlaw na nga Sabado, Agosto 15, 2026.
8: Sweldo subong, weekend pa. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guas.
10: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
7: Tatak, RMN.
8: So pwede gid ka mo kalagaw-lagaw subong, sanbay abisa kay Radyo Man Mon Kapalian. Kumusta on ta subo mga ka-radyo man kay ari kita sa turismo nga topikota. Angot sa ginahiwa ta subong nga fishing tournament.
10: Yeah.
8: Kids category. Kids Dulong category. Inisang RMN Iliwilo, IFM Iliwilo, kag Office of Councilor Mandri Malabor nga isa ka fishing enthusiast.
10: Nami ni Radyo Manovi kay hindi lang nga mamunit lang kita.
8: Mm.
10: Ang aton hindi lang niya para nga sadya-sadya lang mamunit.
8: Mm.
10: Kundi nga gina-inform naton ang publiko nga ang aton sini nga Iloilo River.
8: Mm.
10: May mga isda nga nagakabuhi pa. Kag gina-inform naton ang tanan nga mangin aware nga kay uhon pagid naton buligan ta limpyo.
8: Yes.
10: Ang aton sini nga suba sa Iloilo.
8: Grabe man no. Ka bugat sang ubrahan na sini sang una no. Grabe gid anangin political will ni Senator Frank Drilon.
10: Kung wala si Drilon, Radyo Manuvi,
8: budlayan kita.
10: Ayawan kita. Niya.
8: Kung local ayawan fans lang.
10: Ayawan kita.
8: Isan anho ni Anay Mayor Jerry Treñas, Anay Mayor Jed Patrick Mabilog.
10: Ay, ayawan sila.
8: Ayawan sila sini. O, kita mo ginmention tas Mabilog, ha? Hindi kay kita dalok sa pagdumdum sa kung ano lang ang insakto.
10: Kay balan taman Radyo Manuvi nga, bisan nakabulig paano, nakabulig siya da.
8: Kabulig siya, kay si nangin mayor sa that time, congressman si Jerry Treñas, then si Frank Drilon, Senate President. Kaysang una, mabudlay mo nga i-relocate ang mga nag-ilistar ng mga informal settlers, so kung mga squatter, sa suba sang syudad.
10: Nabdan ko pa.
8: Damo-damo, balay mo, imagina, pilak bilog esplanad ka gani? 12
10: esplanad, 12 esplanad ng esplanad na ito na jumalugi?
8: Eh, ang entire stretch ang 12 ka esplanad, both sides ang river ta.
10: Damo balay na?
8: May balay. Ti, hindi mo na ma-relocate kung wala ka sang butangan sa ila, ng lugar nga... Yeah. Mangin okay sila. Te, kita nyo ang Lanet Haro, isa na, nga gindalaan sa ila.
10: May suok.
8: Ang San Isidro Haro.
10: May suok
8: ang
10: pa.
8: Ang suok Arevalo. Tingin pang develop na tanan nga may karsada, may
10: tubig, may kuryente.
8: Tubig, kuryente, may street lights, may tanan ni lighting facilities, no? May opportunity nga may negosyo, may health center, and all. Te, kung local fans, sinaksarang.
10: Hindi, masarangan.
8: So, kay Senate President ang Ilunggo, na kuhit niya gintanan eh. No? Kay Presidente Gloria nga time, kay Presidente Aquino nga time. Ginpangguyod, gaya kami pundo. Ginrevive ang Iloilo River. So why na ang mayor nga nagaigko sa suba? Ang mayor nga nagaigko...
10: Di ang mga squatter.
8: Ang tagbalay.
10: Eh. Na, number one ginaradyo manuvi.
8: Di ka mabutang septic tank?
10: Yeah.
8: Di ka mabutang kasilyas?
10: Ang basura mo, habuy na lang.
8: Di sila mabutang basura. Ti lalagid, ti ari ang Iloilo River ta. Ginkakas ang tao, nagtinglo. Pagtinglo, ting gindreds pa ni, magdalong-dalong gamay.
10: Daw gindreds na
8: rin. Dayon, gimutangan esplanad. Gimpamutangan kahoy, gimputangan mangrove. Ginbuyan mga isda. Ginbawal ang pagpamukot.
10: Yeah.
8: Kita nyo subong layo ng nalabot. Ara na ang admiration sa Iloilo sa bilog ng kalibutan. Kag-inspired ini sang Singapore nga concept. Kay hand in hand with Senator Frank Drilon, ang aton nga architect nga I think amo man nag-design sang iya sang Singapore,
10: yeah,
8: si Paolo Alcazarin, amo ang consultant sini. Kita nyo nag blend mayad ang tanan sa katuyuan ta. Tisubong muna ni
10: nami na
8: gaiwat na kita baroto race, yeah, clean up drive, fishing competition, mangrove planting, kay kanami na sang suba. Namo na nagalagaw, damo na nagajaging, kag mapabugal mo na ang Iloilo. So amo ini ang nahimo sang lideres ngayon sakto.
10: Yeah.
8: So thank you Senator Frank Drilon. Thank you former Mayor Jerry Treñas. Thank you former Mayor Jed Patrick Mabilo. Una minsun ko naman si Mabilo. Minsun
10: naman si Mabilo kay way kami agad dinalo kay mensunar ka.
8: Kagway kita yung mahisa ni siya.
10: Kano ihisa namon sa imo?
8: Way tayo isaan ni siya.
10: Mahisa no? Si imo.
8: Kay hindi naman tayo masyadong magandang lalaki. Pero at least magandang lalaki rin. No? Gaya niya. So muli ka nami isang Iloilo River. Tiyo mo liya daily niya restaurant. Hindi na magtukod restaurant
10: kung may
8: ma-revive ang kahigko sa subata.
10: Sino na matukod akong pigaw ang subata man?
8: So, ang Lapos District, medyo may lugar sila nga para man niya sa ila.
10: Yeah.
8: Kaysa of all the districts sa syudad, naman yung na-left out. So, may fishing competition kita to drum up awareness.
10: Yeah.
8: Parte sa kanami sa aton suba, pagpreserbar sa aton kultura, and to inform everyone, nga tinlo amon suba kay damo-damo na di sang mga species sang yeah isda.
10: Amo nang gusto namon nga ipabalo sa inyo nga ang suba sang Iloilo livable pa sa para sa mga isda, meaning hindi na igko kay kung may isda dira nga nagakabuhi Radyo Manuvi. Hindi igko suba, suba.
8: Yes. So naka-standby na sa area si Radyo Manmon Kapalihan. Sa ato niya subong report sa area. Kumusta ang tabi kung anong kintangan dira? Part 1 pa lang niya. Bas, may part 2 ta.
10: Ang Buas Gidra Jumanuvi.
8: Buas, guro mo niyong pinakdamo. Kay ti iban, may ubra pa subo.
10: Oo, oh, mga tatay na niya mo.
8: Kag Buas siya, ti day off gid.
10: Day off gid na niya.
8: Kag mga may lintra, di mga tatay niya.
10: Kag ang mga nag-intra, yung mga panatiko gid may sa pamunit. Nga bisan tungang adlaw. Grabe gid. Kita mo na na sila nga bisan untong adlaw, Radyo Manuvi. Way agahalin mo. Arag yapon ka pamunit. Grabe nga mga...
8: Yes.
10: Ano ni, nga mga ginaubra sa mga manugpamunit.
8: Ganun. Yes. Kumusta akong tabi ng area subong Radyo Man, Mon Kapalihan.
11: TYRI Radyo Man Report.
12: Radyo Man Nobe, Radyo Man Regan, nagasugod na diri ang fishing tournament para sa mga kabataan, no? Sa atong tiring Facebook Live, makita na rin nato na mga 8, 7 years old and above, no? Ang mga competitors na to, or mga participants naton. Pag naghalin ini sila hindi na sa syudad, no? May ari nga taga Guimaras, may taga Limubyan, Pabia, taga Distrito Sangharo, no? Ining kalabanan na pamangkot sa itong interview na initially sa Facebook Live, ang ilang mga ginikanan, mga fishing aficionados, gid, or mga anglers, gid, no?
10: Dala na na sa mga kabataan, kita nila sa mga bata ang ginaobra sa mga tatay nila, tinapang sunod Manila. Basi kinadala man na gani kayo sa palamunitan?
12: Ati yung pod nila, ay part ng training nila, no? Ariyo, nag-bit-bit ang mga rad, mga gagmay pabla, no? Sorry. Kasi kabalo niya mag-avoy sang magalit sa isang rad, kag mag-present sa DA nila, ituon ang ila kining target.
10: Kaga matanda ang mga pulso sa mga bata, Radyuman, Mon, kay ang mga bata nga nado kasi sensitive pagurus ang kamot nila, pagbatsyag nila na nga may nagakagat o automatic na kung ano nila na butungo nila ng rad nila.
12: Yes, no, mabdik no. Isusubong ongoing bago lang ginagtuloy nagsugod kalabanan nga nagamit nila diri nga
10: anong paon nila
12: pasayan. No? May naga baligya diri kay nasang Pasayan,
10: buhi nga Pasayan no, buhi nga Pasayan.
12: Buhi. Actually kung pag-aboy mo sang una mo nga apaon, kung daw wala nang gulag at patay ng Pasayan, mayaring nga gina pa-isla na nila, no? Para nga siguro ma-recognize ang isla.
10: Mangkutong tanabi karon na diraradyuman mo, nga ang buhi nga Pasayan, nga Pasayan, gid. Kay munto sa konsepsyon, kung managat to ang mga tao, Radyumanovi, ang ginagamit nila, lukos. Or ang ginagamit nila inang daw Laguna bala pero sa dagat, sasing ang tawag sina, daw lago siya. Pero sa dagat, sa yala inyang lago nga priska nga ang makuha nato nga makutkot sa dalong banggirahan tabla la ina ya.
12: Ariyo may catch na galiho, may
10: nakuha na.
12: Silapya guro ni no, balikan ta gitla.
8: Tipa first cut sa di
10: ba may first cut kita?
8: Ka respond nga bugat.
12: Sa mo naman ning first cut no?
8: Ang bugat pasar.
12: Ano ni siya nga anong isda naman? Ugok? No, ariyo sa may Facebook Live, ugok.
10: Ugok?
8: Oo. Kilala ko na yun. Check out, di ba si kung taon?
12: Tura yun ito.
8: Ugok?
12: Ari pagid? Awa, may ato pagid punta.
10: Awa. Aba? Ay, ako na nang isda o ano, ugok?
12: Ito, may nagpisay ko. First cut ni, amo tong taga, amo ning taga...
8: Pero may corresponding nga kilo ang first cut mo.
10: First cut mo, padako-dako. Kung una ka, then dako.
8: Winner ni sa
12: karong ko. Ano ka ni sa isla? Awa, no? Mga pila, ka, ano ni? Ay, ano ka rin. Ito na dato ng pila.
10: Ay, dako!
12: Subscribe ka pala, no? Oo, na.
10: Dako, Radyuman mo.
12: Awa, no? Dako. Amo ni kayo na ang taga tatay ang lulo.
10: Sobra na guro, 500 grams, no?
12: City proper, anak ng bata, ang naging istorya ni lulo niya nga may pangamot, di ba? Dapat may pangamot ka, no?
10: Kilaganing first cut tada, 500?
12: 500.
8: One taon na yung sa buwas mo.
10: Lulo surbol niya sa mata niya, ho?
12: Si tatay niya, lulo. Ano ganito, Michael, ano siya? Bakilar, no? Amo niya yung membro ng Panay Anglers, Radyumanovi, Radyuman Regan, presidente, git, no? Nga naka sa Mulilunin, na naka-champion, nakakuha niya sa sang 50 kilos, sa kunga, sang lawod, sang Guimaras Ilocos State, no? Sa isa ka fishing tournament. Anong kuha sang abo mo subong tay?
13: Awa.
12: Awa.
13: Okay. First catch ni no kay na dari ko nag claim sa imo. Naruntod para to siya no. Okay. Sikrito sini. Balukin
12: na to. The way mo kung may nakakita ra isda o.
13: Okay. Ito ba sa tayong sa pulso niya?
10: Mga pila to ayhan ka gramos sa Radyuman Mon?
13: Baka pila pa gramos. Sa
12: ibiyo na ba? Nga 3/4.
10: Ay, posibre sa tanong.
8: Ay, pasar to. First catch.
13: Sulusubra lang. Okay. So, tutugin pa kilo na to, gin dala to sa may mga judge sa Radyumanovi.
8: Ano ta sa Biman, pila ka tuwig na siya kapamunit? Kasi paano niya gin-training ang apo niya?
13: Papadala. Iyata ko plus tatay, si mo, Michael, Radyumanovi.
8: Sige,
13: okay. Radyumanovi kasi Radyumanovi,
8: tay. Morning.
14: Bro, morning.
8: Morning, bro.
14: Ako to gina nag-sikan sa imo sa guardian la.
8: Ha?
14: Ako to gina nag-sikan sa guardian la.
8: Kasi line 3
10: na. Siguro to, bro.
14: Bali, apo ko to. Apo ko tong nakakuha.
8: Ah, okay, okay, okay. Sige. Okay. Tay, mangkot kami, anay. Pila na edad mo, subong?
14: 65.
8: Presidente, kasang Panay Anglers?
14: Sang Mulilone Anglers.
8: Association, Mulilone. Okay. Okay. Tay, pila ka na katuig na nagapamunit?
14: So, good ko sang mga 8 years na pamunit na, kuya.
8: 8 years
14: so, na? Ko sa papa ko.
8: Pag retire mo, guro. Ah, 8 years,
10: ah, years old pa lang. 8 years old.
14: Oo, 8 years old.
8: Okay. Tay, ni nga po mo, pila edad yan eh?
14: 11.
8: Tina-training mo ni Mayad?
14: 7 years pa lang na gina-train ko na nasa.
8: Ah, tiyan mo maninga daw medyo dasig man. So may mga technique man kamuya paano nga makaganyat na yun sang isda nga magtukob sa ginapaon yun, no?
14: Ah, buhi nga pasayan.
8: Aba. Tapos tiyan may technique kung paano pagtungtong mo sa tubi, anong iban nga mga ginobra nyo?
14: Ah, depende sa sitting mo, sa sitting sang taga. Kaging ang pamato.
8: Okay. Ti, kung ano nang setting nyo, hindi nyo na pwede masugi dyan, no?
14: Oo.
8: Sikrito na yan tayo mo, no?
10: Sikrito
14: na din mo.
8: Gani. Ti, anong feeling mo, subong, nga ti, ikaw managpamunit, ang apo mo managpamunit, kag, bugalon gin subong, apo mo kaysa ang first cut star?
14: Oo.
8: Oo.
14: Ti, kwanta mana. Bali, sa tanan niya, ang glera, kwanta mana. Try ka mana. Ato na ako.
8: Gani, no? Ti pa kwan lang, healthy competition. Lasi na dyan sa dya. Ti 65 ka na subong. Sang una sa, tay, anong pa yung mga profesyon?
14: Dati ko sa sundalo, sa PC. Pero nagwa ko servisyo.
8: Ti mili, kwan kagali sa una, otoridad ka.
10: Otoridad.
8: Tingala ko man nga 65, doon mamangkot ko sa imo. Tay, diin ka nagapablandi. Diin ka nagapablandi.
14: Ya ko lang nga lugum.
10: Ay ka nga lugum.
8: Wait, si Lingkoy kuya kakita ya 65 years old gano sultiro tulo.
10: Ang itsura mo tay daw boksidor na lang si Cuadro alas na bla.
8: Sige taya. Salamat gid sa pag-participate sa aton fishing tournament. Thank you. Sige,
10: okay. Rajon Mon.
15: Salamat kay Tatay Michael. Tatay panawag actually sa kapo niya sa iyan.
8: Ah, okay. Mga lulo, hindi man gusto tawagon lulo mo na bigo.
10: Ako kung maka-apo ko sa pinakadlao, gusto ko niya, hindi man niya lulong tawag sa ako na. Tatay man ang tawag.
8: Gani.
15: Okay.
10: Latawa to bira juman mo kung pinakadlao.
8: Ang bata, ang bata.
15: Ano kanyang birthday mo to?
16: Junard.
15: Junard. Pinakilo, sir, ang iyan nga ano, sir?
16: 425 grams.
15: 425 grams. Awang, no? Juman.
10: So, kulang-kulang sa
8: ganing requirement, ha? So, 300?
10: 200?
15: Pwede na ko naman dala, pulya ba ni Juman
17: Hinder Eater, no? Basta mag-sobra 250 grams, ang ilang huli, pwede nila madala na. Pero kung 250 grams and below, or 249, ibalik na to na siya. Ibalik na cut and release. Pero kung dako siya, more than 250 grams, pwede niya madala puli. Sini, ang awa ng hulik niya, 429 grams.
8: So,
17: pwede niya madala.
10: Mga kulang-kulang tunga sa kilo, ang isa kabilog lang?
15: Amo niya first cut, no?
17: Oh, first cut. First cut sa kids, 500.
8: Tinuway pa na karoon.
17: Nag-premium na siya. Masala niya pa, may sudan.
8: Di, ano, Radyo Manindri, amo na niya iya, o pwede pa siya kabalik to kag makumpit pa kayo?
17: Hello, sir.
8: Ang iya niya, amo na niya premium niya sa first cuts. Sa padaog ya, ti ulaton ta na lang kung may makalapaw sa 425 grams.
17: Oo, on wala karon sang may makalapaw pagid sa iya yang
10: pan. Iya pagid.
17: Oo. Iya pagid ang first fight.
8: Okay.
17: Kung siya karon ang pinakamadako.
8: Ti sige pero anyway, kun halimbawa bi why saka 250 grams, ibalik nga ginato pagbalik bunit sa liwat.
17: Oh, mabunit naman siya,
8: Okay.
17: sa liwat.
8: Pero tigay naglapaw sa 250, amo na ni dayon. Kung wala may makalapaw sa iya, di siya ang daw, okay? Pero tigay kung narasa sa nabilong sa top 3, winner man sa Gyapon.
17: Siya na. Aray pa kayo, Rajman Ubi, may latab.
10: Latab?
8: Sige, sige, baby.
17: May
8: lahulik
17: pa kayo, no?
8: Hindi na takabot siya.
10: Binli nyo man kami, boss!
15: May latab ni may unang nagsulod nito gamay pero may sulod pa kinita ko no
10: latab
15: taka din
10: taka din
15: to
10: tag saan tag din maras
8: tag din tag din maras
10: gamay gamay
15: oh
10: Oh, may gamay siya.
18: Mga 8
15: pa lang.
10: Pila na edad na mo?
18: Papa.
15: Si papa mo?
18: Oo.
15: Oh. At si mama mo?
18: Si papa lang.
15: Oo. Oh. Pero hindi siya arte mo, gina, parang na...
18: Ginakaptan kong nag-doon.
15: Hindi ito sa inyo sa camera, sa amon ito nahulik mo sa kamunik mo?
18: Ma, medyo gamay lang.
15: Oo. Oh. Okay, pagkahulik mo, anong batyagan mo na yun?
18: Ya, kurog ng nylon ko.
15: Kurog ng nylon? Hindi mo lang, lipay. Enjoy ka? Okay. Sige, ah. Nobe.
8: Mata gamay, ginyaro. Pila edad niyo, walo?
15: Ah, edad mo ganita?
18: Walo.
8: Ah, ngalan niya?
18: Pulo.
15: No, hindi ka balo ka edad mo?
8: Pulo, pulo. Anong ngalan niya, anong ngalan niya?
15: Pulo, pero saan nag-gap? Umbisa ka pamunit? Silang edad mo?
18: Walo.
15: Walo. Then, dito sa Guimaras, paano ka mo nag-gapamunit? Nag-gapakot? Saan mo nag-ano? Nag-gap, nag-gap, ano?
18: Ya, ano lang may ya. Kundo lang may sa tunga lagat.
15: Anong ginasakyan nyo?
18: Waya.
15: Ah?
18: Dira lang sa gilid. Ya, ang boy ka rin.
15: Kaya may ligan mo magpamunit ako?
18: Kay ligad pa ako magpamunit.
15: Why ka manatakaan magpamunit? Why? Kaya balila do ka kasi dapat pasinsyoso. Kasi why ka manatakaan magpamunit?
18: Why?
15: Tigpila ka oras ulat mong isa ka antes ka makaulik?
18: Nga, lima ka ora.
15: Away ka pa ulit. Kaya lima ka ora, tuway ka pa ulit.
18: Nga, kita mera, kita away.
15: Lima ka ora, tuloy na pamit.
10: Grabe.
15: Grabing latak
8: na ulit. Lima ka ora, na Roy, duro na nga video na edit ni Busa Idol.
15: Oo.
8: Para sa vlog niya.
15: Grabing pasinsya, manikag
10: pansamay. Dala kaya isda mo eh, para yung huli ko.
8: Kaya anong galing ngalan niya, sinay? Isang little boy nga na eh.
15: Anong ngalan mo, gani, ha?
18: Sian.
15: Sian, ano?
18: Ray, tiga bawah.
8: Sian Gabawa.
18: Sian Gabawa.
15: Gabawa.
8: Anong barangay nila?
18: Dagsaan.
8: Dagsaan.
15: Binabista.
8: Dagsaan.
15: Binabista. Okay. Ika tatlo ni Sir Rajuman o Vira Juman Regan na nakahuli ang una to Bulgan 425 kilograms. Lapit tungas kilo.
10: So, may Bulgan pagid. Amo tong una, ang first cuts ang Bulgan.
15: Ah,
10: hindi. Awa, awa, awa to Rajuman Benroy. Awa ko.
8: May Bulgan. So, patas eh.
15: Ine. Awa, awa to. Awa. Tapos, ikadua, latab man.
10: Latab.
15: Tapos, amo ning ikatatlong yung interview sa magulang.
10: Latab man?
15: Na kilo na Rajuman mon. Lagid o. Oh.
10: Anong kuwaya so, sina? Latab man na Rajuman Benroy?
15: Latab o. Oh.
10: Latab.
15: Bala mong area na di, amo ning mga isda, arang ari di, tapos so, yung mga managat.
10: Kikiro? Meron na na?
15: Kikiro po ang kalabanan, gid niya mga dagko dito sa ubos-ubos, lapit sa bay-bay-bay. Kung naman ang ambal ginali sa mga manog pamunit mo.
10: Alum-alum, meron siya?
15: Oo. Pero mag-amuni urat, nga nag-taob na, nag-sunod din sila sa sulog, di, sa pan, sa suba. So, amuni nga bisan sa pang-pang ka lang, di. Siglang ba pila lang yung way pag-ani, kita din ma-urasan. Gid, tatlo na yung hulik.
8: Daw matapos niya timprano na naganig may kabot, guro da.
15: Pwede pa man, guro ah.
8: No? Sige, so muna nga na hulik, Roy. Amo to nga awa. Ang ikadua, latab, tatlo, latab pagid.
15: Oo.
8: Din tong isa, kay di na makita pa sa da. Din tong isa ka winner. Ah, isa ang nakauna.
15: Ang latab, ang latab.
10: Hindi,
8: ang ikadua. Kay sila mo, ikatatlo man yung interview mo.
15: Gani din na tong, dagay. Taon tong isa. Ah, nagbalik.
10: Nagbalik na?
15: Nagbalik nga din sa
8: Gamay kurong iya to.
10: Gamay to.
15: Oo, gamay to.
10: Di ba may di ba may isda to ginanga nakuha to nga tong ugok to balang isda? Ano to inway to ya hindi to ya pwede.
8: Ano nga awa?
15: Hindi to ya pwede.
10: Ang ugok to balang isda ra jumano. Di ba may ginmention ginang ugok? Hindi to ya pwedeng ugok?
15: Hindi niya pwede, hindi niya pwede kada daw mga bulan-bulan. Mga bulan-bulan hindi niya pwede. So magluwas na ang iban. Pwede na basta ang catch mo magsanto lang sa gina-require nga fan niya kada
8: po. Pero bisan sa radyo Roy ang ugok hindi naman siya pwede Roy.
15: Why lugar niya?
8: Masisling ko kasing ugok to yung klala tabla mo to yan na hindi niya pwede na
10: mapicture bisang ugok ng isda be Rajon Binoy liyo gumay picture
8: sa balik na to.
15: Why binalik na to?
10: Binalik na.
8: Hindi mo na niya pausikan si Imporo yung mga ugok na na.
15: Ang ugok daw may pagkapa may magkapaka wala nga
8: hindi na edible
10: hindi guro na edible no? Wala na nakaon
15: why kuno amo nang ambalila pero damo na digali no?
10: Amo man guro nga why nila gin ano gin dala
8: kung karahang nga ang ugok na kilala kung pa nga pepaya kaya man sa suba mo no?
15: Amo nang ikaduwa nga nakako balik na ibalik balik
14: Ay, ay, kung dala sa kung ano ah, okay, okay. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Ah, okay. Pila gani ka ang 165, so magani.
8: Ah, tiyo hindi ka pasar. 250 minimum tamo.
14: Oo, pag galing kay adult na ni ko, no? Amo na nga balilaki. Adult na ko, no?
8: So, ang first cuts ta, mo tong 400...
10: 29. 29.
8: 29 ah, 29. 29. Oh, 29.
14: Mo tong awa. Awa.
8: Awa, tapos, ang ikaduha, mo tong lata, 425.
14: Ang ini, 101.
8: Ah, okay. Ay, katatlo to yung 425 nga latab. Ari, pila 125. Ti uli, gini?
14: Hindi na kuno kay kuan na ni gulang na ni kuno eh.
8: Ah, okay. Tipid din naman pero te mula na wala sa pagdaog.
14: Hindi na pagpabalik. Ah, kay gulang na sa kuan kay Yamada.
8: Ah, adult na. Ti wala sa pagdaog.
14: 120 pila.
10: Hindi man sa magdaog na, hindi sa magdaog.
14: What si pa ba? Kay laway.
19: Ang average share nga weight based ang latab, ang nadak nila is 100 grams to 300 grams. Amo na lang siyang adult ni tay. So may iban gid man nga species abitang isda na hindi kalabot mismo sa may 250 grams okay. Which is ang gina-consider na namon na counted kay hindi tanan nga species gid ako gid.
14: Hindi sa kalabot
19: sa so, kalabot sa 250 nga grams na minimum naton.
14: So ining ila, abunok na lang ang makuha nila.
19: Oo, abunok na lang ang makuha nila pero hindi na siya makaunting sa counting, which is ang 250 grams.
14: Oo, so pa-250 ka gita. So, pamunit kaliwat eh.
19: Pamunit kaliwat.
8: Okay. Sa first cuts, hindi siya madala.
19: Ako na rin patience, ginayang mo ng first yun sa virtue for a fisherman.
14: Hindi dapat, hindi dapat sinsyagit.
19: Pasinsyagit.
14: Sino ganit, sir?
19: Technical official.
14: Si Sir Gisriel Solatorio. Sa nga office, sa agriculture's, city agriculture's office. Regional office.
8: Hindi mo na mabindihan ang mga technical officials. Taka,
10: ay, tanda.
8: Mga graduate na kuro sa fisheries, Roy. Ang agriculture.
14: Oo, mga matanda ni sila yan. Sa ulo
8: so, meaning, Roy, ang nakakuha to sa gamay, hindi na pagbalik, pero pwede pa sa kabunit para sa kompetisyon niya.
14: Oo.
10: Sige pa.
8: So, sa first cuts lang niya eh. Hindi na to yan mauli. No?
10: Sige pa sila.
8: Pero sa contest niya, pwede pa.
10: Pwede pa.
14: Oo.
10: So ilan na lang dahil siguro nga makakuha sila kung may madakuan pag ito nila ang first cuts kagina, di may chance sila nga magdaog karon sa kwan
14: eh. Ang first cuts to gina yun, dabag na to ya, kay sobrar to ya, more than qualified.
10: Oo, eti kag na yun, Rajuman Benoy, pag hindi to karon madakuan, at hasta karon sa hapon nga wai sa makakuha sa masubra to ka
8: sa iya,
10: ti iya man japon ang first prize.
14: Oo, ti doble ka, bigid sa iya eh. Wala
8: so, ining damay ang nakuha niya, kung makakuha sa sambugat karon, pwede pa sa iya, mangin winner.
14: Yes, personally, sa tagagi, maras ni kay makakuha ni sila karon ato nakakuha bago lang sang lata balang katatlo makakuha pa ni sila karon ni Sidel Bulgano kon mga managat karon diya nga mga
10: nagpagid
14: no ato nga silo
8: atong winner atong ang naka first cuts kon gusto niya pa magliwat
10: sige pa
8: makakuha sa mas bugat pwede
10: sige pa tusun
14: oi basi makakuha pa gid siya isa ka kilo nali nga may maglap makakuha di karon kag lapaw sa iya so yang sa bugat
8: ati mayo ati madugayan pa ni Garya makaabot pa kami so may chance pa Roy nga kung ginuli itong ugok kay ina, makaabot pa na dugay-dugay ang duha ka ugok, Roy.
14: Are sa Facebook live ta?
10: May kuha ka nipa-nipa?
14: Nipa-nipa, nagabalulon siya daw.
10: Kaya yung ginauluto na ni Nunoy Imidio Ortilio?
14: Ano kagawad? Ano namin nga kuha sa nipa-nipa?
10: Kung inasal eh! Kaya pwede mo muna sa gatan?
14: Namin ni Gatan, batuanan
10: lang. Gatan, ano pa tulo?
8: Manog na.
10: Manog na, namit
14: siya. Manog niya, pero ang kanamit siya niya.
10: Dali kayo, gamay na Rajuman Binroy?
14: Ha?
10: Do ka gamay?
8: Bawa ka namin,
14: Hindi, pero ang kanya, kabugato niya niya.
8: Grabe, man ang Iloilo River. Sari-sari, isa, no?
14: Namin ako nung kwan, ang sabor ko no, sa mga isda, kampiyon ako nung kay kung ari dali, bisa na dapya, ganun kay Lilo River, hindi naman niya.
10: Kompleto na, kompleto na na sa vitamins.
8: Ang ara da, Roy, nanam-nanam ko no, Roy.
14: Ini kasi, damo mga bakawan ng balila, mga bulgani ko no.
10: Kay isa mo to, damo man to bakawan.
14: Ah, ginbalik to, ginbalik. Wow, ginbalik na. Why to?
10: Ah, ginbalik ang nipa-nipa.
8: Gamay?
14: Ha? Hindi balit? Naman, sir, ako. Nipa-nipa.
10: Akin
14: nipa-nipa, hindi
10: gali,
14: Hindi
10: gali, dalang nipa-nipa. Ang nipa-nipa, hindi man isda ang nipa-nipa, no?
8: Anong araw sa iya nga hindi sa bali daw?
14: Sir,
20: Sir, sir, nga, hindi pwedeng ipa-ipa.
21: Ill na nga siya, sir.
20: Ill.
21: Oh, hindi na sa fish. Bale, fish lang din yung atong.

0: Mga pamilya siya sa fish.
1: Pero yung mga ill, hindi nag-tinir di sir. So, mga pangtang or sa matunga or sa kilid din sila.
0: Dari yun sa midstream, kumbaga, yung atong yung nag-bubo lang. Gakonan na sila, pangita lang na sila sa isang isda. Wala sa mga makaon nila dire. Kasi mga juvenile mismo, mga dati nilabdaman. Kaya ang kalabanan, ang ginapaon, kung gusto magin man makakuha ting ill, kung magin man ang mga target species, ang kalabanan, ang ginapaon is tilapia. Isda mismo nga ang gagway-gagway na blasa nga kan sige nga madani man no mga grame amo man ang ginagamit nila
1: so dipindi man ang ulit mo sa paon mo
0: amo na sa rang kwala kay before ka man sir maghaboy dapat panungdumo naman kung ano'y paon mo kung ano ang imong higot gagamiton
1: kung bulinaw mga dagko man isa ang imong paon bulinaw ang mga kuno mga bulgan na yan
0: amo mga dagko-dagko
1: man isa
0: patayan
1: Amo mana.
0: Balik umaga sa kalabanan na kung gusto mo giting dako gid yung mga bulgan mga 6 kilograms to 10 kilograms gamit ka na datang isda. Kung gusto mo naman yung which is ang ginatawag nato nang salungsong.
1: Salungsong.
0: Ang salungsong pero kung mga 1 kilogram to 5 kilogram which is ang mga laki mismo mga
1: bulgan.
0: Mga bulgan, mga patayan, mga buhay or patay pwede man.
1: Sir, thank you. At least makita mo.
2: So, hindi ya isda ang kategori sang Ilroy.
3: Yeah, siya ya mo.
2: Ha? Hindi ya nung kategori sang yawa nga na.
3: Di sa il siya.
2: Di niya itsura ya, Vi. Hindi, i-resolve na yan. Anong ara sa ilaw?
3: Di ra juman na ano, Vi, ang tsura ya bala ya. Daw man, hindi sa isda. Duman og ang tsura ya mo.
1: Lagba
3: sa.
2: Galing kay ginakaon lang.
3: Ginakaon lang siya.
2: Pero sila nga, Vi, nga isda. Siya hindi siya isda.
3: Hindi siya ya isda. So, hindi siya makategorize sa, hindi siya makategorize sa ano, sa isda. Sa il siya. So, may pamilya man yung il nga ila. Pero ang il, ang il naman niya ra juman na Novi, ang ginakaon niya ya, gagmay nga isda.
2: Sa taga Ilocos galing il ngani il Ilocos il gatin well
1: so, mga kita mo na mga sili bala na
3: sili ang mga sili usually rajuman binroy sa mga katunggan gina mo
2: so lain mga kategorya
3: oo
2: so ini sa isda
3: di sa isda
2: okay
3: kaya mo tong ambal to sana interview mo bala sa nami kuno gatan
1: amo ni sa mga matambok ni sila nga mga isda
3: tambok na sila
1: mga il
3: kagang ginakaon nila na ya, way na sa gakaon niya sang kun mga ano-ano, mga gagmay nga mga isda na nakaon nila ya.
1: Oo, matinlo, no? Oo,
3: maturutinlo na sila sa tanan sa ila, daw mo na guro maturutinlo.
1: Hindi pa siya sila pia.
2: Ang kinaon niya yung isda.
1: Ang tilapia ya, ganganga na iaga, kundi ng bulugan ya, tinaganga nga na tilapia.
2: Pero dami, gidman ng Iloilo River nga mga isda ta. May ti mananambla.
3: Tiyo, nanam kumplito ginadaya sa wala mo ang tubig kasi na ang tubig kina Juman Benroy mixed ina sang fresh water and sea water so ang natawag sina brackish water amuna ang natunaan ko sang una sang ako ang nag-major sa fish culture
2: di daw ate ka na Roy amuna Roy isa ka bilog na tulaan kapito sa bawan rookie gyapon
1: pero mga dagko ni ko no ay katamangko kita di sa mga nagapamunit bala ang alin di sa may tulay bala pakanto ni sa may di gani warp bala pakanto makulod bala nga may tulay da pakanto sa ubos to sa may buluwaan gid amo ning dagko gid ko no ang pasaka diri sa babaw kay hindi na ni tama ka arat practice na di dito ya daw medyo
3: arat gid
1: arat pag ginato di dagko pag ginato
3: amo na guro kalabanan na John Benroy kakakuha kita tikita mo na mga pictures na ni mayor na nga tag 5 ka kilo na ang kuha matsag ko dira nga area
1: ito na sa bago nga tulay na pala sa may mapalapit sa may mulye kagi ganitong bata kina na istorya tadi huli siya tig unsik nilog bulgan
2: grabe no
1: oo
2: sige sige so far tilatanan participants na sa kids category
1: damo ni sila ganun wala ko di data kina.
2: May 20 sila, may 30.
1: Sobra pila ganun. Sobra 20. Sobra 20.
2: Tibuas
3: tibuas sa ginatos kina.
1: Ang sa buwas, mas masadya pag ini.
3: I-open na mo, open.
2: Sige, sige.
1: Kag may diskarte man, dipindi pa lugar. Kung sa may ara yung manupamunit niya, tanda pa nisa lugar.
2: Sige, balikan ka na munda antes kami matapos. Karon Roy, salamat din, Rajuman Benroy.
1: Opo, diri kay Rajuman Mon, kapalayan kag bugos nga persa sa Karemen. Ililo, Rajuman Benroy Bernal, Tatak Karemen.
4: Tatak, RMN.
2: May first catch kita, halin sa pilato gani, 11 year old, no? Ang iyang nakuha, anong tawag sa to? Awa.

0: Awaknya
1: 429
0: grams. Ang ikaduha nga nakuha amo tong 125 grams nga ano gani ito?
1: Latab.
0: TY sa ka 250. Pero hindi na sa pag-uli kaysa assessment sa technical team ta.
1: Pwede naman sa gadako. Amo na
0: lang gula na siya.
1: Gula na siya.
0: No, nga bulgan. I mean nga latab. Ay katatlo, yas ang 10-year-old, taga Guimaras. Latab, 425 grams. Ti kung wala may makalapaw na sila karon sa 429 grams. Ti sila di ma per second nga duway. Sige, balikan ta ni Dugay-Dugay. Kay masadya ni kag may astang pagkita buwas kag buwas ning pinakadamo kay may mga pangayaw nga makadto di saton.
1: Tatak. Ang awa Radyo Manubi ang itsura ya raw do Bangros.
0: Oh.
1: Pero malaba siya. Hmm. Ang Bangros di ba?
0: Salmon, no?
1: Do Salmon. May gin forward ko na blasi mo Radyo Man ano. Diyan. Do Salmon siya. Pero do Salmon gid.
0: Do Salmon. No? Base gani Salmon blaw.
1: Abot nga nga ginawa ni nila yaman.
0: Siguro kay nabunit sa dito kaluluoy sa black awa-awa.
1: May kunting awa.
0: Ah, naglain pa.
2: Tatak RMN.
0: Sige, sige. Standby, no? Mabalik tayo kay Dugay. Istorya kita na yung turismo sa Gyapon. Yeah. Why tanay yung segment subong. Pero karon may kupod ta si Ma'am Irene Manika ng aton nga tourism advocate. Madiscuss kita ano ka importante nga mabalanta ang parte sa Japan Summer Festival. May term gina sila to sa Japan, pero ginadugukan ini sa mga turista. Di kita sa Pilipinas, kung pasamer-samer lang ni Busa Idol.
1: Ay, suso.
0: Arigid. Kung manubo nga blairan sa hotel accommodation, may mas ba nubo pasang sa Pilipinas?
1: Oh, eh.
0: Pero nga ang daw hindi mo niyao. Di ba si kumaka-learn kita di ma-adapt na to ng amo sinibo sa ido.
2: Tatak RMN
0: 856. Mabalik kita, Dugay-Dugay.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
4: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charm FabCon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
12: Charm FabCon with BloomFresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlogan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hila magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Supple Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Supple Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Supple Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.

0: Sa opisina, pirmi ko nalang nag-atubang sa computer.
1: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Tumog sa sige gamit sa computer.
0: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
3: Tatak RMN.
4: Oras las 9:04. Iningabahin dulong sa inyo sang
5: magradyo man, mailom kita sang aton sining Life Extension Vitamin D3 aring isa sa testimonya nga nakagamit sila kanabunigan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko as of now nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
4: Alright, di makamang malipat dayon. May Vita D Plus Cofemex ang kape nga may Vitamin D3. May reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy inyo kape, Vita D Plus Coffee Mix.
3: Tatak!
5: Hindi man kamo malipat mga karadyuman nga ang aton sa ninyo nga vitamin C. Ara lang sa mga butika, bakla ninyo ang aton sa ninyo nga Mighty C. Alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C. Maayon ni para sa aton sa ninyo nga sipon, ubo, hilan, at trangkaso, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Gani sa mga tampalamati natin mag Mighty C. Naobda natin sa aton sa ninyo nga D3 Bio. Ang D3 Bio sa mga tampalamati natin may ari ni sa MCT kag Virgin Coconut Oil. Ang Virgin Coconut Oil, nagabulig ini pa-fit or nagabulig ini para nga pungga ng mga bakterya kag viruses sa aton lawas, nagapadamo sa aton good cholesterol kag ginasilig niya pag bad cholesterol. While ang MCT medium chain triglycerides nagabulig pa-fit pa rilang sa aton lawas kag nagapadasig sa aton metabolismo. Magkaradyo man sa bata palamati naton, mag D3 Bio.
3: Tatak RMN.
4: Alright, by the way, may ara sang nagpa-blatter bala sa dingle. Ang ilang changgegin sulod. Tapos ang naghanot bo sa idol sa kuha sa CCTV. Una abi nila ati. Pero okay, sa interview sa pulis badjaw kuno. Pero may mga motor ang badjaw. Nakapanggamot ng badjaw di sa ton.
5: Diba si ko ng badjaw may migo nga may kuan bala?
4: Ginausar sila sa sindikato.
5: Ginausar bala sa sindikato bala nga ilunggo bala o ano?
4: Pinangawat na sila. Dito sa
5: ang badyaw na hindi man nakasarang iya magmotor.
4: Oh, sa dingli, PNP, padalmin nyo din eh. Kaysa Lunes sa balikan tanibo sa idol, na-post naman niya sa page sa Subong. Pero may uro Joy, Marias na to Joy, may motor bala para ma-identify. Basi may maka-identify sa mga videos na to damo to. Ay isa na motor. Basi may nakakilala sa motor nga na. Kaya yung direksyon nila, pagpangawat nila sa, I think, sa Muruburo, Dingle, direksyon plug yun nila sa Rumagayray, San Enrique Way.
5: Okay.
4: No, ti kalaway ning cultural minority, gina-treasure, tanitane sila kaginabuligan. Tapos kung mangin kriminal, kamo kagkawatan karon. Hindi naman naman nami.
3: Tatak RMN.
4: Kagay naman na karon ko ng pulis, mahinay bla mag-akto. Abi, dasig-dasigunta sa Dingle PNP. Padalmin nyo na, kay karon kung di naman taklabot, siniklabot naman ni karon si regional director nyo, nagatdan pa kamo.
5: Diyahin nyo, kay kilala nyo naman na, may mga videos man kamo da, diyahin nyo na.
4: Oo, ti pangalugugan nyo na to, ang tanan nga badjaw orate community. Mangkutan nyo sila, dapat ganing gaspirhead sini sa pagpaybalo, pulis mo. So, sige na, sa mga amigo, tang mga pulis sa Dingle, padalmin nyo man yung reklamo ni Mr. Morit Tuarez. Upon nyo man yung sa una, parehas nyo man yung retired man yung pulis. Huligin nyo nga mapadasig. Kay karon isa naman na itong katawag kay Kerner Rasalan. Tawag na karon kay General Tuanyo, karon na pangdalman naman kamuda sa roon.
5: Kwan yun na, tapusan yun na. Gamay-gamay nga kaso, tapusan yun na.
4: Kaya hindi takasaho nga cultural minority, bala, nag-engage na sa amo sina. Mga awat ka mo inyo.
7: Tatak RMN.
4: Alright, sige. Ari subong sa aton nga linya. Ang ani Assistant Tourism Officer sa Iloilo City Government. Kag-consultant na ton on air. Sa aton iyang tourism advocacy. Ari sa aton nga linya si Ma'am Irene Rita Manikan. Ma'am Irene, mayong aga.
8: Hi, Sir Novi, Boss Idol, how are you? Kag sa tanan nga nagapamati, mayong aga gid, and join us again for a very informative, no? And the typical brands ng STP3 nga very innovative, and of course mga wala pa kumpisan na batian, no, or waay pa ang iban, hindi pa muna ka familiar, muna ang ihatag namon pirmi sa inyo.
4: Alright, Boss Idol, kumusta ka kuno subong? Kaya daw bad mood sa Ma'am Irene niya, sa lunes niya, may bakulon gid sa kuno.
5: So far, subong ma'am, okay-okay lang gamay niya.
8: Palaan ko na.
5: Okay lang kita, okay lang kita. Pero, before bala tanan sina, ma'am, ang background mo, kag ang bayo mo, nag-match, no? Ka-colorful bala Radjumanovi, no?
4: Festive na festive.
5: Actually, sa tanan mo, ma'am, nga background, amo ning pinakakuan nga daw, ara ka lang gid ya. Do, ara ka lang sa likod mo, gibala ya. Do, siguro nag-match gid.
4: So, do, kula na lang, balon mo nga, finally, kabakal nag-match sa Ma'am Irene sa mayong cellphone.
5: Ini green screen siguro si Ma'am Irene, no? Di ba?
4: Siyempre.
5: Kaya mo na daw, nag-match gid mo lang daw ara kagida sa, daw ara ka lang sa lugar, sa likod mo lang, Ma'am Irene.
4: Bisan pang hack, kaya kaya na ni Ma'am Irene, sagad-sagad niya sa technology.
5: Okay, yeah? Ti nag-train
8: siya. Mapuna siya ang, siyempre, no, ang Maury na buta. Matsuri Festival. Pero auntie sina. Sir Nov, tugtay ko anay, nga may pakita kay Boss Idol, ha? Just like for a few seconds.
4: Sige.
8: Boss Idol, may pakita ko si mo para mag-good mood ka.
5: Okay.
8: Di ba, your favorite color is blue, right?
5: Yeah, blue.
8: So, gusto ko lang mapalaan, kung kasi gusto mo man, kay, actually, regalo na ini siya sang akon nga bana sa isa kasuod niya gid nga abyan. So I want to know if you like this also.
5: Ano nga
4: Stanley? Jan, gua ganito Jan. Mambalatong guard sa tupad sa balunan ko dalading akon mag.
5: Oo.
4: Ay kita ko sa inyo nga duha. Bukuan ta kamo nga duha subong.
5: Buko nami nami Ma'am Song.
8: Idol kami ay kaman.
4: Nami
8: so,
4: Ma'am Irene.
8: So, no? Open. Kung gusto mo mag-put water, pero kung gusto mo na mag-inom, hindi siya mag-open.
5: So ado, ang ilim na niya yagali, daw butilya sa yas babaw.
4: Kamu na, Berson, may straw man na. Hari mo, Mayre, no?
5: Stanley. Stanley sa iyo.
4: Bukaron. Hari, oh, para nga makita mong variety niya na.
5: May ara na siya.
4: Pero, Mayre, nagligad, nag-inom ko sine, ginatulok-tulok ako sa mga intern. Pero gets ko na ang tulok nila. Laban-laban, libak ni Manila ko to. Mambal sa si Sir Black Buki. Kaya nga, why ko yung gastro? Ginabrihan ko kayo, no? Kaya nga, hindi ko kasaw, Ma'am Irene, nga ginastro ang tubi. Daw siling ko, no, kalain.
8: Mas Idol, diit mas nami. Blue ko ni yellow.
5: Blue ko, blue.
4: Hindi, yellow ka. Para maglay, magtupad ta nga duha. Mas talangay ta.
5: Hindi, blue ki kuya. Kaya hindi ka magtalangay na. Kaya ang iya nga ilim na iya Radjumanovi, oh. Doon sa butilya, yun ang magadto kuya. May mga tawa abito nga. Ano. Bit-biton ko gidya kay ipakita ko si ilang ngalan nga Stanley.
4: Stanley. Mahabi. Di pala Mama Irene na sundan mo ang marketing sine. Nga nga nagsikat ni sa kabataan. Di pala? Ang marketing niya sine, dugay na ni.
5: Dugay na na.
4: Pero nagsikat ni subong. Yes. Kay gin kuan nila, gin daw gin relaunch nila.
5: Okay.
4: Ang advertisement niya, grabe. No? Nasunog ang kutse.
8: Damo, the designs. Like, sa kundawa ay ini.
4: Nasunog ang kutse. Pag sunog mo sa idol, di siyempre responde tanan.
5: Responde.
4: Pag responde tanan, sunog ang tanan sa lakyan. Ang bilin, Stanley.
5: Why mano?
4: Oo, why mano? Tapos ang tubig sa sulod, cold niya po.
5: So, amo na nga sumikat siya.
4: Proctally, grabe ni siya ka-resistant. Kung ininit, bilog nga adlaw. Yan di mano. Kung cold, bilog nga adlaw, bulan mo sinitan, cold niya po.
5: Aba?
4: Oo.
8: 8 hours siya kung typical water, 17 hours siya kung may ice.
4: Oh,
5: grabe, gali.
4: Naglalain lang ko na yung akon, Ma'am Irene, kaya pagbukas ko sa pertahan sa salakyan, nahulog, di mo na may gurugas-gas.
9: Pero bakod gi man sa radyo.
4: Bakod dito sing ibla lang po solo mo. Okay.
8: Tibasi, dapat nagit man islan.
4: Sulit-sulit oh.
9: Nami gin man dali, nami gin. Abi mo ako yaga man tiner. Gaman tiner lang kuya sang inang ang ilim na nanabala yang bartuhon gid bala.
4: Pero I can read minds sa Boss Idol. I can read minds mamay rin. Balaan ko na na, ginapapili mo si Boss Idol, kaya ihatag mo na siya.
9: Mamang blow ako na na, ah.
4: Oh, fight sa. Tinblow na ako nung iya, mamay rin. Oh, oh. As if, bala, ihatag siya.
8: Good mood ka na.
9: Ah, kung hindi man na mahatag, mamulaton ko na kung saan umunang itao.
8: Dali na lang, dali na lang.
9: Okay.
8: Pati ko next week masakay na ni sa barko.
4: About, gabi. Ti may Stanley na si Boss Idol.
9: Mga hulat lang ta mga December. Ah.
4: Kayo gin man niya sa mga Stanley mo.
9: Gani.
4: Si Attorney Stanley Lyons pag-ibig. Hindi mo mautang da para sa loans balay mo.
9: Oo, mayo na. Mga do, Stanley, mayo na.
8: Boss Nov, doon na good mood siya, no? Doon na perk up siya.
4: Na good mood siya, pero sa Lunes, mga not ginagyapon.
8: Okay. Ready na ka mo.
9: No, ready kami anytime, ma'am. Ready kami anytime. Okay.
8: Okay. So, before we discuss, no, Aumori, gusto ko tani nga masinadya taanay. Mm. Ang aton subong hampang is, ginhampang ini sang pair nga nagplay sang The Love Story of John F. Kennedy. Ang kasikat na blasubong, I think, sa Netflix na siya. Mm. So, ginhampang ini nila sang gin-interview sila, no, sa isa ka show. Mm. Gen X versus Gen Z love language. Mm. So, magkuton ko kamo kung ano ang inyo gina-prefer, Gen X or Gen Z, and then explain kamo nga. Ah. Okay? Mm-hmm. Gen X versus Gen Z love language. Sino masugod?
4: Boss Idol.
8: Okay. Was Idol ready?
9: Ah, okay.
8: Ano ang ginatulok mo? Nga, ano wala ka nga sa button? Okay, number one. P.I. Netflix ka or the typical movie theater day?
9: Netflix.
8: Ay po. Netflix ako yan.
9: Netflix ako yan. Netflix ako yan.
8: So, hindi ka na ko yun. Magtanaw, sini?
9: Siguro, hindi, nagidman na muna. Mga nasa 10% na lang.
8: Oh, okay, mailis ka pa, no?
9: Ang explanation ko dira, ang Netflix siya, number one, affordable. Barato. Ara lang ko sa balay ko, pwede ko maubra ang ginaubra ko, hindi na ko maglakat.
4: Tanan pa ka mo makalantaw.
9: Bisa
4: isa
9: naga,
4: lang kabayad.
9: Isa lang kabayad.
4: Ang ibayad mo sa sinihan, para lang sa isa ka-ticket, mahal pa sa isa ka-bulan sa Netflix.
9: Tama na.
4: Hmm. Oh. Te, may popcorn pa, may soda pa.
9: Oh.
4: Makahapit ka ron sa butik na ah. Disgrasya pa.
9: Kusmuran ka pa kasawa mo kung hindi mo baklan.
8: Amo na guro kung kami magtanaw sini si Junsi gadalit-dali.
4: Amugid eh.
8: Okay.
4: Ako ka pa nga di lang ko, hindi lang makagi sa gadget store.
9: Ako, Radjuman Novi, muna nga tamarangin ko mag-upod, labi naging mga agad. Pero sabi, magkanto sa SM or sa SNR, hindi ko mag-upod. Kay sigurado, hindi ko na niya putuhon ginila ko.
4: Galing kaya mo na galing pamalakon nga gusto mo man.
9: Gusto mo man.
4: Sige, next question.
8: Boss Novi, Coke or milk tea?
4: Bodo ay gina mo. Puro gina mga hilos lawas.
8: Gen X na mo, uncle.
4: Kuan lang ko ah. Pero pakasantoson ko na lang, dira na lang ko sa milk tea. Milk tea ko mamay.
9: At least may milk pa.
4: At least may milk, no? Kanti hindi artificial sugar eh.
8: Wait, kabungga. Kaya bala sa inyo ka mga Gen Zers. Nagidya sa inyo, no? Okay. Boss Idol. Old-fashioned nga regalo or padala GCash?
9: Dah, ma-old-fashioned pa ko gyapo na. Dah, hindi mo na yung GCash nga na yan, ma'am. Dah, hindi mo na yung mabatsagan. Why feelings? Lain niya sang regalo nga old-fashioned. Kaya nga, paghatag mo yun, medyo may gamay pa na yung kiliti.
4: Yeah, you know. Then, inang bago ka lang brabugtaw, ginatrutok-tok ka dahil pag-abri sa pertahan niya. Happy birthday! Happy birthday, baby! Babing maliit.
8: Okay, grabe ba? Kung mga sagad sa love language. Okay, Boss Novi. Ma, book, kung wala sa lakyan. mabok sang Uber o kon maging maginoo kag mabantay taxi.
4: Bantay ko taxi. Di na ko yung magsagad pinalibog sang booking ngayon. Subong yan Gen X Aquanet.
8: Mas ano no?
4: Gen X Aquanet.
8: Mas ano no? Mas sweet kay makaistorya kamo habang gabantay kamo taxi. Okay. Was idol. Di mas dami. Ma-blind date o kon maagi sa dating app?
9: Ah, ma-blind date kay kuya. Nami ang blind date. Ang mga dating app na yung ang sa dating app. Ang dating app na yung ginapang piki man ang mga tsura da.
4: Ay.
9: Da lang ko sa blind date na lang sa sama dating app ko.
4: Pwede man ko kasabat sina.
9: Pwede. Sasagot.
10: Bigit eh.
4: PM talaga kakaroon mamay rin. Ba ang blind date ngayon eh. Ay. Bus idol pa ko sa app ka. Kung ako bus idol sa app ka na lang. Sa app ka na lang bus idol. Ay, mamayrin. Mamayrin.
8: Okay. Katilaw na siya gali ah. Mula gali nga hindi na siya. Okay. Sir Nob. Istorya via old phone or cellphone?
4: Cellphone gura. Kay mas atag mo. May video component pa.
9: Pwede kit may video component to.
8: Ari naman, boss idol naman. Chocolate kag bulak o kon mapadala emoji habang gapa-deliver food delivery sa Grab.
9: Chocolate gyapon kag bulak. Si Mrs. Hindi ko lang hindi ko na si Mrs. magaan sa birthday niya bulak. Lain ang
8: hindi kompleto.
9: Lain adlaw na. Di bulak. Ang butagaan mo gid man ra juman ubi bulak. Bisan dugay-dugay na kumog tanay. Kami ni Mrs. sobra na kami 20 years. Tagaan mo sa bulak. Dayon may tsokolate. Dayon gaan mo to bi ipitan mo to mga tag 3,000 bis dalom.
4: Lain ang dating, no?
9: Lain isos. Oh. Isa ka semana
4: iya ma. Sa mga grab-grab nga kwan ha, wala na.
9: Why na yun?
4: Sakto na, sakto. Bisa di ikaw guro mamay rin?
9: Oo, gaan ka ni sa dun siguro sa nga.
4: Traditional gaya po niyan, di ba? Mas nami gaya traditional. Nami,
9: traditional.
4: Oh. Iban gani may mga bayi pa yung mga sa Gen Z na. Or Gen Z. Bisan Alpha, Gen Alpha. Mas prefer nila love letter.
9: Gani, may aras.
4: Kumpara mo sa mga modern-modern na gaya.
8: Na may mga na nagbe iban nga dapat patani ibuhion gid no or sigihon nga mabalaan pa sa younger generation. Yes. Ang mga nga na nami ang kuning hampang para nga ang mga gapamati mabalaan man nila sa mga sa na bala. Okay. Boss no. Printed ari na. Printed photographs or filtered phone photos.
4: Printed photograph. Kay mas nag-effort ka, mas realistic kag mapakita mo ang old world sa new world.
9: Naman ako ng sabat.
4: Tiwai ka man niya yung pamangkot ako niya.
9: Ika ginaway ka man ito na mangkot, nagsabat ka man ito sa ako.
4: Di na may sabto.
8: Mango sa idol, bisan wala ko, ginaw pamangkot, masabat man ito. Okay, puro mga Gen X, gid gagululwa, gid. B.I. Holding hands while walking or joining couple fun runs?
9: Holding hands. Wala mo mamay rin. Wala mo mamay rin. Ini regular mo namo ni Brian ni Mrs. Bisan din kami magadto.
4: Kaya hindi niya mapo.
9: Bisan din kami nga magadto. Either upo namon mga kabataan or disan holding hands kami. Party na iya siguro sang amon man nami nga relasyon.
4: Dugi na kilig-kilig man kita.
9: Holding hands! Okay,
8: Well, ano nyo, ang dumuso na nasubong no, sa mga younger generation nga ang mga magnovyo or ang couple nag-join na fun runs, no? Or do ano na bala do at sa mula siguro nga napamangkot pero syempre wala gid sang may kaperdi sang holding hands.
9: Holding hands.
8: Sakto gid. Okay, Sir Novi. Cooking something at home or going to a high-end restaurant?
4: Going to a high-end restaurant. May nagbayad ta, ano mo na inyo ya. Mamay rin, luto-luto nami mo na, puro pirmi mo na. Magkakanto ta sa iyan, restaurant, may nagbayad ta. Ano, timo man.
8: Mayo. Sana all.
4: Sana.
8: Okay?
4: Pag inugay ka mo, araw-araw. May ako adlaw adlaw gid na budgetan yo man eh. Ni mo babalay. May ka luto sa balay style na ya sa mga wala budget.
8: Oy. Dito ko gid na balaan, naluyag-luyag gid ya si Jun si Sakon.
4: Okay.
8: Kay one time sang nagapangaluyag pala siya ni hamba siya, ti kabalo na ko mga nami siya ya magluto.
4: Okay.
8: Hambalya ti luto iman ko bin luto, iko bin kun matana matilawan ko. So nagtry gid ko with all my best nga magluto sang adobo.
4: Okay.
8: Nalipat ko magbutang sang toyo sa adobo.
4: Okay.
8: So ato nagin luto, kun nagin tanang tanan, ati syempre wala sabor hindi mapuslan. Mm. Ay, nagkaong gid ya si Junsi.
4: Gintry niya gid. Mm. Pero uro sa tabako bismay, uro gampang. Sus. Text mo na yung babae.
8: Hindi na nakamagduga.
4: Dapat. Mamal sa guro.
9: Malas. Ay, man eh.
4: Visit mo na yung pinakunukuno, man yung waray ganyan magluto.
9: Piso mo na perfect mo na, mama. Na perfect mo na, perfect mo.
8: Ay, sobra pa eh. Sobra pa, pati digamo, pati panghugas. Okay, go. Boss Idol. Bo, last na, second to the last na ho. Boss Idol, ikaw ang sugaton or ikaw ang nagasugat?
9: Ako ang dapat masugat.
4: Yeah, gentle.
9: Hindi ako ya, ma'am, kauyon nga ako ang sugaton. Bisan sa trabaho, bisan na, umamambal ko binga, mapuro pasugat. Kung hindi ko kuyon, ako yung masugat.
4: Okay.
8: Ikaw yung Boss Novi. Magkotong naman si Boss Novi.
4: Di ako, perme ang kasugat mo. Pwede, subong ako naman ang sugat. Hindi lang tama guloy ni Pukrito, Mamay Rin. At times gusto, taman ba't sagan, nakita man ang ginasugat mo. Di ba? Siguro kamo, kung kamo mga bayi magsabat sini, siguro gusto nyo kamo sugaton eh. Pero kami abi nga mga laki, naanad kami kasugat. Tingo isa nami man sa feeling nga ginasugat kamo.
9: Amo nang ako nga ginambal kay ti amo nang mo kay sa bala matuod gid man. Dawa kay nagid man choice.
4: Kita man permi ang nagasipit. No? Tingo isa man mare nami man kun kita ang ginasipit mo. Hindi nga kita lang mang sipit permi. Tawo man kita kinanglan man nga abi i-reciprocate, di ba? So mo sa idol hindi nga hindi kaya kasaw sugaton. Nugay ka da. Pinangakin ka na kay misis mo. Kay inap ako. Diway ka pa? Pag inugay ka na mo sa idol, ha?
8: Mo sa idol,
9: ha? Yes, wala. Ako hindi ka sugat mo.
4: Diway, kay roll ta na mo. Pero, para sa pamangkot nga ni, diya, gusto ko anay ako naman ang sugaton. Gusto ko ako man ang sipiton, mamayro.
8: So, it means nga, subong, ang mga Gen X is, wala lang na iasigaya ang mga girls ang gasugat. No? So, okay lang na sila, yan nga sila gasugat. Kasi ang question ba na? This is Gen X versus Gen Z.
4: Okay.
8: I mean, ang Gen Z, galing. Oh, mga Gen Z. So, okay. Last.
4: May last pa.
8: Sir Nov. Oo, ikaw na. Kiss on the first date or kiss on the third date?
4: Kiss on the first date.
8: Okay.
4: Kiss on the first date.
9: Ano itong pililian ako?
8: Explain.
4: Kaya sa first or sa third date?
9: Pigaw.
8: Wala ikaw na zombie ay.
4: Mamay rin, imulsuhanay na ina mo kung medyo compatible ka mo sa isa kag-isa. Why wait for the first date? No, sa first pala nga daan, kung medyo dobat sa ganyo na may imulsuhan nyo ng doswak, di ba? Nga padugayo nyo pa na. Kaya isa pa, maginasto pati mo up to third date kung pwede mo lang sa una pala. Duga ang panay na mo. Tatlo pa kagasto, tapos tatlo pa kagasto rin pagka third date. Mambal ka, hindi man swak, pruti, nagasto muna.
9: Ang sabat ko dira...
8: So, magsabat, ang gwapa-gwapa, asawa ba? Kiss on the first date na yun ba?
4: Kiss ka sa first date?
8: Mas idol!
9: Napigawan ako iya kung kalabot ka pa sa third date. Balan mo, ma'am... Ang imo-himo onda tatlo ka amo.
8: Ay, kapamatik. Mga Gen Z, ha?
9: Atik. Atik. Pero ang pinaka-importante, ang number 3, abilidad.
4: Abilidad.
9: Di, araw-araw ka pa imo, iya nga. Mapalabot ka pa iya sa third date. Iya kung pwede ka man iya ka arang ka sa first date.
4: Yes. Di, kiss man lang.
9: Kiss man lang mo.
4: Di, ang kiss could be, di man kinanglan nga sa lips. Kasi sa buya, medyo may mulsuhan mo ang intimacy. Kung daw, swak ka mo. hindi niya naipagkabigo niya nga sa sexual
9: ah, context, ha? Hindi ah.
4: Kundi nga, part na iya sang pagimulso mo, may vibing na ka mo. Kung wala, gamacho kung wala. Pero I'm sure sa girls, yat is a third date na sila iya, Boss Idol. Tingali kay Ma'am Irene, mga laki, hindi na pumangkot mo subong eh.
9: Medyo, medyo, mga lalaki, abi Ma'am Irene, medyo ulo agresibo.
4: Wala sang pakipot ang laki.
9: Oh, wala. Wala sa muna.
4: Pero it doesn't mean man na malain ka kung sa first, second, pili mo.
9: Tiyo eh, wala mo na. Yeah.
4: Kasi ang isa pa, hindi man na mag-appear ang bahay sa date. Kung hindi niya ka-bet.
9: Yeah. Gusto na.
4: Ikaw, Bima Mayrin, kung niya agad ka ni Junsei Manikan sa first date, makadto ka kung sa puno, palang hindi mo sa feel.
9: Gusto na.
4: Feel mo naman, bet mo na sa nadaan. Hindi
9: ka na mag-upod kung huwag ka sa
4: kaya kung hindi mo yung type, ya. Hindi ka na mag-upod. No, amo na nga ginahambalan, tak mo nga dua, ang blind date na nga ninyong dua, huwag ginay pulos. Trauma lang yatag na sa inyo.
8: Sino? Na trauma?
4: Storyanta ka mga duwas na, no? Hindi na akong story. Yan asang na ngayo, bulig sa akong sanguna. Nga hindi ko gid malipatan. Nga sir, buligi gid ako sir. Bako ano? Bako blind date gali? Ang na blind date niya, nabalik-balik na siya. Hindi na, sakalin, kinagpakita na siya sa first date mo. Nga kung nabalaan ko lang, nga hindi gid ako yung magpakita niya.
9: Kaya muna. Kaya nakita ay nakamuti.
8: Okay.
4: Di daw medyo feelings ang isa. Ito daw na teritoryahan niya na ka. Di galalain siya. Danungin stalker niya, Ma'am Irene. Di trauma. Traumatic ka tama.
8: Di paano? Di ano yung mugit advice?
4: Ay, sulbar ni Bumbo no Biguaso. Hindi ko bala. Kaya ko address sa mga parents, numbers and all. Bako sulbar ron tanay. Ti parents ang nagmanihar eh. Ti isang uli daw nag-okay naman.
8: Wow!
4: Kaya ka sa una, kung may Facebook, kabi sa una, ti...
9: Sa una, biti wala pa man Facebook.
4: Balang mapasalamat ka, wala Facebook sa una, kaya kung may Facebook, Boss Idol, na-post ka.
8: Hindi ka luwas.
4: Na-post ka pa sa baye.
9: No, nahuyan ka ng gintudo.
8: Okay.
4: Sige.
8: Thank you, good gentlemen. Nami-nami, gidya ka mo, no? Bisan ano ulit yan ang pang game na game.
4: Di sino man abi magbinulati kay di kita malang ato.
9: Dalan mo ma'am preparado kami iya mo.
4: Sino man abi magininto ana di kita mga tatlo.
9: Preparado bang
8: pero boss ay wag ka sabay kay Sir Nubi. Boss Idol, good mood ka na.
9: Ayos na okay na ko.
4: Good pero mood ka na. Sa Lunes.
9: Tilay naman ang Lunes.
4: Tapos gid.
9: Mama Irene, ang tipiko na ito, subong ang Amore Nibuta Matsuri Festival. Ma'am, ano ini? Anong kapinasahi sini para sa mga pumuluyo natin nga nagpamati subong aga?
8: Yes, no, gentlemen. Kanami, ginsini nga tipiko na ito. Kay, ginhungod ko nga ipiliun ini because I want to juxtapose it. Gusto ko tani, Boss Idol, nga ibutang ta ini siya tupad sa Dinagyang Festival. Kay, i-compare na ito as we go along, no? So, ano ini siya ang Aomori Nebuta Matsuri Festival? Ang Aomori is isa ini siya ka lugar in Japan, no? Nga, 700 kilometers north of Tokyo. Layo na, Boss Idol.
9: Layo na siya, ma'am, ti ang Aklanda, mga 300 kilometers na siya. Mga, layo siya, siguro mga 10 hours drive na siguro.
8: Very good. 700 kilometers away from Tokyo, but pwede siya malambot gali because of this bullet trains na uso-uso, subong sa Japan,
9: okay.
8: Mga Shinkansen, hindi bala nila, nga mga train. So, amuna nga, pwede ikaw kakadto sa Aomori in a shorter time. So, ginaha-hold ini siya every August 2, usually to August 7. So, kinakonsider ini nila nga summer festival nila. Kahit summer, ina ang August to September mo sa mga four-season countries, no? And then, what is this? This has been known as the important, intangible, folk cultural property of Japan. Nga kung sa diin, Boss Idol, makaganyak ini siya, can you believe, 3 million visitors a year. So, sagwa na siya sa Tokyo, ara lang siya sa probinsya sa Japan, pero makaganyak siya iya sa kadamo no nga bisita. Ano gidbala ini? The word Nebuta refers to the festival's legendary giant three-dimensional lantern floats. Pareho sa makita ninyo, no, sa picture sa likod ko. This is merely a festival na kung sa diin nagaparada, gali sila, Boss Idol, sang lanterns or giant lanterns na ginhimo nila float. Kag would you believe, mga tao, gidya, ang nagatulod. Ha, mga tao ang nagatulod, sina nga floats o nagakalain-nain nga floats nga kun sa diin ginahiwat ininila kada gapi. What is composed of this float? Dako ini siya 9 meters wide and by 5 meters and usually it weighs like 4 tons. Dako ino, Boss Idol, no?
9: Dako-dako eh, grabe.
8: And then, yes. And then, this is usually handcrafted, ginakamot ang paghimo sang sininga mga floats, ang ginatawag nila nga nebutashi o kon mga elite master artisans. Ano ini about? This is actually about praying for a good harvest. Kaya ang nebuta gali, Boss Idol, it means nga the awakening bala from the sleep. Nagatulog, ikaw, ginabugtaw, ikaw kay maharvest na kamo dugay-dugay. So you can see that this is really steep in history. Kaya ang ini, I think, na town is into crops and fishing. So kung mag-harvest sila, may mga rituales sila na ginaagyan, no? This is part, really, gidya, Boss Idol, sa mga ginaistorya ko, ako naman ang dason sa imo mamangkot after I talk.
9: Yeah.
8: Tapos, Boss Idol, ini nga mga papel or papers, ang ininga lantern is made of washi paper, no? Or kung sa aton, Pabos Idol, siguro, kabati ka na lang sa mga projects ng kabataan, mga nagagamit crepe paper.
9: Oh. Na
8: plandohumok.
9: Mm-hmm.
8: Siguro, doamo ina, and then, may mga lights lang na ginamake sa sulod sang lantern, no? And then, muna, naghimo na siya nga giant na dayon nga float, kag ginaparada siya all over Aomori City. Now, ano ang ginadepict sang lanterns? Ila nga mga mythical gods, ila nga mga historical samurai warriors, kag ang nagakalain-lain nga mga frozen, nga mga legends nila, nga daw naka-freeze bala kung magad kun sa picture pa, amuna ang ginaubra sinang washi paper, kag ginahimo lang dayon nga may suga sa sulod para nga maging attractive, parehas ang sa picture sa likod ko.
9: Mm.
8: And then, it is being brought around the city. Now, may mangkot kuya sa imo, Boss Idol, no? Kay si Sir Nobi, mag-ulang nagsulod. Ano, Boss Idol, ang similarity niya sa Dinagyang Festival? Sa akon nga mga ginpanghambal.
9: Ti, ang may float ang aton nga, di ba? May ara kita sa Dinagyang Festival, may float parade
8: very
9: man kita.
8: True, very true, very true.
9: May float parade kita. Galing, di ko ano gid, ma'am, no? Kung ano lang. Manaki, ang dri sa ato nami, man.
8: Ginapangita ko.
9: Diba? May mga colors mana, may lights ina nga ginaparada. Pero dira sa ila guro base ang mga materials nga ginagamit lain din andiri sa aton ang nagaparada diri sa aton mga sponsors. Diba si sa ila ya base tawo gid ya mamahirin.
8: And then, Boss Idol, remember what I told you a little while ago? It is based on history.
9: Yeah.
8: So, historical by nature, ang festival, no? Mm. Which is really like ours.
9: Mm.
8: Next anong, question, please.
9: Mm. Oh. Ti, ano, ma'am, ang mga activities dira during sang festival ngayon na? Ay, kay ti, kung diri sa aton, ginakantuan dira sa imo, ambal mo, 3 million mas damo na ikumpara diri sa aton. Ano mga activities dira, Ma'am Irene?
8: Ay, kanami. O, istorihan. Tanakaroon ha ang 3 million. Ang mga activities nga nagakalain-lain, Boss Idol, actually, it's no difference ang aton nga festival. Number one, may ara sang mga dancers who can join alongside the parade. Provided, nami, gidya, provided they are into colorful haneto costume. Kung ano ang official costume sang festival, maka-join lang ang revelers kung naka-costume man sila. They can join anywhere. So habang nagalibod ka, gusto mo yung masulod ka lang yabi sa tunga-tunga lang sang parade, makasulod ka basta naka-costume ka. Number two, while the festival is going on, everybody goes into hypnotic and rhythmic chants. They say, Rasera, Rasera, amunigurong halabira sa aton.
9: Basino?
8: To spur the moment or to egg on other revelers to join in the fun and the revelry of the festival. Ay, bungga, no? And then, there is a massive live soundtrack of thundering drums and traditional bamboo flutes and handbells to be as a form of music for the revelry or for the said festival. Oh, how is that the same with ours?
9: Ti may muna di saton. Galing
8: okay.
9: Depende
8: sa siguro. Hindi ba na ang aton niya is mga
9: drums man. May drums man kita.
4: Oh, okay. Ang wala ang medyo why di ma-emphasize sa aton ang sense of belongingness. Daw manog lantaw ka lang gidya. No.
9: Ayo tama.
4: Why kay mo yung
9: ginapos? Why ka bala ginaparticipate? Why hindi hindi ka bala
4: ani encourage naman ang masaka iya sa mga judging areas ta kung may dinagyang kita.
9: Costume.
4: Costume ka man daya nga pang dinagyang man o dinagyang inspired o kasadyan inspired. Hindi kay nagpinakunti sanay sila sa mga signature nila yung mga bayo ya.
9: Di ba ang bali mamairin, hindi ka to ka-join sa ila kung wala kaya nag-costume.
4: So dapat, te amo na mo importante sa isa ka-event, kapit pa kung cultural, yeah. Ang sense of belongingness sa busay doon.
9: Hindi ka man da Radyo Manuvi mangin-in kung why ka naka-costume te sa ila dito. I think ang mga kalabanan dira nga nag-join, taga-dira man lang sa ila, correct, pero ka-costume sila. Tikin sa ato na abi, ang tarang nga ma-join di, may araman kita sang costume man Radyo Manuvi.
4: Hindi tara kinanglan yang mag-kadto kita sa isa ka-festival para mabatsagan ta nga normal na human nature na nga mas ma-feel mo if you belong to a group mo. Para sina sa basketball, hindi ka ka-celebrate sa championship. Kung nag-champion man ka mo, probinsoy ka.
9: Gani.
4: Tawabla si Jordan Clarkson lang basihan mo mamairin. Nag-champion ng New York Knicks. Gasagad to sa kaburugay, ay plug sa Pilipinas.
9: Sa to...
4: Pero makita mo sa facial expression niya, kulang ang kalipay niya.
9: Tikay why man to sa...
4: Why man sa mausar nga nagampanggit nga nang nag-contribute gid sa. So ang sense of belongingness kulang.
9: Nami guro i-plan ini sang ano, sang city nga
4: para sa encourage. No, encourage dapat mag-attend kamo dinagyang. Dinagyang inspired man bayo nyo.
9: Dapat.
4: Oo.
8: And then gentlemen, ari ang last nga activity nga gusto ko gid i-emphasize kay ginadayaw ko gid ang RMN kay kamo gid ang naga-spearhead sini. Their grand finale no sang amo sini nga festival is on the final night which is on August 7. The top award-winning floats, ang mga napilian nga nagdalalaog nga floats are placed onto boats and ferried across Aomori Bay for a massive parade while a two-hour firework display is going on.
9: Gabi.
8: Gentlemen, did you notice they give such pride for their body of water? Mugid niya ang na-notice ko sa mga international festivals. Remember, we were talking about Venice and Denmark one time. Ang ilang activity ends always in the river. Why is that, gentlemen? Nga nga nagahatag sila sang pagtamod sa Ila River. It's because of sustainability. It's because of a metaphorical explanation that life comes from water, no? And that life, river is life. Di nga akit. But RMN, I salute you because you always have river
4: festival
8: activities.
4: Yeah, may next ara, year, namin eh. Actually, plano kayo namun, hindi lang kay Baruto eh. Tumambal ko siya kayo sa idol. Mapalangoy tabla, kontes kita langoy sa Iloilo River.
8: Okay, but you have to make sure that it's safe there first.
9: Hindi kayo may mga isda pa man ah. Lang taon ta. Pero...
8: But that's a very... Very, very nice idea.
4: Kung damo mga events, ah.
9: Pruto-to ang...
4: Ngayon, ta suggestion kay Erin Manikar, ano pang pinaka nami, eh?
9: Yes. Yeah. Siyempre, ara, consultant ka namun, eh.
4: Oo.
9: Yeah. Pro bono nga consultant. Pero, ma'am, tood na, ang ginaparade nila nga ara sa river, Radyo Manuvi, kung maparade man nato nina sa kalaba-laba man sa aton sininga river, mas damo pagin ang tao nga makalantaw sa kilid with matching fireworks. My goodness. Minami,
8: exactly.
9: Nami. So, then, ara ka sa kilid sang river, daga kapot ka sa... sa gakapot ako sa palad ni Mrs. Sa tuo nga palad ang wala nga palad ko abi. Grabe. may gamay da nga
4: beer
9: nga ginaturot suyok-suyok.
4: Eh pagtapos bi haboy mo sa Iloilo River basura mo no, kampiyon suru.
9: Pero ano mi, di ba mas damo man, imagine mo lang halin ka di sa mulye. Pakadto ka to sa molo, Radyo Manuvi. Grabe na.
4: Eh pagalin mo sa mulye, papuli ka sa haro, maawi ka sa karsada dayon.
8: Aomori has a population of 264,000 people,
9: kagamay.
8: Bringing in 3 million visitors. Grabe. For this festival.
4: Damo pang bisita sa Tumandok, ha?
9: Grabe, no?
8: Ano ang population sang city?
4: Mga 500,000 ang syudad?
8: Exactly. De, kadako sinay nga syudad, ikumpara sa Aomori, pero why? Now, the number one factor that I can attribute it is, Boss Idol, di ba, kagina, naghahambal ko, kaginalawag, giniya sa ila website, that there is a bullet train, Shinkansen, nga available, halin sa Tokyo, akadto sa Aomori, nga nagadala tuya sa mga guests. Okay. So, hindi namon ma-overemphasize diri nga tatlo ha sa mga palangga namon nga nagapamati. The transportation is such an integral part of any tourism development.
4: Yes.
8: Kadako gid sina iya nga parte nga dapat ginatagaan pagtamod kag importansya kay amo ina ang equivalent sang nagadala sang tourism receipts.
9: Correct, correct.
4: Kaya tek paano kakadtuan kun wala man sang salakyan nga magdala sa imo
9: pamati. Nga convenient man sila tek may bullet train. Ti ginaya mention niya to from Tokyo, from Tokyo to sa sinang lugar nga na, mga 700 kilometers sa Lajumanovi. Eh, kung ikon mo na, series liner, tubuan niya, pakul niya, buli mo sinakaulat.
4: Pero tiko eh, why man ta trained eh? Pwede man series
9: pwede
4: bus.
9: Pwede man na, agwan
4: pero
9: taon talaga
4: eh. I-arrange mayad.
9: Yeah.
4: I-arrange mayad, nga maging konvenyente. No, hindi nga.
8: I-arrange pa yan. Ang mga taga Dumaguete, ang mga taga ano, hindi tarun gid, hayduhon gid nga, ay amuni nga salakyan diri, may amuni kay, diba? If you're from Cebu, ma-plane pa ko pa Iloilo, pero hambal kab lang nga may bus to.
4: Correct.
8: Ito.
4: Sakto na.
8: Pag-package lang na.
4: Yes, yes. Sige, Mama Irene, balikan ka naman ni Dubai. May nami pagit kami karon ngay pamangkot. Okay?
9: Balikan ka naman, Mama. Balikan ka naman.
4: Ano ang tourism impacts ni? Paano ini maka-benefit sa tupad ng mga syudad?
9: Yes.
4: Like, ti sa Aomori ini.
9: Tikon,
4: paano makabenefit ang sa iba naman ng mga areas? Kaya ti magamuna yung spillover sa tao.
9: Oh, grabe na.
4: 250,000 population ni nang bisita mo, 3
9: million.
4: Hindi na ma-accommodate tanan sa ilang lugar.
9: Hindi ma-accommodate na. Awas na.
4: Ti masailo na to sa iban. Ti ang benefit sa ekonomiya na lapta mo. So, that makes Japan, Japan.
9: Ilan
4: so, parang balikan na ito ni na Bibidugay.
9: Mag 3 million, Rajumanovi, ang tao.
4: Sus.
9: Mag pisos lang ang gastoso niya, 3 million na mo?
4: Hmm.
9: Kung pisos lang, kada isa.
4: Te, oe. Te, mag taga sinmil, di karong kada isa. Te, may kwan ka, pila, 300 million or 3 billion.
9: Grabe nga kwarta na.
4: Te, din pa kamo kakita sa nga muna.
7: Tatak or
9: mga rajuman sa mga tabalamati natin subong aga sa mga suki nato di kamo magkalipat ang aton sining nga kape nga may glutathione, ang kape nga may ara mga rajuman sa nga glutathione kay suboman collagen mainom kita sa Santon Gold coffee mix nagabuli kini paputi sa aton panit tagapapagon sa aton sering atulan gani sa mga tagpalamati naton magkarajuman ang kape para sa imo inom kita sa Santon Gold coffee mix kag hindi magkalipat mainom kita sa super fiber ang super fiber imo nato na 30 minutes bago kita magpaniapon or before kita magtulog un binugan law ara ka man sa balay ninyo anytime inon mo ina para imo nga kalain sang buot kada aga mapagwa pong gid wala constipation, hindi mahigko or malimpyo ang ato sa limabian nga colon, inom kita sa super fiber.
7: Tatak RMN.
4: Balikan ta si Mama Irene Manikan. Mama Irene, paano ini makabenefit naman sa turismo? Kag anong impact niya sini sa turismo? Kag paano ini nakabenefit sa iban nga mga syudad o kung probinsya sining lugar nga ini?
8: Oh, grabe. Si Boss Novi, bunggit urot ba? Pero kanami-ngami-ngid, no? Thank you so much for that question. Cause, diri kita makuha sang dako nga base, no? On how we can probably mirror or how we can be inspired with their success. Ano ang tourism and economic impact na ginadulot sini nga festival? Number one, this festival brings in roughly 30.6 billion yen. Mapati ka mo. O kon $200 million, no? Nagakalain-lain na ina nga remember we were teaching them about the multiplier effect. sa isa ka activity or sa isa ka tourism event. So, anong multiplier effect? Hmm. Ang mga naga-star sa hotel, ang mga nagagamit sa mga salakyan, amo na to, no? Ang gasakay sa trains, ang mga nagakaon sa nagakalain-lain ng restaurants, kag of course, kung ara ka nagid man lang dira, no? Kag mag-attend ikaw sa festival, hindi na pwede that you will not do another tourism activity. No? It's either makadto kapagid sa famous na attraction, kitiara ka nagid man lang dira mo, or makadto naman ikaw sa another na naman na tourism-related activity. So that's why nagahatag ina sa amuna kadako nga balor sa ila. Another, naging highlight sini nga festival. Gentlemen, would you believe that ginadayaw gidyan nila ang corporate sponsorship? Ang corporate sponsorship, it helps to sustain the massive costs that this festival brings. So, hindi lang niya basically iyas ang government. It is a public-private partnership wherein major sponsors bring in around 20 million yen or $140,000, no? Kaya ginapasponsored ini ang mga floats kay amuna ang ginabasihan para nga konsentiin makaspend sila

0: nebotashis or ang mga local artisans nila. Mm. Ang muna ang naga-design, ang muna ang naga-hatag sang vision, kung ano ang dapat na tsura sang float. So this is the time for them to be highlighted and to be recognized para nga magamit man ang talents nila sa nagakalain-lain nga adlaw sini nga aktibidades. Now, ano ang benepisyo sini sa mga tupad ng mga lugar? Like what Sir Novi asked. Number one, when there is surplus, no? Of a guest or di siyempre paano mo be mapaigo ang 3 million no? Or yeah, even half of that sa isa ka lugar na 264,000 lang kung silingon sobra-sobra gidya. So nag-benefit ang nearby Aomori places no? So ang mga tupad ka syudad, ang mga tupad ka probinsya dira na lang nag-book ang mga ma-attend sining festival because Tokyo is so far away. Remember, Boss Idol, it's 700 kilometers north. So, nag-book sila sa mga malapit na lugar kung wala naging sa immediate na stayan sa Aomori City. Another is, nag-capitalize sila. Pag-upa lang sila, yeah, gentlemen, nag-capitalize sila sa VIP ticketing. Hmm. They just began that in 2023. So, kung VIP ka, you will pay higher. Like, for example, if the usual ticket is 5,000 yen, ang imo, ya kung VIP ka, you will pay 20,000 yen. So, mas lapit ikaw mo, magpungko. Mga typical ang VIP perks. Take it mo. Pero, man sila ways nga kitaya, nauna na. Pero, basta mo, pagin sila yan, nauna na sila, na we need to copy also, and we need to consider. And then, secondary market boost. What does that mean? Kunara, ikaw, sa immediate nga lugar lang, no, within the festival area, syempre, hindi na pwede, hindi sila maglibot sa Aomori City. So, ang tanan nga nakaplastada na dira sa Aomori, mga restaurants, mga souvenir shops, makabenepisyo, gitbisan mo ay sila direkta digto sa festival area.
1: Okay. So, tiyamak mo lang, no, sa isa ka gamay iyang lugar, may festival nga, grabe pag drum up nila. Kaganyat kay mo na kadamo nga tao.
2: Tinuok ka na tuig.
1: Nakaganyat pang iban nga lugar. Ang iban nga nga lugar, guru, mambal na lang. Oh,
2: sige,
1: kaya tayo maminsar. Supuntahan ta na lang ng ila. Kay sila ito mag-organize tanan. Pero ang spillover, aton, damak mo na.
2: Grabe, no?
1: Oh.
2: Oh, minsara nila, Radyo Manoy. Ma'am, takeaways na ito na, Ma'am Irene, siyempre, ikaw ang una-una mong pamangkot. Anong imong takeaways din, Ma'am?
0: Hindi na nagadali ka magadto to sa river. Amuna nga ako imugin ako.
1: Amugin.
0: Ako imugin na pambal. Okay. We have 4 major takeaways, no? And I'm sure that Sir Novi or Boss Idol will add to this. Mm. Number one is the historical context of any festival is very, very important. Because it gives identity to the place. Mm. So, kabay pa, sa tanan, no? Not just Iloilo City, most especially sa mga probinsya, develop a festival that is very steeped or strong in historical context. Tapat kada isa, di ka banwa, may amugin sina. Ay amuin na natin mapakilala ang banwa through that festival, kung ano man ang istorya nga natabo, kung pa, how you came about, and all those stuff. Number two, the river is very important. Kung may ara ka mo body of water, dapat gina-include nyo na sa mga major festivities or activities. Because aside from the metaphorical no explanation na kung sa diin naghahatag ina sustenance and life, pwede tapagin ma-highlight ang sustainability issue no, which is very, very hot kidya subong. No? Kag dapat nagid natin pagtagaan tamod ang sustainability. Kaya kung hindi kita environmentally conscious, then we will end up with nothing, no? Ma-deplete ang atong resources, maguba ang atong nga area, and all those typical stuff na pwede natin kinaistoryahan. Nga tatlo. Number three, develop transportation. Because transportation goes hand in hand with tourism development. Hindi na ya pwede nga may mabatian kaya nga reklamo nga, ay, ang bus ya tamaan ka init, ay, nadamo lang. 10 lang yung capacity, mapa 15 sa yung magpungko. Ito yung turista, tuya na ipet, tuya sa tunga, tuya sa mga angsod, tuya, and you know, stuff like that. Hindi na yung pwede, tani, no? So, you know, all those things about transportation, dapat ginatagaan importance. Kay, it's not just to serve people, it's not to serve the locality, it is actually a very major arm of tourism development. Hindi lang naguro ka-realize ang iba. And then the last na ako nga takeaway is, the strength, gentlemen, no? The beauty and the strength of public-private partnership. Kung ginagamit sang husto, kag ginatagaan

0: an insakto nga boundaries or respective responsibilities ang private kag ang public, it will go a very very long way and it will spell the tourism success of a certain place.
1: Grabe
2: nga. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay.
1: Ma'am, ang imo gi pangambal ara na datanan ang gusto ko iambal.
2: Manugang ko gamay sakto ni Ma'am.
1: Nami pag-explain mo, Ma'am.
2: Sa mga cultural nga mga festival, hindi malang Japan ang may amusina.
1: Tanan malang may ara.
2: Ti kay Iloilo kita, istorya man kita Iloilo. Dapat siguro hindi lang kay basta corporate led, no? Ang aton festival. Kundi it is both corporate and community led. No?
1: Tani, no?
2: Kahit i-cultural mo, kultura na ito ng mga Ilunggo.
1: Sa ligta lang.
2: So while gabangkrol, gagasto ang mga dagkong kumpanya, ngayon hindi man mga taga-diri ang tag-iya, why man na sila grasp gidiya sa local tanga kultura? So, gasto sila gamitan ta kwarta, pero at the same time, kita gidiya ang prime movers, no? Sa pagpusin eh. Kaya dira mo mabatsagan ang ginatawag tanga sense of belongingness. Orang sa modern nga terminology, ano gani ah? Intergenerational band, no? Di ba mamay rin? Pag impeachment hearing, nabatihan mo si Senador Escudero.
1: Generational...
2: Dito ko nirelisar nga...
1: Generation gap.
2: Magulang siya san sa kay Heart Evangelista. Monica social ni Heart nga nakwa sa ni Chase. Kaya si Chase nagambal nga ang gap, ang intergenerational gap, no? Ang generational divide between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer.
1: Medyo layo.
2: Kada ko, gid. Pero siling ko nga balaan na yan ni Chis.
1: Eh.
2: So, minay mag-istorya sila ng Heart, despite the age gap, aware siya. Sa iya world, aware man siya sa world sa iya asawa. So, muna, dulaon tang intergenerational gap, butangan ta intergenerational band, para ngang Gen Z, Gen X, ang boomers, meaning both parents and children, all together nag-enjoy. Kay involve sila, no? Kag tinalon ta tong ginambal ta kay ina, butangan ta sang everyone is invited vibe, mamay rin. Yeah, de. Everyone is invited vibe, no? Nga suksok kita costume. Do not go to Dinagyang, do not go to Kasadyan without the costume that you will be identified as native of this place.
1: Hindi ka na in.
2: And you are part of this event because this is our city. This is our province. Sa hindi labo sa idol, doon ka namin. O, halimbawa, masuksok kita, bisan Dinagyang t-shirt na lang.
1: Yan eh.
2: Makalo-kalo lang tada sa
1: mga mga kurit-kurit di sa guyab lang.
2: Or matato-tato tada nga gamay-gamay. Basta part ka. Sang sa well-dressed ka ganyan na ka-Amerikana.
1: Nakasuksok ka sa imong...
2: Imagine na, bala, mga ambasador nga magkato di. Para balon mo, Mr. Ambassador, sa pag-ambasador lang nila mamayrin, aware na sila. Representative na sila sa gobyerno nila sa aton, meaning adjust ka with the locals. Ang balon mo mga ambasador, imbes nga mag-Amerikana.
1: Kahit to sa ano?
2: Freedom Grand Stand, sir. Isok-sok ning bahago. Oh, isok-sok ning warrior vest nga ini.
1: Or dala ka na sang ano ganinang ano ganinang taming na blah.
2: Oh, te pagpo.
0: Ang spare ko.
2: Pagpuli nila, grabe ng experience. Oh.
0: These people are very well traveled. Kabalugid sila sinan and they will enjoy that.
2: So kinanglan ganya tonta sila sa hotel pa lang. Sir, we prepared something for you. You wear this when you go to Freedom Grandstand. No? And for your wife and your children, sir, amo maning inyo gamita.
1: Di kada picture nila na, kada picture nila Radyo Manuvi.
2: No.
1: Suksok na nila oh.
2: Tinira pa lang adaan. Ang intergenerational band, grabe kay tatay, nanay, bata. Tiyan, tanan nga native, mamu mana, no? Si Bo sa idol, masuksok sa kunano na, asawa niya, kamataan niya. O, tiyan, may intergenerational band.
1: Tiyan, kag makita na nasa iban, mambalas lai. Daway ko na yaw, masuksok man ko na, kaya parang nga daw in man ko dito.
2: Yes, okay. So, ano yung take away?
0: That's an excellent marketing strategy.
2: So, Ma'am Irene, mamangkot na kita. Ano yung take away, Bo sa idol?
1: Radyo Manuvi, Ma'am Irene, ang take away ko na, sambal nyo na. Nambal nyo na. So, hindi ko na pagdugangan kay nambal nyo na.
2: Siling ko ginako.
0: Ikaw, nagtudlo. Ay, you have your tourism vocabulary again later. Tuduhan mo kami.
2: Te, tourism vocabulary.
1: Hindi, man, news of the week.
2: News of the week, ma'am. Tourism, news of the week. Imo na, ma'am. Assignment mo na.
0: Okay. Okay. So, ang ato na tourism news of the week, namik-namik, no? The OT launches travel microsites for tourism ambassadors Bini and SP19. Gentlemen, remember, sang una, naghambalita lang kita, no? Nga mapili sila sang mga sikat to be the tourism ambassador. So, na-award na nila, formally, na-announce na nila, gali, that it's Bini and SB19. In fact, nag-create na sila duwa ka microsites for these very ambassadors. Nga kung sa diin, maka-interact sila with fans. Kag mga travelers and visitors. So sa microsite ngani, ang isa ka gina-feature is interact with a Bini or interact with an SB19. Mapadala ikaw sang picture na kung sa diin ikaw sa Pilipinas nga favorite mga place. Ang another naman nga activity sa microsite is ginlawag digto nila ang ilang mga dream location sa Philippines. Kagtanawon nila kung ikaw amuman imo dream location. So the interactive siya.
2: Okay.
0: Comment. Gentlemen.
2: Tinami gali kay do sa dira pa lang, ga-promote ka na sang different nga mga tourism sites diri sa aton. So nami gali no kun ipakuntis mong do mo na no.
1: Do bago ta ni na batian nga mo gali. Da, ako man first time ko na nga nabatian nga mo na puro
2: sa intriga kay intriga kay mo i-search mo to.
1: Intriga ka.
2: Mayo mayo.
1: Kati makita mo kun damo na dama join ra Jumanovi mo.
0: Yes. Wala ka pa kakadto. Wala Iloilo City. Ang ilagin choose Batanes, Boracay, the typicals, Cebu. Tani nag-choose sila sa doon mga ano bala. But well, fi ilat here.
1: Tagaling ang umunay. Kaya dapat mo na ma'am nga way kita na mapilian na dapat pakilala tapagid ang Iloilo City.
2: See, that means nga lang-alang pang pagkilala sa ako. Kaya way kita madumduman.
1: Way kita madumduman. Meaning, kuhan kay, arakala rapu-rapu kay, kaya way ka madumduman.
0: Batanes, Sikihor, Boracay.
2: Amak mo ang Sikihor noon nga ni Durum nung hiwit. Pero lang taon, nag-succeed sila yung mapanas ang muna nga image.
1: Tawab lang
2: asawa. Tapos ang Iloilo, yeah, hindi pa gawang dumduman.
1: Ang asawa ko na papili ko, sila nga din na makadto. Sila nga, Sikihor ang pinaka-the best ka to.
0: Kuman, gusto ko man makadto.
1: Sikihor. Di nakakadto na sa Sikihor, sila nga dalunta ka to sa Sikihor, mabalik kita dito. Pero aring ato na naing tourism, vocabulary subong aga. In research ko nila, Jumanovi, isa kasi mana nga research.
2: Okay, research.
1: Cultural tourism.
2: Cultural tourism. Grabe nga research.
1: Mga 3 days ko nila na research na Jumanovi.
2: Oh, sige be.
1: Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions.
2: Grabe, no?
1: Products.
0: Oh, nga. Tunyo
1: in a tourism
0: na.
1: Destination. Kita mo? These attractions products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual, and emotional features of a society that encompasses arts and architecture.
2: Grabe, no?
1: Historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative industries in the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs, and traditions.
2: Grabe. Cultural tourism.
1: Cultural tourism.
2: Grabe, no? Bawa, hindi kami kabalo, sinasang meaning niya. Na-shock din ako dyan. First time kong ganyan na nakabati sa nga mo gali na may cultural tourism gali. Thank you for your research mo sa idol. No?
1: Kabay pangagin pasalamatan nyo nag-effort mo ko na 3 days mo na nga effort ko para nga ma-research
2: sila. Buti thank you gid no?
1: At least subong may mga nagpamati in sila na nila.
2: At least bala na ni Cynthia
1: Villar. Connected Bilyar, sa aton nga topic ra Jumanovi.
2: Correct.
1: Amang estudyante dira nga nag- maka-learn sila ang ibang dira nga gusto sang aton topiko maintindihan nila ang aton
2: topiko. At least balaan namon ni Joy kag ni Jan Subong kag ni Ma'am Irene nga ang cultural tourism nga gin research mo balaan na ni Cynthia Villar nga importante gigali ang research.
1: Nag-research kita eh. Ma'am Irene, anong imo may ara ka sang Tamyawon may bilin pa kita wow ay problema Ma'am Irene. Go ahead.
0: Hey, we are. Ginlista ko bala, gentlemen.
1: No problem.
0: Hello, good morning to my cousin Isil and to, of course, Itik Rivera Lim and to Tita Eleanor Rivera, to my BFF, Manay Laura Lee, to Sir Arnel Noel Helianta. Ah, nagpamati, Pirmi, thank you, good sir. And, of course, to Broadpet, may agaman, to Pangas favorite pilot, Richard Zerolia, Manong Winston Lee, belated happy birthday to Manang Diday, to my BFF Myla, and of course, Paregareth, Kieran and Lily, how are you? To my sister in somewhere in Savannah, Inday Jenjen Alfeche, to Manang, Attorney Pauline Alfuente, Mayong Aga, to MJ, George, Jamie, Julius, and Ada, please, please, kailan na ho? And of course, akong mangho, to tutoral, thank you, gid bala. Kayo know what, gentlemen, every time I ask him, gakatabuan, ginaing atungang aga, alas dos, alas tres, but wala, gid siya gareklamo. He always answers me about all the legal queries that I want. Thank you, gid, tutoral, we love you. And of course, to Shotty, good morning. Thank you, gentlemen.
2: Alright, salamat, gid, sa kay Mama Irene Manikan.
3: SDP SDP Sapat Turismo kag pumuluyo Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2 may SDP 3 man kada Sabado SDP Sapat Turismo kag pumuluyo programa para sa animal welfare tourism and people success story and humanity SDP
2: Diway na kita, Chimpo Busaidon.
1: Kita na yun naman kita sa Lunis.
2: Radio Man, Novi Guas.
1: Radio Man, Reagan Arlos.
4: Satak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G. Nuts! Herbal Capsule!
8: Pate!
7: Pwerte magnos mo sang lofa sa liog mo ba? Do hindi mo nakaridkid?
8: Ay, tuod no. Nagaitom liog mo, partner.
7: Uy, partner. Base kung may insulin resistance ka na.
9: Nuts! Herbal Capsule!
7: Ang buot ko sa lingon, partner, base may komplikado kang kondisyon, gani hindi na magbaton sang insulin ang lawas mo. Kagposible man nga may ara ka na sang Addison's disease, kung sariin, wala na nagahimo sang hustuhan nga hormones ang lawas mo. Kagbase may diabetes ka na, partner, o isa ka na ka-obese.
9: Nuts! Herbal Capsule!
7: Dapat nagatumar ka na, partner, sang Nuts Herbal Capsule. Kay ini, may vitamin E nga nagabulig sang proper functioning sang imo endocrine system. Nga kung sa diin, responsable nga nag-regulate sang imo nga mga hormones.
9: Nuts! Herbal Capsule!
7: May ari pa na partner nga oat, growers, yes, garlic, mushroom, amarguso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals para agud malikaw ka sa diabetes. Kag sa pagtunaw sa mga fat sa lawas, agud hindi ka mangin obese.
9: Nuts! Herbal Capsule!
7: Mabakal sa mga butika.
9: Megamon! Herbal Capsule!
7: Ano siling mo, partner? Colorless na lang ang nagagawa kag daw kaluya na sa iya?
8: Ahay.
7: Partner, ang colorless sperm o kung daw nagatubig na lang, posible nga nagdumbo na ang imong sperm count. Kag may fertility issue ka na sini o base, ginpatam-an mo man siguro kaligis o kung bagnos.
9: Mega Man Herbal Capsule!
7: Posible man nga problema sini partner, amo nga may kakulangan ka sa zinc, hormonal imbalances, kag ti na-overuse eh. Kung kinakulbaan ka nga magdunglay na gidlang na tub-tubsan o amo nga ginasagad mo, nagsala ka partner, tungod may ari kita sang super supplement para sa problema mo. Kag ini amo ang
9: Megaman! Megaman! Herbal Capsule!
7: Yes, partner! May mga epektibo nga aphrodisiac herbs, nga ginseng,
9: maca,
7: horny goat weed, kag tungkat ali. Rason kung nga ang ginabalik niya ang imo sadto nga performance, kag ginapasobrahan niya pa ang kaagresibo sang imo libido o kung ang imo nga sex drive.
9: Megaman! Herbal Capsule!
7: Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
9: Megaman! Herbal Capsule!
7: Mabakal sa mga butika.
9: Nuts! Liniment Oil!
7: Partner, masakit ang lawas? May hilanat kag gumo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuts Liniment Oil ang solusyon para sa imo.
9: Nuts Liniment Oil!
7: Kung bilog na lawas na kapalanakit, nagahabok ang joints? O kung ginabatsyag mo ang symptoms ng hilanat kag gumo? Ipahid lang ang Nuts Liniment Oil, partner. Magasulhay ang pabatsyagan mo.
9: Nuts Liniment Oil!
7: Patay man. Hindi na pagproblema ay partner ang gabi mo kung wala moskitiro. Ihapla sa lawas,
9: Nance Liniment Oil.
7: Mosquito repellent.
9: Nance Liniment Oil.
7: May hustuhan nga kainit nga nagadala sang kabugnaw para makarelax ang kaunuran,
9: kaugatan,
7: kagkatulanan.
9: Nance Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
9: Nance Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: Nance Liniment Oil.
7: Aprobado sang Food and Drug Administration.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Nance Corn Coffee. Partner, sugdi ang imo adlaw nga mas healthy gamit ang Nance Corn Coffee. May ari ini mga importante nga mga nutrients pareho sang carbohydrates, fiber, protein, vitamins kag minerals, gagahatag enerhiya sa lawas gani wala ka ginakapoy. Ang Nance Corn Coffee may chlorogenic acid nga nagaregulate sang insulin kag nagapugong sang diabetes, samtang ang antioxidants ini nagaboost sang imo nga metabolism, nagatunaw sang tambok agud nga indi maipit ang mga kaugatan para malikaw sa heart attack kag stroke.
9: Nance Corn Coffee.
7: Kag kung gusto mo magpabilin nga alerto kag focus, ang Nance Corn Coffee amo ang imo perfect nga partner. Ginabuligan kasi ni nga magpabilin nga sharp ang imo pensar para sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Nagabalanse man ini sang cholesterol kag triglycerides levels para sa healthy nga sirkulasyon sang dugo.
9: Nance Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulo brown sa balay, ang Nance Corn Coffee naghahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-huna.
9: Nance Corn Coffee. Enjoy it. Stay healthy.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Remind Herbal Capsule.
7: Inahanglan mo ma-boost ang imo nga brain, partner. Kilawi ang
9: Remind Herbal Capsule.
7: May ginkgo biloba para sa memorya kag mental clarity. May ginseng pa para mapalig-on ang imo focus.
9: Remind
7: Herbal Capsule.
9: Also available
7: Remind Choco Mix. Wala labot yung manamit, nag-aalerto pa ang memorya sang bata mo.
9: Remind
7: Choco Mix. Energy kag brain booster. Yara na sa mga butika.
9: Bigaman Gold
7: Coffee Mix.
9: Partner,
7: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
9: Megaman Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
9: tungkat ani,
7: maca
9: kag saw palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Yara na sa mga butika.
10: Kitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: TTX 500.
13: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
14: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi.
14: Wala karong pila naman yung sugar?
13: 136 na lang ang sugar.
11: TTX 500.
15: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglanon naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini nga tong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compounds ang DTX 500.
16: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
15: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, peara sa pait.
11: TTX 500.
17: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
14: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
17: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, kag daw dua-dua ka kapsol, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
18: TTX 500.
15: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
16: Yawan ka kaon ang pulo.
15: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
16: No, para lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
15: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
19: Isa sa madunggang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols sa muna ang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
15: Husto.
19: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
15: Polyphenols.
19: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
15: Justo.
19: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balatian sa kurason.
15: Sagid
19: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
15: Correct.
19: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning naming pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self-regenerate yung atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
18: TTX 500.
20: Ako si Herminia Titong, 53.
15: Sila ang imo blood sugar sang una?
20: Sobra 300.
15: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
20: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
15: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
20: Oo.
15: Anong resulta? Pila na?
20: Sobra na lang 100.
18: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
23: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
22: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
24: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
23: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
22: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-ikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
24: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintiyende ka! Ha?
22: Mang!
25: Ay, di amo ginayanin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
15: Ano ka na?
25: Diba? Oo, sometimes.
15: Love conquers all.
25: Oo.
15: Amo na galing once.
25: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
15: Gani man.
25: Kanugon.
15: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
22: Kun ako, paham balon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, paham balon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, paham balon.
26: Sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, nasami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mamabaka sa mga butika.
3: GTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500!
5: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
6: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ako si Bersel Dacromayan.
29: Ako si Jubin Lara.
30: Si Rose Caparangan.
31: Si Hermoyena Agisando.
32: Babsing Biatingo.
33: Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
34: Nagayong mamatyag ko.
35: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
36: Ipikibo ini kaalit.
37: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
38: Sample Plus Gold.
39: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
38: Sample Plus Gold.
27: Bakal sa mga butika.
28: Samsung Gold Coffee Mix.
40: Ako si Reddel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
28: Samsung Gold Coffee Mix.
29: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
30: Sa maabot na Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.
41: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
42: Charm Fab Car, pamong kumakablog, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
43: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
41: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
42: Pambang kumbaka bloom sa Charm.
43: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
42: ACS.
28: Cellphone Plus Gold.
44: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
28: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
29: Sa mga butika.
30: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio at ang bilogong pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
12: Number 1.

0: adlaw sa inyo tanan-tanan mga pinalaga na mga tagpalamati sa mga suki naton sa kahanginan nga naga-tune in git sa atong nagatutok sang atong diring drama naman na sa kung ako pahambalon. Kumusta ka mo dira? Oh, I hope okay lang ka mo kag tani ara ka mo sa maayo nga sitwasyon kag healthy lang kita kay para mas manami di nga mag-open ano mag-klase sugat dulong sa inyong mga kabataan nga healthy ang mga nanay ko mga tatay kag kung sino dira nga mga guardians nga nagadulong sa ilang nga mga estudyante. Shout out sa inyo. Kagyari naman, no? Ang sulat ni Wilberto. Ang hataga natin sang pagtamod. Wilberto, hello? Birado!
1: Mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Tawgalang ninyo ako sa ngalan nga Wilberto. Ako ang bana nga pirte gigkasabad sang ba-ba. Amo na ngang permeng inambal sa asawa ko sa akon mo. Pero ang sa akon lang bala, kinahanglan pa bala nga hiambal ina sang bana sa asawa? O kung dapat ang asawa mamatumato na lang balao, agot mahangpan niyo sang lubos, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Man! Nag-aasalalig na gilang kamo mo! Ako na nung kapangita para sa pangabuhi, tatapos ano ni? Ako pa ni Mayo mo sa laptan niyo? Nanyo! Nanya!
3: Nan! Walagi ka mo nagahalong! Nabatean yung ba-ba sang amay ninyo, ha?
4: Ay, kagahot!
2: Nilya! Nilya!
3: Na?
2: Ay, ano ka mo nga mga kabataan ka mo man? Hindi ka mo magsapataw? Ipangapoy ko na sa basurahan ka ng mga gadgets ninyo nga ari di sa sala.
4: Ara na pa!
3: Si Papa, wala ka gahod, ha?
1: Gahod! Kagahabi hindi ko yung magahod! Kay katigula na sa inyo! Pero hindi pag kamo yung makaibalo, mag-iwo sa mga gamit ninyo. Sino pang ginahulat ninyo nga mimo? Sino? Ako!
5: Woohoo! Success!
1: Nan! Dasun ang banyo to, wala mo naman gintinuan? Mm. Umandam ka lang sa akon, Ilyo, ha? Umandam ka lang sa akon!
5: Ano to si Papa?
3: The oral naman eh! Mas gahod pa si Papa sang sakay mama yan, no?
6: Kahipo sa nagani ako kay nalingan man ako!
2: Ilyo! Ang banyo na eh! Ilyo eh! Kamaho! Kego!
3: Nan. Sige na. Hindi na magreklamo. Tinloe na to.
5: Ma,

0: Ay, sus Andrea. Hindi subong. Kapoy ako.
1: Ano nga kapoy man?
0: Kanami sang huni mo eh, no? Wai mo ya nga nagahulat ka man lang. Ako ya, amo ang mamanihar?
1: Ay, sus Wilberto. Wala ko ya maghambal nga malampunganay kita, ah. Luyag ko ya nga maistorya kita.
0: Amo mala na ang sugod. Lo istorya lang. Dason, manghiram ka na. Tapos na. Ako na ang mama ni Obra. Ay, kapoy ko. Wala ko gana.
1: Ay, Wilberto. Hindi inang buot ko silingon. Gusto ko lang nga makaistoryahan ay kita.
0: Ha? Oh. Nga, anong istoryahan ta?
1: Nga nga nagaam mo kasi nga. Nga nga kasami mo. Maningal din sa amon. Anong problema mo?
0: Anong problema ko? Ang katamad ninyo. Kaya daw wala ka mo iya nag-insindi sa akon?
1: Hambalon mo kami sa matawhay eh. Hindi kami may dala nga singal. Halos ang tanan na mo niya ginahimo sa lana.
0: Nga! Sinong nagagawi di sa balay? Ikaw? Kamo? Ako? Ako? Kaga ako?
1: Te, rason gini na nga maghala ka kasingal sa amon?
0: Oo! Kaya wala ka mo nagapamati sa akon. Wala ka mo nagasunod sa gusto ko. Kamu na lang si Wilberto eh! Kaya ako na lang si Andrea!
1: Wilberto!

0: Ay, wow! Katahom sang balay yung mix ba, no? Pisan kasi misis mangimos, ay.
1: Ano nga pisan, man? Ako na yan nagahimos ang balay, Megs.
0: Ba?
1: Wala na doon siya, obra. Sila sang kabataan. Tamara na siya numero uno.
0: Megs?
1: Ay, sus ang asawa ko na ya. Mahulat na lang na sa pagkao sa lamisa. Kung kay sa gani, dama pa hungit pa eh.
0: Ano?
1: Oo, Megs. Numero uno na siya katamaran.
0: Ayaba!

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Simple pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pagin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo kung kagton mo, makpatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag abot sa tinaing,
3: sa intestine, mayo nang imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: No,
2: pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. De, sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Wala sila mo na.
4: X.
2: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D, E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos
4: one check. One check.
3: One check.
4: One check lang siya. Gaano na. One check.
2: D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
3: bakterya
4: kagaw
3: tanang klase nga kagaw i-trap
4: so gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens
5: kag dugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus no is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices
4: yes
5: nga pwede makatunaw
4: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
5: sunog buslot gwa ulcer
4: sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3 check siya pero kung D3 lang ikis
0: D3 Bio
3: ano pa
4: may ketones ang D3 Bio wala ketones ang plain lang nga D3 so bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no?
3: Pulo, no?
4: Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May muna ka-print siya?
4: Check.
3: Wala.
5: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
0: Sample Plus Gold.
2: Uso Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgutin ko wakabulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect

0: Protekta Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life extension. Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Lagi ni Maras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Nga dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Kung si Hansang Sumag, isa ka studyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Application ngamot ka. Samsung Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Samsung Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan ko.
15: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold.
18: Sa mga butika.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number one.
20: Te, nalipay ka, ha? Nalipay ka kay ginpakahuyan mo ako? Maayo, no? Maayo ka gayon nga ba na? Matyag ko si mo daw sa piho ka. Wala na ko din nag-obra sa balay, ha? Wala na, ikaw na lang tanan.
21: Pito, ginman!
20: Ah, gali, ate sige. Tanawon tagid be. Kay ikaw lang ang nag-obra din sa tanan, hindi na gid ako magtunotandog din sa tanan sa balay.
21: Andrea?
20: Kung makahambal ka, doon sa laguron mo nagid lang kami. Daw wala na kami sa nabulig sa imo. Ikaw na lang ang tarong. Kami ya, mga kasaway na. Wala na kami sang pulos.
21: Andrea!
20: Oh, hindi pa? Kay amo nang ginhambal mo sa amigo mo. Ipabati mo pa sa kabataan mo nga nagatikal ka nga ikaw lang maayo.
21: Ay, ma'am. Ginhambal ko man lang ang matuod?
20: Anong matuod? Hmm? Natanong matuo dira iya nga ba lang amayo sa imo. Hala ka lang ka ural sa amon. Tapos kaya nalingan kami sang ba mo, kami nang nag-aobra sang ginahambal mo. Hindi po at silingon sina nga ikaw lang ang nag-aobra dire.
21: Andrea!

0: wow! Katahom-tahom sa balay mo, Megan!
1: Hmm, oo man, Migo.
0: Ay, oo. Si Wilberto niya nagapanghimos, ah.
1: Ay, tuod! Baw talagsa ka nalang kita sa lalaki nga amo si Naya.
0: Si Wilberto, amo na mo itong silingon. Si Wilberto, amo niho, sabda nag-obra, siya naghala siya sa singgitan sa amon. Hindi ba na, Wilberto?
2: ha?
0: Siya na diriyatanan ang nagagawi sa balay.
1: Ay, maayo kay amiga, kay ang bana mo yan nagagawi. Ang akon ba na yan, magabot na yan, mapungko na yan sa salay, ya? Matanaw basket, nasun kong takaan naman. Ma-cellphone, bilog na yan agab, eh, cellphone lang na yan, cellphone.
0: Ay, parehaw kita, Mega. Ay, na-addict yung bana ko sa K-drama, dahil.
3: Ay, perdi sila yan ni Wilberto, mga miga. Haling niya sa aga, antes kami maghaling din sa balay, maural na niya si Wilberto ng kinahanglan. Kung anong itsura sa balay maghaling siya, amo man ina magpauli siya. Hindi bala, Wilberto?
2: Andrea?
0: Tapos, kung hindi siya namon pagpatihon, bilog agabi na yung waldati niya. Hindi bala, Wilberto?
2: Hala! Ay, hala!

0: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, nagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kanang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa nga circulatory system, gusto na ton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling. Isa sa nga number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang nga makabulig para ma-prevent na to nina tungkol siya sa ringa omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano na to ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad na to nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang na to kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original. D3 Bio!
11: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
10: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! Pagkakas, magbuti ka.
12: Mahit ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
12: Nga sa masami,
10: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
10: DTX 500!
12: Masalikan!
10: DTX 500! D3 Bio.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Mga buti ka.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
5: Ibigay sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako Gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duha kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang lalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. At least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na iya. So safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charmin Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charmin.
4: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulot.
3: Bangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Sample Plus Cold.
6: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas na kolesterol. At ilawan ko, tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses katadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Sample Plus Cold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Sample Plus Cold. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
5: Sample Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Lalakas.
7: At gaganda ka pa.
5: Nuns Lemon Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Lemon Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
12: Number 1.

0: mambal sa ila nga may mga sala sila, kundi ako. Ako ang isa ka padre di pamilya mo. Amo nang naindian ko gidya sa ila, dasunsuyaan pa ko nila. Pasalamat gani sila kay wala ako sa bisyo. Ang bisyo ko lang ya, nga mangin maayo ang pagsinalayo namon. In order ba lang tanan? Tay sala ko? Ha? Sala ko? Kay maayo ako nga bana? Sa inyo bikon kamo pahambalon, Wilberto.
1: Ay, kung magamuni si Wilberto, yung abana, kuya. Malipay, kuya, bala.
2: Oo, kaya hindi ka na yung mag-ano, no? Pabayaan mo na lang siya, ya?
1: Nabi nga. Amo gina, no?
3: Ay, nga, ikaw, bilang bana, amo ka
1: man
3: na.
1: Do si Wilberto man ko.
3: Ay, to, o.
1: Mas ano ko sa balay.
3: Kailang nga, ano?
1: May pagka-usi ko.
3: Id-id ka?
1: Oo, amo ko na.
3: Talaga?
1: So, makita ko na nga, ano? Tapos na, nasunod na sa imo nga ihadok.
3: Ay, to, o.
1: Hindi na sa gusto mag-kiss ka mga may mga mumuho ka sa guya, hindi na siya pa
3: ay to, delikado? Ay, ano
1: hindi naman.
3: Do ka tinlo nga klasis.
1: Oh, may pagka-usi sa wala nga awa na balahaw. Nga, pero magamuni para sa kay Wilberto, nanamian ko niya nga, tipig sa panimalay, hipid tinlo.
3: Hindi galing kay, siyempre, ang asawa, guro, mahuyian bala. Kaya ginahambal niya kayo sa
1: mga. Amo lang na galing.
3: Hindi lang, pwede naman na guro, mahipos-hipos.
1: Oo.
3: Nga ang angin mo, yay, ano mo, gay?
1: Hindi ko malabot, pero sa point nga kapila, sulit-sulit mo na yung hambal, saway. Amo mo mag-iapon, di ba? Matakaan ka man mo. Hindi niya napaghulata nga si Wilberto, mangintaramak.
3: Oo, kay base matakaan sa bala, nga siya lang galing nagagawi sa lod balay.
1: Kapoy bala, ko ikaw, gid ang gapaninlo sa sulod sa panimalay niyo. Kapoy bala, sunod agi.
3: Correct.
1: Kakapoy. Tapos ko ikaw, makita mo nga gimplastar mo na tapos o kayon, hindi na maglain ang buot mo. May mag-init ulo mo.
3: Di ko na ko sigurong iasawa. Guro, mambal sa guro nga. Bulagay na lang.
1: Pamako palayo
3: ito. Mambal mo, taramhakin ko numero uno. Ay, nahuya, actually, mag-ako nga taramhako. Kaya kung kaisa, nang sakasakuon bala, hindi mo na ma-ano. Basta wala lang sa may matandog sang ako.
1: Pero kapanilo ka man.
3: Talagsa.
1: Talagsa, oh. Kaya may mga laki. Gida.
3: Pero maluto, alam ko, bisan alin sa agas, ta sa gabi nga luto ay.
1: Ano, imo yato, kaya, ano yat, luto.
3: Luto, kuya.
1: Oo, siya yabi, paninlo, be. Pero sa, kami sa balay.
3: Tinlo, at yun, syempre, nag-aubra, gid sa'yo, sulod balay. Na, ako yan, nag-aubra, sa.
1: Ako yan sa balay, be, ng ano, paninlo. Man, amo na.
3: Kaya makapoy, na ano ko na, be, maninlo, be, daw na.
1: Dasi kakapuyon.
3: Nakapuyan ko. Kagdaso, mayon ng maluto, yan kay plastar, kung may pagkiyaron ko lang na, kagisa ko, kagluto na, pagtapos luto, basta pa
1: pero wala kaya gawak-wak.
3: Wala na eh, syempre. Wala na eh.
1: Ti si Wilberto, yo. Ti, amun eh.
3: Ti, amun lang ng lain sa iya. Kaya nag-aubra siya. Nag-aba-ba siya. Hindi pwede. Do sobra ka pa. Do babae, no?
1: Do ano siya, no?
3: Correct.
1: Di ba, mga usually, mga babae lang ang gumamo. Sina nga. May pagka-nagger ba lang? Oo. Wakalan?
3: Pambal kayo ba lang ang nanay na nila. Sabad-sabad, ba-ba. Ti, inaya si Wilberto. Yung tatay, yung masabad, ba-ba. Tapos ang iloya, oo lang. Kag magam yamid na lang naguro eh.
1: Kagaling kay Singal sabi?
3: Amo na problema niya.
1: Nag-ugta siya sa iyang pamilya nga.
3: Amo na problema ni Wilberto.
1: Kamudlay, biko ikaw lang matipig sa sumpan ni Malay. Kag tapos ang upod mo, pang apuro taramha, kayo doon kakapoy, mga buhi, mag-amoza na iya.
3: Ati kung kami naguro upod sa kamalay, guro mamba sa bulagay na lang ta. Eh, hindi ko kagwanta sa batasan mo. Di ako, hindi makugusto nga tamaan ka usi sa lod balay. Hindi ko nga daan ng usi. Hindi ko nga daan niya luya, nga daw kahipid, nga daw ka ano. Gusto ko na may sarosagbot, gamay.
1: Sa muna sa amon balay ito, inaugtasan ko nila maninlo.
3: Nga, hipid-hipid.
1: Kaya pati balas na lang. Na-plaster ba di? Manila, amalaan na nila kung ako ang kapanilig. Kaya wala
3: kang yan niya. Ang kakaon sa sala.
1: Oh.
3: Ayaw mo lang na igaling, hindi ko yaluyag.
1: Ang kakaon pag isa iligdaan.
3: Oo, hindi ko na yan. Basta pagkaon niya, ragin islamisa dapat.
1: Ako makarelate ko kay Wilberto, pero hindi ko yan pareha siya nga. Wakalan bala o nga kagarot.
3: Ano na lain sa iya?
1: Siguro mami, i-minimize siya lang.
3: Oo.
1: Para hindi siguro si Wilberto magsigiwakal sa'yo na, iyan na yaman eh. Nang
3: buligan yaman siya. Eh, ano naman sa asawa eh? Ang asawa man mismo, amo man na dang labi man kay Wilberto mo. Nga kung nagahambal, nagawakal si Wilberto, kusi-kusi, amo ng kilid.
1: Hindi yan na paghulat na nga magpitik ang ugat siya sa liyo. So, Wilberto, good luck sa'yo mo, ha? Padayo na pabadala sa sulat din sa itong palatuntunan.
3: Kung ako, pahambalon. Kung ako, pahambalon. Kung
4: kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
5: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: GTX 500. Si Edding Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Kila ang imong gininom na kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ingi sa akon nga lawas.
8: GTX 500.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magkinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagtasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunken Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
11: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako administration. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty Safe! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
0: Gina Cano, ang ginabatsyag ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
2: Sa tatlo kapila ka mag-inom?
0: Sa
2: DTX 500?
0: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
2: Subong kamusta?
0: Uy na, halin sa nalate kami sa TTX 500. Ay, nagigit ginabatsyag.
19: TTX 500!
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
23: Charm, Fab, Car, pangong kumakablog.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
19: Sample Plus Gold.
24: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawon ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
19: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
25: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
26: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
25: Yan ang lola ko!
26: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
28: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Mga Gabyanan. Subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Ang Life Extension Philippines pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches ang naga-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapati nga ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes kag komplikasyon sini kag madamo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong, malikawan nga ini ang maglala kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention ukon expenses. So magbisita na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga mga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw. Kaupo ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Ang tanan nga nutritional supplements, especially ang Life Extension Vitamin D3, all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Manufactured and 100% made in the Life Extension Foundation, Florida, USA. Base diri mo na makuha ang kayuhan sa madugay mo ng mga ginabatsyag na balatian. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Magkento lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193 sa May Uton, sa May JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa May Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa Kilid San Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa May Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa May Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa May Bangga-Dama, pakadto sa May Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. SM City Iloilo Branch, ara sa May Lower Ground Floor, SM City Iloilo, lapit sa May Food Court Area. You may text or call 0917-318-1846. Tagbak Haro Branch, dira sa May Kilid mismo, sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa May Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Sa mga taga Estancia Iloilo, yara lang kita sa May E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia
2: Pansha, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Kagang Atud Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara ng kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Mga kabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante magali Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need the correct supplement para using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and mineral.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nons Liniment Oil.
7: Kaspan?
4: Wala problema.
7: Nons Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
8: Nons Liniment Oil.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si May Nano.
18: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
17: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitimo kayo.
16: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: TPX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TPX 500 buntag na o gabi.
20: Pero pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Na-manage ko akong tulog sa TPX 500.
16: TPX 500.
21: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at original. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Stack RMN.
22: Number

0: Maria! Din siya!
1: Kumusta siya?
2: Aara siya sa emergency, ginatipan sang doktor.
0: Nagmasakit bala siya?
2: Ha? Kwan, abi kuya kung ginatangkaso lang siya eh. Wala man siya maghamba sa akong yung malayo na ganit kayong pamatsyag niya.
0: Ano? Sa tuma na kalawig ninyo nga pag-inupdanay sa isa lang kabalay. Kag ikaw ang tagiyas ang balay. Niwala kagid sang hinalongong sa nagakatabo sa timbang mo. Nga hindi man iban sa imo. Kay pakaisa mo.
2: Ayan, ay ka. Ginabasol mo bala ako sa nadangta ni Amalia?
1: Ikaling nga si imo. Kung sino ko lang basuro namon. Kaya aras puder mo. Ay iba ng tao. Uy! Urasan mo sa ako kung may malayan nga matabo kay Amalia. Urasan mo sa akon.
2: What?
3: Amalia ni Amalia.
2: Doktor! Kamusta ang kaintangan ni Amalia?
1: Doktor!
2: Kamusta ang kaintangan ni Amalia? Kamusta ang pakaisa ko? Luwas na bala siya? Ha?
1: Doktor! Ano gibala matuod nga kaintangan ni Amalia, Dukaw? Ano, Dok?
4: Ngaasubong lang ninyo siya gindala diri sa ospital. Lala na gid kaayo ang kahimtangan niya.
2: Ano? Nga ano? Nga anong balatian sang utod namon? Tawala man ka mo, Suzette, makamuno o. Makapahibalo sa amon nga nagamasakit gali si Amalia.
0: Kwan! Wala ko yung isang ideya nga amon na sinakalala ang ginabatsyag niya.
2: Magka-imposible! Oo! Nagatrabaho ka matuod! Pero hindi mapatihan nga hindi ka mo makakitaay sa inyo balay pag-abot mo! Kag sa imo pagbiya! Subong! Nakibot na lang kaming nalala na gali siya!
0: Dok! Kung ano man ang ginabatsyag sang pakaisa ko kaysa ako ni na siya, mabulig ako sa pagpabulong sa Edri sa ospital. At ipanalang ninyo siya! Base pa lang kung maluwas pa siya!
1: Ay salab dun ka, uras mo! Malain na matabog kay Amalia, Susit! Masalab dun ka!
0: Ano?
1: Dok! Ano ginibalatayan ni Amalia? Padok!
4: Cancer!
0: Ano?

0: gustang pamatsyan mo. Ari kami din ni Butch nga duha. Nagbisita sa imo.
1: Amalia, ari ka mga mautod mo. Ari kami.
2: Aming. Butch.
1: Kami.
0: Kami. Kamusta ang pamatsyag mo?
3: Amalia, hindi ka magkabala ka. Ari na kami dali sa ospital. Magpaayo ka. Ginkuhaan ko ikaw sa private room, okay?
2: Salamat nga sa katapusan. Nakadangat kin man ako diri sa ospital.
4: Nay, nga awal akit nagpahibalo sa amon nga may balatian kagali.
3: Amo matuod. Ang dumdum ko anay kun... Kung simple lang ahubag ang nagtubo sa himo, kagali kay...
2: Jeez!
3: Kay...
4: Nay!
2: Kung hindi na ako makapaulit sa inyo, balay...
3: Hom...
2: Ipadangat sa kamay nga bata. Pagpakabuot siya naton, ha? Palagga ko siya kayo... Bisan ka mo ni Manong mo, Voltaire. Mga anak na ginang pagkapit ko sa inyo. Ako bala nag-atipan sa inyo. Aling sa magagmay pa ka mo. Gani, palagga ko gid ka mga tatlo. Kabay, kung wala na ako. Matumduman gyapon ninyo ako.
4: Nay, hindi ka pala mag-amusina. Hindi ka maano, ari ka sa ospital. At ipanan ka diri sa mga doktor kag makapauli ka pa sa amon. Maobda na ipakita sa madugay.
2: Dali pala. Amo man sinang gusto ko. Gusto ko tani ka mo servisyoan. Hasta magtiko lang ako. O galingan nun ko. Kikintapikan ako sa masakit. Kag hindi madalas ang lawas ko. Kaniari. Nagbigay ang lawas ko. Magabiya pa na ko. Apak, tandaan ninyo. Balangga, balangga ko kamutanan. Kagpalanglit, pagitawan ako. Sagbata nga gamay. Isiling ninyo, matulog anay ako sang malawig. Matulog anay sang malawig, sinanay. Tuod, kapoy siya kayo. Apang ang pagpalangga ko sa iya. Sa inyo, mapag-on. Kapag on ka, kasubong sa isang galigit, sa isang balimalay.
4: Nanay Amalia!
3: Amalia!

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Tay, kising pa po kayo?
3: Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby. Pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya.
2: Tulog na po ako, tay.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Sample Plus Cold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Cold. Tatlo kabeses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inisuking ng mga butika.
1: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
4: Itripayo with Vizio.
9: Ako si Anay. For problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Fish-a, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Itripayo, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: Itripayo! Ang Itripayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Nalitigit, okay, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala, git ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag, no. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After 1 week, nanigit ang akong nga. Salamat. Sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga buti.

0: Puma ba it?
1: Try Bar Blue.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Salton Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Salton Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa mananit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
3: Salton Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, nanakas,
3: at gaganda ka pa. Salton Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Salton Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
3: Salton Plus Gold. Nakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangdong kumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
10: Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizetsky, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay by guides ang inyong kooperasyon. Salamat.
10: Nay, ano pong apunan ko ngayon?
11: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda.
10: Ang healthy po ng luto niyo, Nay!
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: It's

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
2: Ako dili si Carla taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor ipaong pera na kunundi ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Nga do may matika. Blao ang eh, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagus Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
8: Number 1!

0: Mapaulian niya ako, ha? Kinahanglan ko mapulian si daddy ninyo, eh, kagang manghud mo. Wala sa matipan sa ila dito sa balay. Si Manong mo Voltaire, dugay-dugay ara naman, okay?
1: Sige, mi. Kami lang anay din ni Manong karon. Kagari man si Tita Aming. Bili nila ako diri sang kwarta ago just in case may balaklon nga bulong, mabakal dayo namon insigida.
0: Sige. Ari, oh. Oh. Malakat na ako. Bye.
1: Maghalong kami. Ato na si Mami. Basta subong daw hindi ako makapatis ang nagkakatabo. Wala kit kami sang hinalongong sa ginabatsyag ni Nanay Amalia. Mabalik na ako sa kwarto niya.
2: Oh. Charisse?
1: Ari ka na, Nong?
2: Gusto ko makita si Nanay Amalia. Kamusta siya?
1: Dali ka sa sulod sa kwarto niya.
2: Oh. Aba.
1: Nay? Nanay? Ari si Nong Voltaire? Nagduaw sa imo.
2: Nay? Ari ako. Kamusta ka, Nanay? Tadlungon tang kamot mo. Nay? Diyos ko! Hindi!
1: Nabote! Nabote! Saan si Nanay?
2: Tanawa kaya pa si Nanay sang mga Icharis! Kalok may kayo siya! Kag wala na siya nagkaginawa! Wala nagkaginawa si Nanay Maria!
1: Hindi!

0: Oh, pagkauna ka mo lang, Dad.
1: Di na si Nanay Malia, Mami. Gusto ko iyaloto.
0: Kung magbalik siya diri sa balay, makakaon ka na liwat sang linutuan niya, ha? But for now, nagbay lang anay sa luto si Mami, okay? Agod nga makakaon kita nga tatlo diri sa balay. Sige na.
2: Kumusta na galit si Amalia, mi?
0: Later na lang kita may suriyanay about that. If the little boy is already sleeping, okay? Oo, sige na. Magkaon na ka mo. Oh, ang cellphone ko. Hello?
3: Mi?
0: Ara ka na wala dira sa ospital?
3: Nakalumbos ka lang kag... nagabot ako. Mi?
0: Voltaire, ano ka bala? Abi, hindi ka magkibi. Ara na si nanay ninyo Amalia sa ospital. Mangamuyo kita nga tagan siya sa mahal nga Diyos sang second chance, agad nga mabuhi. Kag makaupod natin siya sang madugay, hmm?
3: Kag paano ba'y na nga matabo, Ami? Di wala na si nanay Amalia.
0: Wala? Anay ka? Anong boot mo sa lingkod? Ha, Walter?
3: Nagbiyak na sa aton si Nanay Amalia, mi. Kaya hindi na siya magbalik pa, Tup-tup Sano. Pagpatay na si Nanay Amalia, ma. Patay na. Patay na.
0: No. No. No. Amalia! Jesus Christ! Ano nga pagpabayang nabuhat ko sa akon pakaisa? Naamunat niyong pagbatit ikag pagpadako sa akon mga anak! Amalia! Mapatawad mo kung ano ako! Patawad ako! Pakaisa ako!

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Mayaman Gold Coffee Mix.
7: Partner,
6: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
7: Mayaman Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
7: tungkat ani,
6: maca,
7: kag so
6: palmetto.
7: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mayaman Gold Coffee Mix.
7: Yara na sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pag-ibig sa mga butika.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Mrs. Ano ganito, ma'am?
6: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
4: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki nga mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: babakal sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic Program kaupod si Sir Jonathan Granada about Life Extension Vitamin D3 batok sa banatian nga hypertension.
3: So ang hypertension is a very common subong disorder nga kun sa diin ang madugay gali nga pagtaas ang aton nga blood pressure, delikado ini makabyanan sa aton nga kurason kag syempre sa aton nga mga vital organs, especially sa aton nga kidney. Kag diri sa Pilipinas makabyanan may mga bata subong ang edad nila tag 17 tag 16 nga mga hypertension. Na. It's because siguro sa aton nga mga ginakaon, it's because ang aton nga environmental toxins, lifestyle naton kag sa genes man, may lahi kita nga mga high blood. Pero wala kita kabalo gali nga kung kulang gali kita sa vitamin D3 sa aton nga dugo, nag-aamot man nila mga abyan sang dako nga prosyento nga kita ang magka high blood pressure. Yani aton gid ginaduso ang adlaw-adlaw nga pag-supplement sang tanan-tanan sang Life Extension Vitamin D3. So wala ini siya pili sa edad sang tao. Bisan bata ka pa, bisan gagamit ka sang maintenance medication, nagabusong ikaw, nagapatiti ikaw dira, pwede kagid kagamit sang Life Extension Vitamin D3. Kag ang pinakanami diri makabyanan, rekomendado ang Life Extension Vitamin D3 sang aton mga medical doctors kag back up ini siya sang madamo nga mga pagtuon sa Life Extension Vitamin D3 makabyanan, sigurado ang imo nga health. It's because nga recommended ang Life Extension Vitamin D3 sang American Heart Association para sa mga hypertensive and to prevent stroke. Kag indi gid pagkalipati ang pagbisita sa clinic sang Life Extension para sa inyong libre nga medical consultation adlaw. So for longer life, tandaan gid naton Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic.
2: Life Extension Vitamin D3. Kag subong, aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
4: Ako gili si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, nagataas, ganubo ang ako nga BP. Hasta na lang naabutan, gid nga daw wala, nagid ako matabangan nga nagtaas-taas, nagid ako ang BP, nga ginsugod ako sa hospital. Nang pamapaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkugo ta, pagngot-ngot sang gums, sa dumataktak ang ipon, nagyan ko gitina pagpalanuka ko. Ang hambal ko, Diyos ko, basi katapusan ko na. Kaagi ako sang chest pain until na may isa ako kaabiyan nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Akong gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga pamatsyagan, nag-ayo, gid nag mag-an ang pamatsyagan ko, ang palaminhod sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dulo.

0: signs of a healthier life. Nga akin ang lang mo pa magbayad sa medical check-up kung may libre na, di kalidad pa. Mangin praktikal. Magkanto adlaw-adlaw para sa libre nga medical check-up sa Life Extension Medical Clinic sa Robinson's Place sa Dalang Galion. Sa lower ground floor, near food court SM City, Iloilo. Ang Life Extension Clinic may araman sa branch at Tagbak Haro sa kilid sa Tagbak Barangay Hall. Kaya sa Pasig City, ara lang sa Simeon Aguilar Street sa kilid sa Countryside Convenience Store. Upod ng mga medical doctors for prevention kag intervention sa kung anuman nga balatian. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yan, nalita ko yan. May blood ka man sa una?
4: Oo, may harap ko matumba. Ako lang ngayon doon doon doon yan. Sabit ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nang lans ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, abakal nga butika. TTX 500.
3: Lailay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Kailan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Tatigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: TTX 500 Lance Herbal Capsule.
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Lance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian,
1: Lance Herbal Capsule
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
8: Number 1.

Paagi sa dayari ni Amalia nga yara sa yabayuan, nabasa sang tanan ang bugos nga panghitabo kag pagsakripisyo ni Amalia sang buhi pa siya. Apang bisan mag-ano pa sila sang hinulsol, sang pagbaliwala nila sa nagtaliwan, wala na sila sang mahimo pa. Ulihin na ang tanan kag nangindako nga leksyon sa ila ang mga panghitabo. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay pa nga nakapulot kamusang nagakaigo nga pagtulunan sa kasaysayan ni Amalia, nga ginpasakop sang iya pakaisa nga si Suset, kag aton gintiguluhan, mapagon kasubong haligi. Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu! Apang sa wala pa, yari anay ang mga dramatista nga naghatag kabuhi sa sining nga kasaysayan. Gian Mercurio, Vincent Buena, Eman Labansawan, Lorenzo Padillos, Danny Oberio, Winston Timblor, Phil Bimri Margati sa

Chapelle ni Voltaire. Maxine Tabol bilang Charisse. Roslyn Borromeo Vinson bilang Suzette. Kag Vanessa Tugoto sa papel ni Amalia. Soundman, Jose Hannibal Istunina. Musical scoring, Lozar John Mendoza. Ginsulat kag sa audiotech ni Joseph Maido. Kag sa idalom sang direksyon sa inyo alagad, Caroline Ladrillo Jama. Supervision, Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: driver ko pala nga pirmi nagabiyahe bisan kabi.
1: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
2: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaneho.
0: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
2: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
0: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ito ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan,

0: It's sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako galing si Sherry.
2: Kaya migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst power thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! Mabakal, sumang muti ka.
10: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3. Dito ako, dilib.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na wadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
17: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan targetan ay sa Udto karong adlaw. Adlaw kita subong mga kabyanan nga Sabado. Yari kita sa pet sa Kinsina sa bulan naman sa Agosto. Tuig 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
18: Of course, kita nagabi-abi man. sa tanan aton sini mga sukyo malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
17: Inyo kami mamatian sa City City 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
18: And of course, inyo makita na mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
17: Sa kinandano pa rin inyong mga biyan, mga amigo, sa kaginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ng pagamalan, Master Radyoman Don, Mr. Greenboy, Dolido!
18: And of course, sa kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyoman Ronel Sorbito!
17: Kaginiang, Targitanay sa Uto! Subong adlaw, may init-init nga panahon ini, Master Don, kag siyempre, unang adlaw sa ato naman nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament diri sa may Melideli Resto diri sa may bahin sang Iloilo River. Mga kabyanan, subong ang mga tinuon nagasigi na ang ininga kompetisyon para sa mga kabataan.
18: Yes.
17: Timprano, papagbago lang gidya Master Don, nagsiling ma-start duga-duga. I mean, first cuts na yun mo.
18: No? Grabe, no? Tiyan ng mga kabataan nag-enjoy kagi ng mga bata, no? Sa sining pulo pamunit kay Manti balan man naton ang pamunit ya, it requires patience nga kung kaisa wala sa mga lamharo naton yung mga kauturan mga bata bla, but you can see the ano eh the patience sa mga kabataan gapati alman sila gani sa init pero ti wala gabader sila no ang ila dira nga naglaom sila yung may mahulik sila parekoy nga isda kag agina nakita nato mayara ganito daw ill no nga nakita parekoy pero ti wala to sa listahan nga pwede mo bala pwede mo mapasakop ina so ato siya pwede ato madala
17: yes
18: pwede madala
17: pwede kami wala ka di may harap man Master Don nga ginalantaw nila at nanti Sterling nga mugi ng bugat kami harap mga species ang ano gagagmay ginan sa bala or may ara nga dalagko siya pero actually bugat siya pero ara daw
18: lamaron pa
17: nga lamaron bala o na baby damulag siya bala ibalik mo gina pero may ara kisa depende sa species may ara nga hindi kalabot o sa ginbutang naton nga limit Master Don pero daw
18: mature na
17: siya ginaalaw na
18: ginaalaw
17: sang aton nga city government kaya harap madang taga city agree ta Master
18: So anyway lantaw naton karon mapangayo naton sang update dira karon direkta sa Molideli restaurant dira sa may dalan na Rizal La Paz pero in fronting sang Iloilo provincial capital no napatunguan kita sang Iloilo River dira no sa mga kultura natong karami isang lugar no
17: s'yempre buwas nga adlaw magapadayon ini sa aton nga open category
18: amo na ni ang mga season season na niya ang mga managpangisda.
17: Grabe na niya, Master T. Niya, buwas siya, kwa na niya, mga gungan na niya. Kung sa mga aswang niya, kwa na niya, mga
18: gabunan
17: ng mga aswang. Iniya subong, kaya ti ang mga kabataan na hataga naton sila sang excitement, no? Para nga magtutok sila din eh. Kaya ang excitement mo bilang bata, bala Master Don, kaya ti first mo, doon nalingaw ka?
18: Yes, so.
17: Namian ka na yun, ti. Siyempre kita, lapit kita sa tubig, nag-star mga kabyanan, ti. Namian gigita sina, no? Baratiagon ka mo. Dala mo na hasta magdako ka, Master.
18: Bala mo ang ginatud lo sang pagpangisda pagpamunit in particular amo ang ginatawag parikoy nga pasensya
17: correct na
18: no patience kag subuman endurance sa mga kabataan na tonti kung gamay pa lang sila na training na sila to be patient to wait and sa uli along the way sa experience nila they could create technique kung paano magpamunit. Those are the things nga ginagusto naton itudlo sa mga lamharo naton nga henerasyon.
17: Kag madala mo na sa pagpangabuhi mo because resiliency isa ina sa traits ang Pinoy mga kabiyanan nga makabig naton nga mapabugal ta no. Anad kita sa kapigaduhon mo no.
18: Oo.
17: Pero bisan ano kapigado ay ga-surrender. Mo man willing to wait pero may halong kwa na effort. Hindi effort. Silingi nga daw huwan tamad ka daga nga ka lang para dagdagan ang grasyang baba mo.
18: No? Importante ina para sa mga kabataan nato no to understand and the excitement ka mahatag kung makaulik ka na sang isda. No, grabe ang imo excitement, grabe ang imo sining adrenaline, no? So that's why nga ang pagpasensya, ang imo sining pagulat, imo resiliency, imo endurance will result sang ginatawag man ato nga ecstasy o kung success.
17: Master, ano naman niya ang implikasyon sini sa aton nga palibot sa aton dunang banggad? But siningon, ang Iloilo River is a livable river para sa aton nga mga isda.
18: No?
17: Kung before, huwag kita sa may mahulik, huwag kita sa may mabunit, bangod nga siya, ano kay Higko? Sino matiner na kung Higko? Tawag niya Higko, ang lugar doon, hindi ka ni magtiner. Isda pa? No, kay may ara na niya, Master, doon, nga mahilo man sila, mapatay man sila. Kag ma-determine nila na mabalaan nila na, so hindi niya magtiner ng isda.
18: Both silingon, it's a thriving ecosystem ang ara-dara karon sa may Iloilo River, kadamo sa mangroves naton, dira sila ka-breed, kag-grabe ang oxygen. Kaya matinlo, anin sa una, nga puno sa mga basura, doon hindi kagwang oxygen, pakantos babaw, kung magpakantos dalom. So, those are the problems. So, natin subong katinlo-tinlo na, sa matter of fact, Parikoy, example kita, modelo kita sa bilog sininga Pilipinas, sang aton sininga Iloilo River Esplanade, Parikoy.
17: Anyway, balikan na karon ang aton nga mga Radyo Man reporters. Tutok kita sa madalag ko na aton nga mga update ka mga balita upon ang aton nga mga Radyo Man reporters. Subong adlaw, Master.
18: So, i-check na to na karon mga kabenan, bauti itong bastos nga Norwegian manager sang isa ka Ahab, data center Parikoy. Ato nang pinamastos to bala sa mga officialist na to. Ara pa to si Vice Mayor Olivares, so I think. May SB member pa to. Ti na may kubla binastos. No? You are there. Ito kung ano ang nagsulod sa pinsariya nga matabo. Biya guro presentation lang. Of course, may question and answer da. Tiyan akong tumagambal ya. Kung hindi, kamo hindi man ko eh. Kung ako din ang kadto eh, para kumbinsi yun. Kamo, nami ko.
17: Hindi ko ni kinanglan. Kaya siling yan, made na ko ya. Kung baga, kuha na saya ng establisado na. No, may kwarta na. Kung hindi, kamo ni tindi ko eh.
18: Ti Parikoy, amuning ginasiling naton sa iya. No? Ti laban-laban ni mabalaan sang iya sining mother company. No? Laban-laban ni palinon eh. No? Dapat palinon eh. Laban ti... Ga pangaluyag kita das banwa sang uton. Ga pangaluyag das pamuluyo.
17: Dalis siya gid yang tagiya.
18: I don't know kung saan tagiya because bawal man Parikoy nga magpanagiya ka sa mga negosyo diri sa Pilipinas.
17: Amo man na, basi representante lang sa galikin, natakaan sa iya ya. Kaya biya taas na gid sa iya, kuhan niya kayo ti, Pinoy yung mga pigado mo.
18: Doon ka nubo sa pananawan niya
17: mula sa ato. Pananawan niya yung pigado ko mo, de, kinatagaan ka mo sa palangabuyan niyo, hindi pakmao. Doon mo na guru pananaw niya.
18: But of course, dapat isatisfy mo Parikoy, kaya man tingin may ginatawag kita, although wala naman inaasubong, but there is what we call social acceptance. No, sa mga proyekto naton sina kay butang mo sa barangay mo. So may mangkot ang tao, di inyo kwaon ng tubig dira, kay bala naton kung data center ina, it requires a lot of water, kay manti puro mainit ang inyo mga gamit dira, no, you need a cooling system sina. So di ka mo makuha, pila kabultahi ang kinanglanon ang requirement ninyo. Base karon permi kami brand out dire kay ginauna kamo sang Ileco. Those are things nga very legitimate nga ipamangkot sa mga pumuluyo dira man kabenan sa barangay, in particular kag bilog nga probinsya in general. So amo that is why nga mo na pamangkot naton nga nagbinastos to ining Norwegian national nga ini nga representante sang Norwegian na company to. So, amo ni karon nga init ng ulo, I think si Secretary Binhor Abalos sa balit o ano ni siya nga klase sang tao yaman?
17: Correct na. Nasiglan na, nagatag na yung reaksyon. No?
18: Amo ni siya bastos. No, so, we'll take on this karon si Ban pag inaton ka mga bisita, Dre.
17: Master, ara, why pa na matindog?
18: Wala pa na.
17: Ginambalaga pa nga luyag ka pa lang para sa lugar nga ginapatindogan mo, amo na nakabastos. Ano pag inayahan ang batasan niya ni, kung balaan niya nga dra kita nagasalig sa bulugasan ta?
18: Oo.
17: No, ano na ginayahan nga pagpanumboy kag pananaw niya sa mga Pilipino kag sa mga Ilonggo? In particular.
18: Ti inigani Parikoy kung gusto ni sang aton sining local government sa Banwa sang uton, i-request mo na niya for deportation bangon sa pagbinastos siya sa tubang sa mga public officials sang Banwa sang uton kapumuluyo sang Banwa sang uton. This is not a hindi iniya batasan sang isa ka bisita sa aton sining lugar.
17: Correct na.
18: Kung ang bisita naton bastos, may kinamatarong kita nga tagbalay nga tabugon ni nas balay ta. No, pwede mo ni pa-deport ko na kay ano na nalipat ako sang term nila hindi ano bla hindi nagakabagay nga alien sa aton. Undesirable alien.
17: Alien. Ti, magsiling kay alien, but silingon, kuha na pangayaw.
18: Pangayaw.
17: Hindi yan nga alien ang tsura. Ang batasan, guro daw, alien.
18: Alien.
17: No? Kaya ti, hindi na iya binatasan sa Pinoy nga muna. Ti, atuya, kuhan gani, public hearing, kay gusto makabati sa public, kung paano ang operations na, Kag ang pamakutano nila, masatisfy mo sila. Like, for example, masalingan natin, din ang tubig na malin. Nga ba, si ubusan nyo kami tubig, electricity nyo din malin.
18: Oo, okay, basi, pero may kami brand out eh. Kaya unahon
17: kamo
18: ya.
17: Kamo i-prioritize, kami karon niya nga mapumuloy yung adugay na diri, kami niya mawadan.
18: Mm-hmm. So, i-direct to blood. Doon pa rin ubala parikoy, nga pamanhikan ka, sa imong amiga sa balay nila at siyempre mamangkot kina yung amay
17: pamalahi
18: mamangkot kina yung iloy anong ibuhi mo sa bata ko
17: ano ay ano ipakaon mo sa bata ko
18: oh may trabaho ka
17: paano mo buyon bata ko ti sabton mo yung karoon ay patay na bata mo ha buang ti amo na blama sa
18: so amo na
19: iho paano mo balabuhion ang bata ko
17: ay choy patay na galing bata mo, Choy.
19: Animal ka, aring binangon.
17: Ano mo na bala? Ti, siyempre ko na muna panabat. Doon mo na panabat eh. No, siyempre masabat ka na yung ati, Choy. May ubra man ako, disente man. Maka buhi man ako sa pamilya.
18: Mm.
17: Regular ang employee ako sa kamuni.
18: Sino ginikanan mo?
17: Oo.
18: Anong alan sa amay mo? Tatay mo? Anong trabaho? Mga dumidyo personal, amo nang ginapamangkot? Amo man ang pamangkot sa mga pumuluyo? Ta? Man. No? Personal, mga luyag ka, nung pangayoon ko taning kamot sa imo sini nga bata.
17: Uy, dalaan na lang ang sungad, kay pwerte pa daon.
18: Thank you. Amo na! So, dapat ikaw, kay nagapangaluyag ka sa Banwasang Uton, dapat sabton mo ang mga pamangkot, which is valid pa rin ko yung pamangkot, ha?
17: Dapat courteous.
18: Ang tubig din yung, courteous ka.
17: Oo.
18: Oo, kay ambal gani naton, kung kay isa, kung gusto ni mo magnegosyo dira, tanan nga lihiti mo nga pamangkot, doon siya yan na pikon.
17: Oh, pikon.
18: Napikon siya. Nga, wala man gani, dapat ikapikon.
17: Wait. Ano naman nga klasik, kuan man? Inagurong superiority complex, no?
18: Oh, doon.
17: Ano nga siya? Taas, gibla pa na naoy sa kagulingon niya, bla?
18: Ano ka, ano nang pinabangkot niyo sa akon man? Mabutang ko na negosyo. Period.
17: Doon muna
18: kung gusto niyo, gusto niyo. Kung hindi, hindi
17: man. Ang nami, sinada kung sino nag-invite. Taniging brief niyo man siya kung anong maging sitwasyon nga ang worst mangin scenario bla.
18: Oo.
17: Ang worst scenario dapat gin pabalo nyo na sa iya. Mm.
18: Kumbaga parikoy, sir, these are the possible questions sa mga pumuluyo.
17: Oh, yeah, yes.
18: No, pahandaan tani.
17: Namo na.
18: Kung pabalo siya parikoy, good communicator siya, kabalo na.
17: Sa, kag kun tag-iya giman to siya o kun isa sa mga investors kay diba si korporasyon sila. Eh, padalaan niya sa PR team.
18: Mm-mm.
17: Ara siya, pero kabalo, may upod siya, nga manugsabat.
18: Oo, nga ti kay...
17: Nga kainsindi sa sitwasyon sa Philippines.
18: Oo. As a matter of fact, parikoy, dapat yung pabatang mo na dra, Pilipino.
17: Pwede.
18: Pinoy ang dapat nga ginpahambal mo dito. Kaya manti, ikaw
17: yata...
18: May language barrier kita eh.
17: Maglawas
18: pero bati ko, ang iya ko nung partner or asawa niya, Pinay, Ilongga, Guro.
17: Okay.
18: No? Pero ti, imbisan pa, there's already a cultural gap sa aton dira mo. Wala mo na baluan ang kultura sa mga Pilipino, no? Basi asawa mo lang ko nabalaan mo lang pamantasan sa asawa mo kung partner mo. But sa Filipino sa whole, mamangkot gid kami, no? Kay man tibalaan mo man parikoy, people fear what they don't understand. Ang tao ginakolbaan sa mga bagay nga wala nila maintindihan. That is why nga trabaho mo nga paintindihon ang mga Ilonggo, ang mga taga-Uton to. Amoning aton, ang tubig diri ko kwaon. Ang kuryente, kami yung ma-put up sa amon substation. No, mamo na bala parikoy.
17: Na, correct na. So anyway, balikan tayo na master diri sa itong pagpangalagad. Duga bagi nato ng mga impormasyon ang motorsiklo nga ginagamit sa tatlo ka mga badyaw nga babae nga nagpangawat tubla sa isa ka balay sa dingle, no? Kay nagpakuno-kuno nga kuno no, tuman kamay. Da may baklon, no?
18: Mm-hmm.
17: Nagsulod sa balay sa isa ka retired police. Mga kabiyanan dira sa Banwasang Dingle, Iloilo.
18: Nangawat
17: eh.
18: Ay, sus.
17: Nangawat.
18: Mga badge.
17: Oo. Ay, ti, mo na nini sila nagligad itong ginareklamo sa First District, di o?
18: Aba, may motor na sila.
17: May motor. Po, ti, way takbalo ko nila gito kung di na naging kuha ito. Pero so far, amo ng impormasyon, may getaway vehicle sila, which is a motorcycle, nga nakitaan sa CCTV footage.
18: Babae patanan?
17: Yes.
18: Yeah.
17: Kag magnitude 7.6 nga linaw.
18: Oh, grabe, sus Maria.
17: Sa Indonesia, grabe. So, para mo ni pinaka-baskog, ano?
18: Nagligad, I think, dito sa Colombia.
17: Colombia, grabe.
18: Colombia,
17: mo, linibo man ang patay.
18: 7.7 or 7.5.
17: Del Diraman, ti, karon, master doon, ari, 7.6 naman.
18: Sa Indonesia,
17: sa Indonesia, ti, nagligad ng Indonesia, ni, prone nga lang sa tsunami, ni.
18: Oh, ti, kita, gapangamuyo, kita, nga, hindi kita mag, hindi kita maka-experience siya anywhere sa aton sini nga pungsod, no? Kay manti ang linog hindi niya naton ma-predict, hindi niya naton mabalaan, lain niya sa bagyo nga, sinimana pa lang yan, balaan na naton nga masulod jaton mo.
19: Mm.
18: Ang bagyo, ini yan, di naton paktan. All we have to do is pray always, sang safety sa aton. That's why pareko, kung kaysa magpaubra, kapanumdong nga magpaubra balay, mamu, bunggalo na lang ha.
19: Mm.
18: Hindi ako mag two-story, three-story, kaya ang tayong sa babaw, grabe kid. Muna bala siling nila sa mga kautoran nato. But anyway, check na ito nini. We have more on this. Ara ng aton RMN Network News.
19: Check na yung mga dalag ko ang balita nasunod kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
20: RMN Network News.
21: Ang 22 metrikong tonelada ang ibinugang a super. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal na indikasyon huyan ng low-level unrest.
20: RMN Network News.
21: Muling itataas sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, isa sa ilalim ang Visayas Grid sa yellow alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin po ito ng force outage na nararanasan sa 8 planta ngayong Agosto. Noong Hulyo, isang planta ang pumalya. 3 noong Hunyo, 7 naman noong Mayo at 1 noong Marso. Kasama pa sa mga dahilan ng yellow alert ang hindi gumaganang Visayas Large Coal Plant sa TVI 1 at TVI 2 at ang limitadong power import mula Mindanao dahil sa maintenance outage ng GNPK2. Ang yellow alert ay itinataas kapag mas mababang supply ng kuryente kaysa sa karaniwan dahil po yan sa pagnipis ng mga reserba.
20: RMN Network News.
21: Habang ang mga balitang dapat pang abangan, mga Pilipino, mas naging masinop sa paggastos ng pera, ayon huyan sa isang survey.
22: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
23: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
24: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
26: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
25: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
20: Network News.
21: Mga kasama, nakakasama niyo pa rin Radyo Man Christian Bascones sa RMN Network News. Alas 12:24 na ho ng tanghali. Mas naging masinop sa paggastos ng pera ang mga Pilipino kumpara noon. Yan ang lumabas sa survey na isinagawa ng World Panel by Numerator sa unang 4 na buwan ng taon. Isa sa nakikitang dahilan ng survey firm ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod pa rin ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Lumabas din sa pag-aaral ng World Panel na mas pipiliin ni Juan de la Cruz na bumili sa mga sari-sari store para sa kanilang kakailanganin sa pang-araw-araw kumpara sa pagpunta sa mga grocery o supermarkets. Rason ng ilang respondent, mas nakakabili kasi ng tingi O yung paisa-isa sa mga sari-sari store kumpara sa mga supermarket na mas mahalang presyo o bultuhan na ang pagbili.
20: RMN Network News.
21: Samantala, umuusad na ang posibleng joint energy exploration ng Pilipinas sa China sa South China o West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa media forum ng Foreign Correspondent Association of the Philippines o FOCAP kahapon. Ayon sa Pangulo, nagpapatuloy ang pag-uusap at kumpiyansa siya na may mabubuo rito bilang bahagi ng pagpapalawak ng economic o cooperation ng dalawang bansa. Sa kabila ng sigalot sa pinagtutulungang o pinagtatalunang teritoryo sa karagatan, tiwala ang Pangulo na maayos ito dahil iisa lamang ang layunin ng magkabilang panig para magtagumpay ang proyekto. Hindi naman makapagbigay ng tagdang panahon ng presidente pero bahagi ito ng paghahanap ng ibang mapagkukunan ng supply ng petrolyo sa gitna ng walang katiyakang sitwasyon sa Middle East. Si PBBM hindi papayag na gagawing launchpad round ng US o ng Estados Unidos ang Pilipinas sakaling atakihin ng China ang Taiwan. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar.
20: RNN Live Report.
1: Hindi papayag ang Pilipinas na gamitin ang teritoryo ng mga base militar nito bilang lunsaran ng pag-atake ng ibang bansa sakaling sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga foreign correspondent nang matanong kung papayagan ang Pilipinas ang US military na magsagawa ng ofensibong operasyon mula sa mga base nito sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, walang interes ng Pilipinas na makisali sa anumang digmaan. Ang pangunahing layunin niya ng pamahalaan ay protektahan ng teritoryo ng bansa at panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Iginit ng Pangulo na taliwas sa polisiya ng kanyang administrasyon ang anumang pag-ataking ilulunsad mula sa Pilipinas. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang magiging hakbang ng US o iba pang bansa ay nakabatay sa sarili nilang foreign policy. Matagal na anyang may ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas sa Taiwan dahil sa pagiging magkalapit na bansa, pero limitado ito sa mga gawaing komersyal alinsunod sa One China Policy ng Pilipinas. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata, RMN.
21: Fox Silica Project posibleng magdulot ng national security at constitutional issues sa bansa. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak.
2: Ibinabala ni Senator Amy Marcos na posibleng maging national security at constitutional issue ang pagtatayo ng Pax Silica Project sa bansa. Sa ginanap na pagdinig sa Senado, sinabi ni Senator Amy na suportado naman niya ang layunin ng proyekto na paglikha ng maraming trabaho at pagpapasigla ng ekonomiya. Gayunman ang nangangamba ang senadora sa magiging joint venture sa pagtatayuan ng Pax Silica na 1,690 na hektarya na lupain sa loob ng 69 na taon na posibleng pang palawigin. Nababahala si Marcos sa posibleng kahinatna ng mga magsasaka at katutubo dahil sobrang tagal at nasa 300,000 pesos lang ang kabayaran para sa unang 5 hektaryang bibili ng gobyerno. Dagdag pa ang panganib na pwedeng idulot ng proyekto sa kalusugan at kalikasan.
3: Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas, huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakakanervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kampangyarihan.
2: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
21: AI Data Center planong itayo sa Iloilo. Public consultation hindi natapos dahil sa nag-walk out at nagmura ang Norwegian proponent. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Iloilo, si Radyoman Resi Bordon.
4: Pantay Batak. Hindi na natapos pa ang isinagawang public consultation ng pinaplanong 50 megawatt hyperscale AI data center sa Oton dito sa lalawigan ng Iloilo kahapon. Ito'y dahil nag-walkout ang Norwegian na nagpapakilalang investor. Kahit isang tanong pa lamang ang binato sa kanya, ang nasabing AI data center ang pinangangambahan ng mga residente na magdudulot ng pinsala sa kapaligiran. Bago ang pag-walkout, naging magandang presentation ng investor na si Daniel Stefan Robertson, ngunit nang tanungin kung saan kukuha ng tubig para sa pasilidad, nagsimula ng magalit ang Norwegian.
5: I'm a data center developer. I develop many data centers in Europe, in Asia, in GCC, sorry, not in Asia. I do that for you. You don't want it. I don't need it. I am stable financial. I'm not doing for profit. Fine, that we stop the discussion. I wish you good luck. I agree with you, ma'am. If you don't want it, I don't want it either. I am not forcing somebody to build a data center. I am not here to convince you. So let me say this. If you think the data center is something toxic and you don't want it, let's stop the discussion now. Because I don't need it. Don't my time with you.
4: Maliban sa pag-walkout, minura din ito ang kasapi ng media na gusto lang sanang mag-interview sa kanya.
5: Hey, you are not do you know Filipino? Do you know Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you in the court of the jurors. No.
4: Kasunod nito, kinandinaan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ginawa ni Robertson at mariing sinabi na hindi dapat pinagmumura at binabastos ang mga Filipino, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung matutuloy pa ang nasabing proyekto na inaasahan sanang maging malaking investment at magbibigay ng trabaho sa maraming Ilonggo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi, Danioso Bordon. Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
21: Alas 12:31 na ho, mga kasama. Samantala, tinawag na anti-porn ng isang lider ng minorya sa Kamara ang isinumiting 2027 National Expenditure Program sa Kongreso. Ayon kay House Minority Leader at ACT Teachers Representative Antonio Tino, hindi nabigyang prioridad sa pondo ang malapit sa sikmura ng mamamayan, partikular na ang sektor ng kalusugan, edukasyon at pabahay. Dismayado ang mambabatas dahil tanging nilalaman at binigyang prioridad ng pondo ang mga proyekto na pabor lamang para sa mga korupsyon at militar. Kabilang na ang pambansang pulisya, war machinery ng militar, gayon din ang pondo ng Department of Public Works and Highways para sa flood control. Isa pa sa ikinadismaya ni Tino ang pagtaas ng budget para sa Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na aniyay patuloy lamang sa paglabag sa karapatang pantao. Mayor Benjamin Magalong ayaw munang tukuyin ang mga mambabatas na sangkot umano sa budget insertions. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Noli Christian Salio.
7: Inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa tamang panahon para pangalanan niya ang mga mambabatas na umano'y sangkot sa budget insertions. Nauna nang iginiit ng alkalde na may ilang mga miyembro ng House Prosecution Team na may kaugnayan umano sa mga naturang budget insertions. Kinuwestiyon din niya kung bakit hindi umano kumikilos ang mga ito laban kay Zaldico kung alam na nila ang tungkol sa mga naturang aligasyon. Ayon kay Mayor Magalong, alam na umano ng mga sangkot kung sino ang tinutukoy niya, partikular na ang naging malapit kay Ko at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Samantala, hinamon naman ni House Prosecutor Representative Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na tinutukoy nito. Binigyang diin din ni Ridon na dapat ay suportado ng ebidensya ang mga alegasyon kung sakaling maglalatag na ito ng mga pangalan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
21: Kinumpirma ng Malacanang ang pagsibak sa dalawang mataas na opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito ang pagtitiyak ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa isang ulat. Wala namang detalye sa pangalan at dahilan ng pag-aalis sa pwesto ng dalawang opisyal. Bahagi umano ito ng reshuffle sa mga tanggapan ng pamahalaan. Bagamat sa isang online news site, tinukoy ang pangalan ni na Undersecretary for Special Concerns Cristina Faye Condes de Sagon at Assistant Secretary for Regional Development June Vincent Manuel Gaudon. Samantala, fake news, posibleng mamayagpag sa oras na higpitan ng impeachment court ang pampublikong talakayan ukol sa impeachment trial. Kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano.
8: RNN Live Report.
9: Ibinabala ng House Prosecution Panel ang pamamayagpag ng fake news kapag nagpa siya ang Senate Impeachment Court na higpitan ang pampublikong talakayan patungkol sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ridon ang regular na media briefings, ambush interviews sa mga miyembro ng prosecution, gayon din ang kanilang mga social media posts ay may layuning magbigay ng tamang impormasyon sa publiko at ipaliwanag ang nagiging takbo ng proseso ng impeachment. Ipinunto ni Ridon na kailangang ilahad ito sa publiko dahil masyado nang nagiging judicialized at technical ang takbo ng paglilitis.
10: Each and every press briefing, ambush, and the social media posts that are being undertaken by House prosecutors and the private prosecutors are within the realm of informing the public, making it understandable to them. Mahalaga po na hindi po ito sasagka doon sa kahalagahan para maunawaan ng publiko yung pang-araw-araw po na takbo ng impeachment trial na nagiging very technical at nagiging very over-judicialized yung pong ating proceedings. No? At it does not serve the interest of the public pagka po magkakaroon ng further restrictions on trying to explain to the public yung pong pagtakbo ng mga proceedings po na ito.
9: Payag yan ni Ridon sa harap ng nakatakdang paglalabas ng impeachment court sa Lunes ng guidelines o patakaran kaugnay sa public statements at social media posts ng lahat ng involved sa impeachment trial. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Mga empleyado ng ni-raid na steel company sa Davao City na babahala sa kanilang kalagayan. Alamin natin kung bakit sa ulat mula sa RMN Davao, si Radyoman Kirby Manson.
11: RMN Live Report!
12: Nagtayo ngayon ng tent ang mga empleyado along the highway or 200 meters away mula sa Steel Manufacturing Facility or ang Davao Mighty Steel Corporation na niraid ng National Bureau of Investigation or NBI at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC noong August 13, 2026 sa Barangay Ilang Bunawan, Davao City. Sa eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kay Lady Guard Myralyn Cabrera, patuloy pa rin ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng shifting schedule para mamonitor ang mga sasakyang labas-masok sa nasabing pasilidad. Ayon sa gwardiya na hindi nila naintindihan ang biglaang pagsalakay ng NBI at ng PAOC hanggang nalaman nila na ang presensya o mano ng radioactive materials na makakasira sa kalusugan ang isa sa naging dahilan ng pag-raid ng mga otoridad. Ayon sa gwardiya ay maaari silang mailipat sa iba pang area of responsibility pero nagkakaawaan niya ang nasa 174 na mga empleyado na posibleng mawala ng kabuhayan dahil sa sitwasyon. Sa ngayon ay wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang kumpanya. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
21: Samantala, balita po sa Bayong Dagat. Dalawa na ang naitalang patay sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Flores, Indonesia, Sabado po yan ng umaga. Natukoy ang epicenter ng lindol sa Taybura sa East Nusa, Tenggara Province. Sa lakas ng pagyanig, nasira ang ilang mga bahay at gusali at lumikas ang mga residente. Naramdaman naman ang pagyanig sa katabing isla ng Flores hanggang sa isla ng Sunda. Agad naman naglabas ng tsunami warning ang Meteorology Office ng nasabing bansa. Bagamat binawi rin ito matapos ang halos isang oras.

0: At sa Balitang Sports Home, mga kasama, bago ang inaabangang laban sa Cincinnati Open sa unang pagkakataon, umakyat na sa number 18 ang WTA Live Ranking ng Pinay Tennis Ace na si Alex Iyala. Mula sa number 20, umakyat ng 2 puntos si Yala na nakakuha ng 2,166 points bago ang torneo sa Ohio. Bumaba naman sa number 15 ranking si Jasmine Paolini habang si Ekaterina Alexandrova ay nasilat ng isang antas at bumaba sa number 19. Samantala na haharapin ni Yala si Elena Gabriela Rus ng Romania sa round of 64 ng Cincinnati Open Round ngayong araw. Tinalo ni Rus sa Magdalenet ng Poland sa kanilang pagtutuos kahapon. Ito ang ikalawang pagkakataon na magkakasagupa sina Yala at Rus na unang naglaban noong 2024 sa US Open kung saan nabigo ang Pinay. Mapapanood po ang laban ng dalawa mamayang alas 11 ng gabi. Oras po yan sa Pilipinas. Samantala sa balitang showbiz, Bea Alonso at Vincent Ko, ready nang magka-baby. Alamin natin ang balitang yan o ang chika kasama si Myra Jane na sayaw.
1: Magandang tanghali, Regimen Christian. Isang buwan matapos ang kanilang kasalan, ready nang maging parents ang actress na si Bea Alonso at kanyang businessman husband na si Vincent Ko. Sa isang interview, sinabi ni Bea na napag-uusapan na nila ni Vincent ang pagkakaroon ng baby. Say ng actress, ngayong almost 40 years old na siya, gusto niyang magkaroon pa ng energy sa pagpapalaki at pakikipaglaro sa kanyang future kids. Sa ngayon, habang hindi pa anya siya nagbubuntis, ay ini-enjoy niya muna ang pagiging may bahay ni Vincent habang busy rin sa kanyang mga acting projects. Nitong July, nang sorpresahin ni Bea ang kanyang supporters matapos isagawa ang intimate civil wedding with Vincent. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra Jane Nasayaw. Tatak Arimen.
0: RMN Network News. At sumain niyo po ang nangungunang mga balita. Muli ako po si Radyo Man Christian Bascones mula po sa RMN Broadcast Studios and Lala Center, Manila. Sa mga taga-Zamboanga po dyan, Buenas tardes!
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years.
0: Oras mong Pilipinas, alas 12:42.
3: This time check is brought to you by MX3.
4: RMN.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Car, pangong kumakablong.
4: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablong sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DDX 500!
5: G3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo doko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Payanong pa ni Mrs. ng G3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: G3 Bio!
6: Ang G3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may G3!
6: Matakas, mga butika!
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa.
5: Santon Plus Gold.
13: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
6: Mamakal sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Life extension, vitamin D3.
18: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a classes ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa life extension Foundations of Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Kapti Ulisang Batwasang Gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na. Nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, mermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredienteng nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Mataas pa lang ang Evo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Ganagapanupo.
2: Nagkakontrolar
3: sa Evo Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Asalika.
2: Epic.
3: DTX 500.
4: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika.
6: Kulayan ko mangi.
5: Kay gali, may UTI ko.
6: Ang tiya ko naghambal.
5: Try ko ang may TC.
6: One capsule, 3 times a day.
5: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
6: Salamat sa may TC, efektibo.
4: Mikey C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong kumakablo. Tanggal amoy ko lo. Sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con.

0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
1: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Palagi kami napupunta ni Nanay sa Health Center.
3: Laging handa ang Health Center upang gabayan si Nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At sa pag-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
2: Buti na lang po, nandiyan kayo.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS! Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
8: Mighty C,
10: mabasa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Mercy, ara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Subod siyang tuwa kabulan noong pawan ko.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalaga. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
12: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
13: Ronel Sorbito.
12: Kag Radyoman Don Dolido.
13: Don Dolido.
12: Targetanay sa unto.
14: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RIM. Enter kita na isaw dong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:54. Standby kay Dugay-Dugay, i-check na ton Master Don, si Mr. Egan Alcantara sang NGCP.
15: No? Oo, kay Parikoy, may ara sang panugyan, no? Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nga ang posible na itong problema sa manual load dropping naton everyday kay ginakulang kita.
14: Yes.
15: Base magaganagan ini by the end of August, no? So, lang taon naton anong rason siya ni? Mm-hmm. No, direkta karon makabilan sa National Grid Corporation of the Philippines.
14: Standby kay inigabahin na nai sa atong pagpangalagad. Importante, ma-energize anay ang atong galawas bagi sa pag-inom mga kabiyanan sang produkto ni kalidad ni Dr. Crispin Hikong Evergreen Herbal Capsule. Basta yes. Produkto ni Dr. Hiko, sigurado nga,
15: epektibo!
14: Ang sobra dugang ang buhinan, ang tarang nga kulang dugangan. Ang kulang sa vitamins kag kulang sa mga minerals amo gining dapat nga imnon naton Evergreen Herbal Capsule 2 to 3 capsules every day. Pero kung sobra naman ang sugar, ang cholesterol, ang creatinine, SGPT kag iban pa, buhinan ina kag i-normalize. Kay bangod nga ini kung imnon naton sang matagad ang tanan kag may 2 or 3 kita ka capsules nga ginainom ti dami gid ang nikay singkay mo kay bangod nga 7 persa niya ni in just 1 capsule. So Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hiko.
15: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig sa kakulangan sa atong alawas, especially sa vitamins and minerals. Importante ang vitamins and minerals sa lawas tanga aman. Kaya man ti hindi ka function ang aton sini mga vital organs kung wala sang vitamina kag mineral, no? Sa aton sini nga lawas, malapit kita sa masakit. Gani mga utod naton 2 to 3 capsule a day sang Evergreen Herbal Capsule. Ox na ina. Mabakal na sa mga butika, Evergreen Herbal Capsule, the great,
14: great, great
15: equalizer.
14: Yes, Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, bakla lang, kag-arat lang ini sa mga butika. Kag, siyempre, Master Don, dugay-dugay, mag-check makita sa aton mga reporters sa kamusta na dira sa may Iloilo River. Ang otsa sining aton nga RMN and Councilor Mandrim Malabor fishing competition or fishing tournament, no? Nagsugod sa pungadlaw kagining may second day buwas nga adlaw Domingo kagadra kita sa Iloilo River. Labi na gid sa area malapit mga kabiyanan. O dragid mismo
15: sa
14: Mili Deli restaurant, no? Na meet ning Mili Deli restaurant.
15: Ang likod nga facade sang Iloilo Provincial Capitol amo na nga tubang ya.

0: sa mga utod naton dira, you know, ang fishing tournament naton, RMN and the Councilor Malabor fishing tournament. Kay manti gusto naton ipabugal ang aton sini mga kabiyanan nga Iloilo River nga full of life. No, din kimo kita yang suba sini kadamu-damo sa madamo sini nga mga isda, lain-lain nga mga isda.
1: Kay nagani tigina bawal tang pagdakop sa mga kwan bisan tournament ini, mga gagmay ginabalik ginato, no.
0: Oo.
1: Kag ang drag ko pwede mo ma-take home. Pero ti, sa nasiling tanah, may ara kisa ang dagko man siya, pero ti, ang...
0: Mature na.
1: Ang lahi, e bala master doon, kisa binibulag ng dako gisa, dapat doon, ti dumay pa, ibalik
0: na. Katulad sa tilapia, no? Tilapia. Ay, by the way, arin ha, ara na si Mr. Regan Alcantara, ang aton sining spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines. Si Regan, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel Mingapon.
2: Ngayong hapon, Radyo Man Don kag-Ronel, kag-smolisir sa ato sa Arena Iloilo.
1: Ngayong hapon, sir.
0: Sir, thank you so much sa sining oportunidad nga ma-confirm namon kung indeed to ODNA because we have received reports that the National Grid Corporation of the Philippines nag-pagwas ang information that it is possible by the end of August, maganagana kung hindi man madula na totally ang aton sining manual load dropping, ang aton mga yellow alert. Ano ka matuod ni Sir Regan?
2: Yes, that's correct, no. I think information came from I think may arasang press conference yesterday ata if I'm not mistaken sa Manila, no, side office. Ang aton actually nga expectation was ever since, no, ginatagaan kita nga either third week of August or fourth week of August makabalik na, no, ang ginalauman ginaton nga duha the two biggest power plants, no, in the Visayas grid nga currently nga naka-unscheduled shutdown since around May pa, di ba, since we started this advisories. So I think ang isa ka unit will be going back probably ang target is mga August 22 if I'm not mistaken.
0: Okay.
2: And the other one is probably shortly after mga within August 30 or early September if ever may gamay pa mga fine tuning, no. So yes, we hope to expect by end of August or siguro maki early September probably until September 11 nga kabay pa, no, nga diya nakita maka have a sense of relief, no.
0: After, yes. Gani do almost every day, Sir Regan, do almost every day. If not,
2: yes, since May 12 to be precise, no. Based on our last count nasa around 75 consecutive day na kita nga kapagwas sang
1: yellow warning,
2: no. So kita tanan ginakapoy na, no, having all this. since May.
0: Amo gani Sir Regan na ang mga iba nato nutod lang medyo sa lang information nga nakuha no ginabasol ang NGCP but we'd like to clarify nga palaagyan lang nga kamo dalan lang nga kamo mo sang sini mga kuryente and the problem really is the power production na Sir Regan.
2: Yes, that's correct, no, and thank you so much for giving us that kind of understanding. Yes, that's really the precise role sa NGCP, no. Usually gina-equate na to na kay kaintindi mi, no, sa sentimento sa mga publiko, no, especially having a very complex technical na industrial like power, it's really sometimes hard, no, to explain to the public what's really the problem, no. And siguro it's upon me, no, my task, no, to try to really simplify that, no.
0: Yes.
2: No, mas ma-intindihan, and that's my call, no, and I really have to do probably a much better job, no, sometimes to find more laymanized story, no, to tell, no. Kay kung kisa hapos lang, no, kung kisa gali si Moore pang ginahabanakan, di ba?
0: Gani so, oh.
2: And we totally sympathize, no, with Moore, and of course also for us, no. But at the end of the day, siguro ang aton nga mensahe is really naintindihan aton sila, no, especially after having 75 days of this kind of problem, no. We really understand the sentiments, the anger, the frustration, the disappointment. Ako man siguro, no, if I were in their shoes, if I can also not understand very well, basi mas aking pa.
1: No, Sir Regan, ining 75 days na nga na suffer naton. Ano, hindi lang ni sa Iloilo market kundi sa ibang pagid nga lugar diri sa bahin sa Philippines sa Sir Regan.
2: Yes, ang 75 days, that's for the Visayas grid.
1: Ah, okay.
2: Mm-hmm. And then actually, that kung na-observe nyo lately, no, nga damo kita sa mga manual load dropping or mga red alerts nga nagkalatabo, starting last Monday, if you observe, no, Monday late afternoon or mid-afternoon, kay mismo si Mindanao, nagpatsyag man sila beginning Monday, sila mismo nag-red alert.
1: Mm-hmm.
2: So of course sila ginakulang kay similar to us, no, may mga scheduled shutdowns and then may ara man nga naka-schedule tani pero nag-extend, naglawig more than sa iyang supposed to be target na makabalik. And yes, so may amuna nga mga situation.
1: Sir, actually today gani do ang ginpadala mo daw yellow alert ini between 5 to 8 p.m. Pero ti, gusto gid may buluan sa mga pumuluyo after 75 days nga nasupran naton ini, san o gid nga ma-stabilize liwat kag hindi na kita mag-worry nga basi may brown out naman any time of the day.
0: Ining yeah. Sir, ining August 22 mo sir nga mabalik ang isa ka power plant. Sa diin ini siya, ano nga power plant ini kag pila ang gina-generate yung megawatts?
2: Yes. Ang August 22, I'm just not so sure on the unit,
1: okay.
2: No, but this is TVI, no? Doon sila ka unit TVI 1 kag TVI 2, no?
1: Di na,
2: sa Toledo, Cebu.
1: Okay.
2: If I'm not mistaken, no? So inisya, I'm not so sure if it is 1 or 2 who will be going back on August 22, but one of them, no, will be going back on August 22. That's their target, no?
1: So sa Visayas grid, anong mabulig sina Sir Regan?
2: Dako nga bulig kay again, no, as mentioned, no, ang ilang tong pamangkot mo kanina, balikan ta lang, ang iyang megawatts nga output is nasa 169 megawatts.
1: Ah, wow, dako.
2: Ang italan ni ka unit. No, dako gini siya. Mas dako pa ni sa pinakadako ta sa Panay, which is PDC unit 3 nga 150, no. So these are two units of 169 nga dako gini siya nga impact once makabalik siya. Kay amon ni sila ang ginahulat naton that were out ever since earlier than May 12, no?
0: Oo, dugay ni sila, dugay.
2: Sila unscheduled, so amon ang nag-75 days na kita.
1: Okay.
2: Kay siyempre, medyo we can understand them, no? It's a very difficult thing also, no? To repair probably a big damage. Kay bala naman naton ang mga piyesa sa mga power plant. Hindi ka basta-basta mo makuha off the shelf, no? So probably this came from outside the country.
1: So in short, Sir Regan, pagbalik ni sang TVI 1 o TVI 2, regardless kung isama lang ni o duwagid, solved ng problema ta?
2: Hopefully, no? Muna ginapangalan natin nga ko, no? Kay kumbaga, expectation, no?
0: Kumbaga, sir, makagulo-ginawa na kita. Yes. Makagulo-ginawa na kita. Ining sa palabuto naman, sir, nga either August 30 or first week of September, sa diin iniya kag anong output ya sini?
2: Amo na siya, no? Ang isa, kayo
0: okay.
2: Ni TVI.
0: So, kung magduwa na ni ka TVI at one, pilato gani, 165, check to, sir, or 175?
2: 169 megawatts.
0: 169, no? Magduwa ti, okay na.
1: Oh, so mga nisiling ko kung mabalik ini, so doon problema.
2: Oh, kaya ang 169 nga magbalik sa ano sa August 22. Siyempre hindi man siya ka ano no, ka automatic haboy sa 169
1: in one. Correct,
2: ano,
1: correct.
2: No? So it may ramping up pa na siya, no?
1: Okay.
2: It will take probably a few hours, no, or to a day.
1: Okay.
2: Until such time nga makuha na niya ang maximum capacity, barring any other problem, no?
1: Mm-hmm.
2: So, siyempre, coming from a very long, ano, di ba? Long shutdown.
1: Oo.
2: So,
1: kinainay mo na yan.
2: When we anticipate.
1: Oo. Kung sa, makinapa, nagunin na, Master Don?
0: Kinapa, init mo na eh.
1: Init, anay, bla?
2: Yes.
1: Tiko magduwa.
2: Mga makina, di ba? Kung nakagitag ilis sa, ano, piston ring or bagong piston, di ba?
1: Break-in period. So kung magduwa ka bilog, 338 megawatts, dako-dako ng supply ina na ma-generate niya. Yes, February nga mag-fully operational na sa liwat.
2: Yes. Kaga, of course, may ara nga naka-out pa Japan nga isa ka planta nga dako. Pero naka-schedule ni siya. Si CEDC, no? So, muna, ginalaw man na ito by, hopefully by September. Kay September atang iyang target, no? Nga matapos ang iyang preventive maintenance.
1: Di na siya.
2: Sa Cebu, Japan, no?
1: Okay.
2: Sa Cebu, Japan siya, CEDC.
1: Mm-hmm.
2: Lain ni siya, hindi ni siya unscheduled ang iya. Naka-schedule gini siya. Supposed to begin na request na muntanin nga ipaiway tani iyang, no? Iyang schedule kay given the situation that we are in right now. Kaso nag-ano gin sila, nag-ayo nga, hindi nag-it pwede, no? Ma-expect kay basi sila ng mabalda.
0: Okay, basi magprolong, sir, madugangan, kag mas lala
2: yes.
0: ang... ang ego okay, isinisapra sa makina nila, no? But anyway, yes, sir, yes. We'll take it as a very, very good news, no? Balaan man na to na may ara ng mga areas nga wala gijabran out bilong adlaw sa magabi, then pag nasong adlaw, ara sila, kaya ginarotate man sa mga DO ini, sir, no? Kung yes, anong pila lang mahatag sa NGCP, nga kuryente sa ila, ginatiyog ini sa mga DOs, no? Sa different yes, areas sa Sarigan. So, nawala ko gani may nakabati, sir, na interview man namon kapon si Congresswoman Janet Garin regarding man sini, and she really understand the situation of NGCP, and she also understand the situation sa mga power plants man aton. Kumbaga wala kita sini mahimo because we have also to maintain these plants, kay kung hindi sige ho naton for the sake of my kurente kita, later on mas malala ang matabo sila mga makina kag mas malawig ang ilang pag-recondition if ever yes. Sir Regan.
2: Yes, exacto ina, no? Base hindi lang 2 to 3 hours ang aton ng mga rotational, base maglawig itong bilog adlaw, no?
0: Oo, gani.
2: O half-day. So, mas dako na siya ng problema. So, thankful ta, no? Nga may mga naka-intindi na, no? Sa situation, especially na kung gani-gani, no?
0: Even, anong gali, even gani si Mayor Raisa Trenas, nagpagwa man sa statement regarding man sining at pulupasin siya katanay, we have to endure this because of the situation na Sir Regan. I don't know, bala ko kamuya sa NGCP, siguro ihaboy ko niyang pamangkot sa mga power producer nato, even the Department of Energy, to really find the some investor na magdugang sa mga power plants kini, bako kung renewable man na o kung coal-fired power plant man na, although may mga moratorium about sa coal-fired power plant, but I think the need sa mga tao subong for a steady reliable power is paramount compare mo sa ginatawag man naton kung isa ng mga problema naton sa environment sa Regan Alcantara, kay today madamo na sa mga power plant naton, even coal-fired power plant nga ti ara na subong sa standard nga matinlo na bala ang ilang pag-release, no? But anyway, if we could find sa mga renewable, mas maayo gid sa Regan.
2: Yes, that's correct, no? And kami naman sa NGCP, we have been asking or appealing to that, no, for the past years, di ba? We need really additional capacity, no? Regardless of technology, we welcome any technology, no? It's renewable, solar, hydro, if it coal, kung nakapasa sila sa moratorium sa Paris Accord, so much the better, no? And then may ara galing nga I think the past week may mga nuclear talks, no? And
0: yes, yes.
2: PBM mismo. Encourage man siya tani sa mga investors. So, it's a need, no? Especially, we are so vulnerable sa Pilipinas, no? Sa mga world market,
0: yes, correct.
2: Mga shifts, no? Gagira sa Ukraine sa una, ba't siya kita? Subok, sige akong gagira. Gagira naman sa Iran, nas mas nadugangan pa ginang pag-antos nato. Because all these things, you need to move this around the world, no? Ang coal,
0: yes, correct.
2: So, oil. Ang coal, wala duro nagsakang problema sa coal, ang nagkakulang sa coal, but from moving it from one country to the next, no? Pag sa Pilipinas, you need a lot of fuel to transport it. So, that's correct. So, we welcome all this development and we hope, no? Kay, especially dito sa aton sa Panay, I think the last investment or commissioning of our power plant was probably 2014, 2015.
0: Wow, lawig na.
2: So, si PCPC plant, no? So, that's like around 11 years ago. That's when i-analyze mo, pila na ang, pila ang demand na nga nag-quadruple since that time, no?
0: Correct.
2: So, kami naman sa NGCP, we're continuing our investments. But, of course, we have to go hand in hand with the power plants as well.
0: Okay.
2: There's no sense kung we have a very big power line and then wala man sang kurente kasulod Japon.
0: Ati, wala man.
2: Yes,
1: okay.
2: Yes.
1: Anyway, Sir Regan, thank you for the updates, sir. Good luck sa inyo. Kabay pa nga ma-restore na ini. Ang problema na ito, madula na because kinanglanon ginaton ang kurente sa matagadlang matanan. Thank you again, sir. Mayang hapon sa imo.
0: Mayang hapon, Sir Regan. Thank you.
3: Tatak RMN.
1: Well, atong mga planta sa TVI 1 and TVI 2, Master Don, ara sa area sang Toledo. Cebu. Ang Toledo, Master, ara na da.
0: Mga parinti ko da. Hi, how are you?
1: Toledo kaya, no? Toledo kaya. Toledo.
0: Ah, Toledo. Okay.
1: No?
0: Okay.
1: Yan ni Ma'am, Toledo?
0: Tonet.
1: Ma'am Tonet, ha? Yan niya, hindi niya imo. Toledo, imo yan. Pero, Master Don, well, seriously speaking, ang ining mga planta, kung mabalik, inamuntong niyang balko sa lingkot, ma-restore na sa, mabalik sa normal.
0: Ang total mo pila ganito? 300?
1: Tikbalo ko, pilato ka na isang
0: planta. 169 mo?
1: 169. Hindi man na siya dalit-diritso, pero pila ka oras, kumaga, i-break in mo. Tiko magduwa na kabilog, 338 megawatts.
0: Kung magsugod sila pandar by August 22, manormalize siguro the day after.
1: Yeah, pwede.
0: Kay amat-amat nila na ginapainit mo. No?
1: Sa makina, break-in.
0: Oh, break-in, wanay.
1: Bago, mga piyasa, yun na nga iban. Ti, basta doon, Balocong Toledo, nag-face ina sa Negros.
0: Mm-mm.
1: No? Lapos ina sa Negros, lapos ina sa San Carlos.
0: Mm-mm.
1: That is why may Roro na da, nga nag-abiyahe, halin sa Toledo pa San Carlos, 4 hours.
0: Okay.
1: Apat na kauras ang biyahe niya.
0: Adang submarine cable, guro.
1: Sa NGCP. So, ini siya, ti, amun na nga nag-tabok, amun ang Visayas grid na ton, master. Mm. So, ma-restore na niya, no? Sa normal, kag siguro, ini nga daw nga suffer na ito, may rotational brownout, madula ini.
0: Kabay pa, parekoy, kabay pa, on schedule, ang ining pagbalik na mga kabayanan, kay ti, amal ganin na ton, what can we do? Wala man tamay mo, muhigot. That's why si Mayor Ray Satrenas kani, nakainchindi man sini, kapon interview na ito si Congresso mo na Janet kanin, kung ano mula pwede nila maubra. But as of now, their hands are tied. Titi, paano nila maubra na kayong problema, among production?
1: Well, yeah, tikorek na, kati kung wala ganda ang source mo.
0: Oo.
1: Bisan mo itong ambal ni GCP, ni Sir Regan, ano man kadako ang ilang mga tubo da sa marine cable, kay why man kurinti gaagi kasi ang source wala sa i-supply, why gapon pulos?
0: Wala gapon.
1: Sa nagligan to, may problem sila because may naguba nga sa marine cable.
0: Yes, sir.
1: No? Dako ang supply nga available, gamay nga lagyan.
0: Oh, gamay nga lagyan.
1: Subong naman niya, baliskad, dako nga lagyan, gamay ang gasulod because why na ganit isang power halin sa source.
0: Kagduwa kadlag ko, ah. Dako pa din sa aton, 169 KVE. Megawatts gali.
1: Oo, megawatts. Atong gali, 150 lang din sa panahing.
0: 150 lang. Kay amun ganin ba ko, parekoy, mas maayong mas madamo mag-invest sa mga renewable energy. Isa din sa pag-asa ta ang Halaura Dam, no? May hydro kita, hopefully, no? Kung makapangita pa yung sa iban because at the end of the day, parekoy, gadamo ang tawo.
1: Uway na niya gatras, master. Ang population, ang teknolohiya, the more ngang teknolohiya, ga-improve, the more nga kinanglan ng energy.
0: Ang mga infrastructure, pila na kabilog ng mga condominiums,
1: buildings,
0: mapatindog na dasang SM Mega Malls Balabago.
1: Ara.
0: Just imagine kung pila ka power ang kwaon sina.
1: Ti, master, may Lasal kita.
0: May Lasal.
1: May
0: Inyo.
1: Na, may Ila. May Amon. Trading. Duman mo. Ti, master, magadrag ko, nabotsilingon sina, ang need, nagasaka.
0: Masaka no? Nga masaka.
1: Ang demand gasaka, ang supply, amo ang kinanglanon.
0: Oh, steady. Kung amo gyapon ang supply, ang bala to ginang
1: isang. Ang demand magsaka, ang supply the same.
0: Amo, mabala doon na to, bala, ang last nga
1: ginkong. May scarcity kita.
0: Ang last nga ginkong commission nga coal-fired power plant sa Iloilo, amo ning pay, pam conception. No? Ti, that was 2014. Ti samtang kadugay to, pila na kabilog, ang Mega World nakapatindog na pila kabilog nga kondominium da, may mga bag-o na kita nga mga malls. Ti grabe nga kuryente ang ginahigop sina.
1: Ti well, amo na mabalik kita
0: amo sa gyapon ang aton.
1: Sang kahapon to, master don, ang pamangkot sa isa ka tuntoto nga Norwegian nga gin kapikon niya iya, ti gina pamangkot na tubig nga supply, kuryente nga supply, basic na. Because subong pa lang gani ginakulang kami adlaw. Tapos tuod butangan mo da, siyempre ma-question ka, ano ka dako ang requirement nyo?
0: Mm-mm.
1: Kaya bati ko to, pila to ka megawatts ang kanay requirement sila da?
0: Do, dako to, pwede
1: ko. Ano to man, 15 eh. Lagi ko ano, pero
0: hindi
1: lang ko pre-big masyado, pero dako ang kinanglano niya. Ti karon ang pumuloyo, kasi nang dako ang kinanglano niya, tapos ang amon din ang supply. Basta siya nang ipasulabihon, kaya siyempre siya ang gaganar.
0: Oo, kay amon na gani, gina-require ang mga data center nga to produce their own nga power plant tira pareko within their area, kay para hindi nablaki, tuod manigusyo niya mo, dako na nga negosyo. Kung ako ya si Ileco, ako ya si More Power Plant, dako ning bayad nila sa amon
1: eh.
0: I-prioritize ani. That's business. Wala kita may imo na, hindi kita magambal nga. Tuwing nga sila lang, wala ta may imo na. Negosyo na yan mo. No? So, i-compromise ta na yung, ano, ang residential, brownouton ta na yung mga 2 oras.
1: Ti, that's the problem.
0: Amo na that is why nga tsaktong pamangkot sa pumuluyo sa iya. Tsaktong,
1: kag problema naman na, sang distributor, kung hindi yung madistributan to, ang ara sa area niya, because kinupahan niya na yung dapat distributan yung sa area niya.
0: Distributan niya. Karoon kay gamay ang supply.
1: Oh, kamo na. No? Ti, ato yung bastos to, nga Norwegian, bagay gimana ni Papulion, i-report sa iya to mother company na nagbinastos di siya.
0: Undesirable alien gidya. Okay, dapat na palinon yung iyang kumpanya ni.
1: Balo ka master.
0: Ang tao nga ni.
1: Balo ka master, hindi mo yung mabasol kaya that's public hearing. Kung may negative questions na amugin man na iya.
0: As much as possible pare ko, expectaron mo gani puro tanan negatibo.
1: Correct, iti public hearing na. Galing man siling sila, abi ko hearing na ni why speaking. Buisit. Ang botsilingon, public hearing, preparado ka magsabat sa negative questions because ang public hearing na design na sa pagsabat sa mga negative thoughts or thinking sang tao or mindset sang tao.
0: As matter of fact, parikoy, sa madamo na ng mga public hearing na ganaton, halindira sa quarry, pakadto sa kuryente, na-anticipar na ninila ang mga issues sang tao. That is why nga preparado sila sang isabat. As a matter of fact, may mga data pa na sila. Blay, pamangkot kini Saton, pamangkot kini Saton.
1: I-satisfy sa ninyo na nga kwa ni.
0: O, subong daan, alam na ni sila bangod sa paksilika ni. Amuning pamangkot kini nila. So, namikon ang tunto, yung buisit yan namikon.
1: Mugid.
0: Ano ka? Public hearing, alungay ka sa amon, tapos ya, ikaw yung suplado?
1: Ano yung gurong buti yung silingon sa public hearing? Guro, mati lang ka mo kay explanation na
0: basi,
1: ni Apple. Basi bla mo na.
0: Ay, dali lang yan.
1: Basi bla hindi uso sa ilang environmental compliance certificate nga halin sa DNR bla prior sa tanan?
0: Abi ko, anay, mas speak lang ko di. Nga aya ka mo, nagpamangkot na sa ako, no?
1: Na, basi why ma-briefing bala? Nga daw amo tong iya. Kati, Master Don, kay kon mga amo ni, dapat, kay balo naman ka mo sang setup, sang setting tadi sa Philippines, nga mo ginaya during public hearing. Negative ginaya, mo gani, General Assembly? No?
0: Kita mo sa una, parikoy, ginkuha na lang yung social acceptance. Kaya sa una, required ang social acceptance.
1: Na.
0: But silingon ang mga pumuluyo, dira nagpabor. But nakita nila nga, kung kaisa parikoy na abusuhan, counterproductive na. That is why, ang bal nila, diri na lang kita sa DNR, kwa kita ECC diri, kung do medyo national in scope, wala parikoy ang iyasin nga project, kay kabudlay sang idalo, mga pumuluyo, kay kung isa ginaintrahan sa mga manog, labugay,
1: mga labugay boys TV.
0: Oo, no? Mga nagalabugay si dalom to. Ti hindi mapulupirma-pirmahan sang barangay ang ano na, kay ginaintrahan.
1: Hindi, kiti identified, man sila, ti ko makita, na siyempre ibang pang ano man bala, panglantaw man nila yan, inintrahan na bisang amo to. Pero, well, in fairness sa ila, normal man lang itong pamangkot, bisang guro ara, o kung wala man sila, why man ang gamater, guro?
0: Ang ato yan, namikunto yung tunto nga Norwegian to. So, dapat nang siguro, I don't know kung ang banwa sang oton pareko will magpagwa sang ilang resolusyon for persona nung grata sa iya, kay diriyang man siya kung star sa oton, wala takabalo kung diin.
1: Actually, ang mga official to sa oton na disappointed.
0: Disappointed eh.
1: No, actually manugunan ka kun hindi. Pero nga manugunan ka kun hindi man lang masabat ang mga basic questions. Kritiko nang iyang pagsabat, pag-handle sa na hindi sa magsabat kay bangod wagin man sa signog sabat. Kay hindi sa preparado kay way magisaguro ka balo kun din maghalin ang source ng tubig o kun kuryente niya. Ginapadalay na lang sa pisog-isog kag pabubong buang.
0: No? Kiti base wala sa tuod dunog sabat la. No, dapat preparado kay public hearing eh. No, I don't know kung ano natabo kasi blang ambal siya, sir, i-present mo lang kay wala sang question nun, sir. Basta mo na bla.
1: Si blang.
0: Tibisan pa parikoy. Kung pamatasan mo ya, kabalo ka magrespeto sa pumuluyo, hindi amo tong panabat mo. No? Hindi ka to mag-FU sa mga pumuluyo to.
1: Sakto na.
0: Kita ko pa sa video to ginasulong yung pa to mga reporter. Puro pa to ng babaeng reporter.
1: Kaatra
0: sa mga babae, mga reporter, doon to kung anong ginambal ito sa mga reporter nga nag-attend dito sa public hearing. Umatra sa mga babae, mga reporter, kita ko sa layo nga video. Dito kinulbaan, guro, mga babajito nato
1: sa
0: mga
1: Norway tulis. Pa naman, isa sa pinaka-happy nga lugar na tani kagdo,
0: most livable country, ginayang Norway, number one ina.
1: Doon na disappoint ko, may harap maglilip, hangang.
0: Hindi ba silingon yung mga Vikings kamuda, may isog na kamo.
1: Doon islan ko nga lang sa bata ko ni Malkakron.
0: Hindi ka mo, ginakanaan lang kamo namon. Hindi ka mo magpaisog-isog.
1: Di na yan, nakanaan di na.
0: Di Vikings
1: naman.
0: Anli, oo. Oh, mga amigo tada, sino ni amigo tada manager to?
1: Alvin.
0: Tuga dugang si Mobla.
1: Oo, no? Amigo to Alvin.
0: Oo, para Alvin. No? But anyway, parikoy, manami ini, hopefully by August 22, ma-start ang TVI-1 or TVI-2, nga power plant dito sa Toledo, Cebu. 169 megawatts ang iyang ihaboy, ibulig sa aton sininga grid. So do medyo hindi nang kita guro, makagulo ginawa na kita. And by the end of August or first week of September, ma-start naman ang TVI, another TVI, wala takbalo kung 2 kung 1 ina, another 169 megawatts ang igahaboya sa aton dire. Mm. So manami ya, no? That's good. That's good news sa aton kay dako na ning igo abi sa mga business establishment nga nagabakal krudo para sa ilang generator. Magluwas sa mga business establishment nga may ara ya sa mga solar panel sa ilang mga buildings, no? Nga makaganagan man sang ila sa nga paggamit sang kuryente. Depende na abi kung anong solar mo da, off grid o kon sa grid gid eh, no? But anyway, manami ini nga balita, good news ini. Iniuna nyo na batian mga kabenan sa RMN na Ilo.
1: Ini nga nga bahin sa itong pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kabisama sang produkto ni kalidad ni Tita Alingkag Herbs Med Pharma Corporation ng NANS Super Plus. Mag-inom na sang NAN Super Plus, number 1 ini nga kapsula dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. NAN Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla mga kabiyanan, no? Ang NAN Super Plus, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidants kag bulig kontra kakapoy kag pagpalang luya sa aton sininga lawas kag available ini sa tanan ng mga butika sa bilog ng isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. NAN Super Plus, produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: Siyempre pambansang liniment ng Pilipinas, NAN's Liniment Oil, nagabulig sa mga palanakit palamuypoy sa lawas naton. At the same time may ara skin care ini, may katol-katol arikis si Tuto si Inday, don't worry, plus ilang na affected area kay balik kutis artista bat ang panit sa bata nyo. Ang manami pagid sini kay may neem tree extract ini. Uy, nagataas ba lang kaso karon sa dengue sa aton palibot, mo? After sa tigululan, nagdamo ang populasyon sa mga lamok na anong panugyan sang Department of Health kasang Provincial Health Office naton kag Iloilo City Health Office naton, isa dira parinlo mga kabayanan sang ugsara naton, and one of them amo nga pamanyos sang mga mosquito repellent kay mga lotion. Buot silingon nila sina NAN's Liniment Oil. NAN's Liniment Oil, may neem tree extract na katabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Hindi ka magkadingge, ikindingge. Dalama lang iasang kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala sang dengue mga kabiyanan. Ganyan ang panginahulat ninyo, mag NAN's Liniment Oil na barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. Mga kabiyanan, manami pa ini gamiton kay ikwan ini nang wag pilit-pilit sa panit balado ka ang mga katol-katol kag pilas mo da mga an-an alipunga skin problems mo dula ang palanakit sa kalawasan mo dula man ko, that is why nga kun magpa-massage ikaw gamit ka sang NAN's Liniment Oil, no? Ang lamok hindi pa makakagat kay may neem tree extract, very safe, very barato, affordable katama, available sa 60 kag 30 ml NAN's Liniment Oil.
0: Kag syempre ang pamang aton sininga talisman sa mga kalalakinan ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule mga kabe, may double impact sa lawas ang tao. Ang first impact kasi ni magatiso magatigang imo sininga ikog tao. Ang second impact of course madugangan ang imo endurance, imo stamina, layo ka pa sa prostate cancer. Gani mga boys, dali nakita sa aton talisman Megaman Herbal Capsule.
1: Megaman, Megaman, Megaman.
0: Kanami kita.
1: Ay, abaw. Ano mo na lupyakan, no? The creators ang munang ego, yan ba? Ang agi, yan ba? Oh, grabe, gito yan. Laban-laban, naka two capsules ni.
0: Oo.
1: Kag nakapangapi pa. Grabe nga. Sus, igham lang ko nung pahuhay mo, no? Mega Man Herbal Capsule, the best ni mga kabiyanan, all natural, may tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed, ining apat ka natural nga masangkap ang ila sining tinutuyo amo nga matagan resistensya nga lawas kag ang imo sining nga the junior. Kag nagabato pa sa pulaw kag kapoy, no? Kag pagsik pang lawas mo, hindi magkabalaka, hindi synthetic, ining kapsula, all natural kay halin sa mga natural nga mga sangkap. Mega Man Herbal Capsule.
0: Siyempre, pangapi time na kita, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Ang kape sa mga gwapo, kay gagwapo performance mo ni sa trabaho man o kung sa labing-labing kay misis. Mega Man Gold Coffee Mix, available na sa mga butika.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw nga magkapatigas ang imong apataw. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape ni Pani Paul. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang kape sa mga Ilonggo, kape sa mga nakabati, ang wala gabakal sinibuki. Mega Man Gold Coffee Mix, barato, epektibo, kag manamit kaayo.
0: Oo,
1: hindi magkabalaka, paim na si Inday, paim na si partner mo, hindi magdinalok. Parang kainit na nabatyagan mo, mabatyagan niya man. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Sa aton sila pagpanumbalik, check na aton sitwasyon sa aton RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament.
1: Ang oras, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa launa sang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Inisuki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na akong baga. Ang piya ko ng solusyon, ang kipok mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilog, balay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
16: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
2: Kung alis yari, nagkanto sila ay kisang nagligad, kisakit di dyan katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm and Fab Con. Pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Couple Plus Gold.
11: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Couple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunomi. I and the Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko rawli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuking ng mga butika.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, hiri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Nagapalantunog pala ang imo panulukan. Magaldingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Salton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Salton Gold Coffee Mix.
2: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Nakikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: NANS Herbal Capsule. Mapas kukun ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: This Time Check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhigko?
16: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang gamit.
18: Charm and Fab Car, pangong pumaka-blue. Tanggal amoy kulob sa tangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
14: NANS Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
20: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Kag una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kung cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Paremoto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
0: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gin,
3: may free collagen.
2: Ang guta tayo ng
1: kapa. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Evergreen Herbal Capsule Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
12: Campus Patrol.
11: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
12: Campus Patrol.
11: Mga ganap sa eskulahan,
12: student views on issues,
11: bed space stories,
12: teacher student collaborations,
11: Campus Patrol.
12: Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus
11: Patrollers.
12: Campus Patrol.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Lumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
20: Yung may D3.
22: Mga butika.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: ay hindi kuya fly ka mahal. Nagsistring ko sa ibiri. Tibo man ko daw li sa mga tigulang. Sa sulod siya sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa Mercury, negos Grace Pharmacy, kung sa'yong suki ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
4: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa Remender Gitanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 54. Subong Sabado, first day sa aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament dere sa may Meliloni area sa aton nga Iloilo River. Kag dira kita nakasituate mga kabiyanan Subong sa aton nga location ang Meli Deli Restaurant. Hari na. I-check tang report mga kabiyanan, naka-standby si Radyoman Fia May Otero. Ang latest sa Sinigang Matrion, okay, few moments from now, Master Don, no? I mean, mga isa na lang guro ka oras, mag-award na kita, no? Sang mga tagdaog. Kagkaina, pila-pilang ka minuto, Master Donald, nagsugod ang tournament. Mm. May nakakuha na sang first catch, mga kabiyanan, no? Kag nagapakita ina kung ano, kabugana, ang aton nga suba sang Iloilo. So, ginadayaw na ito ng aton nga city government sa pag-maintain sini, kag sige-sige yun na ito ini kay para buhi, no? Ang aton nga suba. Kagipabugal na ton inindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Ang ining bahin, kagining porsyon sa itong pagpangalag at ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Gold, ang gold standard. Sa patagsang ikayong lawas, kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan, imno na ito na ini 2 to 3 capsules every day. Kag ini, ang halin sa extract ng mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, may spirulina pa, nagabato kontra sa mahigo o dugo, hypertension, nagabanog o kung bukol-bukol sa kalawasan. Santon Plus Gold, 2 to 3 capsules every day. Kag siyempre kung kape, ang pagambalan, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ini, kag mayara ini sa collagen, nga nagabakod sa aton sining tulaan, nagapanami sa tubo sa buhok sang kuko, nagapa elastic sang aton nga panit, meaning nagadugay ka magtigulang kay ang mga wrinkles kay mga fine lines gakadula, nagaputi ka pa, tinlo ka gwa sulod kurang kape mo. Santon Gold Coffee Mix, ining Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Gold yara lang sa mga butika.
5: Siyempre, hindi makalipat sa aton mga mangunguma nga magamit sa mga Kubota products. Kung Kubota products naman ang spare parts, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Ganyan makasigurado kay ni Peke. Hindi imitation na makuha mo nga mga Kubota products, no? Or by the way, for every 3,000 pesos worth of purchase, may raffle ticket ka. Basi ikaw na mapalaro ng winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa
4: Malantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Malantang Haro, Iloilo City.
5: Yes, no? Bago lang kit pare ko'y nag-message sa ton si Sir Regan Alcantara.
4: Mm-mm.
5: Ara naman kita sa Red Alert from 5 p.m. to 8 p.m. But silingon may rotational brownout naman kita.
4: Yes, actually, sang aga, Master Don.
5: Yellow, yellow.
4: Sang aga, yellow warning palang subong. Red na?
5: Red na.
4: Grabe ka dasig.
5: Bago lang kit, no?
4: Before sina, mga kabiyanan. Alauna 57,
5: yari na
4: ang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, come in!
6: Probinsya sang Iloilo, yari na nga ito. Sining resulta sang STL sa bungahapon. First draw, alas 2 sa Agosto 15, 2026. Ang ito sining draw, Timel sa bungahapon, Michelle Sulurin, kaupod sa nga ito sining operations specialist, Jorlin Chris Arguillas. At ang STL representative, Mr. Glenn Sunyo. 20 seconds para sa atong siring first winning number sa subong hapon sa mga taga-probinsya sang Iloilo.

0: Nagkaroon ako ng team at kaunang mga numero sa Subo nga hapon. Kaya tinangin nyo sining mga numero dira, no? Rin ang atin sining first winning number sa Subo nga hapon.
1: Our first winning number is number one, numero uno.
0: Numero uno, number one ang atin sining first winning number. Atong sining registered person, Mr. Barry Cortizano, kaupod sa niya sinin ng mga members, Ramon Panis Jr., Rio Palmares, Kagmabel Gimeroy. Second winning number, 20 seconds para sa atong sining drum machine. 39 pagkabula sa sulod sang drum machine, mga karadyuma, kung sinin mga kumalay sa STL. Yari na, ikatawa na ito na yung numero. Numero 26, number 26, ang atang sirikaduwa ng numero. Last winning number, another 20 seconds sa sining ng mga tinion. First winning number natin, 1-26. 1-26. Ano yan, ikatatlo natin ng numero sa subong hapon. 20 seconds para sa atang sining ng third winning number, 38 ball sa sulod sa draw machine. Yan rin ang ikatatlo ng numero. Numero 14, nagkompleto sa itong siring three winning number combination sa Subo nga po.
1: Iloilo Province for official winning number combination sa Subo nga hapon, August 15, 2026, bid number 1,521. First floor 2 p.m. are numbers 1,26,14, taliwat. Numero 1, 26, 14, in exact order.
0: Numero 1, 26, 14. 1-26-14. Congratulations sa itong siring ng mga tumalaya, mga winners natin sa probinsya sang Iloilo kung sa wala pa. Padayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Grow Court sa PCSO kung sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Monialis Kapalihanta sa Carmen.
2: Thank you very much, Radyuman Mon Kapalihan. Ang lasot sunga draw karon sa gabi, bantayan diri man sa RMN Iloilo. Impunto alas dos, Master Don.
3: Yes, ari sa mga utod naton bala, gailan ulan ko kaisa matugnaw ang panahon talikaw kita sa pneumonia. Kabalo ka bala nga isa kadelikado kag makamamatay nga masakit ang pneumonia. Dapat aksyonan mo ni agud malikawan mong masakit pagi sa pag-inom sang suplemento nga may vitamin D. Kagang ini nga suplemento, yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may natural nga ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega-3 fatty acids, kag alkylglycerols nga nagabulig pabakod sa aton immune system, nagapabaskog sa aton natulaan, nagabulig panubo sa blood pressure, kag level sa cholesterol, kag posible makapugong sa cancer tungod sa antioxidant properties ini, kag may protection pang aton lawas sa mga viruses, bacteria, kag fungal infection. Gana hindi kita magkalipad sa pagmintinara, adlaw adlaw inom ta sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Remember, prevention is better than cure.
2: Kag sa mga anemic dira, ang anemia tigida ba tiyagin sa isa ka tao nga kulang sa red blood cells, paano bala malikawan kag mabuligan sa Dr. Pinoy ang mga tao nga may anemia. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may alkylglycerols nga yaraman sa aton nga bone marrow kag breast milk. Ang alkylglycerols nagaburig na pagpabakod sa immune system kay dako ning beneficyo sa mga pasyente nga may leukemia kag may mga tao man nga weak ba lang ilang immune system, pila na ka mga dekada nga gintunan ini sa maayo, no, ang epekto sang alkylglycerols nga ti na pamatud-an na nga ginausar ini sang lawas para nga magproduce sang red blood cells kag white blood cells. Gani puwerte gid ini ka epektibo batok sa anemia. No, pag inahulat mo abyan mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na 2 to 3 capsules every day. Balikan ta nga aton nga koneksyon nagikan sa Iloilo River dira kita sa Mili Deli Restaurant, mga kabyanan. Sa latest sa sining nga mga tinuod nga update kay dugay-dugay mga alas 3 man nagtapos na ini kag mag-award kita sa aton mga winners sa aton nga una nga daw sang RMN and Councilor Malabor fishing tournament, mga kabyanan. In 9 months sa aton nga pag
3: 74th
2: founding anniversary sang RMN kag siyempre 81st, no, charter day.
3: 87.
2: I-check tabi kay Radyuman Fia, no? Ang ining adlaw kay ining adlaw significant team man ining adlaw para sa manginadlaw para sa aton nga syudad sang Iloilo. Radyo Man Pia, standby.
4: TYRI Radyo Man Report.
2: Pe,
5: malapit isa na lang gid ka oras.
2: Pepe, dali lang, ikapila gani nga founding anniversary sang Iloilo City?
3: 89. Okay. Kulang lang ko duwa.
2: Oh, akon dako ginakulang ko. Oh, proceed.
5: Oo, mga isa na lang ito oras, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel ang nabilihan antes kita nga mag-cut off, no, susuning aton nga RM and Councilor Malabor Fishing Tournament, no. Dili kita karon sa Muli Deli Restaurant nga aton nga partner sa susuning tournament. And of course, siyempre nagahulat-hulat kita nga may ara pagidbala sang hulik nga mas dako kung ikumparar sa mga nauna na kagina. So far ang pinakadako naton sa karon, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, amo man to siya ang first catch naton kagina, ang awa nga isda nga nagabugat sang 425 grams, no, na dakpan ini kaina mga alas 8:35, no. And so far ang ulihi nga nakahuli kagina pa ni mga 11:55, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, amo ning latab nga 70 grams, no. Ang rules sang aton nga tournament, no, some may mga changes kita so far, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, bangod.
2: Uh-huh.
5: Kay may ara kita disang representative halin sa Iloilo City Agriculturist mismo, kay uh-huh, may mga ginasiling siya nga ang iban nga mga isda, mm-hmm, nga nahulik sang aton nga mga anglers, no, mga young anglers naton sa subong nga kids category, may mga average lang abi nga kabugaton, no. So hindi applicable sa tanan nga isda ang hambal naton nga 250 grams nga catch and release. Kay may ara kita isda nga nadakpan nga wala saya nakalabot 250 grams pero sa sahi sang isda, amo na lang gid na ang iya nga average or malapit na lang gid ra ang iya average, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. That's why nga ginkip na lang, no, or pwede na lang madala pa uli sang aton nga mga young anglers, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. Sang wala lagi lamang madugay, may naka collect sang isa ka giant mangrove crab, no? Amuning nga bali lang ang giant mangrove crab. Kaga more or less siguro kung kilo hon, mga 500 grams, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. O galing, nagsusyo ng aton nga representative halin sa City Agriculture nga i-release in isa.
2: For the reason nga?
5: Babayi.
2: Babayi? Oh, oh, actually may picture kita diri, babae giman galing ning kasago.
3: Mm.
2: Ang krabo. Ano ni sa kasag alimango?
5: Kasag mangrove crab ang tawag nila.
2: Okay, okay.
5: Mangrove crab.
2: Mm, buhi, buhi pag kuno buhi pa ni, no?
5: Oo.
2: Okay.
5: Sa amoy yung ambing kadakoon, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, hambal sa City Agriculturist naton diri nga si Sir Jastriel Solatario. Hambal niya sa amo ginakadalag ko ng mga kasag mo kalabanan nga nagabuto sila, no, or nagapangitlog para nga magdamo pagid, no, ang ilang species diri sa aton nga Iloilo River, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. So that's why nga medyo ka nugunan man tong bata gani ini sumpre sundaan ang tutani, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. Galing kay lagi mahimo kaya may ara kita di sang technical committee halin sa City Agriculturist, that's why nga gin-release, no, ang ining
3: That is why, because mga ano ni mo, mga babae ni kag may mga itlog siya bala, Radyo Man Fia. So sustainability ang kinanglan naton, no. That is why nga bisan gani sa manok ang ginabaligya, kalabanan ang ginabaligya, sulog. Radyo Man Fia, kag mga babae, kag mga babae amo nang gapadamo abi mo. So, bisan ibutang mo pa na sa tao, kalaluoy gi man kami nga mga lalaki. Ya kami permiso sa kapisyo mo, pe.
5: Amo na gali how?
3: May iban pa how?
5: Anyway,
3: Ang sa first catch kay gina to, ano nga lang sa first catch? Sa ano nga lang to sa angler nato nga bata? Kapila edad ya?
5: Si Jonard Dumugho. Jonard, okay. Dumugho halin sa Barangay Veterans Village, City Proper, no? Mm. 11 years old, pag hambalila sa Manikunoan nag-champion, nagligad. Sinilang galing ito, eh?
3: Wow.
5: Sa Molilo ni Fishing Tournament.
3: So, kabalo ginigiling bata. Anong isda? Nakita ko to kagina kay naglabay sa akon mo ang isda to. Anong isda to, Feman?
5: Ang kagina, ang nahulik niya, awa to.
3: Awa? Ah, okay.
5: Awa.
3: No, sa English, sa English, sa piti. Piti fish.
5: Pita, correct, no?
3: Mag-correct man siya.
2: Sabi mo ka-greasy mo, ha?
3: Oo. Awa mo, tiba ko piti fish. Ah. Pilang bugat siya to, Fe?
5: 425 grams.
3: Ah, tilapaw, lapaw sa ano ta. Pwede. So, pwede ni madala puli.
2: Pang Sudan.
3: Nadala ya puli ni?
5: Oo, madala ya gini puli. Ang Don Rezo Manronel sa... May iban gani. Sir, may iban nga nakadakop sang ano gani, ng laba ng isda. Ni pa, ni pa. Pwede na siya makao, no?
6: Pwede, may maluto niya ng mayo, pwede nila makaon.
5: So, pero, pwede sa
3: makaon kay hilaw, pwede man.
5: Allowed siya sa fishing tournament or hindi siya?
6: Not allowed niya, not counted ang panipasok.
3: Sino na-interview mo?
5: Si Sir Ismael Albani, si Sir Maeng, ako na-interview.
3: Ah, okay.
2: Oy, liyaw ko na kay Sir Maeng. Ben, ito, ano tong mga pasalamatan, tada? Liyaw gabi, paano na lang siya? Baby, liyaw ko? Parikoy, Maeng, si Radyo Marunel and Radyo Mandon. Ang aton mga pasalamatan da, no? Kay sa unang adlaw ta, ginutlo na malang nabiling kag magatakop ng first day na ton para sa mga kids, no? Pero mga pasalamatan na ton, nga nagupod sa aton nga tournament.
6: Mas may mga ni kay Subong daw, enjoy man ang kabataan siyang fishing. May may experience siya na sila nga mo ng event din na baka maing ulit nila.
3: Kana higit man na nung maing nga magsugod kita sa kabataan para mangin sustainable. By the way, sino mga nagbulig kagina sa atunda nga gusto na nimo pasalamatan ng maing?
6: Kasi ang ibang ko din nga taga agriculture naging kuha ko sang makabulig man siya kon. Bali, tatlo lang kamarsyal ganyan kuha ko nga taga diri man siya mong nag-fishing. Tapos may mga experience diabla sila.
3: Okay.
6: Parte sa tournament.
3: Ang tubig tada, ginmuno mo?
6: Ang tubig ni nga gin-sponsor sang ni Kim na ubos pero nagpa-apas pagin ako.
3: Wow.
6: Gusto mo nila magbulig.
3: Kaya Sir Kim da, thank you gina. Bako namin sa tubig ka gina. Kaya mo ginang kinanglanta. Kaya kada mo damo sa...
6: Napakuha isang... napakuha lang ito sa akong jalapos.
2: Okay. Tiyan, buwan na bus pa gina, no? So, ang tubig provided by...
6: Para nga...
2: Sino nag-provide sa tubig na gani, Eng?
3: Si Kim ko na. Sino?
6: Sino to? Si Jun.
3: Jun?
6: Jonathan Ababaw.
2: Okay.
6: Jonathan.
2: Anong alan sa iyang water refilling station?
6: Kim.
3: Ah, okay. Sige.
6: Kim Laundry.
2: Kim Laundry and water refilling station. Di namtang ni?
6: In front ang alando ni Memorial.
3: Ah, okay. So far nung maing, anong pinakabug at subungda nga nahulik?
6: Si Subong ang awa, tuwa mo tong...
3: 4.25. Ang first catch kaya gina na ton?
6: Oo, first catch na.
3: I see. Sige, no, Maing, salamat kita sa pag-assister mo dira sa aton tournament, no? Next year naman. Buwas magli, may buwas pa ta.
6: Okay.
3: Sige.
5: Si Sir Ismael Alba, Resumandonel, at ang technical committee, no? Dito sa fishing tournament natin.
3: Ang iban ganito, nagbalik na sa stasyon, wala ginamin nahulik.
5: Nahulik na nila gina.
3: Hindi, ang Stoto Roger, pagbalik lang din, nagkaon ng pansit. Wala ginamin nahulik, ah. Oo, tigaling kipang mo kay isa pa, swerte-swerte, balaan ng pagpamunit, Radyo Manfia.
2: Kibalo ka, Tidra, ganito na makuha ng imo pasensya.
3: Oo.
2: Matakos, no? Kibalo ka, tining pagpamunit niya. Kung pasensya, para lang niya sa pasensyoso, ang mga wala pasensya, ya, baka lang sa merkado.
3: Oo. Amo nang ambalis ang LTO, bla. Tisir, kadamo-damo, magtabayo litro, nga kugit. Amo man as pamunit, no, ay. Damo isda as dagat, pero ikaw ganyang nahulik.
2: Oo, muna. Ikaw na taga.
3: Fe, may dugang nga pa, Fe.
5: So far, Red Zumandonel, nahulat na lang ni Namon nga magpalupok mo naman din sila. Para nga, amun na lang.
3: Basi mo lang magpasalba naman ng isada.
2: Trigger happy, no?
3: Gina, wala pa tayo makastart. Nagpalupok na mo. Bati, ang bako kayo nung mahit, pasalba, guro to.
5: Hindi, so doon, naginiya karon once may maglupok, amun na ang, ano, no, ang patimaan nga nagtakop na. ang aton nga fishing tournament sa kids category.
3: Kagina bala Rajuman Fia, gasugod na kita, but I think may number of hours pa nga ga-accept kita sa walk. Indo kadamo pagina no na nagsulod ng mga kabataan.
5: Oo, kay may ara kita nga ang iban ginahulat kulata kay naka-pre-register pero wala nag-abot Rajuman L. And kagina sa kids category nato nagatag kita palugit nga 45 minutes.
3: Okay.
5: At pang nag-start kita alas 8 para nga makahingabot man bala ang nagapakadto pa. Kag ang mga luyag pa yung mag-join na mga walk-ins sa mga kabataan nga dali lang sa palibot kasi siyempre libre man nga, wala man niya registration.
3: Ginalaw ta.
5: Kung may rad sila, pwede sila kahingagaw. So, 8:45 kay Inam, damo man nagahingagaw. Red Suman Ronel. And sa aton gali nga open category, amo man ina ang matabo sa buwas. No?
3: Okay.
5: May walk-in pa kita. Pero siguraduhon naton nga aga pa, no? Para kahingabot sa walk-in cut-off, Red Suman Ronel. So far, sa naisip naton subong, no? May mga nag-walk-in, siri kay Ina para magpa-register. Ang atong nga open category, may ara na kita sang 112 participants.
3: Wow, kadamo!
5: Yes. And may mga nag-signify pa nga maapas sila buwas, walk-in sila. So, hambal ganin naman kayo na ni Councilor Malabor, siguro malabot naton 150 to 200, Regiman Don, Regiman Ronel.
3: Wow, that's very good. Dira mo makita ang entusiasmo sa mga uto naton sa pagpamuli. Tamak mo na, registration fee mo is only 200 pesos. Pero may posibilidad nga magdaog kayo mo, yali maklibo, Fia?
5: Oo, and of course, this year, Regiman Ronel, may ara sila sang libre nga panyaga, no? Kasi siyempre,
3: wow.
5: Nagligad nga tuig amuning hingyo sa natin yung mga anglers, nga bisan hambal nila, bisan magdugang pa sila register kung may libre pala nga panyaga para hindi na sila maghago kapag sila sa pagkaon. So, amun na ni, isa ni sa mga...
3: Pwede man lang ang mahulit nila muna lutuuntay?
5: Dala lang sila sa salugbahan.
3: Oo, magkita yung masugba. Pati ka na, joke lang ha. Ano, we will do that, no? Sorry, hanta na. The courtesy ni Councilor Mandri Malabor, matagaan sila diratanan sa panyaga by tomorrow, Rajuman Fia.
5: Yes, no? Sa liwat, no, gina-encourage natin ng atong mga anglers na luyag magpasakop para sa atong open category, buwas nga adlaw, na magkato sa venue, no? As early as 6 to 6:30. Kaya may ara pa kita sang gamay nga program. At the same time, may orientation or briefing pa kita. Regiman Don.
3: Okay. So that's why nga dapat timprano sila kay i-orient sila sa mga rules and regulation.
5: Oo. May ara pa kita orientation kag may gamay nga program. At least mag-umpisa kita po.
3: I think do gina-expect na to, do Mayor Raisa Treñas will come, no? By tomorrow.
5: Isa na sa mga ginapasalamatan man aton Regiman Don Ronel ang support no sa Iloilo City government. Of course sa pagpamuno sa aton partner kay Councilor Malabor kag sa mayor naton Mayor Raisa Treñas.
3: As part of the 89th founding anniversary sang Iloilo City. Kag sa Arimena naman 74th.
2: Kasi 24 naman sa Agosto 28 mo gina yung exact date no kay naging registration kita nagsugod kita sa tong August 28 1952
3: yes.
2: So advance anniversary anniversary
3: Arimen. That will be on August 28 actually ang anniversary yo sang Arimen and that will be my 6 year anniversary man, sa Arimen no?
2: Parang kailan lang master ah
3: yeah ika-anom ko na nga tuig sa Agosto 28 Saint Augustine Day na
2: so happy anib sa imo Regiman Fia salamat gid kagang ang ibang guro ng mga detalye dira kuwao nila kag bantayan sa aton nga social media page.
5: Yeah, so para maning latest update diri sa Mulyuluni or Mulyudeli restaurant sa nagapadayon nga RMN and Councilor Malabor fishing tournament. Kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Regiman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Thank you very much, Regiman Fia. So, nagpadayon ini. So, first day pa malang ni Master Don. Dugay-dugay, may awarding ceremony na dira. Kagangatan niya, second day will be tomorrow.
3: Yes, so, balantayan sa ator mga kulturan, may nagani kay nagasugod kita sa mga kabataan bala. No? If we start young sa pagtudlo sila sa pasensya, pagtudlo sila sa amunin yung mga klase sa mga hobby. No? Mas maayogid. We'll start young nga paghatag sila sa sining mga competition. In a way, Parikoy, ang of course, ang ining porsyon ginadulong man sa inyo sa life extension,
2: yeah, life vitamin extension, D3. Vitamin D3 for longer life, falin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag libyo sa gidabatyag sa aton sining mga pumuluyo. So kung ako sa inyo, din pa kamo, diri na kayo mo sa life extension vitamin D3, the best vitamin D3 nga brand, mga kabiyanan, nga ara subong sa market. So, inom lang kita si Niedad. Law kay importante gid ang vitamin D3 level taas sa atong dugo. Kay kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. That is why always mag-inom 2 to 3 soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabiyanan, bakla na sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market. Uri nga popular siya. Popular siya kay Piktibo. Kung law-law ni, wala sa may mag-patronize ni. But mangod, very effective ang Life Extension Vitamin D3. Nagadamo nga nagadamo ang nagainom sini kaginamintinar nila sa ila sini nga lawas. Life Extension Vitamin D3, sarang mabakal sa mga butika, kag pinakamalapit sa inyo lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Yes, kag siyempre, Master Don, magluwas sina ang ato nga Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang lipo sa colon. Kung tatlo, apat, lima, anom ka daw, hindi ka guwang higko, delikado ba si ma-poison kita? Dagun-dagun na da yun, basta gani daw pigaw ang agwasa sa ngigko. Dagun-dagun na sa butika, pangitaagin ang Super Fiber. Dawig na ni, no? Nga nagabulig ini sa aton mga pumuluyo, labi na gid sa nagabuna lang nagabuna, pero wala man sang ebidensya. Super Fiber.
3: Super Fiber, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton para nga matap na gilayon ang constipation. Ganina nay, abista kita da ha, sa aton Super Fiber sa aton mga tokador da. Kanyang napaktan eh, mas makonstipated si baby, bala daw nga kon si mga kabataan daw. O kung ikaw man mismo, no? Gani stock na sang Super Fiber sa Ramabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Yani na, nagabalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kaginakahidawan sa tanan bangod nga ti manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakabi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa may yaras ang ratio mushroom extract ang mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamong immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sa Vita D Plus sa Coffee Mix ang mayara mga kabiyanan sang ginatuwag man naton sini nga properties nga tag sa kasasyay nga Vitamin D Plus Coffee Mix sa mayara pagid sang 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
2: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, inang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
3: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari na ang ato naman nga mga segment sa sining hapon. Una kita sa ato nga health news upod kay Rajiman Joel Franco.
7: Pakinig ba hinggil sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
8: Ang sneezing o kunang pagpanghatsi tuman ka-annoying, ini sa masamitugas ang allergy. Nibilawaan nyo ba lang ang pagkonsumo sang vitamin C, epektibo nga solusyon para diri? Bangod sinigin na panugyan nga magkaon sang dagaya sang vitamin C ng mga prutas, kaangay sang orange, bayabas, kabugaw kag iban pa. Ang vitamin C natural ng antihistamine o kung anti-allergy, dali makapanabuo ini sa produksyon sa histamine sa lawas. Ang allergens sa moon negaduso sa lawas na magproduce ang histamine, dali nagatuga ini sa pagpanghatsi. Himoon nga habit ang pagpatulo sa lemon sa tsaa o kung bisan sa iyo tubig ang ginainom, agod may ipadayon ka mga supply sa vitamin C sa lawas, agmalikawan man ang masaming pagpanghatsi.
9: Para sa health news, kasama mo sa BYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Talk RMN.
7: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Oy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Salamat na dyan na Joel Franco, iningabahin sa aton nga pagpangalagad. Mga kabiyanan, dulong sa inyo, masan?
3: Siyempre, siyang D3 Bio.
2: Ginakiti ang D3 Bio, kombinasyon na biini sang virgin coconut oil kag sang vitamin D3. Ting virgin coconut oil na pamatudan nina sa DUST sa study sini nga makabuligi kontra sa traidor ng mga balatian. Tikaroon ang resulta, bastanti siya sa MCTs. Anong mga MCTs? Medium chain triglycerides. Ano ang mga ini? May monolorin kita dira, monocaprin, monocaprilin nga ini nagabulig para ma-maintain ang ikayong lawas, mabatuan ang mga viruses, mga free radicals kag mga anti ang mga oxidants no. Kag ini mga kabyanan, mabakal always available sa mga butika. So duwa or tatlo ka safta gels sang aton nga D3 Bio, importante nga proteksyon sa lawas adlaw-adlaw.
3: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kaya managatugas sa ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa ha sa vitamin D3 para magtaas ang immunity ta. Ganit para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
2: Kag syempre ang ato nga vitamin C, ang mighty C, vitamin C sa alam palang very mighty na nanasirik kag alkaline mga kabyanan. Ini ang imno na to na doon. Locating lawas na wala manig produce vitamin C, no? Gani nga kinanglanong ginaton mighty C, no? The best ini kag imno naton ini duwa ka kapsula ox kana. Gabakod ang tulan, gabakod ang lawas, layo sa balatian, mighty C. Vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na.
3: Yes, mighty C, vitamin C, mga kabadang, puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro ini siya, may abilidad niya nga magpainat, magpa-elastic sa ugata para masiligan dira ang mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung inom ko mo mighty C, vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta. That is why nga layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang sa DTX 500, ayos na ang buto-buto. Sarang mabakal sa mga butika diri sa bilog ng Western Visayas.
2: Kag, siyempre mga kabiyanan, sana siling ito na?
3: DTX.
2: Ang DTX 500, dalhin sa extract na sa D-sugar sugar cane. Siyempre, tubo na itong gikuhaan ka lamay. Nabilin dira, ang pinangusan ko baga sa aton pa, naamoy ng mga bagaso, ginpuga pagina, grabe nga puga ay. Wow, ang tulo-tulo sinat, meaning ang extract sinat, the best antioxidant in town kag ara ina sa DTX 500 plus nga nagapabakod sa aton nga atay kag kidney. Ang atay kag kidney among unang depensa sa lawas kontra traidor nga balatian, kundi way ka balatian ha. Simple nga kwan nga logic no. Gani ko nako sa inyo, tumar na sa DTX 500 kag updan upon ang mighty C vitamin C nga ginatawag nga
3: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari na nga to nga trivia with Rajmal Rezi Bordon.
10: Ang social connection kaangay sang pagpalangga ang nagahatag sa aton sang pleasure kag nag-influence ang aton long-term health. Kaangay ini sing epekto sang bastante nga tulog, maayo nga diet kag indi pagpanigarilyo. Madamo sa mga pagtuon nga nakapamatuod nga ang mga tawo nga may manami nga relasyon sa pamilya, abyan kag sa ila komunidad, ang mas malipayon may manubo nga health problems kag nagakabuhi sang madugay. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
3: Thank you so much sa Radyo Man na Rezi Bordon. Oy, sa aton mga suki, galihan na ida, no? Sa aton sining mga kauturang kaday, parikoy James Carpe, ba? Parikoy James, kay Mama Lilita La Pastora, happy listening na ko, no? Kay Teoy Fred Dapakakos sa Romagay Raya, San Enrique, Iloilo. Thank you, gida. Sa, si Parikoy, Stephen Fanega, sir! Stephen Fanega, thank you so much. Sa aton sining RMN Iloilo Fans Club Singapore, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong, kag RMN Iloilo Fans Club Main Chapter. Yan naman aton nga Tourista with Rajaman Lenet Chulatris.
11: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Paano bala maamligan ng aton kidneys? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo ikayong lawas. Mag Dr. Pinoy's Squalene. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory, gani may kapasidad dinhi sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa pang toxins nga era sa lawas. Sa isa ka research study sa University of San Diego, nag-recruit sang 150 ka pasyente para mabala ng epekto sang squalene sa kidneys. Sa ining study, ang mga naginom sang squalene nagnawa ang proteinuria levels sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala naginom sang squalene. Ang proteinuria sintomas ng kidney trouble gani dapat punggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaga sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Pila bala kasahi sang hotel ang imo nahibaluan? Pila na diri ang imo natinirana? Ginpatpat sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang hindi magnubo sa 18 kasahi sang hotel sa bilog ng kalibutan. Lakip sa mga kilalang nagatrend among luxury hotel, business, budget, apartment, airport, casino, eco-friendly, floating and water, kag capsule hotels. Payag ni Manikan, nagdamo ang sahi sang accommodation establishments bangus ang preference ng tao, pag-evolve sa transportasyon nga makabuli sa convenience ng travelers, kag pag-expand sa mga negosyo sa iba nga lugar sa nagakinanglan sang matinran sang ila, mga empleyado. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Leneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.

0: Wala nga lang nakita ito ng tiyempo pa rin, Koy.
1: Sabi ko lang nga lang ang tingog mo. Inaway, kay Rajawan, John Hartwell, Tuwala. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako naman si Rajman Ronel Sorbito.
2: Rajman Don Donedo!
3: RMN.
4: Comments?
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Kinagapabakod sa immune system.
7: Ang immune system.
6: Amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulor sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Community Health Alarm. Kaupudi Papa G.
12: Runs Herbal Capsule.
13: Pate,
12: ano ginadigwa-digwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na-ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
13: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina.
12: Liver cirrhosis?
13: Runs Herbal Capsule.
12: Ano gitbalang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
13: Of course.
12: Una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kun masobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Kala inom ka, partner?
13: Oo,
12: ate gwapo.
13: Runs Herbal Capsule.
12: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Runs Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
13: rowers yes,
12: garlic,
13: mushroom
12: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyuhan gid ang imo atay.
13: Runs Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Make-up Herbal Capsule.
12: Partner, wala patay ang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
13: Make-up Herbal Capsule.
12: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero basko ka pa na yan.
13: Luya na gid ang uraraw.
12: Sus, wala problema, partner. May diyahan na yan ang magbasko kag makapalupok pa rin yun ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
13: Mega Man Herbal Capsule.
12: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mang kaya ginapasiguro ko sa imo, partner. Hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
13: Mega Man Herbal Capsule.
12: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
13: maca,
12: honey goat weed, kagtungkat ali,
13: kay yara sa
12: Mega Man. Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
13: Mega Man Herbal Capsule.
12: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
13: Mega Man. Herbal Capsule.
12: Yara lang sa mga butika.
13: Nuns Linen Oil.
12: Partner, nagaragguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
13: Nuns Linen Oil.
12: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Linen Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo kag ginakaspa.
13: Nuns Liniment Oil.
12: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
13: Nuns Liniment Oil.
12: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
13: Number 1 nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay
12: kag Gimaras.
13: Nuns Guns Liniment Oil.
12: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
13: Mabakal.
12: Sa mga butika.
13: Guns Corn Coffee.
12: Partner,
5: daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
13: Guns Corn Coffee.
12: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O kinatawag man nga blepharospasm. Kagang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
13: Guns Corn Coffee.
12: Kung magsigisigi na, partner, basi bla kun mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Guns Corn Coffee.
13: Guns Corn Coffee.
12: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
13: Guns Corn Coffee.
12: Wala caffeine.
13: Enjoy ka na.
12: Healthy ka pa.
13: Guns Corn Coffee.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Remind
12: Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Also available
13: Remind Choco Mix.
12: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
13: Remind
12: Choco Mix.
13: Mega Man.
12: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntung od ng mga lalaki.
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
12: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
12: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan na kung baga ang piya ko ng solusyon ng kisbok mo kung isa Extension Vitamin D3. Bale, apat kasop gel everyday. Ano na batsagan ko nga doon ako gawa ginapo sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to yung kapuhin ako. Subong yan nagawa ganto ko to sa ilang balay sa bata ko takladon.
16: Remember ko nga Life Extension Vitamin D3
15: sigurado effective.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Evergreen Urban.
3: Cellphone Plus Cold.
18: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Cold.
17: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
17: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Cold.

0: yung ensuring that there is enough capacity for the new business, new customers, no? No,
1: yes.
0: We have to ensure that such big load can be served by our company, the More Power. And in terms of naman, yung mga response time namin, any concerns sa mga consumer namin, ang mandato sa akin, ang mandato sa mga empleyado ng More Power is to really take care of the consumers. We believe that the consumer should be the CEO of each company, no? They should dictate ano yung dapat na ginagawa ng mga distribution utility. And for me, my definition of customer service is very high, no? I have high regards with the consumers kasi sa akin, inconveniencing myself for the convenience of our customer, that's for me is a customer service. Hangga't hindi ako na inconvenient, meaning middle of the night, wee hours of the day, nakakatulog ako, pero the moment na may tumawag sa akin at dapat actionan yan, then that's a customer service.
1: Yes, sir. Again, Madam, muli niya salamat sa mga konsumidor sa More Power nga nagpamati subong adlaw, no? And of course, ang aton diri tinutuyo nga maging transparent kita, mapaathag sa ating mga consumers, ang nagidman bala ang direksyon sa More Power, ano ang ating mga ginaubra, kag ano ang mga programa ang nakaplastar para sa kaayuhan sa ating mga konsumidor, hindi lang diri sa bahin sa Iloilo City, kundi para man sa pila ka bahin sa probinsya sa Iloilo. And again, nangin kaupod nato mismo ang CEO sa More Electric and Power Corporation, Engineer Ronald Torres. And of course, nangin kaupod niyo man subong adlaw ang inyo host, Angel Pichilirtan. Kaya ganyan naman kami sa masunod yung simana, agod niya talakayo nato na ang dugang ng mga kayuhan na ginadulot sa More Electric and Power Corporation. Again, this has been your host, Angel Pichilirtan. For More Power at your service,
2: bringing more to life.

0: 23 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: Two capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, Fab, Con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
8: Bangbang kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
4: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gikan

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethereal Pile.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyadan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo.
3: Hi, I'm Margo from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Katapusan na nga hirit sang mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palaabuton nga Agosto 15 tutob 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 tutob 16 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada semana ang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki nga mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Life Extension, Vitamin D3. Ang mga taong may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-kita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko nga cash prizes ang nagahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
3: GTX 500.
10: Di na kano ang ginibatyag ko ang ako ni UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
11: Si sa kadlo kapila ka magino
12: sa GTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Oy na halin sa nagtay kami sa GTX 500. May nigo ginibatyag.
3: GTX 500.
13: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa misuki ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi, masamay ko din na allergy. Iski magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.

0: It's sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
0: TKX 500.
2: Juice 7 lot.
3: Ano kinabatsyag mo sa
2: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang TKX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TKX 500.
0: TKX 500.
4: Oras tatak alas 3.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio! Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio katang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Kumakal sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Remind Herbal Capsule.
5: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipakon.
4: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
5: Also available
4: Remind Choco Mix.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
9: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
8: Campus Patrol.
9: Mga ganap sa eskwelahan.
8: Student views on issues.
9: Bed space stories.
8: Teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga campus patrollers. Campus Patrol.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
14: Charmin Fab Car, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm
15: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadutlan sang balatian.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry mabakal sa mercury negus Grace Pharmacy kung sa inisuki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumad sa D3 Bio. Iniyang ako ng insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique
13: Max alaga. Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa matilong na dugo,
15: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
1: DTX 500.
15: Masaligan,
1: epektibo.
15: DTX 500.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
19: Life extension, vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physium.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal ng butika.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig. Big nga pwede itlugan sa dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Ato Likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Ako, Gli, si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. I and the Queen of Life kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na domay matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
1: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
1: Ang Nance Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
10: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused kag energized.
10: Nance Corn Coffee.

0: Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras tatak, alas 3:30.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kaoras ang pinaka-regular gidmi interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Alagi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kinakonsider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lagi carrots.
8: Oo, hindi lagi carrots, mga natural.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
5: Saling nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas na
5: ano kayo yung server?
4: Maitukar ka pa!
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
9: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
6: Gusto.
9: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
6: Mm.
9: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba, kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
6: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
9: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
6: May edad-edad na.
9: Hindi, mga mekaniko.
6: Ah, oo, siyempre.
9: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
6: Kosto. May mga...
9: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo, cartilage. Gusto. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C. Agod nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500. Gani, sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
4: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nag-

0: Pagsa Imuatan kaysa BTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetic o mga BTX 500 na kamo. BTX 500. BTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambalidok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or Pure Silang, Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod daw.
2: Kay wala kag-inom di TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MITC or Pure Seed, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon, kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas na level sang free radicals so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisin. So ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PureC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag MITC, agod dali ka maka-recover.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sa ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
2: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, iskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MITC or pure si.
0: DTX 500, makapuling sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani. Ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood sugar GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX 500 kag MITC ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kag MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
2: Mm-hmm.
5: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga ah. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MITC everyday.
2: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MITC. Hindi ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or pure si adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wai po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
0: Papas informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Taosas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amo na niya ang habon.
1: Wala ito sa salig sa mga habon to. Yan, sa karabon, o. Iwan mo kung naghapon ng karabon.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
1: Sabi ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning itawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, DTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Sinti na rabaw, gawa pa nago lang na siya.
3: Ang sikreto niya.
1: Milig siya taguay.
2: What's up, panago si Jabaw, gagamit siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pilaidan, Sir Boy.
1: Dising ko, dising. 19, nag, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Wala 19 na.
5: Ha, kampiyon ni
2: Magpitch. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, makadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo, basic. Gina-
2: ang paligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Mutsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakantoy sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio?
0: Talk ni Doc.
4: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, Sir Boy. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban nga makita mo sa D3 Bio? The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, well, immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
8: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buho kang nakinis ang akon puti.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
9: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamalaka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
3: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys kasi like kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto no balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang nga unto ti ang D3 Bio miara sang ginatuag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatuag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no?
5: Bio,
3: oo, no so ginaprevent niya man nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba no kag kun ara na sa ginatuwag stomach ang D3 Bio ang lauric acid no ginapatay niya man ang ginatuwag kagaw labi na gid ini ginatuwag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai aton nga chan no kag hindi lang ina ang D3 Bio Sir Boy miara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya nilang yung nasurvey ko, may harap kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage sa imong esophagus. No? So, kung tunlon tana o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
4: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion
5: bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid? Nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imut chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
2: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
5: Good balance na.
2: Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
5: May mudo.
2: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So,

0: Dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir GP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
0: Ikaw
1: dami. Siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo, kagpag-mature sa imo nga B-cells. So, ano pang ginaulat mo? No? Isli na ang imo nga plain nga D3. Mag D3Bio na.
2: D3Bio with Physio. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Nagadula ang ginabatsag sa awas.
2: D3Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan.
2: Batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas. D3Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3Bio! With Physio!
5: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung alawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung alawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatuwag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mugid sa pagtumar sa D3Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga atong nga ginatumar, Sir Boy.
0: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why napulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importanting mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Bakit wala pulos ang magnesium? Kung hindi mo ma-absorb, tinganakin mo bata, sige makaon, grabe, pakaunon nga, ganihuang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
6: But there's more, pagid nung hapon. Ang D3Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Gamay Physio.
1: Ang Physio.
0: Gamay D3.
1: Magabot ka.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Gamay Physio.
0: Ang Physio.
1: Gamay
0: D3. D3 Bio.
1: Babakal sa mga muti.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
3: Impormasyon sa itaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa itaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Char, Fab, Con, pangong kumakablog, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of Colob-causing bacteria tested. May aroma.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Or Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita'y kita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko nga cash prizes ang naghulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Panimuto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
7: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
8: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabuti ka!
4: Oras tatak alas 4 Jess.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
5: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Kayo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, anak.
10: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, Dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
16: Wow.
15: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Squalene Capsule.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
19: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 gamay VCO.
3: Ang VCO
14: gamay D3.
3: Pagkals, magbuti ka.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pangpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. I and the Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pangalon, kagburon sa akong mata. Na domay matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akong palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: O galing siya rin, nagkanto sila kisang nagligad, sikisaki, kidya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika.
4: Sa opisina, pirmi nga wala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Tagtasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog-busog ikot nila.
8: Ako man bro, kalot.
7: O ikaw yung bro, kuske.
8: Busog-busog eh.
7: O tila ka tata, bayari na tutulilot.
8: Oo, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
9: Yes, sir.
8: Ay!
7: Ano nga ay?
8: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
7: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
8: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka dah.
10: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
7: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas yung takarong pinggan. Wisit ka man imo.
8: Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
7: Ano mo, puspro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi na! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhod?
7: Uy, hala.
10: Baman.
7: Tanga?
10: Hala, tanga masuhod.
8: Shhh! Diskarte lang na iya.
7: Oh, no. Tinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Eh, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
9: Sir?
8: Waiter! Nakita mo na nagkaluto sa sabaw sa tinula, ho!
9: Ay, tanga na, sir.
8: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gid-order na monte! May tanga galito yung mga pagkawin ninyo!
9: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
8: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
9: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
8: Ay!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakan sa mga butika.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: It's

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Mahigpo pala ang imudugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
6: Yung may D3.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Need

0: Ay, o di song-song ya, Tulilot. Nga manawag ka sa rin!
1: Bro, okay ka lang, bro, Tulilot?
0: Indigit mo nga, bro!
1: Ha?
2: Ano?
0: Mabasihan ko na yung mga bro, kayo daw magguha na!
1: Tulilot, sabi ka kayo na lang kay Lapit, hindi na tayo magpulit eh, masugod na, oh? Nagguha ka pa sa rin?
0: Oo ba, kakapoy pala! Sunod-sunod, nangyay mo yung Tulilot ka!
1: Ah, okay na, bro, Kalot, ha? Anong tanakang inanerbiyos siya?
0: Eh, ngayon maguro, bro. Daya piranta siya, no? Insakto gito yung suggestion ni Tia Marita.
3: Bro, Kalot! Ay, hindi ko yung mga bro yung magdaya pira! Ano ko, bata?
0: Yay!
3: Bro,
0: ha? Timano na lang ta, ha? Amo na lang yun. Dugay-dugay kayo mo yung panahog. Basta nga, hindi ka na lang kaya makampang.
3: Bro, Kalot!
0: Ay, sus, panumdumon mo, Tulilot, ha? Ang service mo yan sa obra, kagapos na ni Tio Gusting. Bahala na nga magwaan ka na si Babaw Ring, importante da, okay?
3: Ay! Bro, Kalot!

0: Grab, wenn du nicht! Kann du gehen, wenn du gehst, du Lust, Mann!
1: Hulat, lakabok! Kaya nagsi, Arpa!
2: Oh, ari na si Tulilot! Referee, ari na si Tulilot!
3: Panapit ka mga duwa!
0: Ref! Ari na rin!
2: Ref! Ari ang mic, oh!
3: Sumbag lang sa babahawak! Sa ulo, dugan ka dyan! Damitang, duwa ka kamot! Wala kang to! Atake sa kontra, hindi magdalagan! Intindi?
0: Ay!
3: Hindi pwede magsumbag sa likod, sa larang, sa hawak, sa liog o kung sa ulo may buhok. Hindi magsumbag kung nagaluhod ng kontra. Hindi paggamitang siko, ulo kag tiil. Hindi pwede magakos, hindi pwede magtikwanganay, kag hindi pwede magtagtanay.

0: heels ni Kapitanya naka-swimsuit, naka-high heels na sapatos, kag nagadala sa placard na may ngalan, Round 1!
1: Okay! Box!
2: Lugan mo na yung pinilot! Kanami si mo ba? Bugbugan mo ka?
1: No! Gagay ka, misturya!
3: Manimayaga, daisuri hanay pa sila yahaw?
4: Yeah! Ay, hala! Oo, damano kung napanag-gyos itong lutkain mo, bro!
3: Oy, tililot! Hindi mo balag yung bro! Atubanga kang kusdak eh!
2: Tilawan niya eh!
0: Ay, nagsumbag si mo! Subaga na lang sila tililot! Wala na ego! Nakalikaw si tulilot! Kag si tulilot! Sagad sumbag, hindi man kaigo!
3: Hindi kalabot ang kamuti tulilot kay Imoy Brown.
5: At brang tulilot! Natawa! Nagtira si Bro tulilot! Kag... Yes! Naigo niya sa biya!

0: maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char, Pepsicorn, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Megawa Herbal Rasul.
5: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Megawa Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Get

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatapos, mga butika.
1: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay.
2: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
1: Idol ko si tatay!
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fab Con.
9: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS! Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
0: GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
3: Yung mga blood sugar test.
2: Ilan tong score gani?
3: 470.
2: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa
2: akin. Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160.
2: Inom ka mo sa GTX 500.
3: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
5: Mamakal sa mga butika.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
5: At gaganda ka pa.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Mag TDX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado efektibo Aramis TDX 500.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
0: gamay D3.
5: Mabakal sa mag-butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Kumbaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS TTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Pinadala sa bong imong sugar.
2: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500
1: nag-inom. TTX 500. Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Italiano pala mapapangasaw mo iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiging sa palauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
12: And Dr.
13: Ito po si Dr. Bernion.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
16: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
18: Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kahit wala siya, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Paraminan ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
17: Galing mo talaga, nay!
18: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
19: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
20: Number 1!

0: Lisa in you. Hello.
1: Anak ang black eye si Bro Tulinot sa magtimbang na mata.
2: Tadi madugangan pa ba? Buka ni Bro, pero bah, siya naman yang mas damo sumbakiin mo yun.
1: Anak ni Bro, bapanit daw lang si Bro Tulinot.
0: Ay, ako na! Ito na! Naigo naman ni Tulinot si Imoy Tag na palood niya si Imoy!
1: Yes! Tulinot! Inaya, Bro!
0: Ay, ginbuyot ni Imoy ang shorts ni Tulinot kag nawaga ko ito!
1: Hala!
2: Hey, kita nila tinago ni Tulinot, bro!

0: ara na. Nampulan ko ng iaduwa kamatas ang lampunaya.
1: Mayugid, huwanang.
2: Huwanang? Pwede ka makabakal pagkaon ta? Dari lang ta sa ilabalay ni Kalot makaon, ah.
0: Ay, pwede, kid. Basta, sakpo niyo ko, ha?
2: Huwanang.
1: Huwanang.
2: Ate, oh, aari kwartas, huwanang, oh.
0: Oh, hala, ibuon ba?
1: Uy.
0: Katamo man sini. Isa, dua,
1: lima
0: tatlo,
1: na.
0: Apat, lima. Cinco men? Sa pagkaon lang? Ay, thank you. Ako lang yung sobra, chugusting, ha?
2: Walang? Hindi, hindi! Iba ka na lablan. Ito, kaon pa. Ubusa lang para kung may makatudre si balay nila ni Kalot ni Tulilot. May pakaon ta sa ila, pero hindi ta sa ila pag ipatubang si Tulilot.
1: Gusto ka, bro? Ipatubang mo pa na nga daw mapatay na ng haslo, ho?
3: Hindi kaya daw mapatay sa mga ego ko sa tapungol ni Imoy. Kundi daw mapatay ko yan sa kauya sa naluslos ang shirts kong aging buyutan ni Imoy kag nakita nilang dayaper ko!
0: Yeah!

0: Entah.
1: Enggak ni. Oh. Ah. Ka.
0: Ha?
1: Sabi ko, bulong lang dala mo kay Bortolilot. Mm. Nga may bag ka man nga dako, bro.
0: Kan, bra. Ha? Dre lang ko na may star kay Playas. Ganun marita, bro.
1: Deklain. Ha? Pinyaman! Daog ka na, aking Playas ka pa?
0: Eh, kukuan, bro. Bala niya, ang ibaligya kong turo ang karbaw, bro.
1: Namo nang tirada na. Ate, sige, okay lang kiti, daog ka man.
0: Hindi siya galing gusto sa kwarta. Gusto niya ipalik ang turo ang karbaw. Tingin katuan ko man ang migo kung aking ibaligya ang tabla. Hindi yan na pagbaligya balik sa akong, bro.
1: Hala!
0: Tipurti ka, away sa akong ni Marita eh. Hindi man siya magbatong kwarta.
1: Sus! Ay, okay lang na, bro. Dire ka lang, anay, isda sa balay, ah.
0: Oh, salamat. Oh, salamat.
1: Welcome, bro.
0: Oh, tani. Ang kapiyan na, bay? Maong pawana si Marita, antes kay Tulilot, ba? May sala ako.
2: Hindi lang ikaw may sala, bro, Gusto.
0: Bro, arka!
2: Kundi duwagit ka muna, bro, Galot. Git mo papalbal nyo, git ko!
1: Pero balbalan ka na ako, diwat.
0: Talila!
2: Ate, nalipay ka mga doon, maglantaw sa gitsura ako, subong!
0: Bro!
1: Eh, okay lang lang, Talilot, ha? May 10,000 ka man kay Bro Gustin, kag may 20,000 kang premyo, kaging tagaan kapag sa mga nagpusta sa imo, 50,000 ka na, oo! Dapat malipay ka na! Blessings ina, bro!
2: Bam! Blessing na eh!
0: Oo, bro, blessing ma! Mabulong lang na ah!
1: Gusto na!
0: Oo, oh, maaari man ko, nungan ta kaya.
1: Na,
0: ako mabulong sa imo mga lagob-lagob.
2: Bro Gusteng!
0: Oo, bro.
2: Bro Galot, kag Bro Gusteng, salamat yeah. Kitsin nyo
0: mato ah.
1: Kala sa kanuman?
2: Bisan, kamuna gadusos ako sa kamatayon.
0: Hmm?
2: Napustahan nyo ko para makakwarta ka mo, pero... Wala nyo man ko napabayan.
0: Nang gradada.
2: Pwede i-opdan ninyo kumabakal sa motor nga cash.
0: Subong? Sasamo sina ang sitwasyon mo?
1: Uy, ungo. Uy, ungo. Ungo, kagigyan na Tulilot, no? Mamotor-motor kapag ayaw na wala kapag rin nag-ayaw? Ay, sus, Tulilot. Kamatayon mo ginayang ginapangita mo na.
2: Bye!

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
4: Charm and Fab Car, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa pango ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS!
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, babaka sa mga butika.
0: Giga

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom, sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki nga mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: My TC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang My TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa My TC. Efektibo.
1: My TC. Mabaka sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
14: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig red-red.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, pabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis did, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Sherry, limigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, ngayon ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
6: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. Ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa misuking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Nance Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nance Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
9: panghuna-una.
10: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
10: focused kag energized.
9: Nance Corn Coffee.
11: Goodbye.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo from the Scoffisers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
8: Number 1!

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Matatas mga butika.
4: Hello, anak.
5: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambal ya, Dok. Sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
10: Kaya gusto yung pag diyan mag-niwang, kayo pareho ko no sa ako. Nahambal ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI. Nasa normal, malang siya nga BMI. Hambal ya, niwang, gin ko, Dok, sa unas niya. Nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
12: Alas 5:18.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, amoy ko makabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangbang kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: D3 Bio.
18: O si Karen, nandang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
9: gamay D3.
3: Tumakal sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
1: I'm Dr.
9: Ito po si Dr. Bernion.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3,
3: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing siya rin, nagtanto sila kisa nagligad, sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry.
1: TTX
8: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Barblue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
2: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Waka tuwid na nag-bleeding ka?
6: Oo, oh, tumar kong Ibiretrin. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibiretrin capsule ka, epektibo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Ban, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Gikan sa number

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang kina-energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo?
4: Gasa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
4: DTX 500!
5: Masalikan! DTX 500!
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kad may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay magsalaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Kung si Yan Sang Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isa mga buta. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
10: Megamon Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones. Ang gunya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Nons Liniment Oil. Kaspa? Wala problema. Nons Liniment Oil Partner. May salisilic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nons Liniment Oil

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
2: Campus Patrol.
3: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
2: Campus Patrol.
3: Mga ganaps sa eskwelahan.
1: Student views on issues.
3: Bed space stories.
1: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus Patrollers. Campus Patrol.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Amangkot ko dason kung ano maayo diri. Mamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katam.
3: Mighty C, mabasa ang butika.
5: Believe talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturo sa gawain bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay.
6: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months at makapag-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
5: Idol ko si tatay!
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, las 5.37 sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMN News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMN News and Public Service.
11: News and Public Service.
10: RMN News and Public Service.
8: Maayong hapon sa atin mga karadyuman. Welcome na diri sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service. Adlaw kita sa buong sang Sabado sa atin mga karadyuman, Agosto 15, take this meal 26. Sa atin mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774. Kita makita naman sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo.
10: RMN News and Public Service.
8: Sa ating mga karadyoman, subong hapon sa ngalan day Radyoman Magi Malariado kag Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo mangin kaupod Radyoman Rezi Danioso Bordon. Subong hapon at hambalan pila ka mga balita lokal at subong man pila ka mga balita na international because sabahin sang Indonesia, mayara sang natabo nga linog subong gid lamang nga hapon while dito sa bahin sang Japan may mga nagkalamatay man bangod sang mabaskog nga pag-ulan wala ginauman nga downpour no sang ulan dito sa bahin niya sang Japan nga nagresulta man sa kamatayon sang pila ka mga tawo.
10: RMN News and Public Service.
8: And kaina no nangin madinalagon ang ginpatigayon nga RMN, IFM and the Councilor Malabor Fishing Competition or Fishing Tournament dito sa Molly Deli and Restaurant sa May Rizal, Lapu's kun sa diin no ang nagdaog dito from city proper. Kids category ni sa atong mga karadyoman ang natigayon ni matapos sa subong adlaw while tomorrow naman atong patigayonon ang open category no so mas masadya pag ini ni buwas no ang aton nga tournament and pasakupan sang mga adult na sa aton mga karadyoman. Magluwas sa cash prizes buwas, mayara pa sang paraffle para sa bugas no nga ginhatagman sang aton nga sponsor sa aton mga karadyuman.
10: RMN News and Public Service.
8: I-check aray naton ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Iloilo aton Hibaloon subong sa Sabado kon damo sang tawo sa mga dalanon naton damo sa mga sarakyan mayara sang traffic congestion and grabing init kaina no sa aton mga karadyuman. And may ara balasang senyales nga maulan kay tido hindi ta mapaktan subong ang panahon.
10: RMN News and Public Service.
8: And by the way dito sa may bahin sang Barangay Barrio Obrero sa May Lapu's no ang ila subong kapiestahan Agosto 15 and may ara sang event dito ang barangay no kun sa din may ara sang magaperform ang pila ka mga tribo No, that is why nga ti si Rajuman Mon, no, dito i checkeron man aton karon kun may champo kita si Rajuman Mon sa latest man dito nga sitwasyon sa Barangay Barrio Obrero. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:40 sa hapon. Speaking sang linog dito sa bahin sang Indonesia, 7.7. No, tama ka baskog sa aton mga karadyoman. Ang ila dito nga latest nga death toll mayara na sang 20 ka mga kumpirmado nga napatay sa bangod sang sining linog dito sa bahin sang Indonesia, particularly sa Flores Island sa Eastern Indonesia. And magluwasin na mayara pa sang mga pilason and ginalauman nga madugangan pa niyang numero sang mga nagkalamatay bangod nagapadayon pang search, rescue, kag retrieval operations, no? Sa sining mga ibang mga biktima nga natampukan sang debris nga halin sa nagkalarumpag nga mga building.
0: RMN News and Public Service.
8: Amo ni nga mga pungsod sa aton nga mga karadyoman, very prone gid ni sa mga linog, no? Indonesia, ang Japan, no? Ang isa pa gid na ka nalipat lang ko sang ngalan, Tonga, no? Tonga. Gamay na siya nga pungsod actually, lapit na siya sa Japan. Hindi lang siya tama ka or hindi lang siya sikat, no, pero daho man to sa mga Filipino actually, and almost the same man ang culture, ang pagkaon sang taga Tonga, no, sa ato mga karadyoman, no, pero mima na to ginaigo man sang or gitayog sang linog bago niti malapit sa Pacific Ring of Fire sa aton mga karadyoman.
0: RMN News and Public Service.
8: Ato na checker ng linya ni Radzoman Marjorie Hervo Miane.
12: DYRI Radzoman Report.
13: Radzoman Rezi, mayong hapon sa aton ng mga kauturan. Medyo mahabal mo sa badusubong pero medyo masako-sako ang pila naton kay mga dalanuan. Naga-walking, Radzoman Rezi, ang mga pila naton ka kauturan. Pero tindigid mo na ka-traffic ang syudad subong hapon. Pero awin mo nung nami subong kong hapon, ga-walking ka. Oh. Nang kasunod ka bala sa naga-jogging and naga-holding hands. Sabo na gali requirement, mag-jogging subong.
8: Hindi na lang kami mag-jogging, ah.
13: Kasi dapat ko nung gakapot, kaya basi matumba ka bala. So,
8: pwede ka man bala ka-jogging, ikaw lang isa.
13: Hindi pwede man gani nga upod sila, nga nga pasaluhon mo lang sa yahaw. Sige lang bala, ako ka namot, ako kayo nag-walking. Pwede ka lika walking, ka-jogging, nga nag-holding hands. So, ako na labiyan, taka na yun sa tunga. Matarataw, wala sa ulan, kaya namin yung tiyempo. Kagati, medyo madamo-damo lang sa mga tao nga ara sa dala nun. Ang iban diri kita na to, no, may mga bit-bit. I don't know kung, basta may klase siguro ang iban kay ina. Ang iban diri gani, naka, ano pa ho, naka civilian. Wala, may iban na doon naka t-shirt na nilang puti. I guess, yan ni Kawit. Kag, basta may activity, wala kay ina, inupuli pa lang. Wala lang iba naman.
8: RTC kag NSTP.
13: Oo, wala lang iba naman. Busy sabong sa pag-jogging. Radzoman Rezi.
8: O, iban siguro ka prepare para buwas or hambalita. Yeah. Pero ti hambalita ko na Radzoman March, kung mag-join ka sa race or sa mga fun run, hindi ka na mag, kumbaga pahimunong, relax ka na lang a day
13: hambal
8: before
13: kilala mo, sa race day. Hambal sa kilala mo nga nag-join, nagligad, nga doon tayo lang malupog-lupog sa kalakat. Yung dalaga niya pag-gabi, do okay pa mga kuno? Hasta nga ginlaga niya pag pagkaaga. Gali kita binatsyag niya to. O dapat ako na ipakondisyon, Radzoman Rezi.
8: Dapat hindi mo ka-relax ka na. Oo.
13: Oo. Sobra ka-relax mo, bugtab mo tapos ng race. Pwede. Pwede mo na. So, anyway, sa madulong natin yung balita, nagdaangat sa 884,000 pesos sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabugat sa 130 grams na nagkumpiskar sa isa ka job hire sa Auton LGU matapos ang dakpan sa drug buyback operation sa kapulisan sa Barangay Buray Auton. Ang subject amo si alias Mariken 40 anyos kag residente sa nasambit nga barangay si Mariken Anadakpan pinaagi sa gintingog nga puwersa sang Uton Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU. Sa karon o sunod sa kapulisan si Mariken ang isa ka high value individual o kon HVI kag madugay na nga ginamonitor. Karon si Mariken ang preso sa Uton PNP kag nagapangatubon sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong natin nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
14: RMN News and Public Service.
8: Madamo nga salamat sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, sa ginadulong nga report.
15: Areman.
8: Hambanila kung mayara ka kuno sang race or ma-join ka sa mga fun run a day before sang race day, hindi ka na magdalagan or hindi ka na mag-exercise, no? Ang kilalat balaan ligad sa women's run. Nagano pa siya ah, nag-leg day pagid siya kuno ya before sang race day. Eh, kunti paglabuot sang pagdalagan, husto na lang maglinakat.
14: RMN News and Public Service.
8: Anyway, no, amo nang isa sa mga diri sa aton sa bahin sang Iloilo City. What's good, no? Isa sa mga manami nga mapabugal gid naton diri sa bahin sang Iloilo City is that syudad siya, pero ang aton environment friendly para sa tanan sa athletes, no? Sa mga gusto nga mag-fit, no? Or hindi man mag-fit, at least, no? Hindi mag... kumbaga may gusto nila sa physical activity. Ang sports tourism, no? Sports tourism, diri sa aton sa Iloilo City, manami. And kanami isang program naton diri. Amo nang isa naton sa mapabugal kay usually, kung may magkadto din yung mga artista, mga celebrity, nga kag mag-jogging sila, no? Magwa sila sa hotel nila, sakay lang sila kadali or maglakat lang sila kadali, then makakadto na sila sa atan Esplanade kag pwede sila nga maka-jogging or maka-walking. No, tiya mo na nga kada hapon kun manami lang ang shampoo, kag kunaga man eh, no? Kun manami lang ang shampoo, makita naton kadamo sang mga Ilonggo or mga dumuluong man, mga bisita naton diri sa Iloilo City nga naga-walking gid or naga-jogging gid, nagakadto gid sa aton nga mga Esplanade. Kada mo sa aton dan Esplanade diri sa syudad, so pwede gid sila kapili kun diin sila mahimo nga mag-jogging. So amo na isa sa mga mapabugal naton and for almost I think 2 years na, no, nga or 2 to 3, no, or more than that pa, kada mo sang mga fun run nga ginapatigayon. Mayara ganina nga sa isa ka bulan, kapat ka man magdalagan. Kapat or kada Sunday kagid nagadalagan because sunod-sunod ang mga fun run. Which nga ti, actually nami sina ang epekto kay magluwas nga naga-promote ka sang physical fitness. Damo sang mga iban bala, mga pangayaw nga nagakadto pa diri sa Iloilo City kay especially those nga mga events nga may mga leg na bala, like for example Luzon leg, Visayas leg, Mindanao leg, no? Ti usually kon Visayas leg ang ginakadtuan or ang venue gid permi is either Cebu City or Iloilo City or both, no? Kon duha man ang race sa Visayas, duha gid, no, or usually Cebu gid kag Iloilo. T-imagine ang iban ginakumpleto nila daan. Halin sa Luzon, dalaganan na nila. Then pagka Visayas, dalaganan pagid na nila. Then pagka Mindanao, updan pagid na nila. T-imagine kadamo-damo isang nagakadto diri actually sa Iloilo City para lang magdalagan. So, ano man ina, no? Maka-boost man ina sang economy naton diri sa bahin sang Iloilo City. That is why nga manami, no, kun amo na ganihan ba nila, kun amo nang imo nga business, manami gid kay ti uso gid, tama gid ka uso ang mga fun run diri sa aton sa Iloilo City.
14: RMN News and Public Service.
8: At the same time, speaking sang fun run, karon sa gabi magasugod na ang Iloilo City Marathon. Kabahin ina o isa ina sa mga programa sang Iloilo City Government sa ilang Charter Day Celebration, 89th Charter Day Celebration. So, ang Iloilo City Marathon, later, karon sa gabi ina, kay marathon ina ay 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers, and 5 kilometers. So, halina ina karon sa gabi until tomorrow, no? Sa para matapos gid ang 5 kilometers sa aton nga mga karadyoman. And of course, as expected, damo naman ina, no? Damo naman sang mga halin pa sa iban nga lugar nga magapasakop sa Iloilo City Marathon sa aton mga karadyoman. Later on, mantayan nyo man sa latest nga update sa aton patrol angot sa Iloilo City Marathon. By the way, ara ina dira sa may ang starting point ara dira sa festive walk, no? So basic matingala ka mo gutok or may mga road closures because ina sang Iloilo City Marathon until tomorrow pa ina, no, sa aton mga karadyoman. Atay mingon na ugaling kun maano akon pasar ang ordinance nga car-free Sundays dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Kung mag-amo na ti usually mga fun run, dira naman ipatigayunon kay ti i-close, no, kung ma-dayunid man or ipasargid man ina ang car-free Sundays, dira na ina, no, patigayunon ang inang fun run. Para nga ti wala sang road closure sa iba naman iya nga bahin sang syudad sang Iloilo.
14: RMN News and Public Service.
8: And sa aton nga mga karadyoman, salasiling ko kainan, mayara sang napatay dito sa bahin sang Japan, no? Bangod sang sining pag-ulan. Pag wala ginlauman nga kadamulon sang ulan, walo ang recorded nga na patay because sang, as I have said, ang ining pag-ulan, no, 360 mm nga ulan sa sulod sang isa lang ka adlaw sa bahin sang Chiba area, no. Damo to sang stranded linibo ka mga tao or biyahero, I mean, ang stranded sa Narita Airport and nadulaan sang kuryente ang 20,000 ka mga pamalay according dito sa ilang local officials nga wala gid ginlauman ang ining nasambitiya nga tuman kadamol nga pag-ulan.
14: RMN News and Public Service.
8: By the way, diri sa aton subong sa Visayas grid, ginpaidalom kita sa red alert. Nag-start ina alas 5 subong hapon and magatakop ina alas 8 karon sa gabi. Anong buot silingon sina sa aton mga karadyoman? If red alert ang aton nga Visayas grid, ilauman aton ang rotational brownout o kung brownout, no, blackout sa pila ka area sa aton nga of course ari kita sa Visayas diri sa may Iloilo City sa More Power and mga Eleco dito sa bahin sang probinsya naman sang Iloilo. As a result sina mayara sang patigayunon nga manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Anong rason sina? Because may ara sang duha ka mga major plants dito sa Toledo City, Therma TVI na sa aton yung mga karadyuman ang nag shutdown, no? And sa last week pa ina sang Therma Visayas Incorporated, yun isang aboyti sa aton mga karadyuman. Ginalauman nga matapos na malining mga manual load dropping ngayon ni, so wala na sang rotational brownout, ang isa ka unit sina sa Agosto 22 posible mafunction na ina sa Agosto 31, ang isa naman or sa una nga semana sang September naman, no? So tag 169 megawatts ang capacity. So mo nang kinanglanon. Halos ara na kita sa 76 consecutive days. Pagsaligon kada adlaw may manual load dropping and kada adlaw may rasang rotational brownout. Since May 12 pa na, so tatlo na kabulan sa aton yung mga karadyuman, ang sitwasyon naton diri sa may bahay niya sang

0: mag-ano ni Brad Pitt Madara, Bisto Air, Niel de la Riarte, Zaldi Ariaden, Sir Stephen Fanega, Jan Perocho sa Magaysay, Edgar Morales Hikanal, si Mukaw Palonan, maayong hapon, and sino pa rin mga talamiawon na ito. Hopefully nga wala nakita sang may nalipatan.
1: RMN News and Public Service.
0: Maayong hapon, Mandra, sa kay Uncle Otet Fantilanan dira sa may Pasi City, sa tanan nga Kidato family. And by the way, sa tanan nga pamilya Kidato, no, mayara sang or buwas na nga adlaw Domingo, pati gayunon ang dilanggit din atong aton aton nga kodigo. Lubong ni Elena Kidato Josana. Again, no, buwas ina nga adlaw, Agosto 16, mayara sang misa, las 2 sa hapon, dira sa may Mandoriao sa simbahan, and then ang lubong, dira man sa public cemetery sa may Mandoriao sa aton mga karadzuman. Mga pariente, kagkilala ni Elena Kidato Josana. Nahaya siya subong dira sa may St. Peter at Chapels, and again, buwas ang iyang lubong.
1: RMN News and Public Service.
0: So, sa atong mga karadzuman, oras naton, Philippine Standard Time, alas 5:58 na sa gabi. Another one, isa naton ka obituary man, ginapanawagan man naton ang pamilya, kakilala, mga abiyan o kompariente ni Melchor Valencia Danioso. Melchor Valencia Danioso nga siyang napatay sang August 2, and ang lubong niya August 22 dira sa may Banate. Ang misa las 9 sa aga sa St. John the Baptist Baptist Church dira sa may Banwa sang Banate. For those nga magbisita sa Iyahaya dira sa ilang balay sa Sitio Bato, Barangay Belen, Banate, Iloilo.
1: RMN News and Public Service.
0: Oras sa ato mga karadzuman, Philippine Standard Time, alas 5:59 sa hapon.
1: RMN News and Public Service.
0: Alang-alang nato niya at sempo, magasunod na ang RMN Evening News. Sa nga na lang sang serbisyo publiko, sa nga lang sang atong technical partner, Radzuman Jason Renzi Kabatania, ako naman ang inyo na ukon, sa nga lang man, Anday Radzuman Magi Malariado, kag Radzuman Mon Kapalihan, akong inyo nangin kaupod, Radzuman Rezi Danioso Bordon.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba chi? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid

0: Kawad Laos ng Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold, mabahat sa mga butika.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para mabuligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningatiyon sang tig-ululan tag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sang inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sang inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Balenciaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, magabuti ka.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa Philippine Standard Time, alas 6:05.
6: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
5: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
7: Adlaw kita sang Sabado, Agosto 15, tag this meal 26.
5: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 7-7-4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
7: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
5: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
7: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
8: Headlines.
5: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, grade 6 student gikan sa city proper nagkampiyon sa RMN and Councilor Marabor fishing competition at kids category.
7: Sa balita international, 8 ka tao patay bangod sa mabasog nga pag-ulan sa Japan.
5: Balita sa showbiz, Jessica May gatungay sa Iloilo province ginkoronahan bilang Miss Pearl of the Orient Philippines. Oras Philippine Standard Time, alas 6:06 kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Nagkampiyon sa bago lang nagtakop ng RMN and Councilor Malabor Fishing Competition Kids Category ang grade 6 student gikan sa barangay Veterans Village City Proper. Iniyagin kilala kay Junior Dumugo, 11 anyos ang edad, nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 425 grams at nagbaton man ini sang 3,000 pesos nga cash prize. Si Dumugo man ang nakakuha sang first catch nga may premyo nga 500 pesos. Second place naman si Jong Kien Dino, 11 anyos ng edad sa barangay Villa Arevalo nga nakahulik. Sang isda nga inid nga nagabugat sang 195 grams at nagbaton ini sang 2,000 pesos nga cash prize. Samtang third place naman si Ken Geo Espada sa barangay Aganan Pavia nga nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 185 grams nagbaton ini sang 1,000 pesos nga cash prize. Buwas balantayan naman ang open category. Ang ininga bahin ng mga kairadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig. Agod maamligan kita sa bulitian nga cancer, Super Fiber mabakal. Sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sa Life Extension, Vitamin D3, pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon na. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
7: Sa iban pa naton nga balita lokal, wala sang makita o kung wala sang may nakita nga sala, si Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin sa social media post ni Attorney Amanda Verhill Ligutan na tuhoy sa paggamit sang misleading question sa cross-examination sang testigo sa korte. Kasunod din isang sabtanay ng the Council for the Prosecution Attorney Lorna Kapunan kag Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa din ginpahayag sa ninga allowed ang misleading question. Sino kay Garin nga husto man ang nangin pahayag ni Ligutan sa iya post bangod di ginhayag lang sini ang nahibaloan man sang tanan niya mga abogado nga nakahangop nga hindi pwede ang makapatala nga pamangkot sa testigo.
9: Ang post si Attorney Ligutan was within the bounds
1: Kasi siyempre, tanan man siguro nga abogado nakaintindi nga hindi pwede ang misleading question. Maski ganyan mga hindi abogado, eh ano butang balon kang misleading? Pampatalang. So kung ang defensya, pamangkutun ang witness, kang pampatalang na paramangkutun, hindi na yung pwede. Kay korte na yan. So ang muna nang ginagawa.
7: Sa pihak sinigin ako ni Garin nga may mga kaupdanan sila sa prosecution na kung kay Sam medyo nagapitik o kung nagapahayag ba ito kay Vice President Sara Duterte, hagintawag ng atensyon sa natumod ng mga tao. Pahayag ni Garin nga posible papiliyon ang among mga miyembro sa ila team kung mag-resign sila sa prosecution kag imentenar ang ila pribado nga parindugan o kung magsunod lamang sa obligasyon sa prosecution nga i-plastar ang mga pamangkot nga wala pa masabat ni VP Duterte.
1: Ugari lang, akuon gid man namon, may ara kami iban nga upod. Medyo medyo nagapitik gawa kay Vice President. So their attention has been pulled, hindi pa kami kabalo. They have to choose. Either they resign from the prosecution and maintain their private funds. No, kay P, ang obligasyon kang prosecution is atlastar ang mga informasyon.
7: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin, patag pa ni Garin niya ginirespeto man ilang Vice Presidente, apang dapat man sini nga sabto ng tanan niya alegasyon batog sa iya, ilabi ng questionable nga paggasto sa iyong opisina sa confidential funds. Ang inigabayin giladulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang naganabong natural ng collagen sa lawas? Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kun ini ang maganabo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag ato ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
5: Sa piyak na bahin, napadayon ang pagtinguha sa Iloilo City Government sa pagpalambo sa kakahuyan sa syudad bilang pagsabat sa nagalala nga global warming. Suno kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment sa syudad. Ginatuyo nila nga matamnan sa kakahuyan ang kapin 20% sa syudad, kaangay sa ibang nga pungsod sa Asya. Pahayag niya ang pocket gardening amo ang pagtanom sa mga kahoy sa mga bakante nga lugar, kaangay sa mga subdivision.
9: Ang purpose natin sine is that first thing is to capture the tree canopy of the city, because I believe that in other European countries, even in Asian countries, ang ilang tree canopy for the area is around...
5: Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment sa syudad sa bahin sa Ledesco Village, ginsiling ni Mr. Dairit nga plano nga nila nga mabutas ang tanong kaangay sa native trees kag fruit trees sa mga bakanting espasyo nga ginadoptar na sang RMN Iloilo. Sa nagligid nga tuig na una na nga nakatanom sa mga native trees kaangay sang Manila, bakan kag iban pa. Ang ini nga porsyon ng mga kay Radyo Mana ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigko nga dugo, ari nang solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
7: Sa iban pang balita lokal, sa tinutuyo nga ma-maximize kag mangin mapinuslanon ang impact sa teen center facility sa probinsya sa Iloilo, naghiwat sa teen center summit ang Provincial Population Office kag intipon ng kapin 300 ka school heads, principals kag administrators sa mga public secondary kag integrated schools sa probinsya. Sina kay Provincial Population Officer Attorney Rowell Von Soperio, gina-highlight sang summit nga mapahibalo ang vital role sa mga school heads kag manunutlo para sa pag-manage sang tag sa teen centers. Gin-feature sa summit ang provincial government partnership programs nga naka-design agad mapapag-on ang support systems para sa mga pamatanon. Kalakip na rin project katuwang in partnership sa University of San Agustin Psychology Department nga naga-focus sa pag-reinforce sa peer support and positive youth development. Ang alalayo program ginapangunahan sa Central Philippine University College of Law kag may tuyo nga madugangan man ang legal awareness sa mga pamatanon. Kabayan man sa summit ang inisyatibo sa provincial government sa safe spaces and mental health support sa idalom sa program for resilience of Iloilo in mind and emotion and crime. Ginpayag ni Governor Toto Defensor ginatarget sang iya administrasyon nga mapatindugan sang Teen Center 2.0 ang tanan niya secondary school sa probinsya. May 187 public secondary schools, 73 ka integrated school, kag 12 ka secondary ang Pasig City. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin paepektibo kag mas gin pabasko gintingob ang mangosteen, plus gliabano plus malonggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog sa isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus. The anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Sa piyak na bahing gindayaw ni Department of Human Settlements and Urban Development o kandisud 6th Regional Director Eva Maria Marfil ang pasilong pabahay pabalay para sa pamilyang Ilonggo program sang Iloilo City Government. Suno kay Marfil, wala lamang ininigatuyong maghatag sang pabalay kundi ginpataas ang gobyerno sang syudad ang konsepto sinipaagi sa pagpalakip sang pangabuhian o kan livelihood yag iban pa nga serbisyo ang idmangin luwas mabakod resilient masanyog ang ekonomiya, empowered kag sustainable ang mga komunidad. Ginbuksan man sang programa ang ganhaan para sa pagbinuligay sa national nga gobyerno, private sector kag NGO. Agod masiguro ang kadalagan siniya. Agod sinigin pasalig ni Marfil nga bilang tiglawas sang national government nagsugod ng ila suporta pinaagi sa 4PH project kag ang mga helikopter sa pagpabakod sang homeowners association sa idalom sang pasilong program may initial nga 2000 ka units nga ginahanda ang apat ka housing projects nga ginakalakipan sa Iloilo Residence Rental Housing Project, Uswag 4PH Condominium Complex, Westville Residences kag Batiano Village. Ang iningabahin ng mga kairadyuman na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na gabuli, gagod mo kontrolar. Ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine, kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata, katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique. Kay GTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga chine. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag GTX 500 mga ka radyo man. GTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo. Kaysa GTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. GTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Harun.
7: Sa katapusan ng balita lokal, ginalantaw ni Iloilo 1st District Congresswoman Jarrett Garin nga makabulig ang embedded solar plant kag power generation sources sang More Electric and Power Corporation na More Power sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas Grid. Ining komento ni Garin matapos kin pamangkot sa government Iloilo angat sa masaming manual load dropping o kon MLD o kon rotational brownout sa ginapatuman sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGPs o kon NGCP sa Visayas Grid bangod sang kakulang sang power supply. Sino kay Garin nga may dakogid man nga problema ang NGCP band bangod wala nila mapatupa ang commitment sa ila linya apang padayon man ang ila pagpanakot sang transmission charge. Payag niya nga bentahan naman kung mausar ang embedded solar plant o kung mga planta sang More Power nga posible ginasuguran na sa pagpatukod karon bangod ini ang mag-bypass sa transmission line.
1: Amo ni gani nga usigid ya nga duro ang masunod kay sa pakaintindi namon ang More Power bangod kay may kapital sila man sa may ara sila embedded solar plant. Butang balen may mga planta sila nga gina-start ron butang balaan ko may ara ron ongoing na construction by end of this year.
7: Dugang panigarin nga may sister company man ang More Power nga power generation sources kanga isang malampaya kag wind power nga mo makahatag sang dugang nga supply bangod ang Visayas sa Mindanao grid wala makalagas ang supply nga kinahanglanon kontani sa mga konsumidor.
1: Dugang pagid sina iya medyo kulang gid man ang supply kang kuryente amo na iya nga nami man nga bukas ang primer distrito. KP ang more, may araw sila yung sister company na power generation. Pariyo sa Malampaya, pariyo sa Hinaya na wind power. Init tanan-tanan niya, magatugro kang dugang na supply because ang Visayas and Mindanao grid sa matuod din man lang, wara makakope up ang supply sa kinahanglanon.
7: Ang kabahin sa ang pahayag ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin. Ang inyong abangin, ginadulong sa inyo sa D3 Bio, ang pinakabago garantisado. Kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, ang power combination sa vitamin D3, kag virgin coconut oil o kon VCO, nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
10: Mga idol, ano? Nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
11: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
7: Patay ang 8 ka mga tao bagod sang tumanya pagulan sa Japan. Nagbubong masobra 360 mm nga ulan sa sulod sang 24 ka oras sa pinakabahin sang Chiba area nga rason sang pagka-stranded sang linibo ka mga biyahero sa Narita Airport sa Tokyo kag pagkadula sang kuryente sa 20,000 ka pamalay. Lakip sa napatay ang isa ka tao nga na-trap sa nag-submerge nga sasakyan. Sulod kay Chiba Governor Toshihito Kumagai, wala nila inigin na lauman kag ginakabiga pinakamalala base sa history. Ang ini nga bahin sa aton nga mga karadyoman, ginadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Ang balita international na ginadulong sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo panghaplas herbal na NANS Liniment Oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit at naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man panghaplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinigadugo ng pilas. Iyay ni paunta to nukon patugunon na buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sing Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
11: Balitang Showbiz.
5: Sa Showbiz, Jessica May Gatungay sa Iloilo Province, ginkoronahan bilang Miss Pearl of the Orient, Philippines. Kasama mo sa balita ang iya ka-look-alike, Rajaman Lynette Yulatriz.
12: Ginkoronahan bilang Miss Pearl of the Orient, Philippines Heritage Ambassador 2026 sa Jessica May Gatungay sa Iloilo Province. Ginpatigayon ang coronation night kagabi. Tumandok sa Jessica sa Gimbal, Iloilo. Kasunod sa kadalagaan, igatiglawas niya ang pungsod sa international stage. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner, ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasidan proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung napabayan nga magdako, ukon maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din ini para kay mister, kung di pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon, ukon pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herzmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
10: Misis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
13: Kabloom!
10: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
13: Kabloom! Kabloom!
10: Pistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
13: Kabloom!
10: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: Oras, Philippines, Standard Time, alas 6:23. Radyo Manresi, ginagreet natin. Happy, happy listening. Nakatutok na rin si Doc Rexy, dira sa Greeley St. Paul's Hospital. Kay Sir Roy Hamero, Hamero Family, sa Kagamutan Leganes, sa Duliete Family, sa Banosang Dumangas, kay Tadidang, to Norbing Acero, sa Barotac Nuevo, Talulo Medina, sa Margie, sa May Barangay Managit, Dumangas, sa Tubang Kabalay, dito boy, kay Tita Alma. Uy, ma-birthday si Tita Alma sa Martes, ha?
7: Ano happy birthday.
5: Maihaw na matapato. Tado ido amon. Ila gali pato. Ginagreet man natin si Mama Marilu dira sa may Victoria City, Negros Occidental, si Police Major Daji Dilima Maninoy, mga taga Ilonggo Blind Massage. Kay to Pablo, sa Pablo inasalan kag sa tupad niya dira nga sa subong wala ko gigihapon mabalikan.
7: Feeling ko karon na balaan.
5: Hindi ba si the next day pagin siguro. Depende ni mo, mga medyo alam mo na 4 piece tayo ngayon. Kay Police Major Aroy tayo na nga nagatutok diri sa ato nga pagpangalagad kay Maninoy ko retired Police Brigadier General Roger James Brillantes kag Maninoy Michelle. Sa Gen B Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milanya Paderna, kay Mami Rena Mapa, sa Di Kamay Eatery, sa e-bike driver dara kay Rolly Gaspe, kay Nung Eman, no, ang Biyahera Taxi si 0911. Dumangaway, ginasaya sa mga bang number one ng amon eh. Hindi ginasaya magsugot ya, alam, yan ginaidapat sa iya. Sige lang bala sir, kalma, hilang. Gapamati din sa atong pagpangalagan.
7: Sa atraman Facebook Live viewers, Florencia sa Caldito Kalimpay, Karigaba, Richard, and Azel Blancada, Ariel Kite, Dulay, Bayuran, Ernesto Liavore, Nestor Co, Himo Gaon Jr., Neil De La Riarte, si MG Lorelia, si Laura Sumagaysay, kag Magdalena Henezera. Sa iban pa natong atag palamati, maayong gabi, of course, kay Maninoy Hector, Sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Maninoy Maritsu, maayong gabi.
5: Mga radyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
7: Adlaw kita sang Sabado, Agosto 15, tag 2026.
5: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
7: Radyo man Jason Renzi, Kabatanya.
5: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
7: Radyo man Rezi Danioso, Bordon.
5: Radyo man Marjorie Hervo Miane.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Takak RMN.
16: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Hello, anak.
1: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
2: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambalya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
8: Wow.
7: Kaya gusto yung pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambalya niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Alas 6:29.
10: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
13: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: D3 Bio.
16: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakal, sumabuti
17: ka. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
22: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
23: And Dr.
24: Ito po si Dr. Bernion.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
27: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
22: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
29: Number one!

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ano tani, Tuto?
2: Titigulang lalaking ang nag-ablis ako na. Kakakuan, ang manugbulo nga nag-a-star diri, pwede ko siya bala masugilanon, Choy?
1: Ha? Ako'y na, Tuto. Ako ang manugbulong.
2: Ano? Ay, hindi, Choy, ah. Mas hubin-hubin to yasang sa imo, Choy. Taason to siya itumon kaga medyo bukod to lawas.
1: Basi nagsala ka lang, Tuto. Sa lugar nga ini, ako lang ang nag-aisahanon nga manugbulong.
2: Mm. Ano, Choy? Pero, hindi ako may mong magsala. Amog din pala naging katuan mo ni Lorena. Amog din. Hindi ayan. Naintuan kami sa asawa ko. Hindi isa ka manugbulong ang lalaki nga to, kundi isa ka malaing ginawa.

0: Ari na kita, Day. Dari lang kami nagapundo. Hindi nabi dito kasulod ng tricycle. Kasiyot na sang dalan.
1: Gani man, no? Sa nagato ko diliga, dari man ako ginpapanaog. Ay, sige nang, aring bayad ko, oh. Salamat, Git.
0: Ah, salamat, Kiday. Oo, gali. Halong na, Day, ha? Gabi na nga daan. Sige, Day. Malakat na ko.
1: Huwagin kulbaan mo ko sa ginambali manong tricycle driver pa. Ari na ako sa lugar nila ni Nung Dutoy. Wala niya ako masugat, Kitty. Wala man ako magpabalo nga makato ako dali sa ila. Wow, nagabihan din ko sa abot ba? Ano abi kay dugay-dugay pundo sa gisakyan ko nga pas? Tapos, may ginapitan pa ko. Pero sige lang ah. Ay, gamitin kong flashlight sa cellphone ko. Ay, kabay pa nga okay na sila ni Nung Dudoy kag ng Lorena pa. Ilabi na si Baby Mila. May bata ang naghihibi. Kag dito ayun naghanin. Kakatuan ko, Abi. Ma! May bata matogi na puto sa lampin na kaginbutan na rin sa kahilamunan. Kukuhaan ka siya! Monica! Si Baby Mila, manini? Baby Mila? Nangangari ka, Siri? Tawagan ko si Manong Dudoy!

0: baik, pengayau roh,
1: Alhamdulillah. Palapit pala sila.
2: Ay, mayong adlaw, anong ginatapukan niyo dere, Chay?
3: May ginbiktima naman na aswang. Araw, isa ka pangayaw nga babae ang ginbiktima niya.
2: Ano? Pangayaw nga babae?
0: Sa di...
2: Hindi! Wilma! Ano, Wilma? Wilma! Wilma! Sino ba kay mga sinay? Sino? Mang Indonesia! Wilma!

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Ilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta kuno ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin or colic pagkadto sa ulcer, kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangod sa cancer, GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganun normal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis na ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert niya ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, syempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Supple Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaglipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung alis yari, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yad sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
3: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

Dili na kita maistar, baby. Ikaw, kagako. Kita na lang aduwang mag-aopdan ay. Tungod ang amoy mo. Ang bot ko na ano lang natabos sa iya. Hindi na kita luwas sa iya, anak. Hindi ko na siya kilala. Nagbago na siya. Sige lang, baby. Masarangan nato nini. Masarangan nato nini bisan wala siya. Ihatag ko ang bagos kong pagpalangga sa imo. Ihatag ko, anak!

0: Maluwi ka sa ako na yun. Isugid sa akong kundi sila ni Lorena, nay. Inanglan ko sila nga makita. Kinanglan ko maluwasan si Lorena, nay.
1: Luwasan mo siya kay Sino. Ha, Dudoy?
0: Nay.
1: Ginlayasan ka sang anak ko tungod may tuyo ang apatso ng bata ninyo.
0: Nay.
1: Ano ba lang nagkakatabo sa imo man? Ha, Dudoy? Ano?
0: Wala, nay. Wala.

In the end, Nilurin. Hindi sumupati sa ako na isa ka dyan baby Mila. Hindi. Masibro ako na susunodin ng sunod niya Betty Mahon. Hindi niya pwede inanglan ko rason si Lorena pero wala ko makibalo kung sa Jensi na nag-aisar subong. Gusto ng iloy ni Lorena. Wala yaman ko ginsugiran. Ay, sino ba na sulod sa balay? Ga! Lorena! Ikaw balay na! Ga! Lorena! Bi! Hindi! Ah!

Oh! Ano to? Be... Sagin na si Bibi? Naanggap lang siya dito sa tupad ko. Mabangon ako. Bibi? Bibi sa din... Oh! Ah! Ah! Bibi Mila! Ah! Kinasuyo pa ang dugo sa babaeng ina! Saan ka matuot ka, Jonah? Kagita lang mo dito sa balay ang imo, Bibi!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simple, pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
3: Mm. Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang ni mo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Pag abot sa tinae.
2: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
1: Mayo. Lipay, lupat-lumpat ang imo.
3: Probiotics.
1: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oh.
1: No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
4: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow. Sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
2: So, D3 Bio.
1: D3 Bio na ta, sir boy.
2: D3 Bio, check.
1: Check.
2: Plain
1: D3, wala sila mo na.
3: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Tiki arang bisyo mo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
1: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
1: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3.
2: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
3: May vitamin D lang siya. One check.
1: One check.
3: One check.
2: One check
3: lang siya. Gaano na. One check.
1: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
3: bakterya,
4: kagaw.
3: Kagaw, tanang nga klase nga kagaw, i-trap.
4: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Tandugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
5: sunog. Buslot-buslot gwa ulcer.
4: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio!
4: Ano pa? May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
3: Correct.
4: So, bintaha, gid, ang D3 Bio, kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
5: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May monocaprin siya?
4: Check.
3: Wala.
4: Check.
5: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3

0: Free Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
3: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.

0: vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Char, Fab, Car, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bangon at Char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibiretrin. Wala, ay wala na yan. Hampid ko ron, wala na. Ibiretrin Capsule, kaibiktibo kayo.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Kag mga pinalangga ng mga tagpalamati, di rin naman nagtakop ang atong sugilanon sa simana ngayon. Kabay, nga nakahatag kami kalingawan, kag kakugmat. Ini naman ang inyong ginuong mistiko nga nagasalig. Madamo din nga salamat sa inyong

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang kina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may kag.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako galis si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bong may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Sample Plus Gold. Mamakan sa mga butika.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
6: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya.
12: May cyst ko sa ovary.
11: 3 cm na gali.
12: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Hindi sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
14: Charm Fab Car. Pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
0: D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Make-up! Urban Rasul.
5: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Mega Man.
3: Urban Rasul.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
3: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid ginagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.

0: Kapit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isubunay niyo, sinimong orasan, orasa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station that is up and I serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sang gabi.
3: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra.

0: si Attorney Ligutan was within the bounds. Kasi siyempre, tanan man siguro nga abogado nakaintindi na hindi pwede ang misleading question. Maski ganyan mga hindi abogado, eh ano butang ba nun kang misleading? Pampatalang. So kung ang diferensya, pamangkutun ang witness, ang pampatalang na paramangkutun, hindi na yung pwede. Kay korte na ya. So ano man lang ang ginambag ni Attorney Ligutan, and I don't think there's something wrong with it. Ugaring lang ako on gid man namon may ara ka di iban nga upod kada medyo nagapitik gawa kay Vice President. Their attention has been pulled, hindi pa kami kabalo. They have to choose either they resign from the prosecution and maintain their private stance. No, kay si ang obligasyon kang prosecution is aplastar ang mga impormasyon, iplastar ang mga pamangkot nga wara pa masabat, pangitaon kung may sabat or wara. So hindi kami dapat nga makadugang. So ina yang sitwasyon, amo na yang amon pagadayunan.
1: Ang focus natin sine is that first thing is to capture the 300 of the city, because I believe that in other European countries, even in Asian countries, ang ilang 300 for the area is around 20%. Iloilo is 7,000 hectares. So if you will say that for example na Bonet, it is only 1 hectare, what is 10% of 7,000? It's 700 hectares. So we are targeting that 700 hectares to be planted in the city. For example, floodway, kung i-combine mo tanan ng floodway, we're pagani na 5 hectares, no? 5 hectares pala ang both side of the floodway. Ang tanong namin.
2: Padayon nga ginapatuman sa Department of Migrant Workers o kung DMW ang temporaryong pagdumili sa deployment sa mga Filipino seafarers sa Northern Black Sea bukod sa padayon gihapon pag-atake sa mga barko nga nagaagi sa lugar dala naman sa gera sa tunga sa Ukraine kag Russia. Sura kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdag Santo ang restriction sa security assessment sa Department of National Defense or DND kag National Department of Foreign Affairs o kung DFA nga nagakilala sa Northern Black Sea bilang lugar sa full-scale international armed conflict sa tunga sa Russia kag Ukraine. Ginpahayag ni Kagdag nga wala ginapili sa mga nag-aatake ang ilas ng mga target sa barko kag wala gina-consider kung may mga Pilipino nga tripulante ang sakay, gani pa dayon nga ginagkabig na mataas ang peligro sa mga seafarers sa nasambit nga lugar. Sa idalom sa DMW Advisory Number 50 Series of 2026, nga ginpirmahan sa itong July 31, ginpatuman ang protective measures para sa mga Filipino seafarers samtang nga ginarespeto ang deployment restriction sa sulod sang 15 kadlaw kag ginahingyo ang ahensya sang uploaded security assessment halin sa mga nagakaigo nga ahensya sang gobyerno. Nahibaluan nga nagalabot sa 281 ka mga Filipino seafarers halin sa 20 ka mga barko ang apektuhan sa mga pag-atake kung sarin 200 na nakapauli kalakip na ang duha ka nagkalamatay kag tanan sang mga 15 ka napilasan samtang 35 ang naghulat sang plane tickets, 46 ang nagapabilin sa ilas ng mga barko kag isa naman ang missing kasunod naman sang or magluwas pa sa bangkay sa ikatatlo nga napatay nga ginalauman madala pa uli halin sa Romania. Tatlo ka mga kasimanwata diri ang nakapauli sa damlaglang na interview sa RMN. Parayo naman ginagahatag ang gobyerno sa welfare, accommodation, transportation and psychological assistance sa mga apektado nga seafarers kag ilang mga pamilya. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagan ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama Sabado kita petsa 15 sa bulan sa Agosto tuig 2026 ang ikatatlo nang Sabado nga adlaw sa ikawalo nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita yapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz kag TikTok RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account.
3: Itaga mo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Mga topic ang pag-istoryahan naton karon nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama sa balita international. Patay bangod sa mabasko nga linog dito sa Indonesia. Mga kasama, nagdangat na sa 20 or nagadalaga na sa 20. Linibo nagpalalagyo sa ila sining mga puluyan. Pila ka mga pumuluyo dito naghampanga daw nagatrumbo-tumbo sila kuno bangod sa kabaskugon sa linog. Daw parihas nga ara sila trampolin nga nagasalta-salta mga kasama. Samtang presyosang produktong petrolyo magasaka naman may big time increase sa masunod nga semana kay nagainit naman to ang tensyon sa Strait of Hormuz. Ang deklarar ni US President Donald Trump nga i-deklarar niya nga US territory ang Strait of Hormuz. By the way, kana kinalain karon na sa China noy. Angkol Bukay, daw ay kinalain ka na kay Xi Jinping.
3: Palabra di honor.
2: Layo-layo yung Strait of Hormuz, paano iyan ang mangin teritory sa US? Or I mean, paano na mangin sakop sa US yung kadagatan nga na kay Wyman siya sa teritoryo da like bisan isa kahakop nga duta da sa Oman or sa kwan? Sa Saudi Arabia nga iya? Pakusog-kusog lang ne. Pero ti may birada man da ang Iran, nagbelta man ang Iran mga kasama.
3: Palabra di honor. Di honor.
2: Ti amo na nga daw kwan, no? Brown out kita son diri sa studio, pero sa transmitter way pa kag sige pa kita gihapon nag on air mga kasama, pero matsag ko dugay mo utod kita, no? Sige, brown out kita diri sa studio mga kasama, no?

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Matatapos mga buti ka.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
0: May DC.
1: Mabaka mga buti ka.
3: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay.
4: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
3: Idol ko si tatay!
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
7: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balance ng timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
9: Megaman.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm and Fab Con. Pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo. Sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Gikan

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
3: Yung mga blood sugar test.
4: Kila tong score ganin?
2: 470.
5: Tiko 2
2: sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santum Plus Gold. Santum Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santum Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
1: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mamakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
1: TKX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar?
12: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500. Santum Plus Gold.
14: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santum Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Santum Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
16: Kag subong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: RNN, Panlabra, The Honor.
18: 29 minuto sa kaligan sa takna. Siling alas 7 sa gabi. Siling kugid, mga kasama. Why pa ko ka headline party ni sa Visayas Grid naka line up diri o? Red alert kita hasta alas 9 sa mga gabi kay kulang naman ang operating margin, no? Ang bilin bali sa power, no? Nga hundreds of megawatts. Mga kasama, ang bilin sang power komparar mo sa peak demand, no? Ang available nga power, buhinan mo sang peak demand, dapat may bilin pa siya. Pero ang operating margin na wala na, no, nga kun hinali maglabot kita sa peak demand hasta alas 8 karon, wala na gid siya sang margin, ubos na gid ang available nga power. Amo na red alert. Inag brown out na og kuan kita subong MLD, manual load dropping or rotational brown out, bangod kulang ang power nga nagasulod naman sa NGCP nga ginatayhong niya sa more kay mga planta nga dalag ko ay paghihapon makabangon patay sa gihapon ang mga tarantado nila. Sa kuan pa ko no, sunod pa nga Sabado, next week pa, mga isa pa ka semana nga antos naton, pero wala pa yung nakasiguruhan kay base lamang nga nakabalik pahilayo lang ang mga dalag ko nga mga planta ni ang TBI1 kag TBI2, CEDC2. Base may mahugam pal na naman, no? Kay mataas ang transmission charge sa NGCP, no? Sa August billing naton, magamahal na naman ang kuryente.
17: di Honor.
18: Yehe! Ay, sus mga kasama, no? Sige, kag may update man kaya kita karon sa fishing tournament naton mga kasama. Grade 6 student ang nag-champion dri, oh. Awa ang iyan na daog. May nakahulik man sang alimango. Dako-dako ang alimango, galing gabusong.
17: RMN, Palabra, di Honor.
18: May kaupon man natong dugay-dugay sa Anay Councilor Plaridel Nabal. Nga upod sa ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog naging kasuhan sa graft angot sa 3L tuwing controversy diri sa syunad. May reaksyon siya sa pag-grant sa motion to quash sa Anay Alcalde. Norwegian investor naman nga nag-walk out sa public consultation sa Abilay Sur Oton kagapon. Angot sa ginaduso niya nga EID Data Center ginapatihan nga pixer. Hindi siya matuod ng investor. Naga pa kuno-kuno lang. Mga taga-Uton, nagapanawagan niya i-deklarar siya nga persona non grata bangod sa Malawa ay batasan nga klase pangayaw. Driver naman sa Toyota Innova nga nagbaliskad sa Amiga World Mandoriao, nagapangatubang sang madamo nga mga kaso. Motorsiklo nga gingamit sa tatlo ka mga badyaw nga babae nga nagpangawat sa isa ka balay sa Dingle, Iloilo. Mga kasama, nahibaluan na nga nagsakay gali sila sa motor.
17: RMN, Palabra, di Honor.
18: Sige, amon yung mga topiko natong kakaroon nga gabi diri sa aton sila nga pagpangalagad mga kasama. Ginadulo ang kaginabuylogan nila kabahin sa atong palatuntunan sa klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala, kagperme mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama. I-D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sa HDL. Payo ng pagdalagan sa dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood, mag-D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na o na pagtuhol sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Mga kasama, mag-DTX 500 na. DTX 500, para magnubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500, isa ka kapsula, duha tubtob, tatlo ka bisis, isa ka adlaw, upod ang exercise ka, jet, ha? Bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika, kag syempre, Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, na pamatudan sa mga eksperto, may natural antihistamine properties, gani magabulig para makontrolar ang tanan yung mga allergies, kag skin diseases, Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, para sa marami kang epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C na acidic alkaline vitamin C, D3 Bio kag DTX 500. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man sari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colasi Antique mga kasama, subong man sa Sara Iloilo.
17: RMN, Palabra di Honor.
18: Standby mga kasama, pag istoryahan naton dugay-dugay ining pagbasura sa kwan mga kasama no pagbasura sa Sandigan Bayan sa graft case ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog karon Yusek Jed Mabilog sang DILG. Kalakip sa ginkasuhan niya sini mga kasama. Dumantagin niya kay kita mga Ilonggo kag nadala ini sa una sa radio.
17: RMN, Palabra di Honor.
18: Ini nga mga isyo mga kasama, gani balaan tagid ini. No? Pero na kwan iya no, naggrant ang motion to quash, both silingon sang motion to quash, ginapabasura niya ang kaso ti ambal sang Sandigan Bayan, di basura ta eh. Di nang basurahan. Pero tiyang upo niya sa kaso, iyan, nabilin. Mga kasama, nga duha man sila ging kasuhan. Ang kaliado niya man sa una, kagasubong mortal best friend. Si Anay City Councilor, Attorney Plaridel Nava. Yari siya sa linya natun, kuanta siya sang reaksyon, mga kasama. Councilor, mayong gabi. Welcome again. Dari sa RMN Iloilo.
4: Ay, mayong gabi, Radyo Man Henry, kasi mo mga tagpalamate.
18: Okay. Gusto ginamon mabati ang imo sining side. Una pa lang pagkabati namon sa sining balita nga ginquash sang Sandigan Bayan, 3rd Division, ang kaso nga draft kontra kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog angot sa 3L towing services. No? Una-una, anong imo sining reaksyon diri former City Councilor Plaridel Nava, sir?
4: Well, I am surprised because sang nagsugod man ang akong kaso, antes ako nagpaidalom sa arraignment, nag-file man ako sa motion to quash with the same argument. In fact, ang akong motion to quash, dugin copy-paste lang ganyan ni Mabilog sa iya motion to quash man. No? Unfortunately, ang akong niyang motion to quash on the same ground nga 8 years na, no? Kag-in-file sa ombudsman, there is already a violation of the right to speedy disposition of the case and there was an inordinate delay, wala iyagin paboran sang Sandigan Bayan 3rd Division. Kag nag-proceed kita ya sa trial for 3 years, nagulat kita sa ebidensya, wala man ka-presentar ang prosecution sa ebidensya, nag-file kita sa demurrer to evidence, kag ginahulat naton kuntani ang promulgation. Amuna ya, tapos na yang akuntani asunto. Si Mabilog ya, ang iya motion to quash, kag gin-copy-paste lang sa akong motion before, gin-grant ang iya, pero may rason dira, Radyoman Henry. Ang rason, kaya ang composition sa 3rd Division, naglain. Sa akong simpo, sa pag-file ko sa motion to quash, ara pa si Justice Tang as presiding office, as presiding justice, upod kay Justice Fernandez, kag Justice Moreno. Subong lain ang composition na nabilin na lang sa original na tatlo na nag-deny sa akong motion, isa na lang, si Justice Moreno, na lang ang duwa, nag-retire na. So, ang bago nga nagbulos sa itong nag-retire na, nakita nila yang meritorious ang among motion to quash. Siguro, kung nanggapungko paghihapon, pariyo man sa nagpungko sa akong mga justices before, basi na-deny man siya. Kaya si Justice Moreno nga nabilin niya isa, consistent ang stand niya nga justifiable ang delay. Kung nga may delay, kaya ti pareho sa rason sa ombudsman nga may delay kay nagka-COVID, nagbago ang ombudsman, so wala nila ma-file gila yon ang kaso. Pero natabo diriya kay Mabilog ang motion to quash, there are newly appointed justices. That's why nga lain man niya gila yung pananawan niya gusto ang among motion na gin-file ni Mabilog, Radyoman Henry.
18: Pero ti, anong gingamit yung rason na nga daw dugay na ang trial? Daw gina-delay ang trial?
4: Pareho gin sa ground na gin-file ko. Bako gani daw copy-paste gani.
18: The same
4: ground na gin-invoke na kon, kung basahon mong akon motion, kung basahon mong motion niya, pareho lang.
18: Tige nga, kitilain. Basi gin-post mo sa Facebook. Hindi, joke lang, no? Pero ang, amo na bala, Counselor, no, ikaw ya, ari ka di, agin atubang mo ini, ti pwede kaya ka-claim nga may delay nga daw ginpabuyan-buyanan, no, nag-drag ang imo sininga kaso, nga ti nagalapas man sa imo kinamatarong, no, nga dapat ma-resolve as soon as possible, or kung hindi man as soon as possible, at least sa substantial or reasonable time, no? Pero iya, kay nalagyo siya dito. How come nga will you grant a motion to quash sa rason nga na-deprive siya sang iya sininga right? Nga tinalagyo gani siya, Counselor?
4: Kibalan mo, hindi man niya speedy trial ang gin-invoke namon mo. Speedy disposition. These are two different things, Radyoman Henry. Ang speedy trial na iya, ako ng kaso, nung umpisa na sa korte, kag nagpabuyan-buyan na bing korte, pero may lang postpone, wala ka presentar ebidensya for so long a time, speedy trial na. Inyong ground na nga pareho na mo niya gin-invoke, gin-rason, speedy disposition. Singon, sa pagbaton sa ombudsman sa kaso, they're only given a certain period of time na i-file ina sa Sandigan Bayan. Ti sa case na mo nga duwaya, walong na yakatuloy kaya gin-file niya. Kaya ti ang kaso, gin-file ni Boy Miorada kontra kay Mabilog, kagin supplement ko ang kaso ang gin-file ni Boy sang 2015. Si Igo nila ya i-file sa Sandigan Bayan niya mga 20 brand at mga 2022 ya o sobrang pito ka tuwing almost 8 years na. That is why nga amo speedy disposition na ya. So pwede na niya ma-invoke, pwede ko man ma-invoke. That's why nga ako niya nga pananawan na husto man ang desisyon sang korte. Kay pareho sang gin-file ko nga motion, pareho kami panindugan ni Mabilog nga tuman naka-delay sa pag-file nila sa kaso. Kasi 2015 pag-in-file ang kaso, yung 2022 muna yung mo, gin-resolve, gin-file sa korte. So, gin-violate mong right naman. These are two different things, ang speedy disposition, na natuhoy na iya sa prosecution. Ang speedy trial, natuhoy na iya sa korte, trial proper.
18: Okay. Pero ti pareho inyo sila nga sitwasyon. It is unfair sa imo, although nga naglain man ng mga justices, pero pwede bala na nga pareho ka mga ginakusar sina di, ma-apply lang niya ang isa ka-argument sa isa, ang isa ya, hindi, Counselor?
4: That's why nga sa mga dismissal order, ginbutang man sa Sidigan Bayan, in fairness sa ila, nga sa akong bahin, hindi na sila mag-promulgate. Hindi na sila bali mag-ubra decision or judgment. Hulato na lang nilaman lang ako ng motion. Si mag-manifestation. But ngon, they will be waiting for us kung ano yung balon namon. So we have two choices. Para sa amon ni Attorney Sheila ulit, ang amon choices is number one, mangayo kami nga i-apply man sa ako na dismissal kay equal protection of the law. Since the same parties co-accused the same case, di man niya separado nga kaso, kag this is mere technicality, we are not trying the merits. Nga tani kung merits, abit kung trial on the merits, pwede nga lain niya yung violation or liability, lay man akon. But this is a dismissal based on technicality, nga way mapal sa isang ombudsman ang kaso sa husto nga oras or tiyempo. So ma-apply gid sa akon. Pero another choice namon is this, which gusto ko ni Tani ang muna. Nga tayo nun na yung promulgation. Whether I am guilty or not. Why? Importante na yung sakon. Kaya karoon ang baltao na dismiss kaso mo kay technicality. Uh-huh. Wala sang pronouncement as to the guilt or innocence. Mambalang tao, guilty ka guro. Ay, galing kiti, gamit yun lang ang technicality. That's why na-dismiss kaso mo. Gusto ko na Tani yung risguhan. Nga ibasahan niyo ko sang promulgation whether guilty ako or innocent. Talaga presentar ang prosecution, may demurrer kami dira. Siko nakasala ako, hambalon niyo ko. Para makambala ko ya sa kabataan ko sa ulihi. Nga may korte nga nagsiling, nga wala ko ya partisipasyon dira. Nga wala ako kasalanan, kag wala ako ya nagbenepisyo dira. As in I am really innocent as pronounced by the court. Si mabilog ya kanji siya kambal subungin niyo sinti siya. Hindi siya kahambal nga he has not committed graft and corruption. Diba mo, na-dismiss ang kaso yan, not on the merits, but based on technicality nga sagsala ang ombudsman sa pag-file sa kaso siya within the prescribed period, Radyo Man Henry.
18: Okay. Amo pa na, Tani, ang gusto ko i-pamangkot, no? I don't know kung okay lang sa imo to refresh the mind sang aton sini nga mga tagpalamati medyo dugay-dugay na mga ligagawan, no, sobra na isa ka dekada. Grabe to, kasano lang to, no, sobra na isa ka dekada. Kun hindi ko magsala ining 3L towing services, amo ining pribado nga kompanya nga ginsudlan, may agreement ang sadto jud mabilog administration. Para nga mang pangto or mang pangguyod sa mga salakyan nga naga-illegal parking. Pero may investment sa gali, Councilor. Di ba doon muna siya, Councilor?
4: Yes. Ang una nag-file siya siya, si Boy Murada. Ambal ni Boy siya complaint na the 3L company is not only owned by Mabilog. Pag may ara siya sa pecuniary interest sa mga kompanya, kag wala ini mag-undergo sa husto nga proseso or sa bidding. Amo nang tenor sang complaint ni Boy. Ako ya, nag-supplement lang ako. Nag-submit ako supplemental affidavit in support sa reklamo ni Boy Mirada kontra kay Mabilog. Kag gi-confirm nako nga based on my personal knowledge iya ina ni Mabilog. So, amo nang gist sang kaso kag ina nga kaso na dismiss dira si Mabilog administratively. Na dismiss na siya kag may forfeiture, kag may perpetual disqualification. Ako ya wala. Sa administrative case, yung kinabisulto ako yung ombudsman, wala ko ya ginsipa.
18: Wala ka suspension?
4: Wala ko ya suspension. Wala ko ya penalty, kaya kinabisulto ako.
18: Kaga I guess daw si kon suspension niya sa ombudsman, no? Ining kaso?
4: Yes, kaya una yung suspension, ang dismissal, amo to ang unexplained wealth, na gin-reverse ng Court of Appeals. So ang iniyang clamping niya, ang dismissal sa ombudsman na siya, gina-affirm niya up to the Supreme Court. Pag amuna siya nga dismissal, ang gin-pardon ni Bongbong Marcos.
18: Hmm.
4: So, nabili niya ang criminal case nga mo naging pailan niya subong sang motion to quash Radiman Henry.
18: So wala niya ginaway ang kuan no, ang merit sang kaso, no? Ngati hindi na matuod, wala ko da nangin pulos, why ko da ya negosyo da sa 3L Towing Services, no? Di ba kay do ang ginaakusar ni si iyang may daw siya ang nagkapital, tama no? Daw siya ang nagpakapital si ni Councilor.
4: Yes, na he has a vested interest kag pecuniary kag financial interest sa among kompanya.
18: Tapos siya man nag-approve sang ano kontrata nga mag-engage ang city government diri sa towing services nga ini.
4: That's correct. Siya ang nagpirma sang partnership do sang ano sang PPP no sang private company kay sang city government.
18: Okay, so ay niya nanigin argue dito na siya nag no dito na siya nag argue iya sa technicality which amula na galingin paboran man sang sandigan bayan no. So daw ay kaman sang nakita diri councilor diba si may mga hulag-hulag man sa babaw amo na.
4: Well, possibly man pero ako I do not question the ruling because in the first place pangayo ko man na before mo. Wala nang file man ko kay kapati ko nga there is really a violation because 8 years cannot be explained. Hindi mo na dapat within 6 months, the most is 1 year, i-resolve mo ang complaint mo. Otherwise, mo supra diraya, ginabayular mo na ang constitutional rights ng accused or sang respondent. So hindi makukasiling hindi sala because nga sala ang order. Kaya ko mismo nag-file man before. Di wala? So, I am now stopped sa pag-question sina. Kaya ako before, I tried it. Gari kiti, ilain niya ang... ang pangpati isang nagdaan set of justices compared sa buong. That is why nga ako na-deny kag nag-undergo kami isang trial, Radyoman Henry.
18: Hmm. Pero nag-akuan ka mo ni, no? Nag-hearing na ka mo sini, nag-trial, nag-attend na ka mo to, Councilor, no?
4: Ako yung trial, kita kuya. Nag-agi ko sa arraignment, pre-trial, trial proper. Hasta nga nag-file kami demurrer to evidence. For 3 years, siya balik-balik ko to yung sa sandigan niya.
18: Siya iya wala?
4: Siya wala. Ang nagkatulo sa sandigan, sa nagpiansa siya, sa gindakop siya, nagpiansa siya. Tapos sa muna na, tapos nagpaila bugadlo iya sa muson to pwas, gingrant. Muna, tapos nang iya kaso.
18: Okay, so do gintulugan galing iya nga kaso, no? Anyway, thank you sa imo sini nga time, Councilor, sa pag-grant sa sini interview diri sa RMN. Madamong salamat, kag maayong gabi sa imo, sir.
4: Mayong gabi yun, Radyoman Henry. Kagsalamat yun.
5: RMN, Palabra, di Honor.
18: Si Councilor Plary Del Nava sa iya sining reaction, mga kasama. So, 2015, ang pag-file, no? Sang kaso. Pero ining akto, mga kasama, prior to dati, no? Mga 2014, 2013, no? Ining 3L Towing Services, mga kasama, pribado ini nga kompanya nga nangin partner sang syudad, no? Nangin partner sang city government pagi sa memorandum of agreement, no? Sa tong February 2015 ang syudad sang Iloilo, then na sa pagpamuno ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog karon DILG Undersecretary Jed Mabilog nagsulod sa isa ka MOA Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services para i-clamp kag ito, no? Ang mga salakyan nga illegal nga naga-parking diri sa syudad sang Iloilo. What silingon sang i-clamp? Kimpitan ang gumas ng salakyan mo parang kung panlaganon mo iniakanlagan. Amo na subong ang ginapatuman, no? Clamping, may clamping kita kay di may ordinansa. Pero ang to, amo naman niya ang salakyan mo bitinon sang tow truck kag guyuron.
5: RML Palabra di Honor.
18: Dalo niya to sa isa ka area kung sarin ginapang tipon ang mga natunga truck kag didto ni mo gawaron ang imo salakyan.
5: RML Palabra di Honor.
18: Tino, okay man kay kadamo sa mga olibaron diri sa syudad nga wala labot iya kundi lang basta tawhay lang siya iya kag pahapos maparking siya. No? Gali ang problema ang ining MOA nagadikta sang revenue sharing scheme nga 70% sang makolekta nga mga multa, no? Kung pilaman ang isukot dira, no? I guess daw may taripa ini mga kasama. Kung matoka, pilang balayran nimo sa Manila sina sa una. Do 15 ang bayran nimo, pero layo-layo pa ng tuwing garage, no? Nga dito mo kantuan ang salakyan mo kagawaron nimo, no? So, kung pilaman ang makolekta nga multa mga kasama, 70% sina, 70% makadto sa 3L towing services. 30% naman makadto sa siyudad sang Iloilo sa local government.
17: RML, palabra di honor.
18: Halimbawa, no, sa isa ka period, certain period, binulan man da, quarterly, half a year or a year, nakatipon abi, halimbawa abi sa isa ka bulan, no, sampo lang, example lang, no. Sa isa ka bulan, ang 3L towing services nakapanukot abi sa iya clamping kag towing services sang 100,000, no, sa isa ka bulan, sampo lang, no, example lang. 10,000 sina makadto sa 3L, 30,000 makadto sa syudad.
17: RML, palabra di honor.
18: Wala ta ning istorya ng isyu sang sharing, no. Nga ti ang 30% daw kamay para sa syudad, 60% dako sa 3L, no. Wala ta na ginaistoryahan. Ang ginaistoryahan diri mga kasama, no, or ang issue diri amo ang ownership sang 3L, no. Kay magluwas nga wala sang public bidding, sunod ni sa mga prosecutor sa ombudsman man nga nag-transmit sang information sa Sandigan Bayan. Ang kontrata ko, no, gina-award, no, ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa 3L Towing Services nga wala sang competitive public bidding process, no. Nagsulod siya sa kasugtanan sa 3L Towing Services nga wala nag-agi sa kontrata, no. Kaya dapat mga kasubong sini may kontrata. Ngita kasang maayong offer basi may iban iyang towing services nga 40% iya ang i-offer nila nga share sa syudad. Di ko di, dako, bintahan sa syudad, di ba? Basi may ara iya towing services nga 50-50. O, guti, mas dako pagin makuha sa syudad. Di ba? So, mo na ang contention sang prosecutors, sang ombudsman, nga siling yati, wala ni sang public bidding, no? Ikaduha, mga kasama nga isyo, ang tagiya sang 3L Towing Services, isa lamang ka dami. But silingon, ah, tawo-tawos duldol. Sino bala nagpirma sa kontrata, ha? Oh. Ginakusaran sang ombudsman dere, si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, pati naman si Councilor Plaridel Naba nga may direct financial interest sa 3L Towing Services. Si Mabilog, suno sa ombudsman, amo ang nagpakapital, no? Naghatag siya sang initial capital nga 500,000 pesos, no? Sa clamping kag towing, ang capital niya 500,000 pesos. Tiyang two truck, hindi mo nang balaya bakal sa 500 pesos. Di ba, sa may kumpanya ka lang, no? Kung diin man sila nangita sang two truck da, kag diin man sila nangita sang clamping da o sang clamp da, ilan na problema. Basta may capital siya na initial nga 500,000 pesos kagingamit ang isa ka businesswoman nga si Lenny Garcia bilang owner, no, bilang owner. Tining si Lenny Garcia do empleyado sa City Hall sa tunga time.
17: RML, palabra di honor.
18: Kamo na ginapanginwala ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga siya ang tag-iya sang sining firm. Kung hindi man siya tag-iya, di may interest kay siya nagpakapital mo.
17: RML, palabra di honor.
18: No? Ti, amo na, naging kasuhan siya na mga kasama? Dira siya na ego? Amo na nga gin-dismiss siya sang ombudsman? No, gin-dismiss siya sang ombudsman. Second dismissal where with perpetual disqualification to hold public office.
17: RML, Palabra de Honor.
18: Yan mo naging kaso sa Sandigan Bayan at sa Sandigan Bayan, no? Di, gin pang-usisa na ito ni Anay mga kasama. Ang 3L towing services, nagagwa nga may labot gid ang Anay Alkaldi, no? Amo na gani ang basong ombudsman siya nagpakapital. Hindi ka kakita, mayor ka. Mayor ka, nagtukod ka kumpanya, pinangalan ni mo sa ibang tao. Gin! Partner mo karon, no? Gin partner mo karon sa pag-tow kag pag-clamp sa mga illegally parked vehicles kag partihanay kamus kita. Mabas ko gini paginwala ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog mga kasama, pero sa mga research nato ni pag-check tayo ni Celine Garcia, konektado sa ila.

0: ng ombudsman silang kaso. Pero actually, pwede gani ma-argue na kung ang ombudsman, abi, mga kasama si Martires Pagyapon or Pro Duterte. Pwede pa mahambal sa ombudsman. Di paano madispos na kay Y Kamanday, Y Kamanggaten? Tumalas ka, noy! No? Gakurit ang agi mo, subra ka pa kay Roadrunner. No? Tiyan mo ng background sila nga kaso, mga kasama. So wala na sa nag-dwell diri, eh. No? Sa meritos ang kaso, ngati hindi na matuod. Wala ko na ilabot, wala ko na ilabot kay Lenny Garcia. Wala ko na iya naghatag sang 500,000 pesos. Inaya ang 3L Towing Services ngadto. Kwan ina, no? Legitimate, no? Legitimate business nga gusto magbulik sa syudad. Wala mga kasama, no? Te sadto nga time tama ka at hagon sadto. Pasargali sila ordinansa para sa clamping kag towing, tapos may partneron sila nga kompanya, ilaman gali, tigunti ang kita ilaman, no? Amo na ginasiling balanga creating an opportunity nga ikaw man ang mabinipiti. No, para daw garime lang, no? Create ka sang oportunidad para ikaw man makakakad. Hindi pwede na sa mga public officials, mga kasama, no? Nga gamiton ni mo ang poder mo, gamiton ni mo ang resources ang gobyerno, gamiton mo ang imo sininga posisyon para makabinipisyo ang imo man kaugalingon nga negosyo.
1: RML, palabra di honor.
0: Di bangod sa kontrobersiya sa to, mga kasama, no? Pila ka adlaw matapos ginpirmahan niya ang MOA, gin-suspend man ni Ana Mayor Jed Mabilog, bangod ko no sa technical issues, ang 3L Towing Services officially nag-withdraw sa contract bangod sang madamo ng isyo. Naglanog na mo, naggahod na, mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Yari na, resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo, Podkay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na naton sa resulta sang STL subong gabi, Agosto 15, tuig 2026. Second draw kita lasot sa gabi, sa aton sining mga tag para matiang aton sining mga winning number subong gabi. Numero 21, number 21. Numero 9, number 9, kag number 38, numero 38. 21, 9, 38. Ang aton subong draw team head subong gabi, Mr. Antonio C., draw operation specialist. Meron din ito Romal, ang aton sining STL Presentative Mr. Glenn Sunyo. Kaupod man sa aton sining judges person Mr. Ramon Panis Jr., kagiya sining mga members Barry Cortisano, Rio Palmes, kag Mabel Gimeroy. Saluwat, congratulations sa aton sining mga winner, mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Cards ng PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
1: Palabra di honor.
0: Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 21, 9, kag 38. 21, 9, kag 38. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige taya lang kayang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa.
1: RML, palabra di honor.
0: Gindolong naman kag Inboy Lugano, hindi kabahin sa atong pala tuntunan, mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang Vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga cancer, maginom sang duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaunang nga kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan, bakod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imo, ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with Vitamin D3, mabakal sa mga butika. Subong man, mga

0: Kasama Super Fiber ang pinakabago kag pinakaepektibong produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higgo. Epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilong nga kolon kag regular nga pagpamuhin, Super Fiber. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo nagapabakod kag balanse sa mga sistema sa aton lawas ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Dog Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RML, palabra di honor.
0: San ba ay pagbalik ta mga kasama? No? Damo nga party naman sa syudad, brown out. Check na karon sa advisory sang More Power. Kay kulang gihapon ang power supply nga ginaproducer sa mga planta diri sa Visayas. Wala gid sang statement diri ang ERC, Department of Energy. Permi lang in GCP, permi lang More Power. Ti ano yang ginaobra sang gobyerno ta sa mga lagko nga mga planta nga ini nga nagkalapatay? Why nagita sang may mahimo sini kung magkalamatay na kag magkalamusdok sila? Di nang iba naton sini nga mga kanamo-damo na sang mga investor naton sa power, no? Kalabanan solar, gat kinagasak lang ang solar subong. Daw halos tanan nga mga kamaisan, kabukiran subong may mga solar, tidiin na ina. Nga away gid kita sang backup nga generator da o kon ano man da, no? Ginlungi nga kawayan da para maka-generate electricity. Agon nga ining nadula nga electricity. Mga kasama, kun hindi man aton matupungan na like tag 300 megawatts, 400 megawatts ang nadula, at least bisan paano may tig 100, 200 megawatts may ara kita. Tingaway gid sang may mahimo sini ang aton gobyerno. Gusto na lang kita yung magtinunganga, magpinanampa kalapok sa dulom. Kay brownout. Why na tama'y mahimo? Ay, you deposit the money in the box. Di kung saan o di mabaralik ining mga planta ngayon eh? Amo man may hinulat kita? Why gid remedyo da? Why gid solusyon da? Di ba, tanan nga problema may solusyon? Hindi tanin mapangitaan solusyon? Di nang resources ang gobyerno. Mga kasama, no? Pero tika na po damo ng brownout sa una pa lang quarter or sa una nga half sang sining tuig 2026. Ang Bisayas gid ginatos na ka brownout, mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Diary pa ring Department of Energy Secretary naton? Si Inday Sharon Guerin. Kaya takabate, no? Mga presyo sang langis kon mag-rollback, dira lang siya, no? Puro na lang rollback, pero gatinaas man, huwag man siya gahambal. Tining elektrisidad, no? Subong ganin siguro brown out, tapos banwa niya sa gimbal. Huwag siya, mga undersecretary nila, mga kasama, diin sila, no? Wala agad sa may nakakomment sa ila, sa sitwasyon naton, dire sa Visayas, no? Nga ang power ta kulang. Tikon kulang ang power ta, pwede man takakuha sa Mindanao. Tigaling dito sa Mindanao, hugaplak man to ang pila ka mga lagko nga power, no? Sa Lanao, Del Norte, kagbisan dito sa Sarangani, no? Kiti, may partly may gina-import kita nga power to mo sa Mindanao nga makakoop up sini. Tiwag kita daya sa mga full back da sa mga worst case scenario. Ay,
1: RML, palabra di honor.
0: Why kita binatias Department of Energy, no? Ang energy, guro iya, na insindihan niya lang, krudo. Diba? Inang mga nagaharambal nga sila niya, ti, hindi tama na mga kwan kay power na o brown out yun na. Ay, Jesus. Iba niyo mga country, so ay brown out ah.
1: RML, palabra di honor.
0: Kita lang aton din nga, okay lang yung mag-brown out mga kasama. Malawig na mga tinuig nga wala kita halos brown out. Kag sa sinipa nga chimpo, Nga damo-damo na mga planta nga nagtiririndog. May mga hydropower kita, may mga wind energy kita, may mga biomass kita, may mga solar power kita, may mga coal-fired power plant kita. Sa una, diri sa Iloilo, mga kasama, PDC 1 malang na. Di subong may PDC 2, may PCPC pa kita. Oh, may Nabas wind kita, may Guimaras wind kita, may Bilyasiga hydropower kita sa Tibiao, may Tamban hydropower kita sa Aklan, may biomass kita sa Kundiin Pada, may kilikili power ang kadamuan sa aton, may ariring ang mga alimpudwan sa kadamuan sa aton. Kulang tigapong kurinte. Although ati masilinti. Wala mo nagdako man ang aton sining kwan? Nagdako man aton consumption? Hamakon mo ko na dayon tong AI center to 50 megawatts ka ng kauno niya to. Oo, pero dumudamo man mga kasama ang nagpalatindog sang power. Dira sa Cebu, sa Toledo, Cebu, ining ginahambal nga TVI 1 and 2. Amo nang Thermal Visayas Incorporated, Therma Visayas Incorporated, sang Aboitiz Power. Duha ina kaplanta, mga kasama, unit 1 kag 2, nga nagkusog sang 170 megawatts ang power niyang maproduce. Duha na sila, that's 340. Diba? 340. Wala na sang una, bago wala ng Aboitiz. Mga kasama, sinilang na yun, mga 2 years, 3 years ago. Tiyamakon mo na nga 300 megawatts nga nadugang plus sa aton sining grid diri sa Visayas. O, sa Cadiz, daw dirang pinakadako nga solar power naton mga kasama sa Cadiz. Sa San Carlos City, dugay na nada. Sa San Carlos City, dugay-dugay na nada ang may kwanda, may solar power man nada, may bioenergy pagida. O, sa San Carlos, may biopower sa San Carlos, may bioenergy. O, ara man dang Ayala Solar Farm. O, sa Cadiz kag Sagay, do may mga solar farm man dari sa Cadiz, unda ko dako mga kasama. Duwa niyo, no? Ang Pasi Solar Power kag ang Helios Solar Power, dako-dako ning Helios. Mga kasama, no? Diri sa Sagay, do may ari man di. Oh. Sa Balamban, Cebu, may ara man solar power. Dumudamo actually nagdurugang nga nagaproduce ang power mga kasama. Di ba? Tinga ko lang kita gyapon.
1: RML, palabra di honor.
0: Pero may brownout? No? Ti, anong taning more power ngayon eh? Ang ilang efficient service, kung wala man sang mahatag, ang aton nga grid. No? Hindi nga grid ng pagkahakugan ta. Ang GRID naton, ang grid ta, ginatumod ta National Grid Corporation of the Philippines. Anhon taning nami nga serbisyo ni more power? No? Kung wala siya power, nga i-distribute, din siya makuha. Kung pwede lang tani ang kilikili power na takdan. Di ba? Di wala pulos. Mga kasama, kay unstable, insufficient ang aton sini power halin sa mga power producing companies nga diri lang sa Visayas kadamo na sa nag-invest mga kasama pero nga ako lang gihapon ang power, no? Nga kun may mapatay nga mga planta, wala na kita sang reserba. Nga way naginhimo sang gobyerno nga ikaw na lang ang mag-standby, di ba? Ikaw na lang ang mag-standby da. Magpatindog ka sang planta da or mag-operate ka sang isa ka planta nga may tig 100 or 200 megawatts, 150 megawatts, nga mong standby, no? Amo nang kwan mo ang ancillary services mga kasama, tatlo na, di ba? Tandaan ko gina. Regulatory reserve, kung maubos na, may contingency reserve, kung maubos na, may dispatchable reserve pa. Ina sila, mga planta, ina, nga naka-standby lang, no? Naka-standby lang sa regulatory reserve, naka-standby lang na nga kung may mapatay nga planta, i-deliver niya na para mapaandar inang plantang ina, mapa-operate ang power supply, ang contingency reserve. Kung gusto nga akong sining explanation, no? Mga kasama, ti, okay lang, konsala, i-correct nyo lang da sa mga technical man sa power industry. Ang contingency reserve, planta man ina, no? Nga hinali, hindi available ang regulatory reserve, ara si contingency reserve, no? Si dispatchable reserve, planta ina, nga handa man siya anytime, no? Kung kinahanglanon siya, mahatag siya sang power para idugang kundi itong kulang.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tidi ina-ina sila, no? Kay kinahangla naton sila subong, ining mga ancillary services, yung ginabayaran naton ini mga kasama. Yan natabo subong, nagsalaka. Ang transmisyon naton nagsaka. So sa Agosto, mahal naman balayran ta, no? You deposit the money in the bank, you tipunggol, you di kaka. You di patatas, no? You tajas.
1: Palabra di honor.
0: Pero may kita gin brown out, no? Pero may kita ga panampa labok sa dulom. Magamahal pa ang balayran ta, no? Te, okay lang na sa Department of Energy. Okay lang na sa inyo sa Department of Energy. Okay lang, no? Sabat! Ay, you deposit the money in the bank, mga kasama. Si istoryahan ta na dugang karon kag ining tampuhaw nga investor, do ginadudahan karon nga hindi na investor ah. Fixer. Ining si Daniel Stepan Robertson. Actually ang manghodya sini si Robert Kong, siya magulang Robertson. No? Damo naghambal sila nila kung ano siya guru ya. Hindi ni matuntuan yung investor. Investor kayo mo, isa pa lang ka-question, nag-ubo-ubo ka na? Nagsalta ng dugo mo? Ngano pala kaon ka ka-kwan? Lechon? Sisiling nila, hindi man guro na investor ah. Siya lang na ang fixer or scammer. Amo na ang mga paglantaw karon mga kasama. The way he respond, no? Sa mga pamangkot sang tao, do hindi yung investor ah. May invest kayo mo, mangguba ka sa relasyon. Oh. But silingon, tapos why man sa ginapamangkot party sa giring, ang giring niyang iya? Siya hindi ko man na kinahanglan eh. Sino naghambal ka kinahanglan mo na? Siya, I have a stable job. No? Tinga, sino naghambal nga mangwarta ka dihaw? O nga, defensive ka? Diba? Ti, but silingon, mangwarta lang siya yaguro, mga kasama. Base ang nalagas niya malanday ang binaligyan ay duta. Ngayon, asot-asot man siya sa mga, kwandiyo, mga Herodes. Sige na hingyo karon sa ibang niya taga-uton, niya deklara na niya persona nung grata. No? Hindi nyo lang pagbaliang batiis siya magbalik siya na or makita nyo hindi lang kaysa laina, makasuhan ka mo, physical injury na. Damo nagkuan mo, damo nagpagot sa iya mahimuo niya tuliwat, no? Baw, diri sa duta ta, no? Sa Iloilo pa. Yung deposit kang Norwegian ka. Mga katsila, gani pinalayas din namon kay Martin Delgado sa una, gatarala sila de. Ginapang asal na sila sa una sa mga katigulangan namon di sang bangkaw nga kawayan kag bulo. Diba? Ti, turuturasukon mo kami de, bururayawon mo kami de, nga way kamit mga utok. Ikaw ang way utok, kay way tubatsoyan sa inyo.
1: Palabra di honor.
0: No? Ti, kung sino man ang asawa niya, sining Ilonggo, no? Layas na kamo de. Kay basi makita kamo sa mga Ilonggo de, isang tiko nilang ulo niyo bla. Kagbutangan utok ka baboy, kay way utok.
1: Palabra di honor.
0: Na, tigi na pa-deklara sa persona non grata, mga kasama. Sige, istoryahan ta na karon kag-update man sa aton sinibag o lang natapos, madinalag on, mga kasama, nga fishing tournament, kids category, malapit 50 ka mga kabataan, nagpamunit ba? Nag-enjoy sila mga kasama. Kag-perting, yapa-yapa kung may mahuli ka ni. Susga, dinaguso. Kag-damo, mga nag-abyanay. Sige, standby, pagbalik ta. 17 minutos na kaligad sa takna, sining alas 8 sa gabi.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This Time Check is brought to you by iBerry.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr. Suzette.
11: Ito po si Dr. Bernie Ong.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
17: Ang sikreto ni nanay, para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk, kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
16: Galing mo talaga, nay!
17: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
18: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Pio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Malay, si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Nuns Liniment Oil!
9: Partner, masakit ang lawas? May lanat ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Feel better! Live better!
10: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
11: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkitang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
13: Campus Patrol.
12: Kada Domingo, alas 8 tugtong alas 9 sang gabi,
13: Campus Patrol.
12: Mga ganap sa eskulahan,
13: student views on issues,
12: bed space stories,
13: teacher student collaborations,
12: Campus Patrol.
13: Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus
12: Patrollers.
13: Campus Patrol.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Herbal Capsule.
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nuns Herbal Capsule.
9: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Asal rikan.
2: Epic Tempo.
0: DTX 500.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: polycotton, semenja, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubog na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa kabakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Ako si Boyz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. TTX
11: 500. Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. Sample Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold. Makan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow.

0: na sa Salton Gold Coffee.
1: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Partner,
3: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
4: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
3: tungkat ani,
4: maca,
3: kag saw,
4: palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Yara na sa mga butika.
5: Alas 8:32.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
8: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
8: Hindi sa mga butika.
3: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
4: NANS Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: NANS Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang NANS Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
4: NANS Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
3: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas under 9, 34 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sa gabi.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Ang patay dito sa Indonesia, bangod sa linog sa Flores Island, Indonesia, mga kasama, ara na sa 38 katawo. No, grabe, sinunod-sunod ning kuno, mga linog diri sa aton mga kasama, especially diri sa kuan, no? Sa Asia, no? Tiining Indonesia, balandiri lang ni si idalom naton mga kasama, no? Dito ni sa Flores Island sa Indonesia, amuning East Nusa Tenggara Island dito sa Indonesia, ining linog, no? 38 na katao ang patay. Suno sa National Disaster Mitigation Agency sang Indonesia, duha ang pilason, 11 ang nakaangkon sa minor injuries, kag approximately 2,000 ang mga ginapang evacuate. Grabe ang damage and casualties na sentro sa Sika Maumere, no? Or Sika or Maumere sa West Manggarai, no? Sa probinsya sang East Manggarai, mga kasama, no? Maumere, no? Sika Maumere. Grabe ang mga lugar ni mga kasama. Ang Sika ni Southern Kwan, mga pigado pa na di gama, gagmay nga Kwan, gagmay nga mga lugar ina di, kag hindi pag highly developed ni nga lugar, no? Ining Flores Island nga ini mga kasama. Pero nagmi ang Kwan rin, mga beach mga kasama, no? Dirilan ni sa Kwan, sa Unhan, sang Bali, no? Tadlong sang Bali, ining lugar mga kasama, no? Then ini mga lugar di kuan man, no, ng front man sa tsunami. Ang search and rescue teams karon currently nagatinguha nga masalbar ang pila ka mga individual nga na-trap sa idalom sa nag-collapse ng mga structures kag landslide debris sa mga apektado nga mga mountain villages.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Sa Northern Iloilo kuno da, sa Batad, no, brownout man da, ilabi na sa Binun-an. Buwas piyesta pa sa Batad, buwas, asa Binun-an. Wow, happy-happy piyesta da, no, sa mga taga Binun-an na Batad. Kag sa Barrio Obrero, piyesta man sa Barrio Obrero kagina. Oh, happy-happy happy-happy birthday. Happy-happy piyesta, no, sa Barrio Obrero Lapos, no, kay Cap James Conlo da. Happy piyesta sa inyo da, tiway gina, lauya kap! Sila namista to gina, kapamista ka mo to, Riz, no? Namista ka mo to, why? Sino lang, si Radyo Manmon lang to. Magkapangagda to si Cap James Kunlo? Though, lauya to kung naginagda niya si Indo. Piyesta to, daw piyesta subong, di ba? Nagligad pa ng adlaw, daw kwaniya mo. Daw syudad niya magpiesta ang Barrio Obrero kay damo i-event man aktibo ang barangay kapitan mga kasama. Gagata ang utok man permi ka pa patsoy.
4: Palabra di Honor.
3: May festival sila yung mga kasama, no? Masadya bala, no? At least sa mga pumuluyo may lantawon. So happy piyesta, no? Barrio Obrero Lapo.
4: Palabra di Honor.
3: Gendolong kagin boy lugan ni gabahin sa atong apela tuntunan na mga kasama standby aton nga tingog hiligay non son, no, kag dugay-dugay tinguhaan ta bis mayor Pusin, no, kun ano mahambayan ni sa tarantado tong Norwegian National to basi tiruhon ta lang to ni Mayor Pusin la tiruhon sang lastiko.
4: RMN Palabra di Honor.
5: Gintulong kaginboy lugang, nirigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nance Liniment Oil. Pinagapuro kag pinaka-epektibo pang hapla serbal. Nance Liniment Oil, maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kagatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nag-uubo, palanakit sa liog, na undan ng mga bali. Nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo ng apilasi ay nipatugunon po ang taton. Patuloy lang sa Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, Nance Liniment Oil. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang uric acid, kahibalo bala ka mong kamangdanan inisang masakit pero pareho sa arthritis, high blood kag iban pa. Paano malikawan ang pag-angkon sang uric acid? Wala na sang iban pa, kundi mag-maintainer lang sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Ang regular nga pag-tumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, makabuligid sa pagpagwa sang uric acid sa lawas. Ini may madamo sang vitamins para mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stack nga acid kag toxins sa lawas para maging matinlo ang ugat. Magapabilin nga oxygenated kag hindi ka magmasakiton ang lawas. Madamo man sang omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sang joints. Pagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sang masakit sa nga gout kag ulcer. Gani, diri na kita sa suplemento nga kompleto Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang kaupod sa pagtapna sa mga masakit. Mabakal sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, MRX Pharmacy Lapas, kag Singo Pharmacy Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule!
4: Palabra di Honor.
5: Captain niyo sang RD City Taylor sang una no, may dayad gin nga gabi no, dira siya sini nga pwesto sa Poblacion East Uton Iloilo nga karon ginatawag na RD Sportswear no. Kung gusto ninyo magpatay sa mga school uniform, mga kasama kag iban pa, jersey, sports uniform, no, pamasyarin nyo lang si Captain niyo dira sa RD Sportswear sa may Poblacion East Uton Iloilo. Good evening landa cap no, kag tayong kong sa permi pag pamati.
4: RML Palabra di Honor.
5: Yari na aton sining atingog hiligay noon upod kay Rajuman Piyame Otero.
6: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ining binalaybay ginating uluhan handuraw. Ako nagamadmad sa pag-isahanon. Sa pihaksing kamingaw, akon napanumdom. Mga nagliligad sang ako lamharon. Kahapong maduagon, akon handurawon. Mga kinadlaw sa berde nga latagon. Hinampang kaupod sa mga pamatanon. Sa idalom sang adlaw, gapang lugayawon. Hangin nga matinlo, nagahuyop sa akon. Sa tubig sang suba, nga tama katinaw. Nagapamunit, paligo kag magtampisaw. Nagaambahanon sa hulik ng isda. Samtang gahayon-hayon sa higad sang suba. Sa likod sang karabaw, ako gasakay. Init man o kunulan, akon ginasulay. Makadakop man sa mga maya sa talamnan, akon ini sa gilayon nga ginabuyan. Ginsaka tayog nga puno sang lumboy. Dayon magkuha, luto nga bunga sang kasoy. Singiton matamis nga bunga sang paho. Bisan ka dinalaga, masaka sa puno. Nagliligad nga puno sang puraw nga kasadya. Maagyan pabala sa mga bata? Karon nga katayog sang teknolohiya. Dunang manggat, talupang don paayhan nila. Ining bitalaybay, ginsulat ni April Giliana Vasquez sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City, PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini isang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga korason. Kung nagamaintenar ka sang Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, mabatsyagan magid ang alibyo nga mahatig sang Dr. Pinoy sa imo. Sulod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga krajman, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kagiban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy Squalene kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and KAG K&S Pharmacy.
8: RML, Palabra di Honor.
5: Salamat kayo, Drajman Fia May Otero, sa ato nga tingog hiligay nun. Angot sina at agan taliguan ng ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan, sa ato siya sa Bogota, Colombia, nagsaulog siya Kadlawan. Ginsulat niya ni angot to sa isyo sa West Philippines, ibito balanggin po sa China, dili itong ginhimo nila kita ng mga amo nga ginadukol lamang sang hapon kag kano. Ginauto-uto sang kano kag hapon. Yari ang pautwas ni retired Ambassador Leo Tito Ausan, may tigulo, Amoy Bantitoy. Hoy, Amoy Bantitoy, kun ang pagkabig mo sa amon nga mga Pinoy, kay kami nagapaipoy-ipoy, mga makaluluoy nga alipungoy.
9: Itagap.
5: Dako kang nagsala, Amoy Bantitoy. Gani untati na ang sa amon mismo dagat na katungdan sa amon pagkaluluoy. Kay basi matak-a nagid kami sang paipoy-ipoy, kag mag-aabot ang adlaw, ikaw ang masapuan, nga sa imo mismo kaugalingon nga dugo, ikaw ang nagalangoy, Amoy Bantitoy, Kutitoy Alipungoy. Hindi, huwain ang Kutitoy Alipungoy, ano? Huwain na yung mga kasama, ano? Sino yung nagtawag ini, no? Ayun na naiya madala mga kasama gin dugang-dugang ko na lang na ang kwan no ang hambal ngina. So amo nang gin sulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan na mga kasama bilang kontribusyon no sa mga binalaybay naton diri sa tingog hiligay no.
8: RML Palabra di Honor.
5: Gendolong kaginboy lugan, idigabahin sa ato nga pala tuturan mga kasama sa kubota, kagapay sang manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo mga kasama. Hello? Sino ni? Oh, nag-program kita, hindi kayong sindi nga nag-program kita, manawagin.
8: RML, Palabra, di Honor.
5: Sinanin ka pa na huwag nga landline ini niyo. Kubota, gagapay sa mga umuma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. May chance ka mo magdaog sa brand new Kubota products. Kung ka mo magpasakop mga kasama hasta pa sa December 5, 2 p.m. ang paghulog sa mga raffle ticket o raffle coupons. No, kay pagka 3 p.m. pati gayunan da yun ang grand raffle draw mga kasama no sa Kubota kagapay isang mangunguma para sa Masanag nga Agrikultura Raffle Promo. In every 3,000 pesos worth sa kwan mga kasama, in every 3,000 pesos worth sa ginbakal ninyo, mayara ka mo sa isa ka raffle ticket o kon raffle coupon. Filapan ina kay hulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kasama. Nagahulat nga premyo, traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, kagiban pang mga prices para sa diesel engines kag oil. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. No? Mga kasama. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri Kubota na, DTI Fair Trade Permit Number, R6-14, Series of 2026.
8: RML, Palabra di Honor.
5: Pero isend ko na bala sa Imoson, basi si Kwan ini, basi si Mayor po sini, no? Diyo ko bi
3: tawag sining number son, no? Dire lang. I forward ko na sa imo son, no? Basi mo ni si Kwan landline ni. Tawag ibikon si non, basi mo ni si Mayor Pusin, no? Kaya di ba nagka-call ta da kay Mayor Pusin, pero hindi makontak ang iyang Kwan, no? Ari bi tawag ni bikon si non, naton sino ka?
9: Palabra di honor.
3: Arang landline 033 di ba ato ni? Ato ning area code ni, no? 033 ang bakulod 034. Eh, hindi, imo to? Eh, hindi, ang ara daw may ngalan na si Dalom sa ngalan ni Mayor Pusin. Ang magiging na yung number. Ay, tars. Ay.
9: Palabra, di honor.
3: Di, nagsabat ko to. Ay mo na batian.
9: RNN, palabra, di honor.
3: Hindi, si Mayor Pusin ang... Si Mayor Pusin ang tawagan ta adto sa babaw na arang iya sing number. Check tabi kon may statement si Mayor Pusin, no? Mayor, manawag kami da, no? Mangayo lang kami sang imong reaksyon ni sa ano ni fixer ning si kanyo si Robert Senning nga magulang ni Robert Kong.
9: RNN, palabra di honor.
3: Ito, ugok, klasika Norwegian, no? Gusto mo rin ipa-football ta ka kay Erling Haaland mo, eh.
9: Palabra di honor.
3: Kasimple nga kasi ka pabangkot, hindi ka kasabat, no? Galing ti, hindi magiging sa kasabat mga kasama kay Kwan mo. Tama ka technical na. Kagalutaw pa mala ni Sangin na iyang proposal ni. Tingali nga, impresyon nga ging create man sa mga pumuluyo, dira. Nga siya ang investor, subot silingon, may naistorya na siya nga tubig. Di siya makuha sa tubig, no? Masag-ob siya sa turugban.
9: Palabra di honor.
3: O kundiin man da, no? Masag-ob siya sa suba. Gin siya makuha kuryente, bala niya na, no? Di mga simple nga sabat nga ina mga kasama, pwede mo malang hambalon nga ti kunway ka pa sa may inistorya da, naton ti wala pa man na sang kasiguruhan gida, pero ti inisaling inyong water provider diri Metro Pacific Iloilo Water, ti dira kami makuha sa ila eh. Kung wala sila da tubig, ah, ti masalod kami ulan. Oh, kasimple sina sabton mga kasama, no? Kung matutuod siya nga investor, kung ikaw ang investor, but silingon nga siya ginmagasto da siya mapatindog sa hab nga ina, no? Siya mamakal sa duta da, tinkindihan mo na, di ba? Balaan mo na. Pwede naman lang gani masabat na. Bisan ako gani, guru, pwede ko na lang ito masabat. Patarasakan naman lang ito. Tapos ato sabton mga kasama, kun matutuod siya nga investor, tigaling kay Matyago, fixer, guru, ta na itong tarantadong.
9: Yung
3: mga pa, if you seeky ka pa, sinungi, takakarag.
9: RNN, palabra, di honor.
3: Diba? Di ano malang ito pamangkot ni SB Paro? No? Kundi yan ang tubig. Kaya di ba ang impresyon, kayo ay pamantaka agis ang data center, although sa Manila, tida po ng mga data center eh. Data center sang mga telco. No? Data center sang mga call center. Data center sang mga social media networks. May mga data center na sila. No? Data center sang di mo ni artificial intelligence. Kay grabe na gid ang demand sumong sa artificial intelligence mga kasama. Ang imo malaway nga tingog, libagon nga tingog, pwede nila himuan kanta, pwede na kita mag-singer actually. No? Pwede na ta mag-singer sa AI. Oh. Tining mga data center, amo ini ang nagapasiguro nga ang mga demand sa AI masabat na yun in seconds, microseconds, because bastante ang data center. No? Ti, kinahanglan mo na da, damo nga mga processing unit da, nga dalag ko, hindi lang ni Guru, ang CPU ya, gamay ni, no? Ti, kaya niya, mga data ang ginatago ni mo, linibo, minilyon ka mga data, ti, grabing init sina eh, do mga tag-aparador, gurok dalag ko na. Oh. Ti, store mo na siya sa isa ka environment, nga palamigo ni mo, i-call ni mo, so kinanglan mo tubig.
5: kinahanglan mo dako nga supply sang kuryente. Actually, kung dako nga supply sang kuryente kinahanglan niya, ti kwarta na sang power generator, kwarta na sang NGCP, kwarta ina sang distribution utility. Oh, ti karong kung si may gasige bakal sang kwarta sa distribution utility, siyempre ang mga empleyado sina may sweldo. Di ba? Husto? Husto eh. Ano malang na magtihog ang aton nga ekonomiya? We can survive sa ekonomiya naton kung yuhulag ang kwarta ta. No? Amo na nga gina-encourage ka mo sa bangko nga magdeposito sa kwarta kita, nga magdeposito sa kwarta ta. Taguon ta da. No? Pila ka da. Ipatago mo ng kwarta mo, mapila ka pa, pulaton ka pila ka oras. Kay inegosyo nila, pautang nila, ipahulam nila, or i-invest nila sa kundi-indina. Pero the moment ka kinahanglan ta nati, pagitaan man nila na pamaagi nga mabalik sa aton. Di mo na, amo mala na maghulag ang ekonomiya. No? Pero hindi man pwede, kay kumo gusto ta maghulag ang ekonomiya ta, gusto ta may makatrabaho, gusto ta may makasweldo, gusto ta may maka-income, gusto ta may mabuhi nga pamilya, hindi pwede nga mabaton lang kita sang isa ka-investment, gawain kita kahibalo kon makahatag sang kalinong sa aton. Gawain kita makasiguro kon safe ang aton ikayong lawas. No? Manway ni Kinchindi yan ni si Robertson eh. Sa nasiling ko na, nga mga tao sa palibot sinada, sang patindugan sang AI center niya, data center niya, amo-amo malang na nga duta nga isa kahakop ang ila ginapanag-iyahan. No? Tiyabot kung ginpainsindi man siya sang iya sining asawa, kung kadalaman ang utok niya, nga amo na diya sa Pilipinas, duta nga ina, gapinat siya na yung mga tao diri, because amo malang ang ila sining prized possession. Amo ng pinakamahal nila nga ginapanagiyahan. Ti karon gamuhon mo sila da sa ila nga ginaistaran, sa ginabugsukan sang ila balay, kag ginapangabuhian, nga wala sila sang opsyon or fallback or option 2 nga masailuhan mga kasama, siyempre mangin matay na. Mayo gani, way kalinabuos ang tao to. Ambot, ano ay hanang dalagan mo tong daw bawod-bawod ng taludtod mo kung linagas ka sang binangon tong tuktukon? No? Hindi ka basta makasulay lang na da ka magsilinga. Bahala ka mo da, kunway ka mo sa mga utok, mga yung deposit ka mo. Hindi ba? Nag-proponer ka gani mo. Nag-proponer ka. Di may mga issues nga mo na. So kinanglan pa at hagan mong tawo.

No? 20 pesos, sabi? No? Timag 10,000 cubic meters of water per day times 20 pesos, 200,000 pesos per day. Tama? 200,000 pesos per day sa 10,000 cubic meters. Ti, sinong hindi gusto mag-invest na? No? 200,000 pesos times 30 days. No? 6 million bulan mo. 6 million bulan mo sa tubig lang. Ti, hindi ayan maglaway sina si Aboites. Si Manila Water. Si Prime Water. No? Sino pa na? Si Water Lily? Ang mga investor man eh, mga negosyante sa tubig. Hindi ayan sila maglaway sina nga magpangita sang tubig. No? Nga i-process nila kay ipasulod na. Tiyang uton mga kasama. Dira sa bilay, kahapos pa sudlan sang tubig. Kung si Flow Water, ang gasala, guro si Flow Water, basi masiling siya. Bahala ka mo da, MPIW, arin lang ko niyo, 10,000. Pero ina, initial pa lang, ti, what if kung abi kung 20,000 cubic meters of water ang kinahanglan niya. Tapos hindi pagali na treated water, raw water lang kinahanglan niya. Kahapos lang na iya pa, kwa nan to, pampingan mo lang sa tubig to sa halawor kag wisik-wisikan sang chlorine. Ipasulod mo? Oh. Kay mahapos na malang linyahan, kay may C1 kita, then may Rigel Road, oh, lusot na dayon to. 'Di ba? Or bisan man si MPIW. Oh, kay may kwan siya daw, may treatment facility siya sa Tlanghawan Santa Barbara. Oh. Ipadulhog niya lang pakadto diri sa C1, halin Santa Barbara, padulhog niya lang di sa C1. Mga kasama. 'Di ba? Or hindi gani, pwede niya man ipaagi da sa San Miguel Oton Road. Oh. Tapos magwa sa di sa Rigel Road. Oh. Kasupply na siya. Suda mo tubig. 'Di ba? Ti basta hindi lang magbuhi na sa current supply subong sang MPIW. Process sila yas ang tubig nila. Pwede niya man istorya Honda tanigin nambal niya nga at si Kwan, si Flow Water di ga kwala na ga pahangin la na. Oh, dito ko makuha sa iya mapaprocess ko to sa yas ang tubig. Butangan nila ko direktang linya halin to sa ila sini nga Kwan nga bulk water supply. Oh, di ba? O rin di gani masiling ka nga di mapabid out kita eh si Aboitis di ba ga Kwan man. Ga plano man nga magpatindog di sang treatment plant sa inyo di. Kuhao niya sa Halawor, halin sa Highline Canal. O, mabakal kami da sila. Basi matinapungulay pa sila ni MPIW gani. Kasimple sila, di ba? Kaya ang worry malang sa mga tao dira sa Uton, na kung ang tubig, dira mo kuhaon sa ground. No? Matasok na iya si Robertson sang motor. Nagbumbaho niya ang tubig da sa idalom sang kataramnan sang uton. Ti groundwater na mga kasama, over extraction will result to kwan to salt water or hindi gani mag sinkhole. Oh, ang lugar so delikado. Di mo malang di kinahawaan sa tao kag ang ila da nga first water table da maubos. Wala na sila sa gubon sa ilang mga bubunda. Wala na sila ipatubig sa ilang mga taramnanda. Oh. Ama wala na ilang awuri. Galing yung uberhut utok to si Robertson. Laban-laban, fixer to yung tuntungan to. Kung hindi ka imot fixer, why ka bodyguard to? Why ka driver? Why ka upod? Tapos ikaw gini imot to, pwede mo malang masugo na amunin ka na kong investment. Why ka imot na chief of staff? Huwag ka na abogado, dani mo na pinatubang mo, ara ka na, pero ikaw yai mo, hindi ka maghambal, palibutan ka lang isang duha ka bodyguard nga brusko. Hinali i-attack ka, lungion ilang ulos ang ma-attack sa imo mo na yan. Kahapos, galing kay tiya mo na mga kasama, no? Kahapos i-explicar, parte naman sa kuryente, ti, anong ginaproblema nyo kuryente? O, mapatukod to sa Barutak Bihoto, may solar farm, sa Ahoy may solar farm, din pa mapatukod sang solar farm. Oh, kapos sina. O mapatindog kami windmill di sa kwan?

0: sa alimpudwa nyo kay mga tikalon man kamo mailunggo ni mga palasugid kamo upod kamo sa Taga-Negros. Pulo lang kataw butangan ko ariring sa ulo 50 megawatts na na. Ano na bala? No? Pwede siya mag-produce siya power, pwede siya maghimo planta niya halin sa renewable energy. Oh, teka po sila mga kasama, 50 megawatt, masiling 50 megawatt ning i-consume natin ng renewable power. Trabaho ni, income ni, para sa inyo, tindi ka mo, dugang at tubig, ti, income ni, kay ti, ang ma-processin ng tubig ni, may mga empleyado man, so masweldoan sila. Kulang ekonomiya ta, ti, hindi ka mo. Mga muna tani nga sabat, galing kay siling ko na, fixer siguro tong tarantado nga ito, scammer.
1: Palabra di honor.
0: Ang ginalaga siya lang to iya actually, hindi ang pagpatindog sang EI, ang iya to, EI data center, ang iya to laban-laban, ang pamakalas ng duta, no? Baklo nila barato ang duta, da? Ibaligya nila mahal. Mga discardable yung mga, kwan? Mga short term.
1: Palabra di honor.
0: Mga kasama. Standby, Rajaman Marjorie Herbomiani, gindulong kaginboy lugar, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, Kagmindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay Mrs. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula ka na solve ng problema mabakal sa mga butika. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki. Nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Subong man, non-herbal capsule, mag-inom sini 3 times a day, may 3 ka vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke, kag balatian, mag non-herbal capsule, kag subong man, non-scorn coffee. Nag-boost sa atong immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-herbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML, palabra di honor.
0: Tapos ang aton sa mga kids category sang RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament. Malapit 50 ka mga kabataan na namunit. Bao, nag-enjoy gin sila. Gaya pa, yapa man makakita sila sa huli. Kamu ng satisfying part, actually, kag-exciting part sa pagpamunit. Ang may mabunit ka na, no? Lipay-lipay ka na mga kasama, no? Ti may nabunit kag-inang alimango, no? Pero sa huli, yung tawag ni Rajuman Piyang kasag. Alimango is different from kasag. Balan mo na, Aries. Ang alimango iya, kuha na, daw damol na iya yung panit, kag daw karadlukan iyang alimango, lagko. Mas maskulado. Ang kasag iya, na, daw medyo garulupyok na iyang itsura. Di ba? Muna iya, lain. Pero sa English galing, pareho silang sila. The same crab.
1: Palabra di honor.
0: Pero sa iligay nun, alimango, kag kasag. Di may agtuto, alimango, dako-dako! Nahulik! Nasangit lang tourist or nagkagatgid siya. Ano yung imogin mantayan to yung aton nga aros kaldo? A joke lang. Ikaw imo ka seryoso, gitsi imo. Kadlaw lang kita kay weekends.
1: RML, palabra di honor.
0: Ti gabusong galing, no? Ah, hindi, may kwansya. Anong tawag sa itlog sang limango? Bihod? Hindi. Is that a bihod mo? May itlog siya, no? Itlog ang tawag. Damo-damo sa itlog. Ti wala gin keep, ginbuyan, kay para magdamo pa mga kasama. No? Di namang isda nga daw bataon pa, ginabalik na to. Pero kung adult na, parehasang latab, isan gamay sa kina, pero adult na, puperti ka tambok sang latab, no? Ikamatisan mo lang to kag sibuyas Bombay. Iyo di po si tamani in the back niya. Pamalhason ka sang higop.
1: RML, palabra di honor.
0: Di ba, no? So, thank you, Gid, sa Kingsfield Rice Solutions Incorporated kay Boss Ma'am Marininen De Vicente kag kay Boss Pariboyet De Vicente, no? Sa mga staff dira sa warehouse, kay Junjurin Palma, kay Ramon Asturias, kay Sally Valeriano, kay Andre Sumugat, kay Moreno Sompreke, kag Jimmy Ayuso, no? Thank you, Gid, no? Kay Buas, may iparafol kita nga bugas tag 5 kilos mga kasama sa mga non-winning no ng mga participants naton sa open category mga kasama sobra na isa kagatos ng paristro sa aton nga open category din may mga mga walk in pabwas nga adlaw mga kasama sa mas ginakahawat-hawatan nga RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament in connection sa 89th founding or charter day celebration sang Iloilo City kag 74th founding anniversary sang RMN Networks. Yari wala o si Rajman Marjorie Herbomiani mga kasama, sino ang nagdaog, anak ko hulik, kag anong mga nagkalatabo, kag ina, Rajman Marjorie Herbomiani.
2: DYRI Rajman Report.
3: Rajuman na Henry plano karon sang ininga nagkampiyon sa RMN fishing competition or RMN and Councilor Malabor fishing competition kids category nga si Junar Dumugo 11 anyos grade 6 student nga ibakal sang bag-o nga bunit ang iya nadag-an kagaina nga premyo no matapos nga nagkampiyon sa aton nga fishing competition suno kay Dumugo 11 anyos ni Rajuman Henry ha? Nga nalipay siya nga siya ang nagdaog kaga siya man ang nagdaog kay ina sang
0: first so amo to kag ina Rajuman Marge no kay why nako ko patapos kay may importante mang event kay may general assembly man kag imi kag ina no ang nakahulik to ina sang awa why gid may nakatupong sa iya Rajuman Marge
3: wala nakalapaw wala may nakakuha man sang awa pero ano to
0: ate na awa gid sa iya gurong iban nga isda Rajuman Marge
3: gani. Ang bata niya actually, 8 years old. So, hambal niya, 5 years old pa lang. Saga pang munit na siya. Ginatrain siya sa iyang tito, nga upod sa kagayina. Nakakag mga tao mandira sa may Fort San Pedro. Saga, hambal niya, second year niya competition kay last fishing competition tumiara dira lapit sa may mulgi. Nag-campion mo rin. Ito, 4 kilo itong iyang nabunit, Rajuman Henry. So, ano na bala? So, medyo parang bata. No? Although may mga kabataan, matukaina, nga may mga nabunit, galing kay Gagmay bilang isda. May isa to kaina.
0: May mga bata to sang manggaranon, Rajuman Marge, nga sus, mga do artistang itsura?
3: Oo, nagpamunit yung mga bata. Ang bako, grabe yung mga bata. Nami, kay bata pa sila, matutuan sila bala. Na ginatawag bala nga pagpamunit. Kagang...
0: Kagkabalo na sila mag-kwan? Kabalo sila mag-sit up na sa ila sining mga fishing gears?
3: Gani,
0: mga
3: oo.
0: Magtakod sang ilang akuan, paano maghigot? May isa na maghigot, Rajuman Marge mo, hindi ilan na pwede, bugkos-bugkos mo ang sarait bla, ang taga ni mo. May style na kung paano higtan sang imo nga bago-bago. Balo na sila maghigot?
3: Oo. Amo to kay ina, kay tinagkampiyon ining si Junar Dumugho, kaya nabunit niya 425 grams nga awa ng isda. Pero second place
0: Bauti, rin. More than the required naton nga 250 grams, no? Do halos gin times to ni kay Rajuman Marge?
3: Oo. Ang second place, si Jong Ken Dino. 11 anyos ini sa barangay Villa Arevalo ang nakahulik ng isda nga inid. Nagabugat niya sa 195 grams. Kating inid to hindi man kita magkadako. Pero amo ng second sa pinakadako nga nahulik ka gaina.
0: Ah, itong inid?
3: Oo.
0: So, kay, why naman to gin balik Rajuman Marge? Bisan below siya 250 grams kay...
3: Adult pa siya.
0: Manog adult naman siya, no? Nag-transition na siya sa adulthood. Kung baga kung sa mga tao, legal age na siya.
3: Kag ano ko na to ng because sa ego niya, bala pagkagat, pagbunit niya, hindi na siya mabuhi.
0: Ah, okay.
3: So, sa iya, bala nga pagkwanta.
0: So, na-ego gid ang... Kanyo, kung baga, ang... Ano gani hambal nila kon mapilasan galayo sa atay. Kinaigo gid ang atay ata niya but silingon hindi na siya makasurvive kun ibalik mo pa.
3: Yes, yes, hindi na siya makasurvive. So amo to nga gin kuha na lang kay ina kag nakabato ni si Dino sang 2000 pesos nga cash prize. While ang third place si Ken Jo Espada. Tong barangay Aganan Pavia, no, mas kami ni siya kung nagpamunit sa suba. Nakakuha siya sa isda nga awa, nagabugas sa 185 grams, kag nagbaton sa 1,000 pesos na cash prize. May interview kita diri. Sa kay Junar Dumugho.
0: Ha? May interview ka?
3: Kaya yung bata, bala daw kakwela, pamakuton ka sa bat, sa kay iban, iban to kay ina. Actually, kabudlay kay gahuya-huya, yes or no, yes or no.
0: Pero dito yung balan mo na mag-oman Rajuman Marge sa mga kung maatubang mong isa ka Marjorie Herbomiani nga ma-interview sa imo. Medyo ma-overwhelm ang yung kabataan mo, huya, manggid eh. Kaya iti, why man maanad atubang sa
3: why maanad atubang sa... Iban may why maanad yung damo yung tao o usisaon.
0: Iban so, gani nga adult na, interview ho nga nito, hindi pa kisrot magsabat, how much more ang bata, di ba?
3: Gani, yes. Oh. So,
0: okay lang, okay lang.
3: Ari siya sa ato ni interview. Gusto ba ito kung ano ano mong imo nga buk nga premyo? Aba na, baka kung ikabago nga bunit. Kito yung bunit to, hindi to iya mo, iya to ka iya nga tito. Radyo
0: ah,
3: 103.
0: Okay. Grabe ba? Oh, oh. I-invest niya sa bunit?
3: Oh, okay na. Hiligan sa bata. 3 years na siya kapamunit. Edad niya 8 na subong. It means 5 years old. Nagapamunit na saya.
0: Oh, grabe ka alam sa imo sa math, Radyo Man Mars ba, no?
3: Ah, oo. Oh, ah.
0: Do pag-exam na sa accountancy mo?
3: So, ari
0: nga,
3: pala
0: po matiyanap mo. Ipaktunin mo ang sabat, no? Ang bata, 8 years old na subong, 5 years old pa lang siya, nagapamunit na siya. So, pila na siya katuig nga nagapamunit. Oh, grabe, ho. Sige, Rajaman Marge, go ahead.
3: Ari si Junard Dumugo, ang nagkampiyon sa RMN and Telstra Malabor Fishing Competition Kids Category sa Ina sang aga.
4: Anong feeling yung nag-daog mo get ang first catch kag ang champion sa buong sa fishing competition sa RMN?
5: Happy.
4: Ha?
5: Happy.
4: Oh, sino nag ano sino nag-influence sa inyo mamunit?
5: Si Tito.
4: Tito mo. Oo. Ano ka nakadugay ka pa mamunit?
5: 3 years.
4: Ha?
5: 3 years.
4: So, mali 8 years old ka sa buong. 5 years old pa lang ka pamunit ka na. Di ka usually ka pamunit?
5: So, may person Pedro.
4: Ang bye-bye ginanda sa Diragin. Okay. Ikaw pila mo nga competition na ginintrahan?
5: Kadua.
4: Ang isa to, ano to nga competition?
5: Fourth.
4: Sa fourth. Tinagdaog ka. Ikaw to nag-kampiyon. Anong, anong gusto mo ay palabot din sa iban man yung mga kabataan? Nag-pamunit man kagatoon, pamunit?
5: Makakaumutin ako.
4: Ha?
5: Makakaumutin ako.
4: Ano, makakaumutin sila ako. Sino gusto mo pasalamatan?
5: Salamat kay Sir Malabon.
4: Anong plano mo sa pre-fight?
5: Ibakal.
4: Ibakal saan?
5: Bunit.
4: Ibakal bunit. Pero gamitin mo allowance, Iban. Kasi ano ni bunit gamit mo?
5: Iyo.
4: Ay lolo mo. Ay tito mo. Sige. So congratulations, Liwat.
3: Yes. Si Junardo Mugo, Radyo Man Henry, ang nagkampiyon sa aton nga fishing competition. No? So muna kambal niya, ibakal niya sa bunit. Ang iya nga dinagaan na Radyo Man Henry. Kasapal niya sa iba naman na nagpamunit sa kabataan, sa bayan pa makaulit man sa musunda ko. Notisan ko lang na yung fishing competition ang mamunit-munit. Sabad ba lang sa dako mani nga bagay na makalir ng mga bata. Kagati, mga bata mo lagi nasudluan sa patience, Radyo Man na Henry, samtang nagpamunit o nagkakadevelop nilang patience, Radyo Man Henry. Amo na madulong nato ang nga balita sa buong gabi.
0: Ano pa itong iban nga mga naholik Radyo Man March nga ginpadala sa ila po uli? Ang naabutan ko lang tigina ang nipa-nipa. Pupir tigili kakusog ang nipa-nipa magkwano. Daw manug nga mang kabod siya, no?
3: Oo. Ang habal to kaina, hindi to kuno pag ibalik. Piste na kuno. Piste. Ano to habal kaina? Nang
0: gapangaon. Destructive siya sa iban nga mga
3: kwan. Hindi, ang tawag sa iya, shooter. Gapangaon siya sa mga similya. Kamu na nga gasulod ko sila sa suba para kanon na mga gagmay, kag mga kwan, dira, barara, duman,
0: hindi. So, ang ginakaon niya, ang gagmay nga mga isda?
3: Oo, tawag to kayo na daw shooter sa kuno. So, muna pang kanon yung mga guru gagmay. Kita mo ng games na nga kung may gamay na bala sa cellphone or internet na kung gamay.
0: Pero nami, ito kuno, Rajman March, gataan mo? Daw adobado, bla? So, tigin dala to sang bata nga nakahulik. Daw ginabakal to sa iya ginamo?
3: Hindi ako siya kung balyagataan niya to kuno.
0: Gataan niya?
3: Gataan niya to kuno panyapon.
0: So, aside sina, waay naman iban. Waay gid mga bulga, no?
3: Wala, wala.
0: Or mga, kuan, mga lison. Nagliga to, may mga lison to mo.
3: Oo.
0: Ang lapu-lapo tani to, ang inid gali, ulihi lang ko kahibalo, subong lang ko kahibalo, ang inid lapu-lapo. Abi ko yala in man yang inid. Yung lapu-lapo na mini steam mo. Sa mga restaurant ang steam lapu-lapo pirti kamal mahal. Sobra isa ka libo bla bili niya mo. Ti steam mo lang to or bisan sa bawani ni mo. Basta priska pa. Sus. Bisan ka matiisan mo lang kag sibuyasan Radyo Man Mars. Remis-remis na no.
3: Amugid. Eh, dinalay na to.
0: Kabalo ka man magluto isda.
3: Kabalo
0: magkaon
3: man,
0: lang?
3: Ano lang, bala mo sa balayabi dati. Ang tagaluto ko, nagkakon si Papa, ginaya. Tapos kami, ako ang taga-timpla. Pero kung sa luto, kabalo ako eh. Pero syempre, reserve. Reserve. Nangitabla ka luto. Kabalo eh.
0: Hindi ah, wala na lang ang taga-kaon ka. Namin lang yung magkaon sa magluto. Pero actually, is the hapos malang lutoon kung mga sinabawan, no? Pinakahapos yun, sugba.
3: Prito pag-ed.
0: Ang budlay pag-ed kun, hindi kakabalo magsugba.
3: Yung naging pahak mo bala o yung pihak mo bangros, pero balis ka nga pamihak lao na. Diba importante na
0: pihak? Sa din ka nagpihak sa chan? Sige, no? Ti, buwas naman, Rajaman Mars, open kategory. Ano eh, niya mga eksperto gini, no? Ti laban-laban, lagko ni gurong mahulik nila ya kag nagmi nga mga isda ni boss.
3: Actually, yung survey nila kayo ng ibang dito, kay survey kay area, kung di sila maplastar, boss, na damo isda. Actually, kayo nabatian ko, habalik ako sila malapor, if magtakas ng tubig like kainas ng hapon, pwede ka extend up to 30 minutes. Daw mo na ginang gina-discuss na dito, pero ito'y balon ta na po. Ito ka dapo. Depende ako, may mga ulit sila nga lagko nga isda, Rajaman Henry. Bantayan ina boss nga adlaw.
0: Sige.
3: Amo na madulong naton nga update sa Bunga Gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Rajaman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
6: RMN, Palabra, Di Honor.
0: So, kita ay kita da, buwas mga kasama sa open category sa RMN IFM, Councilor Malabor Fishing Tournament, tangot sa 89th Charter Day Celebration sa syudad, kag 74th founding anniversary sa RMN sa August 28. Ang Charter Day naton August 25, no? Wow, Martes siya natuon, no? Ang 31, holiday, oh, no? Lunes? Anong adlaw na, anong kuha na son? Hindi ko di makita, oh. August 31, holiday siya mga kasama, no? Ano na, Riz? Bonifacio Day? National Heroes Day? O, tiyo, lawig bakasyon sa mga kwanto? Mga government employees, no? So, ang 25, Martes, so, kanina, holiday diri sa aton, special non-working day, diri sa Iloilo, no? Kay Charter Day naton mga kasama, no? Tiyan mo ning, may event kita para sa Charter Day naton inikag sa founding anniversary sang RMN. Subwas ang open category mga kasama dira sa Iloilo River sa Molye Deli and Restaurant. Salamat gid kay Mr. Herminio Minyeng Maravilla at iya sang Molye Deli sa pag-akomodar sa aton sining event mga kasama, no? With free coffee, no? Black coffee mga kasama. Thank you man sa kay Mr. Gilbert Valderrama sang Iloilo Red Cross chapter administrator siya mga kasama sa free arroz caldo sa kay Chief Judge naton Mr. Ismael Maing Alba Jr. and the group sa Kim's Laundry and Refilling Water Station sa Tubang Sanghalan Dona Elementary School Lapos no ginapanagian ni Mr. Jonathan Ababaw. Salamat gid sa bottled water kagaina mga kasama. Thank you man sa Kingsfield Rice Solutions Incorporated sa kay Mr. Boyet and Mrs. Ninen De Vicente sa bugas nga aton iga para full bus. Sa kay Parimotok, Aray Cars Display sa Pandisal kag tinanok nga saging para bus. Kay Kapa Noel Kapalya, kay Kagawad Arniel Kasipi sang Kotsiro Molo, kay Kap Ising Villanueva sang Kap Ising Pansit Molo sa Pansit Molo Buas Ngadlaw. Thank you, Gid. No? Kay siyempre may Eros Caldo giyaponta from Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sa administrator ni Mr. Gilbert Valderrama. Thank you, Gid, sir. No? Subong man, iban pagin naton sining mga partners, mga kasama, nga nangin madinalagon ining aton sining RMN IFM Councilor Malabor Fishing Tournament
6: RMN Palabra di Honor.
0: Ang tawag ali sa itlog sang alibango aligi. Aligi mga kasama sa kasag tiya mo na daw bukaka ang tawag nila. Tama, husto?
6: RMN Palabra di Honor.
0: May liga di gali kagina sa kwa no sa may lapas sa plaza tanan yung mga barangay officials tugina sa lapas pa sa football field no nagtiriripon to kagina ang mga kapitan mga kasama sa ila sininga liga di Gendolo naman, kayo boy lugahan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag, haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, testingin ninyo mga kasama sa wala pa nakatesting, sa nakatesting na si Giha. Soft Touch Wonder Oil, may lima kahindi basa-basang ingrediente, ang ginpaidalong gid sa mainid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, kag syempre, kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, may 14 ka ingrediente mga kasama, no? 14 ka ingrediente, ginpatam isang stevia, natural sweetener, gani hindi ka magdiabetison, ginpananampas ang non-dairy creamer, gani namit gid mga kasama. Tapos 14 kabilog ingredient niya mga kasama, pero 25 pesos lang per sachet. Sa 14 ingredients, 25 pesos lang per sachet. Ang ining mga ingredient niya, collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukula, makarot, ginseng, mga kasama nga kilala nga nagapabahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanamit sang pagpamuhi, nagaparilak sang una-una, nagapautay sang pulaw, nagapapagros sang pag-anggaanay, mga kasama. Kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, inaway nyo, kapihin nyo, kasubo nyo, kapihin nyo, pagtililipo nyo, kapihin nyo, trabaho nyo, kapihin nyo, ano man ang ginaobra nyo, kapihin nyo, mga kasama. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa shop at samara sa Merrymart Mall. Palapit lang sa main entrance sa Activity Center. Sa Snart Street City Proper, dira sa CPT Mart. Sa Haro, HQ Cure Center Corporation. Sa labas, Herbas Care Pharmacy. Sa Central Market, New Mesa Drug Store. Sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated. Sa una, Mearns Pharmacy. Kag Budget Mart Pharmacy and Grocery mga kasama. Dira sa Arevalo, Santo Niño Drug Store. Na amoy ang mga lugar diri sa siyudad sang Iloilo nga mabakal ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee kag Soft Touch Wonder Oil.
7: RNN, palabra di honor.
0: 25 minuto sa kaligid sa tak ng alas 9 sang gabi.

0: O, tanglang anay, mga kasama, panamyaw ko sa inyo. Bawi lang ko sa sunod. Sa tarantara nato yung mga estudyante. Thank you, Gid. Salamat sa inyo. Sini nga pagsakdag permi sa aton nga palatuntunan. Sa field, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Broco Agustin. Sa inyo center, Rajuman Resident Yung Subordo, Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dari naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Cabatanya. Ako naman ang inyong sinialaga na imuang kurman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamaino, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dalmi kasi napit akong tuhod.
2: Rites na gali.
3: Rose ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santen Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sun Plus Go, mabakal sa mga butika.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa kabakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kun ano maayo diri. Damo gid naghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio. TTX
9: 500. Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: ko? High blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Yes, to health!
13: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
14: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiyempo agud to nga maka inistoryahan na kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan. Labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon. Malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon. Kon manami ay sining epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ning programa The Secrets of Health.
15: The Secrets of Health.
16: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ning pagpangalaga upod sa ato sa ning mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa ato sa ning pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa aton sa ning ikaayong lawas. Kag importante gid permi Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, ano? Nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla nun kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
15: The Secrets of Health.
12: Yes, to health!
14: mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na to nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
13: The secrets of health.
14: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
16: Tama.
14: Ang iaog gat kag ang iyang adahon, Dok Leo.
16: Matapok ni Sir Josil, no? Kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang, kumbaga, piknit si ni Sir Josil, ligto ni.
14: Kag, ang manami ilang galing sini, kay kung maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
16: Tama.
14: Misan ara na halos sa punta niya, kag kung mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sa imo sini nga kudal, sa guwa man o konsulod, kanami sang itsuray sini, Dok Leo. Labi na gid kon various classes, tawag nina. Buta mo na sa ari nga kolor, Dok Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
13: The secrets of health.
14: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now, dapat nato sini matun-an. Una, ihibalo nga pwede gali ini makaon. Number two, matun-an ta kung anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Dok Leo.
16: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
13: The secret of health.
14: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
16: Speaking of fatty acids.
14: Okay.
16: Mating hambal, Sir Josil, bla, magambal gani kita nga omega-3. Gasulod dahil sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
14: Oh.
16: Or fish oil nga may omega-3 fatty acids.
14: Mm.
16: Samantala, gali Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala Sir Josel sa kilid sa niya sini nga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color ng red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
14: Daw lining.
16: Yes, lining. Sa punta, gibla, sa margin. Yabla, mga peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Idugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
13: Sunthon Plus Gold. The secret of health.
16: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
14: Tiway kita nga ibalo gali ara sa dahon sang alusiman may ara dasang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.
14: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, ha, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga, cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
16: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ang aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa radiosil nag-support sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sining heart health and circulation.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: The Secrets of Health.
16: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sining brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa alusiman nag-support sa cognitive function. Di magambal kita sa radiosil na cognitive function nag-refer ni sa aton sining brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sining brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa omega-3. Kaya nag-protect sa aton sa neurons from oxidative damage. Di magambal na makita sa radiosil ng neurons, di mo mga specialized nerve cells na ton sa aton sa brain, kag sa overall na ton sa nervous system. Kag sa traditional medicine sa radiosil, ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
15: The Secrets of Health.
14: Sa ito naman sining, daw mo ginipirme yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, ibutang mo lang imo sininga thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sininga blood sugar level.
16: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
14: Ibutang mo na lang imo sininga thumb sa imo sininga cellphone.
16: Mm-hmm.
14: May application nila, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
16: Ang polysaccharides nga rin dari sa radiosil sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang sa radiosil sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josil, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josil na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na ya.
15: The Secrets of Health.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Amuning masami nga gina-neglect na itong nukleo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsagan kita, but sometimes and most of the times, gina-neglect na itong ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, nukleo?
16: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josil na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa siyang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa vitamin C support, nagapabakod sa aton sa immune defense.
15: The Secret Secrets of Health.
14: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada premium D3 soft gel capsule and premium D3 coffee mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold coffee mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer do kayo. Ang pagkaon ato sang alusiman?
16: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A. Para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga oxidative stress. Kag traditionally, Sir Jocelyn, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
15: The secret of health.
14: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Dok Leo?
16: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa aton sini nga muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Jocel nga doon nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first line o kung alusiman.
15: The secrets of health.
14: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig yun sa ato sini nga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sini nga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa alusiman, Doc Leo?
16: Hugasan lang naton, kag pwede ka uno na.
14: Ah, pwede niya, ano lang ha, roha.
16: Yes.
14: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
16: Yes, Sir Jocel.
14: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
16: Yes.
14: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na si Dika. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano, mixing sang langgaw, Dok Leo.
16: Yeah, tama, Sir Jocel, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh.
14: Mm-hmm.
16: Panunaw. Kaya man, Sir Jocel, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga to na nga omega-3 benefit.
14: Kung raw, ha?
16: Yes, kung raw.
14: At kung na mo pwede ni mo mahimu ini isakot sa imo, abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
16: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
15: The secrets of health.
16: Ang bintaha sa ni Sir Jocel, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Jocel, sa kidney stone.
14: Amo ni nga, makareduce ang risk.
16: Yes.
14: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ng oxalate.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: Yes!
16: Ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Jocel, isa sa nga number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ton, yun na, tungkol siya sa nga omega-3.
15: The secret of health.
14: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balo nga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitaan, it will not stand tall.
16: Mm-hmm.
14: Nga manotis dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imog saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla natin sang various classes nga santan.
16: Mm-hmm.
14: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan nga ahay hindi mo gani pwede mahalayan na doklay okay kun halayan mo ba si tagukan pangimo sini nga hinalayda so islan ta lusiman para nga kun tamaran man timo diya sagi ti daw gulang-gulang ng iban ihatag si iban to i-harvest kay basi kun uyon nila makabulig pa sila kay ang lawas
19: tama.
14: Pero why pagidi ako kay testing sini doklay I don't know with you no kun anong sabor ya sini doklay
16: may slightly daw earthy siya bilang mo sir Josel depende man sa imo sa nga pagbaton mo like gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sini actually why nagamatter ang sabor sir Josel eh. Pero sa mga mapili sini te ano taragi man dilang daw hilamon man gede ang iya sini nga baho ka grason sir Josel nga ang iban sini dira palangadaan sa baho hindi na sila magkaon
14: may earthy but tamo sini may gamay nga hindi good sa to sini nga sense of smell kaga maduludan log dok layan
16: kaga ti since nga succulent ni siya ti matubig-tubig man gid
15: the secrets of health
14: ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
16: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josel nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa ton sa ringa kaugatan. Kaya magluwa sa presence Sir Josel sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
14: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
16: Kag makuaan na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
15: The secrets of health.
14: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
16: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sini mga produkto Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
14: Nakaagi ni proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven niya it could help sa ato sa pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan niya tion, makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil makakaon sa malunggay and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3
15: the secret of health
14: so ini nga mga produkto na pa-mentioner nato na available ini yes ang Yes to Health Incorporated sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang kamo sa Bacolod City basi makadalikwat kamo dira ara ina sa Barangay 39 Lisari Street in front of Barayo Bank ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuwaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa ng ang ina-offer da, available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
15: The Secrets of Health.
14: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman, may mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ito sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
16: Kapin pa kung na-observe nyo, o kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sa radiosil, sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa radiosil. Ang pagpulaw sa radiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa radiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa radiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, ni kuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Visanex Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sorgiosil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sorgiosil sa aton sining mata.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visanex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
15: The Secrets of Health.
14: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sining habon, mild ang sining scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sining skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Nagalimpyo sa aton siring lawas pero hindi yaman pagpapason sa radiosil ang mga friendly bacteria sa aton siring panit. In fact, kanin sa radiosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado kado sa aton sa panit. So mabuligan ni na Sir Josiel nga man-neutralize kung ang ginagamit na nga habon, Santon Plus Herbal Soap. Kamay antibacterial property siya. Kaya problema lang Sir Josiel kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa panit. Kaya nabuligan ginatinduan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre Sir Josiel nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi ganang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi managing disenyo, ining clear skin herbal soap para sa aton guya, para sa aton sining liog, kag para sa pantay balang kolor sa radiosil, hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sining ama, remedyohan dig masolusyonan, kag hindi magtuman ka-dry ng aton sining panit sa radiosil, kay may upod man siya nga VCO.
22: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: The Secrets of Health.
14: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto to, labi na ginang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
23: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josh, sila no, isa lamang ina sa dapat man naton likawan. may ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, kung doon itanto na dari sa aton. May mga parasites, Sir Josel, nga dalaman sang lamok, kung kita sini ang mapalipitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sir nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josel, nga tindi basta-basta kung magka-infeksyon kita sa mga hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok, kag dapat amyara kita Sir Josel sang natural nga mosquito kag insect repellent halin sa peppermint oil Sir Josel nga base sa pagtuon makatabog dani sang dengue carrying nga infection nga lamok ara na sa aton sa nga Santhon plus herbal oil Sir Josel kag base sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pagdi nga sa nga epekto Sir Josel kun butangan no pagid sang iban sa nga healthy nga oil peppermint oil ginupod ang VCO kag base pagid sa pagtuon Sir Josel ang benepisyo sa aton sa nga panit sang moringa oil manami pagid tungod sa nga oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sir nga panit. So in short, Sir Josel, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sir nga

0: pamatyag nga daw ka bugat gid, tumaran mo sa Sister Pain pagkaaga sa Radyo Cell pag sick imo pamatyag. Sister
1: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa stage na kabatsyag ko sa isa ka sa mga nakakapudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang gid nag-agi na katindog na ko dayon diretso pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
3: Pero iniya sigurado ako kinanglan gid ini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons, pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon, pabulong gyud pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa, daw tamaran ka na bala sa imo sining partner, mambalang tulog na lang ta. Imni, if you want, parang maka-enjoy before sleeping, sang Turbo Dietary Supplement for Men Doc Lay. One capsule.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones nga imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sang clavo huasca, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang puwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
4: The Secret of Health.
0: Gani sa baybayan ang masunod na itong siringa talakayan para sa dugang pag-insiringa kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa grasiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
4: The Secret of Health.
3: Ako naman si Josil Banias.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
6: Alas 10, 2.
7: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Life extension, vitamin D3.
8: Ang malubog nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Shout out sa my call center agents nila para sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit na kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available

0: heavy duty katinlo sa kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kag kinahanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado, kag mapuslanon nga mga impormasyon.
3: Kilalahon naton ang Evergreen
2: Herbal Capsules,
3: kag ang Evergreen
2: Coffee
3: Mix.
2: Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulog. Daw para sa nang ginaabusuhan talawas na daw para sa nang ginadali ta aton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di man, tos kasi na para sa bisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kaga depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang imusining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imusining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Pareyos lang ni sila sa wala karabala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad niya inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, di na magpulaw, namit, di na mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi galing manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguho naton aton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay confirme kagapulaw, kag wala kapigid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
3: Evergreen
1: Coffee Mix, makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsiling nga buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-bagrong, naga-tagring, kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, confirme kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. Mas kung immune system layo ka sa balatian, nga kun sa din ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C nga kun sa din ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpyuhan niya aton sinigalawas sa mga iko sa mga toxins, nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kun nga inom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: ang Evergreen Herbal Capsule kagat Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
5: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kag saw,
5: palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.
3: Nans Herbal Capsule.
5: Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
3: Nans Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Namit, sining sanmig litro. Share-share, ta sining a litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
11: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
12: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
10: Ti, naaway di galapot sa kon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
13: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
10: Palihog, hatagani kay Carl ang beer.
12: Carl? Diin na si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
14: Kinikel!
15: Uy, 150 over 100 jali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay...
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
19: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
22: Charmin Fab Con, pamong pumaka-blue, tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm
23: Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdog kumbaka blue sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
5: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
5: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Makikiraan.
17: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
16: Salamat, iho.
18: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Stanley Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balaglian sa kidney.
2: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang iBerry mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy kag sa inisuki ng mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki ng mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga utika.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, hindi ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. Quality.
7: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Pagaling si William Delta Tiyan.
15: May high blood ka ba sa una?
14: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon iya. Sa buwan sa nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Maulan man? No worries, na amoy ko lamang damit.
17: Charm Fab Con. Pamong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
17: ACS.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
17: ACS.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa nokto, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Makigiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Na-meet, sining San Miguel Litro. Share-share, ta sining alitro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
12: Carl, palihog, manbi sang pork barbecue.
13: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
11: Ti, naaway di galapot sa akon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man, ay.
14: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
11: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
13: Carl? Di ina si Carl?
14: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
15: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palaabuto ng Agosto 15, Tuktok Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humayin Agosto 15, Tuktok Jesse sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisita ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon at charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Dia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody is happy!
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Katapusan na ang hirit sa Mabuhos Blowout Sale. Bantayan liwat ini sa palaabuto ng Agosto 15, Tutob Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, Tutob Jesse sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
25: Pantayan, sugod sining Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
26: Campus Patrol.
27: Campus Patrol.
28: Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
26: Campus Patrol.
28: Mga ganap sa eskwelahan.
25: Student views on issues.
28: Bed space stories.
25: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa atuan mga lamharon ng mga campus patrollers. Campus Patrol!
29: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
30: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakang sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, alas 10:34 sa gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774. Mayang gabi sa atin mga karadyoman. Welcome na sa pagpangalagad sang RMN Patrol 774. Adlaw kita sa buong sang Sabado, Agosto 15, tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa atin mga karadyoman, sa kita ang mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo. Sa subong gabi, sa ngalan ni Radyoman Rodel Folien Agado, akong inyong manging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mainit ang tiyempo, kainasang adlaw, wala sang senyales nga mag-ulan o kung wala sang pag-ulan. Subong adlaw, diri sa aton sa bahin sang Western Visayas, but sa iban nga bahin sang pungsod, mayara sang na-experyensyahan nga pagbaskog sa ulan. Kag pareho man brasa natabo diri sa aton sa nagligad, ang paghampak sang mabaskog nga hangin. Aton check karon sa latest okon sa bahin sang pag-asa Iloilo, ang latest nga update no mga last 11 no usually amo na eh especially kon mayara kita sang ginabantayan nga weather disturbance, but as of now no based sa aton nga latest nga update, mayara sang low pressure area sa guwain na sang Philippine Area of Responsibility, pero daw manubo man lang tsansa nga mag develop sa tropical depression o kon sa isa ka tropical cyclone, but siringon ni anyway lain laang sa nasasahamba sa nagligad sa aton nga pag-asa nga lain-lain ang kategori, ang diferensya man lang is ang kabaskogon sang hangin, pero palareho man lang sila sina nga bagyo sa aton mga karadyoman. So pareho lang weather disturbance no. So malayo ang tsansa according sa pag-asa sa aton yung mga karadyoman. So we will check karon kung mayra sang gina-expectar, gina-paabot kita especially nga ti buwas sa Domingo no. And speaking of buwas sa aton mga karadyoman, for those nga wala kainan nakalantaw sa fishing tournament no, ini programa sang RMN and the FM Iloilo pod sa opisina ni Councilor Mandre Malabor bilang pagdumdum ng ukon kabahin sa mga aktibidad sang ika-89 nga charter day sang Iloilo City, and at the same time ang anniversary sang RMN Networks. So buwas ha, kita ay kita dito sa bahin sang Molye Deli and Restaurant sa may Rizal, Lapus. No? Kahit i-open man ni sa tanan actually, kung gusto mo maglantaw, pwede kang dito makalantaw kahit hindi man na closed, or I mean, hindi pag i-close ang area para sa tournament. No? Ang I think pwede pa makaparehistro, but i-make sure lang naton ha, kaysa kadamo-damo abis ang mga nagpa-pre-register na, but silingon nakapalista na, and nakabayad na sang 200 pesos nga registration fee, no? May tsansa, pero dapat aga pa ka mo, no? Kahit kinanglan pa i-record ang inyo dira nga details, kinanglan pa nga tipunon kung pila ka mo, kag kinahanglan nga mahibaluan man sang organizing committee, para nga ti mabalaan nila kung paano or mabalaan kung ano ang mag-inflow sa program. So, buwas, kung gusto nyo nga wala pa ka magpa-register and gusto nyo mag-join, agahan nyo pa, no? Lasay sa aga, bukas naman ato dito sa bahin sang Molye Deli and Restaurant. Again, dira sa may Rizal, Lapuz. May naginpatigayon ang kids category and ang nagdaog from city proper, dugay naman siya nga nagapamunit sa aton yung mga karadyoman, and paldogid to siya kahit duhagid ang iya nga nadagan. Ang champion, pinakamabugat nga isda nga nahulik, and siya man ang pinakauna nga nakahulik sang isda. So, doble-doble ang iya nga premyo. And what's good sa aton mga karadyoman, no? More than the amount of money nga madagan, ang experience and ang happiness sa bata. Kaya na to mayara sang udto na, wala pa siya ka-register, Pero gusto-gusto niya gid mag-join, no? Pakitlooy man ang tiyo niya nga kung pwede mag-consider, tigin consider, lipay-lipay ang bata, no? Wala man siya nagdaog, pero tinag-enjoy. And ina isa sa adaloon sang bata, nga ti memory niya, mag-dako siya, may isugid siya sa kabataan niya. And kaina, may na-interview man kita dito, ang isa kabata from Santo Niño Norte Arevalo, anong isa, taga-Tagbak, no? Pero, nag-join sila nga duha, mahilig man sila mamunit, and natabuan nga Inguday sila, no? Isa lang sila kay Eryang, or Inguday lang ang Eryang, naging pamunitan nila, and instantly, naging best friend sila. Tia muna ang isa sa mga nadulot man sa fishing tournament sa ila. So, the after sang sining fishing tournament, for sure, maupdanay sila nga duha, mamunit man isa kung diin dra nga bahin sa Iloilo River o sa diin niya bahin, o kung diin man niya lugar, no, may na-build sila nga friendship, no, because of this tournament. And hambal nila, imbes nga mag-gadget dira, mas mayong amuning mga butang nga obrahon or hatagan sang tion. No, no, sa aton mga karadyoman, so, balila, hindi ko na sila mag-ML. Magiging ako mati-batian. Hindi ko na sila yung mag-ML, no, mamunit sila. No? Tiyang kilala, tada, basi gusto mo man mamunit, galing lain lang ang isda imo. No? Hindi kaya sang isda sa river, balaan talain gina yung imo nga gusto nga bonito. Na.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, amuna, sa aton mga karadyuman, see you tomorrow, ha, for those nga gusto nga maglantaw sang fishing tournament, no? Sa aton nga mga karadyuman. Ang oras naton, Philippine Standard Time, las 10:42 sa gabi. Sa iban pa naton rin nga balita, aton manhambalan, kay ang transport group, no, or particularly ang bahin sang tricycle and the taxi drivers, nagalao man sila nga ma-include sa sining 12 pesos per liter nga fuel subsidy sang gobyerno. No, tikayti, hindi man lang adi jeepney drivers ang apektado sa aton mga karadyoman. In fairness man sa ila, apektado maning iba naton nga sektor, no? Ang iban nga magluwas lang sa mga jeepney drivers naton kay ti very common abi magambal ka nga ti may subsidy para sa transport sector. Ang top of our mind kid is ang jeep, no? Pero ti aton man i-consider ang iban, ang tricycle nagabakal man sang gatong, ang taxi nagabakal man sang gatong, mayara man sila sang balayra nila nga boundary man. So mangin sila apektado man sa aton nga mga karadyoman. But sa gobyerno naton, do halos kada tuig, halos kada quarter o halos kada bulan, nagapinanagtag kita sang ayuda. Hindi siya actually long-term solution. Band-aid solution lang niyang ang ining mga ayuda nga ini. Kadako sang ginaspend sa nga aton nga gobyerno para sining mga ayuda, hindi lang sa transport sector, ha? Sa iban nga mga sektor sa aton mga karadyoman, kadako sang ginaspend sang gobyerno naton. That's billions of pesos. Pero again, band-aid solution lang kay tiatagan ka Jismil. Kung lantawon mo sa aton mga karadyoman, lantawon mo ang presyo sang balaklon, presyo abis ang gatong, no? I mean, ang inflation naton, tama kataas sa aton mga karadyoman. Tiyang 10,000 bumasinsilyuhan na, 1,000 bumasinsilyuhan na, kibot ka lang, oy, di na itong 1,000 ko. Doon mo malang ringin bakal ko. What I mean is, sa aton mga karadyoman, okay, gindi na nga mayara sang ayuda. Pero, dapat ang gobyerno naton ma-invest sa resources sa mga butang or sa mga programa nga pang long-term o kung long-term nga solusyon. Kahit ti una lang tawon mo sa ayuda, hindi tanan matalaktapan. Ikaduha, tiyan mo ng hambal ko, dali lang siya maubos. Or makabulig siya, pero ti isa lang kaadlaw, or dua kaadlaw, or pila lang na. How about ang mga masunod naman ang mga inadlaw? And ikatatlo pa kid isa pa gid sa gina ano nato ginalantaw nato ang corruption man mismo. Kay ti biko bisan wala sa sining mga ayuda, bisan tag 2,000 lang. Ginakurapas ang iban. Ginakurapas ang iban nato ni opisyal. Hay. Ti na defeat ang purpose na. Na forfeit ang purpose. Defeat or forfeit? Forfeit. Na forfeit ang purpose na sa aton mga karadyuman. Nga ti makabulig na akong tani. Eh, pero ti amo man ang ugat man sang another. Pagka, ano naman eh, pagkabuaya sang iban. No? Ti, instead of allocating sang dalagko nga budget para sa mga ayuda, why not ang gobyerno natin ma-invest into something, no? Nga pag long term. Nga inablatanan makover ang iban makapulos. Ay ang iban, ang tanan makapulos. Ang tanan maka-enjoy, no? Ti ayuda lang kita nga ayuda nga ayuda. Pagkatapos ang isa kayuda, maisa na naman ka krisis, isa na naman ka problema, ayuda na naman. Ay. Tinagsinalig na lang kita sa ayuda, sani? Gapin pang iba niya daan, hindi man deserving yung mabaton sa ayuda. No? Especially ni mga tupad nga ni ho. Ako, wala ako ga tawag siri ga kontra totally, pero may ara sang mga iban abing implementation nga hindi insakto, very unfair, no? Batian nyo taligad or ano nyo taligad, madumduman nyo taligad ang palasyo, ginsaway sang palasyo ang ining mga beneficiaryo nga mapapicture lang kapot sang silhig, after sang kapot sang silhig mapipicturean, hindi na magobra, matindog na lang, no? And then pila na sinang ilang nga batunon. Tapos ang iba nagalabay ang iba nga worker, especially sa middle class. Sila yung putoy-putoy sila obra. Sila yung pinulaw sila. Gapinakapoy sila sa ila obra. Minimum pang saldo. Tapos ang iba niya hindi deserving. Galing kayo, lapit kay Kap, lapit sa luwag. Best friend ni Kap. Beshi ni kagawad. Ti pahapos lang. Gamay lang nga silhig. Gamay lang nga panilhig. Kwarta da yun. No? Ti ka unfair bala, no? Amo na may problema sa implementation, gid. That is why, nga, ti hindi kita magsagad ka resort lang gid sa ayuda. Mangita kita sang real solusyon ang insaktong matuod. Nga ti mapuslan kag magatiner, sustainable. No, kay karon magsinalig kita sa iuda karon. Ubos kwarta ta sang ayuda kada pa naman sang utang naton nga daan. Kandaan yo ang peso naton nagaluyaman. Lipay-lipay ang may mga pamilya sa abroad. Mga asawa sang siman, kay ti dako ang value sang dolyar. O, pila na sa buong? 60 pila na? Ti, dako matuod, ugaling kay, ang problema sina, may epekto ina sa aton ekonomiya. No? Ang pagbakal naton sang mga goods, halin sa luwas, alin sa lawasang pungsod, ang standard sina, kumbaga daw default sa bala, ang standard nga ano gani? Nga currency, dolyar. Ti ang aton nga capital sina, mataas nga mataas. Ti anong gwa sina, kung magtaas ang capital naton, nga Philippine peso, kay tinagtaas ang dolyar mo. So kinanglan ta nga lagson ina, ang value nga ina. So mapasakat sa capital naton, what will happen? Kung mag-i-avail naman naton diri sa aton sa Pilipinas, kung i-distribute na ina, since nga nagpasaka ka sa capital mo, mapasaka ka man sa imo nga presyo. No? Ina sa mga import. Kaya again, dolyar. Ang standard, ang kinafollow nga currency. And magsulbar, di ba, makita nyo na kung kaisa, ang mga loan nato, ang mga utang nato, dolyar, ang currency nga ginagamit. Ti, ano mo ina, convert mo ina sa Philippine peso, taas-taas na ina. No, muna nga, may duha na ka-epekto man, negative and positive effect. Kung magtaas, actually, ang value niya taas, pero kung ang economic value, tama ka nubo, no? Sang dolyar sa aton mga karadzuman. No? Ti... Amo na ganyan, Balko, lipay lang ang pamilya sang mga OFWs naton, pero ti magbakal naman sila. Mahal man, no? Ang produkto or services na ilabaklon. Pero tia mo lang na eh, may purchasing power lang, may ikasarang lang sila magbakal. Eh, doon mo mo lang yapon, nagkalibot-libot man lang. No? Pero tik makaluluoy ba lang iban sa itong mga karadyo man? So, amo na, no? Hindi na kita, halin lang ta sa inclusion sa tricycle kag taxi driver sa 12 pesos per liter nga subsidy, no? Nakalabot na kita sa dolyar. Speaking naman ng isang dolyar, speaking sang oil, ati, ara na naman, sa masunod na naman niya semana, nagapaminta na naman ang price hike, no? 4 pesos, masobra, ang projection sa diesel kag sa gasolina. Kaya ti ang inaway to sa Middle East, though, wala sila plano nga tapuson. No, kay ti may mga demands man ang US nga gusto nila nga sundon sang Iran while ang Tehran may ara man niya sang demand nga gusto nila nga ti pasugtan man sila sang US eh. No, ti hindi sila mag-meet halfway. Amoy na nga wala gihapon. Although nga ti sa naglikad do naglubo-nubo. Pero ti taas naman kita, no? And hindi siya maka level ang amount sang ginubo, hindi maka level sa amount sang ginsaka. So kumbaga net increase man sa Japan, hindi niya ma level sa aton mga karadyoman, hindi niya ma or mas dako gihapon. Hindi makabawi, no, that's the right term. Hindi gihapon makabawi sa aton mga karadyuman. Because ligad tong adaan, ligad lang ang mga inadlaw, may duha ka barko sang United Arab Emirates nga ginigo sang Iran na naman, ginatake na naman, no? Actually, before sina, no? May mga mayara sang iban man niya vessel nga nag-agi before sang duha nga gin-igo sang Iran. No? May makilala pa tagari dito sa muna nga barko, no? Sa maayo nga palad, wala sila na igo, no? Or wala sila ginatake. Pero wala man sang may napilasan, wala man sang may napatay, pero ti may damage sa aton mga karadyoman. And what will happen? Kung magsigi ng ilang magbinasdanay sila? Since nga nag-atake ang Iran, of course, ang pihak nga side, alangan mapungko lang na kag maglantaw, no? Makapopcorn kag maglantaw sa ginaubra sa Iran. Mabalos man, asa san uni nga binalusay to ila. Tikita diri sa Pilipinas because we are very dependent sa oil, sa world market when it comes sa supply sa oil, tigasido kita di. Ara na naman, nagapaminta na naman ang oil price hike. Magluwas sa oil price hike sa atong mga karadyoman. Pinaka malas gid subong nga ahensya mong Department of Energy. Magluwas sa oil price hike, ang presyo sa kuryente, masakaman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lauman ninyo sa inyo nga billing, sa August nga billing, this August sa aton mga karadyoman, masaka because sang increase man sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saka man sang 22.22% ang transmission charge sang NGCP. So, saka na. Masaka ang proseso sang gatong, masaka ang balayran sa kuryente, saka ang presyo sa mga balaklon, no? Ti ano na lang, talang-talang na lang, sinaka na lang. Pati nga itong blood pressure siniga, sinaka na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambal nila, no? May arasang pirmigi na hambal. Amo na lang na kunong nagapanubo, no? Wala nagasaka. Pero isa amo na yung sitwasyon, girls, women, hindi pag panubuay na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa muna nga ekonomiya, do kahadlok mag-take risk, no? O hindi ka lang preparado, bala, sa atong mga karadyoman, tanan-tanan, mahal. Serbiso, mahal. Ti, hindi gina na ipagpanauga, no? Punggigid. While nga nagasaka ang presyo sang tanan-tanan, ipabilin man ina sa ibabaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oras sa ito mga karadyuman, Philippine Standard Time, las 10:58 sa gabi. Istoryahan mo natin karon pila ka mga balita nasyonal ang mayara isang latest nga update from National Disaster Risk Reduction and Management Council regarding sa death toll sa Ginting of Inino, Bagyo Maymay, Bagyo Luis, and ang Habagat, no?

dito nga interim chief minister ginambush, no, upod sa iyang convoy. Fortunately, wala man sang may napilasan. Pero ti, you know, ang ining sitwasyon, ang ining natabo, may ara ina sang tawag ni sang mga epekto, no. Of course, nakulbaan naton di ang safety naman sang tanan, no. And ang election, amo na, kahit iba si bala maisol na naman because sa mga nagkalatabo nga ini. Hopefully, madayon ang warm election and wala sang may mga dugang nga mga insidente nga magkalanabo dito sa bahay niya sang barn. Sa dugang pa naton diri nga balita, no, ang China kag ang Pilipinas nagabailuan ay man sang statement angot sa ginaagawan man nga West Philippine Sea and ang dakpanay sang mga citizens kahit diri sa Pilipinas may mga illegalista man abing mga Chinese, no. Dito sa Davao sang kahapon I think may mga Chinese man tong involve nga ti according sa National Bureau of Investigation ang ginabaligya nila to sa Mighty Steel Corporation I think, no. Mga substandard amo to kuno ang gin gamit sang pila ka mga building dito sa Sarangani nga sa nagligad gintayog sang linog and magluwas sina sa Pampanga, may mga ginapang dakop man sa bahin sang Metro Manila, may mga ginapang dakop man. So ang China kay ti ambal sila ay doong Pilipinas nga pinagusto na lang ni panakop sa mga residenta haw, mga national sa to ginapinang dakop nila ari kay pangdakpon ta man ri ang ilang mga residente diri sa kon China. Kadamo-damo nga daan sang Pinoy, bisan din niya bangin sang kalibutan, no? May ara gid na yung Pinoy sa aton mga karadyuman. Bisan sa mga magagmay ni nga mga pungsod, may ara gid na da Pinoy. Hindi kid madula nga wala sang Pinoy dira. No ti, sa China kadamo sang Pinoy. Ambal sang China, ang ginapang dakop ko na ito, mga illegalista dito eh. When I say illegalista, hindi pareho din sa level sa Pilipinas, nga tiyan mo na, mga into substandard nga mga produkto, into pogo, no? Ang illegal lang ito sa bahay sang China, nga gina-engage siguro sa iban nga mga Pinoy, ti wala sang nagkakaigo nga dokumento, illegal nga nag-stay sa Ilapungsod, no? Illegal nga nagsulod sa Ilapungsod, amo lang ina siguro ya ang concern or ang concern naton dito sa bahay niya sang China. Hindi pareho ka, ang level kung baga sang violation is hindi pareho sang diri sa aton. Nga ginaobra sang Chinese diri sa aton sa bahay niya sang Pungsod, Pilipinas. May latest statement na naman ang aton nga defense, si DND Secretary Gilbert Chodoro, no? Gintawag niya nga ang China kuno squid tactic, no? Isa ka political and rhetorical slang term usually, no, ang ginagamit diri sa aton sa Pilipinas. Isa ina kaakto, no, nga naga-create ka sang confusion or isa ka issue pinaagi sa pag-release sang madamo nga mga unrelated accusation, mga wala diri wala didto o kon mga distraction, no. Ti amo na ang ila amo ginang ampay-ampay gina sang China nga ti unfortunately maibat nga mga Pinoy nga kabahin sang sinang propaganda permi sang China sa aton mga karadyuman. RMN Patrol 774. And dali na lang ang deliberation na naman sang budget to. Dali naman ni masingkal, no? Sadya ni Kaiti, mag-impeachment ka daan. Sadya man ang impeachment, no? Maglantaw ka. Sadya man ang impeachment. May impeachment, no? May deliberation pagit sang budget. At iari na, sinuktanay na ni sila. Kaiti, balaan nyo sa ato mga karadyuman. Ang iban nga mga congressman kag senador kon i-deliberate na ng budget sa mga ahensya nagakinadto na sila

0: ang ilan na actually although nga gina-scrutinize ang budget gid man, of course dapat gid man nga i-scrutinize, pero ang iban no tay na na mga nukot sila sa mga kapaltahan sa mga ahensya, no, ting madumduman sila, especially kung ila committee, no. No, duman nila may amoni, may kapaltahan gamo sa amoni nga, sa amoni, sa amuto. Tindira na tanan. Although i-approve man ang budget ninyo, pero ti amalhas man sa pagsabat sa mga ano man eh, sabat sa mga hindi man ako sa sasyon kiti, tuod man mo. Sabat sa pabangkot, sabat sa mga clarification, sabat sa mga papanukot sa mga lawmakers naton. Ilang taon ta kung sino naman di ang i-grill, no, sa aton yung mga lawmakers. And may mga issue nga nakita sa aton yung 2020, sa ginaduso nga 2027 budget. No, pero, basi kung magambal naman ka mga, si Amoni, si Amoni buaya ni, kabato ni Maleta ni. Hindi kita na yung magambal si na, no? Wala tong taanay, kahit i-deliberate pa ina. It doesn't mean nga itong ginpasa sa Department of Budget and Management nga gina-propose nga budget amo na ina ang ipatuman. Hindi, no? Because sa deliberation sa aton mga lawmakers, iban dira ginabuhinan, iban dira ginadugangan if necessary. Oh, pero tikon idugang nila na abi sa aton Department of Education, Department of Health, wala gid sang problema. Basta hindi lang makurap, no? Amo lang ang aton nga ginahingyo bala nga ti magamit man sang insakto bala ang aton nga budget. So sa 2027 budget, sa ginaduso nga budget, I mean, taas ang education, no? Manami kay ti taas ang education. Dapat gid man nga nagaano kita nag-invest kita sa education sa palabuton sang aton nga kabataan. Kay tito, hindi man na pwede nga ginamango kita, wala na, kulang ang serbisyo sa aton Department of Education, nagaminang mango na lang kita tanan, ti ano na lang nagawa sa aton nga pungsod, no? Hindi bala? So, maayo ina nga ti ang Department of Education, among may pinakamataas nga budget. Maayo pagid kon madugangan na hindi mabuhinan ang Department of Education. No? Kay ti mapuslan nun, gindi na. Basta nga mapatuman sang maayo. RMN Patrol 774. Oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, last 11:07 na sa gabi. Sa aton niya pagpunambalik, check naton ang aton niya pag-asa Iloilo and report, no, from patrol naton and from Radyo Manibela naton sa pilaman ka mga issue sa aton niya dala nun. Pagkatapos lang sa mga importante nga pahanumdom.
1: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung loko, naibaluan kong taas. Nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa loko. Nang nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matagat
4: sa mga butika. Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
5: Probiotics.
4: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
5: Ay, wala. Wala na siya. Extra. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
4: D3. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
5: Benefits sa probiotics. Ano pagkit? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
4: Amo gina ang pinaka-superstar.
5: Anong superstar?
4: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
5: Monolaurin.
4: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
2: D3 Bio.
5: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
4: Grabe, no? Say, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
5: Siniko pa siya.
4: Kung so, sa panay pa, guardia na siya, more power pa siya.
5: More power pa siya. No. Amo na ang D3.
4: Sana all. Mm. Ang imo nga friend D3 may amo na.
6: Oh,
4: wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Mm. Gada mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. MCT like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
5: Immune system.
4: Mm. Kamilo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. Mm. Question is, may lauric acid ba ang imong friend D3?
5: Ah, wala. Oh,
4: wala. D3 may monolaurin ba imong friend D3? Mm. Wala. D3 bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 bio sir boy, napareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
6: Correct.
4: Wala untat nga gadidi sa imong nanay tungod kayo naka D3 bio ka.
2: D3 bio!
6: Kagina-enhance nga itong alpha lipoic acid.
5: Ay, napagid.
6: Oh, sang, may kwan siya may capric acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
5: Ang nasuluyatan ng may lauric acid. May capric acid, may caproic, may capric.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 bio?
5: Wala.
4: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 bio ka na lang.
5: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 bio ang iya natak kayang-kaya ni D3 bio pagit ano pagid si D3 bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
4: Yes. Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Mm-hmm. Especially wala na glucose.
5: Why na glucose?
4: Hindi pagot me ang imong brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Mm-hmm. Kinanglan may ara, gika D3 bio.
5: Okay. So,
4: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imong utok.
6: Food for the brain, no?
5: Food for the brain.
4: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 bio na, may D3 bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
5: Correct.
4: High octane.
5: High octane, no?
4: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imong vitamin D3 may ketones? Wala. D3 bio lang ang may ketones, D3 bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
5: In life, amo manggid na.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Kuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio! Health! News.
9: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: Shoutout sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ahoy! Kinikilir time!
14: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahirap alala. Ang kinikare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid, ang balatian sa kidney.
5: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kung matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
9: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
12: Ako gli si Carla taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo ay paumpera na ko nun eh. Ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Dao ni daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagus Grace Pharmacy kag sa Mitsuki ng mga butika.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Maayo ang lawas ang bata mo.
16: Sus, masakiton man ino.
15: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alam!

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Kadang active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
13: Oras sa ito mga karadyuman, Philippine Standard Time, less on 7:25 na sa gabi.
14: RMN Patrol 774.
13: I-check naton sa Diligilang Madugay ang report ni Radyuman Marjorie Hervo Mianes sa aton patrol and sitwasyon dito sa bahin sang Mega World para sa patigayunon nga Iloilo City Marathon. Oras naton, Philippine Standard Time, last 11:26 sa gabi.
15: Ang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit kay kita ka epektibo ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sang aton siningalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton siningalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang kag maka kuha man mga kabayan sa makahulubog nga ilinon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang Dietri Bio may pa-vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa aton siningalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
14: RMN Patrol 774.
13: I-check na ito ng linya ni Radyoman Marjorie Hervo Miane.
14: DYRI Radyoman Report.
8: Radyoman Revy, mayong gabi. Mayong gabi sa aton yung mga kautura. Nakadalaga na gabi man sila. No? So, mga gabi, nag-umpisa na 11:25. Nag-start na ang 42-kilometer runners sa Saturday Iloilo City Marathon. No? 200 runners ni Radyoman Revy ang nagpasakop sa buong ni nga gabi. Or
13: wow, padamo.
8: Sa buong gabi. 42, and tomorrow, sa Kabilugan, sa nakuha na itong information, wala pa nilabot ang iba niya daw mga late registered or what, lapit 2,000
13: sa
8: mga runners na nagsakop sa Iloilo City or nagpasakop sa Iloilo City Marathon. Nakakita mo ito, gisag ko kayo na from Germany, ito Radyoman Revy.
13: Damo galing kami kuritan, boss.
8: 19 years old po sila nga duwa.
13: Wow. Uy, pero ang ilatsura daw, hindi 19 ha?
8: Kasi syempre, mga ano na sila, ikadalag po man bala sa ila, mga German national.
13: Ang imo si Narajuman Marge, ang imo si nga isa katikang, ay hindi, ang isa nila katikang, lima muna ng katikang.
8: Araw pati mo, sobra ko mo. Mga duwa, tatlo lang. Pero, ang isa to nag-declare officially nga, hindi siya single. Pero ang isa sa ila, single. Kaya pamangkot sila kagay. So, gabi to, may mga runners.
13: Pag o, tinakuha mong ano? Nakuha mong ila account. Sarap lang.
8: Kay mas kapot yung kilala ko.
13: Hindi ka man yung interesado. Ano man naging mga labot, no?
8: Hindi, kaya mga labot sila. Lagan lang mo, Daya. Awa.
13: Hindi ka interesado, pero may iba niya interesado.
8: Oh, tani, ang bako ganit, tani, kung ari lang natin, namin, kasampat, ginitanin mo, ang guwain ni Guru, kapikag salamay, kitani, kusado, bala. So, kung nubun ba, ang mustubado, bala, kagang refined.
13: Bantayan namun, boss.
8: Oo, bantay lang mo, sino katay mo na ako mag-iapon. Makita mo na na kay gaba na, aglayo pa lang. Tapos, ang may mga marathoners dito from Antique and other provinces in other regions, may mga taga Manila. Tapos so, humanda ka bukas, Radyoman Resi. Sa susunod lang ako kay hindi mo ako nasali. Sa susunod lang ako nagalo. Hindi, kasi may mga activities man kita tomorrow, abi, no? So, nagtunga. Pero importante nga, mahambal na ito, Radyoman Resi, na matapos nyo ang Lagan Boss Natlaw. Ako na, ang tawag ni medyo ano lang, sundado grabe yung pag-energize. Kaya dapat supposed to be mag-start 11. Kalingaw sila sa Zumba.
13: Ay, ibo.
8: Ako na, mga daan. Wala mo naman ito si Zenzori.
13: Oo, siya ito gali, no?
8: Siya pa ito sa buwas. Pagsakaon niya ka kung nasa stage.
13: Ah, wala problema.
8: Oh, masaka mo lang, no? Masaka mo lang, masaka. Masaka mo lang. So, masaka. So, good luck sa mga runners. Kasi sa iba't pag-itubong agabing na nagdalaga na Radyoman Resi, nagbaloan na din official partner to the RMN Iloilo. Tang-tang, matauhay subong ng siyudad. Mula naman siya traffic sa diversion. Gamay lang person lang siya because sa ining marathon, Radyoman Resi. Pero ito'y nakadalaga naman sila. Kagati, matrutaw kayo man. Wala sang ulan namin yung simpo. Namin yung mga dalagan kung ito medyo, ano no, sunod ba lang? Bako daw gusto ito mantistingan ng gabi kang dalaga. Tapos aga, kapag nakapili.
13: Pero mas
8: yung kilala sa si Ugtong na wala sa abot. Dalagan sa alas 11. Abot siya Ugtong, nagtulog pa sa iya gali. Pero anyway, muna na mahambal na ito na matauhay. Kagamata may marathon lang subong ng gabi. Nga ginapatigayo sa ibang tiramas, ibang burugso na naman. Ay, grabe naman yung marathon. Man, yes, kibalaan mo mga runners na yung mga taga-sudad sa Iloilo. Alam niyo ba, halin pa niya sa ibang nga mga lugar, ay, ibang nga pungsod, para lang ang mag-noy. Sa Iloilo, si Marathon Radyoman Resi. Sa madulong natin dali nga mga balita, ang kaina sa atong fishing competition, ang bata dali nga nagdaog, na nag-kampiyon sa fishing competition natin, nag-planong mag-bakal sa bag-o sang iyang bunit, no, si Junard Dumungo, Adumongo, no? 8 years old in his grade 6. Then he can sabata ng school city proper. So, rinig daog sa RMN and Counselor Malabar Fishing Competition, kids category, kay nasa Muli Deli Restaurant. Saka suno kay Dumongo, na tatlo na siya katuig yung nagpapamunit Radyo Moreno. Sa edad yung 8 years old, ha? Tatlo na siya katuig yung nagpapamunit. Kaya dito yung iyang video. So, nagpasalamat na siya kay Ina sa iyang kadalagaan. Bangod na hindi na siya ako namang kulam. Kaya ang kulit na ginamit niya, Ina sa iyang katito. Kambal niya, iyang nadagaan, baka rin isang bunit, Radyo Manresi, abi mo ano isang kabagay nga matunano sa pagpamunit, ang patient.
13: Yes, oo.
8: Sagang isa pa dito matunan mo sa atin no Armen na fishing competition, abi mo kung ano.
13: Ano pagit?
8: Na kung hindi mo haga kaangay, kinanglan mo man po yan.
13: Oh. Ah, na, na, na, na.
8: Kanina, malang balsang ano. Ano nang bagay siya tanong itirap na lang siya. Hindi kami kulit. Kaya kinangang mo sa buyan.
13: Yes.
8: Ito yung buyan niya man. Kaya ito ka buto. Yan.
13: Kung hindi pwede, eh, let go.
8: Let go. Napakita. Kaya ito buto. Yan. Kung sa Radyo Manresi, sa gati ang duhaman din sa tinsin sa ina, si Jokin, Dino, si Ano, sa barangay Dili, arrival o nga nakahulik sa isa ka isda nga inig, nagabugas sa 185 grams, kaya nag-aog siya sa 2,000 pesos na cash prize. Third place kay Ina, second player, Espada, sa barangay Agaran Pavia, nga nakakuha sa isda na awa, nga nagabugas sa 185 grams, at may premyo na 1,000 pesos. So what? Damo naman ni Radyo Mangresi. So mga gusto maglantaw, pwede dito ka lang tao. Sa fishing competition sa army dito mo tumakita ang kanan nga na narisari ng klase sa isla kung anong nangyari sa dagat. Pero abo mo anong pinaka daw hindi man namin nga mabunit sa may suba sa Iloilo River, Radyo Mabesi, ang kasag.
13: Oo. Oh. Nga?
8: Kasag hindi siya namin. Kasagbutan.
13: Kaina to, nung itong nahuli kang Isaya? Alimango?
8: Ano, Alimango to. Alimango. Ay, naman ito yung mga kasagbutan bala sa mga pinuluyo.
13: Kaya na ito gani. Oo. Na-recall ko kayo na kay si, ano bala, si, sino gani, si Pepen? Si cute na guy. Gasala-sala siya kay Miara. Nako no, may naulik na. Kay nag, ano na, mag-renewal na. Gali kay, kasag ang nakuha.
8: Kasag. Kasag butan. Kasag yung literal.
13: Kasagbutan.
8: Kaya na na, kasi makabunit ka diaper.
13: Pero in fairness, no, do hindi kita makakita sa kamuna ng mga higko. Kay, although may mga higko, pero ti, ano, tolerable, tolerable.
8: Matindo. Tama ko minimal. Tama ko minimal. Kaya tila yung nagiging river subong kumpara sa una. Sa katapusan natin yung balita, nagdangat sa 884,000 pesos sa ginapahayag illegal na droga na nagabugat sa 130 grams sa nakumpiskar sa isa sa job hire. Sa Baton LGU matapos na dakpan sa drug buyback operations ng kapulisan sa barangay Buray Oton. Ang subject ay si alias Mariken, 40-anis na edad lalaki niya, residente sa nagsabit ng barangay. Si Mariken na dakpan sinaagi sa ginting ng kapwarta sa Oton Municipal Police Station sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU. Sa karon, si Mariken ang preso sa Oton PNP sa nagapangatubang sa kasong mapaglapas sa Republic at 9165 o ko ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2006. Ang inyong bahay na ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio ang inyong proteksyon. Batok sa mga viruses sa bacteria, may power combination. Sambaran ng D3 para sa mapag-on immune system sa virgin coconut oil upon DCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliino. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Minyane, Patap, RMN.
10: RMN Patrol 774.
13: Madamo nga salamat sa kay Rajuman Marjorie Hervo Miane. Salasiling ko kaina ang ining maayo nga nadulot sa mga fun run nga ini sa Tondri sa bahin sa Iloilo City is ang epekto sini sa ekonomiya. Because amo to gani may isa may mga taga Germany no nga nagkadtodri sa aton nagpangayaw para nga mag-join sa sining marathon and mayara sang halin sa iba naman iya nga bahin sang pungsod nga ti nagkadtogi diri para nga mag-join sa aton nga marathon. Ti imagine no 42 kilometers, mga 200 silang nagdalagan, imagine no kadamo sina. sa Butsilingon sa 21 kilometers, sa 10 kilometers, kag sa 5 kilometers, damo man ang nag-join sa aton mga karadyuman.
16: RRMN Patrol 774.
13: So expect nyo na nga, naidrang medyo magutok-utok kung mara-ara sang road closure sa palibot sang area because ang sinang marathon, no? Ina-inline sa Charter Day celebration sang Iloilo City sa aton mga karadyuman.
16: RRMN Patrol 774.
13: Oras naton, Philippine Standard Time, alas 11:38 sa gabi.
15: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Guimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang HerbsMed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
16: RRMN Patrol 774.
13: I-check man ato ng linya ni Radyo Manabela 4, John Mark Alumbro, sa observation man, no? Pila ka mga isyo man sa dalanon sa aton nga mga karadyuman.
16: DYRI Radyuman Report!
17: Radyuman Rishi, may gabi kag sa aton mga tagpalamati sa programa Patrol 774. Night lang, matasin mo, Radyuman Rishi pa.
13: O gani, no? Kadugay. Sige lang, amayin naman ako mag-okay ng tanan.
17: Gani, oo. Obserbasyon, no? Sa subong mga inuras, sa una kita sa mga dalagan sang panahon, matulotawhay, no? Makita naton sa kalangitan niya daw wala sing gana o kung wala siyang patimaan niya magtupa ang ulan, no? Radyuman Rishi, kagang aton niya palibot, halin humalin siya gina, sa aton niya pag libot-libot, matawhay ang dalanon, do wala man kita siyang may na-encounter o kung na-agyan nga isa ka vehicular accident or incident sa dalanon. Magluwas lang, no? May gamay nga sa gitanay, dito iya sa area sang diversion, no? Sa may traffic light sa corner sang Pison Avenue kag Ninoy Aquino sa diversion, no? Ang isa ka electric, no? Nga bike, electric bike, e-bike kag isa ka taxi, no? Gamay man lang, minor, ah. Medyo nag ano lang siguro nag miss communication sila nga duwa kay do nag maliko sa wala ang taxi, so wala ya matalo pang dan kay ti do wala man sang suga kay ti kwan mo do bike nila do gamay pa sa bike ah, pang bata nga bike do maamo na ti wala guro matalo pang dan sang kwan ah, sang taxi driver kag ti medyo na sagipit gamay ah. So wala man gid mano ang driver ah.
13: Madala sa kumud-kumud.
17: Ha, madala sa kumod-kumod kaga ulo agbay sa nga baga.
13: Hmm.
17: So muna no, te ang sulong makita naton sa dalanon subong mga taxi drivers naton nga nagalibot-libot kag nagapalarking para sa paggulat sa nga pasahero sa kundiin mga area nga magpadulong ang aton nga mga kauturan nga gusto pa gusto magpauli, no, sa subong nga kagabion na Radyuman Rishi kag muna no, halong sa aton nga mga drivers nga naga laday pa sa subong nga mga inuras. Radyuman Rishi. Sa ilo kita, no, sa isa ka dragway pasok rison, no, kahapon ini nagluntad na Radyuman Rishi 25 gramos, no, nga suspected siya po ang na-recover kay alias sa Kiki. No? Nadakpan ang 16 anyos, ini isa ka minor de edad, Rajman Rizzi. Nadakpan ang 16 anyos ng minor de edad nga gin kilala kay alias sa Kiki, gin patsagin patigayan niya drug buyback operation sa Station Drug Enforcement Team, no, sa DET sa nga Iloilo City Police Station 2, no, ICP is 2, no, sa Zone 3 Barangay Tikod La Paz, Iloilo City, last 15 sang kaagahon na Biyernes, no, Agosto 14, 2026. Suno kaya sa suno sa impormasyon sa kapulisan ilagi na monitor ang minor de edad nga nagabaligya sa siya sang illegal nga droga sulod sang halos no isa ka tuig na nga naguntat no eskwela kay naguntat ini siya nga eskwela Rajman Rizzi te amo ni na nagabaligya sang droga kag gin monitor sang aton na pulis no kapulisan suno pa sa iya pahayag nakakuha siya sang supply sang droga sa La Granja, no, sa City Proper, kag ginabaligya ini sa mga lugar sa Barangay Gustilo, Kaingin, Baldusa, kag Tikod. May report man, no, na ang minor de edad, isa sa residente, isa ka insidente sa pangbuno, no, sa City Proper, suno sa kapulisan, no, may record, may inis sa pagpamuno, Blara Diman Rizzi, sa suno sa aton na kapulisan. So, tiyan mo na, no, sunod po rin kay Police Lieutenant Jeremio Gano, Assistant Station Commander sa Iloilo City Police Station 2, ginpahayag sini nga nagpatigayon ang mga operatiba sa halos duwa kasimana ang monitoring no, antes natigayon ang drug buyback operation. Dugang pa ni Sir Gano, base sa ilang monitoring, kada impormasyon, nga ila nakuha sa suspect nga naga source no nga naga may gina supplyan sila no sang illegal nga droga sa City Proper kag kumpirmado nga ang kumpirmado ang pahayag sang suspect no do kumpirmado ang ginahatag sang suspect sa aton mga kapulisan na Rajman Rizzi. Sa operasyon nakabakal ang aton mga pulis occupier sang isa ka sosye sa ginapatihan na siya bo gamit ang 1,500 buyback money na recover man sa posisyon sa minor de edad ang duganga anong kasasye sa ginapatihan na siya bo nga nakabutang sa sulod sa kahita sa ngayara sa iya sling bag Rajman Rizzi. Nagabugat sa 25 gramos ang tanan nga na-recover sa suspect sa nga suspected siya bo nga may ginablubanta no sa nga standard drug price no lupa wala ko dako gawa 170,000 Rajman Rizzi ang decision news nga minor de edad gina turnover na sa aton nga City Social Welfare Development Office sa Ocon CSWD o Rajman Rizzi para nga ti makanman no, no para sa intervention kagati disposition man no sa Rajman Rizzi. Ang insidente ti amo na no ang aton nga suspect no naglas para sa paglalapas sang Republic Act 9165 ko ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 to. Amo na no Rajman Rizzi madulong naton yung report kag observation sa pagpangalagad sang Patrol City 4. Direkta lang dire sa may distrito sang Haro. Particularmente dire sa Maya Quintin Salas. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radio Madibila 4, General Calombro, Tatak, RMN.
18: RMN Patrol 774.
13: Madamo nga salamat sa kay Radyo Manibela 4, John Mark Alumbro sa Gindolong Report.
18: RMN Patrol 774.
13: Maayong gabi sa atin rin ang mga Facebook Live viewers, Romeo Soberi, Ma'am Mary Ricabar, si Sir Jess Pal, Ma'am Alice Fredrich, si Tita Panga Alamasan Picture. Tita, how are you? Tita Vice, how are you? Nahidlaw na gitino si Radyo Manlinet sa imo. Hindi wala, Radyo Manlinet. Ma'am Nena Penyalber, maayong gabi. Bo, nagbalik lang si Ma'am Nena sa sa gua naman wala gid yami nakakita ay ba sa kuay gid. Ma Marjorie Cobillas, Charlene Alegria, Tristan Yatta Gulay, Edna Mohal, Bubble Montalbo. Ginagreet niya na ako ng asawan si Cheryl. Ay abaw, naga. Hindi na tatama na na nga sugal. Pero tiga gamay-gamay lang. Ma'am Maria Rovica Nanicato, Bernadette Cava, Rodrigo Montañez, Kagawad, Lina Arabening Walde, Nani Benda Little Bit Saida, Kambe Ags, sina Padre Lizar Caspilio, Brad Pet Madera Bistuer, nagapamatigid ang barangay dana, mga dira sa may barangay Danawaniway, Bestuer, Madera Armada Alejero Duerme Borsilio. Okay, Tristan Abonado de Asis, maayong gabi.
19: RRMN Patrol 774.
13: Ang oras naton, Philippine Standard Time, last 11:49 sa gabi.
15: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain nga mga balatian? Siyempre kakulang naton mga kabiyan sa vitamins kag minerals. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Yung mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
19: RRMN Patrol 774.
13: Sa atin mga karadyuman, ang latest natin nga update diri from National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga nagkalamatay sa Luis sa Baguio Luis sa Maymay kag Habagat, no, yara na sa 22, and then going sina ang verification and confirmation sa aton nga authorities, no. Ang Benguet, no, mayara sang 15 nga napatay dito, lakip na ang pulo na dumduman nitong landslide dito sa bahin sang Baguio, no. So 15 from Benguet. Mayara man sang mga napatay sa La Union, sa Rizal, and sa may Batangas. May tatlo bagyapon ka missing sa aton mga karadyuman, bukadugay na missing gayapon. Sa Alamino, sa Pangasinan, sa Batangas City, kag may isa pa from Candelaria sa Quezon. While ang apektado nga pumuloyo yara sa 4.8 million sa and 44,700 katawo o kon 14,600 ka pamilya ang yara gihapon sa mga evacuation centers. Wala pa sila nakapauli because nga hindi pa pwede nga makapauli sa ilang lugar, no. Mayra naman sang at least 1,800 ka mga balay nga na damage bangod sa sining malain nga tiyempo. And 1,603 sa ila ang partially damaged and 178 ang totally damaged. While ang estimated nga damage naman sa infrastructure, 3.3 billion pesos. Sa agriculture naman, estimate na to, estimates ng NDRRMC, 689.7 million pesos. Tama ka dako sa aton yung mga karadyaman. So far, ang na-provide nga assistance ng aton yung government, yara na sa 5 or masobra sa 592.5 million na pesos sa aton mga karadyaman.
20: RRMN Patrol 774.
13: Ang aton nga Philippine Crop Insurance Corporation, mayara na to sang paina no nga pondo nga para nga ihatag sa mga farmers naton nga may mayara sang farm no or ara sang tanuman nila no nga apektado sang sining malain nga tiyempo sa aton mga karadyuman. Muna nga maayo gid kun gin pa insure mo ang imo nga talamnan or tanuman mo dira imo nga farm para nga ti kun may ma-damage because sang mga peste dira no because sang kalamidad no so mayara ka sang kwaon sa aton mga karadyuman.
20: RRMN Patrol 774.
13: Ang oras naton Philippine Standard Time alas 11:54 sa gabi.
15: Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan ka kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Yani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pa gani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa Margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag-updan yun na lang sa MITC. Ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imusin ng mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-MITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
20: RRMN Patrol 774.
13: Sa ato mga karadyuman, nagapadayon subong ang round of 64. Round of 64 ni Alex Yala sa Cincinnati Open. Cincinnati. Giganta Alex Yala na karon. Cincinnati Open, no? Sa aton niya mga karadyuman, ang kontra niya Romanian ini si Rusi or Rus, no? Spelling niya Rus kung basahon natin. Sa subong, leading si Alex Yala. Actually, nagdawag siya sa first set, no? 6-1, bukod ako sa kabansa niya. And now, ang set 2, ongoing, pero leading sa points si Alex Yala, 2-0, no? Tapusan na lang ng Alex Yala sa second set para makapahubay na sila Juman Linette ng mga kurit pa ng daan buwas. Para matapos na nino, no pressure. Amo giniguro kon bag-o ka lang nakapagunting sang buhok kag nakapautod sang imo koko.
20: RRMN Patrol 774.
13: E balaan nyo, after to sang Canadian Open sa aton nga mga karadyuman, nag-exit siya sa round of 16, I think, no? Nag-exit man siya dahil kayo ma-feel, makita bala natin nung tama na siya kakapoy, kaya rin siya daan sa ano, sa din siya ganit, sa DC Open, no? Sa Washington, sa aton mga karadyuman, nag-champion siya to first to nga WTA title and history man para sa Pilipinas sa aton nga mga karadyuman. Di kapoy-kapoy to siya. Nagpahuway lang siya pila lang kadlaw, nagsalida naman to siya sa Canada, no? Pero tinag-enjoy siya to sa Canada kag nag-enjoy man tong mga Pinoy kag naka-enjoy man, no? Napuslan man to sang nakaginansya gid si sang manami-nami, no? Ang Canadian Open because pero may siya sold out ang iyang match, no? Bisan una pa lang around sold out na ya sa aton mga karadyuman and dako

0: Oras na to on Philippine Standard Time las 12 na sa kagahon.
1: Kining porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sining adugo para kabato mga kabayan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at isda 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RMN Patrol 774.
0: Oras Philippine Standard Time, alas 12:03 sa aga kagahon na. Mayong aga kay Mayrin Gupatanga Celis dira sa may Kalubihan Haro si Romeo Nulada, no, watching from Bangga Bante sa may Zaraga, and si Socorro Pet, no, maayong aga sa iban praton nga tagpalamati, maayong aga sa inyo tanan.
2: RMN Patrol 774.
0: Sige, karon ha, sa ato mga karadyuman, kita ay kita sa ikaduhang adlaw, no, sa open category sang Ormen IFM and the Councilor Malabor Fishing Competition. Again, dry na sa Moy Italian Restaurant sa Rizal, Lapo. So, kita ay kita dito karon, no, pila na lang ka oras ang nabilin.
2: RMN Patrol 774.
0: Sige, sa ato mga karadyuman, alang-alang natin nga tiyempo, madamong nga salamat sa tanan niya nagupod sa ato niya pagpangalagad, subong nga from gabi, kag of course, until now, kaagahon. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa ating technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatanya, sa ngalan ni Radyoman Rodolfo Llenagado, akong inyo nangin kaupod, Radyoman Rezi Danyoso Bordon.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio para ang bilogong pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani buton.
4: Restine to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako galis ibal, dermay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibiogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
9: Campus Patrol.
10: Campus Patrol. Kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
9: Campus Patrol.
10: Mga ganap sa eskwelahan.
8: Student views on issues.
10: Bed space stories.
8: Teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga campus patrollers. Campus Patrol.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

0: Coffee, Someone Chat, Malupit, Saka Maimo, Mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako nyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko. Ah.
1: Supple Plus Gold. Hala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen and guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair follow hindi manami. Ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 Gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Ni si Dr. Marpa kag sa tanan may nga
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
9: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa.
10: Campus Patrol.
9: Kada Domingo, alas 8, tugtog alas 9 sang gabi.
10: Campus Patrol.
9: Mga ganap sa eskulahan.
10: Student views on issues.
9: Bed space stories.
10: Teacher-student collaborations.
9: Campus Patrol.
10: Upod sa atuan mga lamharon ng mga Campus
9: Patrollers.
10: Campus Patrol.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaidad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
14: Yes, correct.
13: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa nabutika.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Merlito, Dayon, Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na. Kung baga, ang pia ko nung asporsyon, ng kispot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawagin na po. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Ganto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras sa Pilipinas, alas 5:03 sang aga.
19: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa

0: First Edition.
1: Sa kinaangdan kada Domingo, kami ang inyong mga alagad sa kahanginan. Kaupod ko, ang Lady of Tulahong, Sang Maasin Iloilo, Radyo Man, Joylene Tamayo Parauda!
2: Kag syempre, ang Prince of Kipot Haniway, Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Kamusta ang imong weekend, Radyo Man Joy?
2: Maayo gid, Radyo Man Flo. Ikaw do kagapo sa imo subo. Namis ang imo hair.
1: Wow, thank you Joy, na appreciate mo gid ang gunting mo, gunting ko. Kay bala mo sa Friday. Nagpagunting gid ako kay team, may event kita mo.
2: Oh, gani. Oh. Kaya sa Friday pa na?
1: Friday pa ni pag out ko. Naglakat ko diyan sa tinda sang utong kay may ginbakal kami.
2: Gibe parahan mo gid yung fishing.
1: Oo, kag ti dapat presentable kita sa mga sa fishing competition, no? Ikaw Joy, kamusta ka? Do may nagbago bago sa imo?
2: Ako, ano lang guro, nang gin-trim kong buhok ko. Tapos gindugangan kong curtain.
1: Ay, nagpagunting ka gali, Joy?
2: Oo, nagpagunting ko kapon.
1: Ay, wow, sino po na dyan nagpagunting, Joy?
2: Siyempre, si Sinitang.
1: Sinitang nagpagunting?
2: Oo, si Andy.
1: Oh, yun ba?
2: Kag si Nang Rezzy.
1: Si Bordon?
2: Mm-mm.
1: Ligad lang to nagpagunting, pagunting naman.
2: Sige lang bala, kahit para sama-sama tayong lahat.
1: Iway ko kita, anong tsura isang ano? Bugot na gitong buhok yan.
2: Ang buhok yan sa una nga lipot. Ang lipot naman sa buhok. Yan lip, the presto sa una.
1: Ah, at ito si ano na siya, Joy E?
2: Sino?
1: Ito si... Ay, name ko ra.
2: Wow, wow. Wow, si Jason, gindi
1: ho. Si Jason! Ano, liwat be. Hindi ko pagbasaho na. Oo, ganun, no?
2: Tapos, sigit ka ron.
1: Oh, hindi, mangguro.
2: Tapos, sigit puli. Kadang temprano, Jason.
1: Hindi, mangguro. Hindi, mangguro. Do si, ano, guro? Do si, sino, Jasmine? Na? Sino?
2: Hindi, oh! Jasmine, ano? Si Jasmine Curtis.
1: Yes, correct na. Wow, congrats kit sa mga girls, ha? And good luck sa runners sa subong, ha?
2: Oh, garan, galing sila subong, oo.
1: Si Pia. Ah, si Pia.
2: Si Pia. Si Lynette.
1: Si Lynette. Si Bordon.
2: Oh, kag si Andy.
1: Hindi, kag si Totohay.
2: Oh, te, ulo. Basi, bala kung may sinako naman to karon kag pasaan naman doon kilala, ta?
1: Ilaban-laban. Kahit ang ining City Marathon as part of a Charter Day celebration.
2: Yes.
1: Saan ganin Charter Day? Buwas or subong?
2: I don't think.
1: Oh, ti basta part of a charter day ang ining City Marathon. Ti kagabi ang 42 kilometers nag-upisa na.
2: Sa 25.
1: Sa 25. So good luck ha sa mga runners naton sa City Marathon, Radyo Man na Joylene. Tagsaton sining team sang RMN.
2: Yes. To sa subong si Mana Rajwan Flo, may ano man kita, yung mga celebration, may mga activities man kita in line sa aton celebration sang aton naman yang that work anniversary.
1: Yes. That is kapila
2: 74th anniversary sang RMN Iloilo. Sang RMN network.
1: Yes, kagati kahap as part sa sininga celebration, Radyo Man Joy. So August 28, no, aton sining network anniversary. Kang kahapon nag-upisa na ang isa sa madamo sining activity sa relaunching anniversary or sa network anniversary.
2: Actually, isang Friday pa.
1: Oh, Friday ang
2: aton nga broadcast tree. Ah, may uhlin halin patugil sa dispersal. Fingerlings sa dispersal nato na Jaman Flo. Ang aton nga broadcast tree.
1: Kaga sang Sabado ang fishing competition sa kids category.
2: Oo.
1: And karon bantayan nyo ang adult category.
2: Open category. Para sa mga adult naton. Regiment Flo, magpamunit man dito sa bahin sang Mulyadeli ang aton nga mga anglers. Kagti, syempre, recap lang kahapon sa aton nga mga nagdalaog na kabataan. Grabe ka enthusiastic sa aton nga mga kids, no? Nga maghulat, nga makatukob lang ilang bunit, Radyo Man Flo. Kag ang nagkampiyon sa mga kategory sa RMN and Counselor Malabor Fishing Competition Kids Category, ang grade 6 student, gikan sa barangay

0: Veterans Village City proper.
1: Si Jonardo Bugho.
0: Jonardo Bugho, 11 years old, nga nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 425 grams. Nagbaton ini sang 3,000 pesos nga cash prize. Wow, congratulations.
1: Abi mo Joy, si Jonardo Joy. Ang iyang inspirasyon sa pagpamunit si Lolo niya.
0: Si Lolo ya, Michael.
1: Michael kay dugay-dugay na nasaga pamunit si Lolo ya Michael. So tigin pito pa lang katuig si Junard.
0: Dudoan na sa.
1: Ang ginadala yan naka sa mga pamunit. Oo. In fact, si Junard dumog.
2: Ha?
1: Si Michael. And pito pa lang katuig, nag-intra man si Junard sa line-line nga competition sa mga pagpamunit. Kag-support San Pedro, nakakuha sa sang 15 kilograms nga isda. Lipat lang ko kahapon. Ang ginmuno niya nga isda. Kung anong naulit niya ito. 15 kilos. Radyo man Joy.
0: Grabe no? 15 kilos?
1: Oo.
0: Ay, grabe nga achievement para sa isa ka lamharon nga angler. Kag syempre, we're so sure nga proud gining si Luluya sa iya, Radyo man Flo. Kag syempre, ang iya nga whole family nga nag-support gid sa iya nga hilig o kon huyog sa pagpamunit.
1: Kaga siling ni Tatay Michael kahapon, dapat kalmado ka. Kung ga pamunit ka, kalmado ka. Kagway ka kami ginaisip ng iban. Siya gani kung mag-inaway sa asawa. Kibot ng asawa, dula na sa mo.
0: Gapamunit
1: sa? Gapamunit siya. Dapat idulaon mo sa utok mo ang mga bagay-bagay. Kung may mga malain, balang
0: Kaya mo na-serve ganang purpose sa isa ka-hobby. Kaya tito may diversion ka bala sa mga regular mo nga ginahimo, Radyo Man Flo.
1: Yes.
0: Ti, manami, gini nga kausa para sa aton Iloilo River. Kaya ti, syempre, sa aton nga mga anglers. Sa aton diri sa syudad sang Iloilo, Radyo Man Flo.
1: Dapat kung gano'n pamunit ka, mag-anang imo kamot. Isa pa gina sa advice ni Tatay Michael kapon.
0: Nga, mag-an ha? Dapat mag-an?
1: Dapat mag-anad ang kamot mo. Kay pagpamunit mo, mabatsagan mo diyan kung may nahulik ka na. Kung nagahulag ng imo nga bunit. Kaya kung bugat ang imo kamot, Joy, hindi mo gin mabatsagan. So, dapat kalmado, relax ka, utok mo, why may ginapaminsar ng iban. Focus ka lang sa ano, sa pamunit.
0: Grabe, no? Ti, amo na ang kabataan, kita mo, mga mabag-an man ang mga kamot nila. Kahapon to, ganyan, ang nakahulik to lang sa ano ganyan, sa ang lapad to lang agamay, ano ganyan, tatawag siya na?
1: Ano to?
0: Pupano? Hindi, yung isa, ang gagmay lang siya malay, wala sa gadlag ko, gid nga mga isda. Wala na ganyan balik, kaya ti mature na. Latab. Nakahulik siya balya ang iyaya ko nung ang sa iya style, bulubat siya niya ang nylon.
1: Amo na.
0: Oo. Kung nagakurog na ko, no? Buta malon, may hulik na. Grabe nga kabataan, no?
1: Actually, damo sa isda na hulik, pero gina-catch and release na siya kung gamay.
0: Oo, kung hindi pa mature.
1: Oo. May ara man sang bulan-bulan ng isda, nahulik. Radyo Man Joylin, Radyo Man Fia, kag may ara man sang mangrove crabs kay tigin balik to kay nagabusong.
0: Babayi.
1: Ano na sang babayi?
0: Di ba nila ang sa chan niya na blara o nga mo na o. Kung do amo na ko no kalapad, gaamo na siya. Pero may gambal man dagani nga agi ko no. Oo, kay do may patalawis pa nga part.
1: Tanda ning mga tawo ni sa agriculture. Kun bala nila nga mga babae kun
0: titaga DA na gina naghambal. Sila na yan nakatuon sina.
1: Tiya makbo amo na kadlag ko nga mangrove crabs ang gin ang kun magdalag ko nang gin pangbuyan tang gin pang dispersal naton sa gitna now, no? Damo-damo to sila gin pangbuyan sa may mangrove.
0: Magdalagko to, grabe.
1: Magdalagko. Amo ni yung kabugana ang aton sini nga Iloilo River, Radyo Man Joy, sa mga isda, mga seafoods, no? Nga madamo, nga mahuli. So, bantayan karon ang mga sa open category, ang RMN Iloilo and Councilor Malabor Fishing Competition. This is a second year nga ginapagayon ng ining kahiwatan, Radyo Man Joy.
0: Oo, magluwas sini Radyo Man Flo sa siniman nga simana. Pilapas sa mga gintutukan naton ang mga nagkalatabo man sa Bugos nga Pungsod. By the way, sa paglaslas ang hangin na bagat, madamo sa pamilya nga naapektuhan sa bugos nga pungsod, 380,000 ka mga pamilya. Kag August 10 ini nga data ti 16 na subong, most probably nadugangan pagid ini regiment flow ang mga naapektuhan sa hangin habagat. Suno sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sa kabilugan, masobra 1.3 million ka mga tao nga apektado o kung ang apektado sa malain nga panahon. Nagdangat naman sa 367 ang mga balay nga naguba. Sa diin, 343 ang partially damaged kag 27 ang totally damaged. 2,000 ka mga barangay sa pungsod ang naapektuhan sa habagat.
1: Amo na ni ka kwa no ka naglain na gid man nga ton sininga panahon subong Radyo Manjoy because sa climate change ti sang una bata pa kami hindi pa niya mo ya maghabagat abagat lang yaway hindi na
0: wala na ya kun mo nga gabinaha gid
1: oh why pero ti subong kay ti subong na nga panimpo no kaga isa pa naglain na nga ton sininga climate change amo na ning epekto lang taon ta lang tawa ninyo sa Metro Manila. Nga ibasol nyo ang nagatinambak na basura dito sa Metro Manila, how? Ibasol ninyo sa presidente. Kamo iya ang may responsibilidad kung paano ninyo itinluan ang inyong hugsaran na ginahaboy ninyo ang mga basura sa inyong sa suba ninyo, Radyo Manjoy Linaw.
0: That's right. Tingin kita mo to ang ginpost ni MMDA General Manager, former PNP Chief Nicolas Torre III nga sa isa ka suba sa Parañaque City na puno ga sang basura ang waterway. Ti isa lang ka adlaw pagkasunod ka adlaw gitinluan nila. Dasig lang.
1: Dasig.
0: Pag siling ni General Torre nga ti naubra na sang gobyernong ang ano sini ang responsibilidad nga maghimo kontani sang nagakaigo nga water kon waste management segregation bala galing ara naman niya ang responsibilidad sa mga tao kon sa mga pumuluyo nga mangin ano man mangin matinlo man sa ilang pagginawi ihaboy sa usto nga lugar ang ila basura kag indi sa waterway indi sa suba regiment flow kay siling ni General Torre dapat obrahon sang tanan ang ilang nga katungdanan sa aton nga doon ang manggad. Hindi lang niya isa ka parte sang ining kalibutan o kung ang gobyerno lang niya ang mag-obra bangot hindi man inagyapon masarangan sang gobyerno lamang, Rajuman Flo.
1: Iara na sa inyo no, kung paano kamo magano mag paninlo o kung ang pag-responsibility ninyo bilang mga pumuluyo no sang inyo sining lugar Radyo Manjoy.
0: Kag wala sila yaga ka konsensya magaboy sang basura nga bisan diin lang no kita gani how panit sang dulsi do
1: sulod pa sa bulsa
0: kag kung magwa na sa bulsa mo mawasi do ka konsensya ka pa
1: kalaway sang balatsagon nga mahaboy kita sang basura. Ako nagkaong ko dulsi bago lang. Ang panit ko di ko ginaboy ara sa sulod sang bag ko.
0: Ti kay balaan mo bata pagkatagitudloan naman kita Rajuman Flo nga ang basura mo ibutang mo sa wallet sa bulsa o kon sa imo nga bag.
1: Amo na kay bisan way kita bla kaya tinapos bala Joy. Kita katap. Ako way kog tapos sa eskola totoo nang istorya na kargador ko ya superya. Pero ginpadako kami nga may responsibilidad sa palibot.
0: Oo. Hindi mo kinahanglan sa mataas nga ineskulahan para nga mabalaan mo nga ang imo responsibilidad sa aton nga palibot. Hindi pwede nga kada kaon mo da sa kung ano mo da nga mga pagkaon, ang panit sina, ang plastic sina, ibilin-bilin mo lang dira. Amo man ako nagapanigalilyo ka, ang mga upos mo, yaboy mo na sa basurahan, nga siguraduhon naman nga wala na sang
1: abaga. May ilapabatiyan ka, Joy.
0: Hindi, oy. Take responsibilidad, responsable, kaya Rajaman Flo, di bala? Ang iban bala nga mga tao nga hindi bala maka himos ang ila agi Rajaman Flo.
1: Sige, sa piyak na bahin, may impeachment sa Lunes?
0: Yes, buwas nga adlaw, magapadayon ang impeachment trial na kay Vice President Sara Duterte. Kag recap naman sa ini nga semana naguluwa didto sa pag-imbestigar o kon pag-usisa sa testigo nga COA auditor nga nag-audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte Rajman Flo nga madamo sang bayolasyon. Lakip na ang pag-liquidate sa confidential funds nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Wala gani isang resibo, wala sa supporting documents. Kag ang mga disbursement wala nag-sinanto. Nagalapas siya sa kasuguan bagod nga ang mabaton kuntani isang kwarta amo ang special disbursement officer.
1: Yes.
0: Disbursing officer o kon ang SDO. O galing ang SDO pagbaton sang kwarta ginsaylo sa VPSPG head o kon ang security group bala nga nag-upod kay Vice President Sara Duterte nga inising Colonel La Chica. Hindi ina dapat amusina ang proseso Rajman Flo. Amo na ang rason, isa sa mga rason nga gindagdagan sa notice of disallowance ang COA ang OVP kag ang DepEd nga ibalik ang confidential funds bangod nga may bayolasyon sa kasuguan kag posible man nga may wala ginadula ang posibilidad nga nagasto sa sala nga pamaagi o kon na bulsa ang kwarta sang gobyerno Rajman Flo.
1: Te, sa piyak na bahin si ang defense bala sa side ni Sara. Nagkunay sila ni ano ni sino gani ang abogada bala sa impeachment?
0: Si Christine Ferrer.
1: Oh, si Christine Ferrer
0: pero si Christine Ferrer as a prosecution niya si defense na si ano Christine Ferrer. Ang prosecution si attorney Lorna Kapunan.
1: Ti si attorney Lorna Kapunan din kabo ya si attorney Christine Ferrer. Hindi sa kanya they are allowed ang sabat naman ni Per angot sa sining pahayag nga misleading questions no nga hindi na pwede sa sulod sa korte na
0: nga ipamangkot mo sa testigo. Magsiling ka misleading questions ano inahaw makapatala nga mga pamangkot. Tibis ka hindi ka gani abogado nang pan mo nga syempre kung makapatala nga pamangkot hindi na dapat pagpoy pamangkot sa akon or kay o kon sa kay sinuman Rajman Flo kay basilain ba lang masabat mo.
1: Tandaman si Kapu attorney Kapunan no di ginalekturan niya si attorney Ferrer.
0: Oh do ano-ano malang ang professor, ang maestra, nag-lecture sa iya estudyante, which is the defense, Rajman Flo.
1: Nasa bat naman ka muna mga DDS da? Nag-aapin kami sa, ano ha, pinalagpat na ka muna. Layaw ko sa mga DDS. DDS? Ginamonitor na muna kung anong matuon.
0: Amo na ganyang mabudlay, Rajman Flo. Balaan mo ang mga supporters ni balasang sa aton Vice Presidente, Vice President Sara Duterte, doon kasi rado naging balasang paminsaron nga plastaran mo gani isang kamatuoran o kung plastaran mo kung ano ang ginambalasang testigo, dayon nila yung depensa, dayon nila yung pinangakig. Nga,
1: ano kikwaon nyo ha? Nag-aapingi ka mo kay Sara, ano kwaon nyo ta?
0: Dapat bangin bukas gidman ang aton paminsaron nga kun may bayolasyon masala nga paggamit sang kwarta ti sawa yon manabat sila dapat hindi nga bangod lang nga idol mo na tanan na lang nga hulag niya tsakto para sa imo
1: yes,
0: bisan nga hindi na amo kag sa tutuod lang nakaapekto naman sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuy abi mo Rajman Flo ang minilyon lapit masobrat akon lapit sa isa ka bilyon nga kwarta nga nauyang bangod sang korupsyon may dako nga epekto sa pangabuhi isang tagsa ka Pilipino bangod nga pwede na kontani nga ipatukod sa mga government projects pwede man ina kung gusto nyo gid nga ayuda ti ayuda ay basta sa aton magkadto ikatatlo pwede man ina nga ibayad sa aton mga kautangan
1: yes, correct
0: sang gobyerno Rajman Flo ti kay nagkadto lang yan sa kamot o kon sa bulsa sang pila ka mga tawo o kon isa lang ka tawo ti dapat inaiyang nga sabton nila
1: ti sabton yo gid na kay kag dapat gid nga sabton no sang aton sini nga vice presidente. mga musta kita kay Kibuloy. Kamusta sa Joy?
0: Si Kibuloy, do ginakurokol ba naman to kay Tibalaan mo, Rajaman Flo? Oh. Kung ikaw bi ang gina-request na sang US kadalon sa ila, di ka kulbaan? Kung may kaso ka to?
1: Tinabato na sa Department of Justice ang US extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy. The son, kanina sa
0: appointed son of God.
1: The appointed son of God.
0: Te, hindi iya galing masalba, rang iya ko galingon, Rajaman Flo.
1: Ginakuan ng kagalingon, gindeklare ang kagalingon nga bata sang Ginoo. So,
0: appointed son of God.
1: Ako yung totoo nga appointed son of Tatoy's man.
0: lain man inaiya, pero
1: Kikibuloy,
0: si Kibuloy, do hindi na ginaya amor, Rajaman Flo. Te, amo na, gina-request na siya sang US nga i-extradite. Bangod nga, ti wanted man to siya sa FBI, Rajaman Flo. So, ti sa ini nga semana kun sa masunod pa nga mga inadlaw ginalauman na nga desisyonan ni Presidente Marcos kun bala i-grant ang request sa United States nga ipadala didto si Apollo Kibuloy agod nga atubangon man ang iya nga mga kaso Rajaman Flo.
1: Alright, sige, naka-standby na sa aton siningalinya, ng aton siningan netizen patroler, si Rajuman Shine Magbato sa report, standby!
2: DYRI, Rajuman, report!
1: Rajuman Shine?
3: Rajuman Flo, nanindugan si prosecution witness Sailin Del Campo, sang Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, o kon ICFAO, nga hindi kabahin sang mandato sang Office of the Vice President, o kon sang Secretary sang Department of Education, ang Confidential Operations. Hini ang nangin testimonya ni Del Campo, sa ika-15 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sang ginpamangkod ni Private Prosecutor Lorna Capunan, kung kabahin bala ang Confidential Operations, sa mandato sang OVP o kon DepEd Secretary. Subong man, ginsiling sang testigo nga ang pagpatigayon sang tree planting, Christmas parties, kagiban pa nga paghatag sang social services ang hindi mahimo bayaran o kon i-reimburse gamit ang confidential fund base sa Joint Circular 2015-01. Ginatumo diri ni Del Campo ang nangin gasto sang OVP sang Disyembre 13, tugtog 18 para sa tree planting, Christmas party activities, welfare distribution kagiban pa nga gingamit sang opisina sa pagliquidate sang ila 2022 confidential fund expenses. Rajuman Flo, Rajuman Joylene.
1: Rajuman Shine, good morning. May pamangkot si Rajuman Joylene sa inyo.
0: Ti Rajuman Shine, ano ang imo opinion sa balita angot sa aton nga ukon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
3: Rajuman Joylene, Rajuman Flo, importante gid ini nga bahin sang impeachment trial, no? Kay ang issue diri hindi lang basta kung diin balagin gasto ang confidential funds, hindi kung ano ang kung ang among nga nagasto yara gid man bala sa sulod sang legal nga mandato sang OVP kag sang DepEd. Clarify man ni Ms. Del Campo, no, nga ang purpose kag ang allowable use nga confidential funds base gani sa Joint Circular 2015-01, hindi dapat gamiton ang confidential funds para sa mga aktibidad pareho sa tree planting kag iban pang social services. Nagapakita ini nga posible nga may paglapas gid man sa paggamit sang pondo kag amo ini nga gin ang amo ini nga gin liquidate bilang confidential fund expenses. Kag base man sa mga kritiko sang iban, Rajuman Joylene, no, kung may mga expenses nga gin question sa audit, dapat tani magin conduct nga audit query ang ICFAO agud mas mapaklaro, no, ang sabat kag findings party sa audited expenses. Kag at least maghatag sang conclusion bala, Rajuman Joylene, sa gingasto nga pondo, importante man nga nahatagan anay sang nakagaigo nga kahigayunan ang concerned office nga maghatag sang klarong eksplanasyon o kung klarifikasyon sa gina-question nga expenses. Kag kung diri lang kita magbasi, Rajuman Joylene mo, Joylene, no, importante man nga hindi dayon mag-conclude nga guilty ang aton vice-presidente base lang sa isa ka testimonya. Kinhanglan gihapon, tan-awon sang Senado ang kabug-usan sang ebidensya, lakip ng iban pang dokumento, iban nga testimonya, audit findings, kag ang dipinsa men mismo sang kampo ni VP Sara Duterte. Sa subong, Rajuman Joylene, no, dako nga pamangkot kung ginagamit gid bala ang confidential funds para sa mga purpose nga ginapahanugutan lamang sang guidelines, kag kung nasunod bala ang husto nga proseso sa pag-audit kag pag-validate sa mga amuni sa amuni nga paggamit. Rajuman Joylyn?
0: Yes. Tiya mo nagakatabo subong sa impeachment trial, Rajuman Shine. Ginapamangkot ini, ginakwestiyon ini, samtang kasabat man ang depensa. So, it's for them na lang kung maayo bala ang kung madepensahan ini sang husto, mapatag sang maayo sang defense team ni Vice President Sara Duterte, base man sa ilang mga cross-examination kagti sa pagpresentar man sang ilang mga points, Rajuman na Shine. Sa pagpadayon sang impeachment trial, ti Article 1 and 4 pala ang na-diskusyonan kag wala pa gani matapos ang Article 1, I'm sure nga madamo pa kita sang matukiban kag sa ulihi makita mismo ng mga Pilipino ang makapamatbat, hindi lang ang mga senator judges naton, Rajuman Shine. May mga talamyawon ka subong aga?
3: May Rajuman Joylyn.
0: Sige.
3: Tamyaw ko no ang akon ginikanan dira sa Dumangas nga si Mama Nemia kag si Papa Norberto Magbato, ang akon nga mga magulang. Si Dunay, si Dudon, si Tata, si Tuto, si Manang Sex, si Manang Vince, si Nang Jess, kay Inday, kay Ninya. Ang man, kay Leopoldo Moises III, sang kabatuan. Kay Donna, kag kay Tita Ding, sang Uton, kay Iska, kag kay Pipito. Of course, kay Mr. Iset Yu Dumangas Campos, ay kusumoba sang Nanding Lopez. Excuse me. Kag sa panayo tagpalamiti isang RMN Iloilo. Happy Sunday!
0: Happy Amala Sunday! Yes, happy Day. Sunday and thank you so much, Rajuman Shine.
4: Sige, madamong ikasalamat, Rajuman Shine Magbato!
3: Para sa Netizen Patrol First Edition, Rajuman Shine Magbato. Tatak, RMN!
1: Para na nga ang Santos nga Misa, Rajuman Jason, sige, way pa! Sige, Rajuman na Joylyn, na manamyaw kita anay sa aton sining mga tagpalamati sa Facebook Live. Mayara na Joy, say mo.
0: Maayag nga pagpamati kay Day Judy Libuon, kay Alma Agenga, kay Flor Kahilig, maayag nga pagpamati. Happy Sunday man, kay Day Ma'am Mel Gatargargaran, kay Florencia Sukaldito Kalimpay, kag sa iwan para Rajuman Flo. Happy, happy Sunday, Gid, sa inyo tanan.
1: Sa kay Renfi Sky Baldon, sa Santo Niño Sur Arevalo, kag sa Salmingo Family, mayong aga, Gid, ra sa inyo. And, nang waiter sa Tatoy, sa kapamati, Gid, subong. Kag kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kay Tarlin, kag subong man kay Parituteng, kag kay Marilyn Lin, kag kay Yado Eron, kay Nay Tatoy, kag kay Nay Kunsing, mayong aga. Kag kay Tatay Boy, kag kay Auntie Noemi, kag kay Attorney Mirimay Gallego Navarrete, dira sa Barangay Kipot, Haniway, mayong agag kag kay Habibi, dira sa Uton, Iloilo. Sige, huwag na kita, Chimpo, Rajuman Joy.
0: Masugod na ang Misa, Rajuman Flo. It's better, Gidya, nga antes ang Misa makapa... Hindi, before sa Misa, may malinong balang parte, anay, sa aton nga... Yes. Adlaw ti in preparation man sa pag-atubang naton sa aton mahal nga Diyos.
1: And good luck sa liwata sa aton sining runners, ha? Namigid man ng
0: Sige na, Amex. Roll na ta.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Flo Consumo Navarrete.
0: Rajuman Jaylin Tamayo para onda.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

daya unko ginatagtog sa tanan ng mabutang. Kaya mong ginbato ni ning binugikan sa imo kaalwan, mong ginalad sa minig bungas ng ubas, kaginabulan sang tawag at mahimo iningay limnon, ngay espirituhanon paras.

0: Samay ra kong pagsalig, mangamuyo kita sa tanamay ng langit nun. Sang pangamuyo, ngagin tulo ni Kristo sa aton. Amay namon,
1: ngayara ka sa mga langit. Pagdayawo ng imong ngalan, o mabot sa amo ng imong ginharian. Matuma ng imong pagbuot, dari sa duta, silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Patawaran mo kami sa mga sala namon. Silinga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami, O Ginoo, sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagidayat sa amon mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami giyapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang inapabot na mo ng bulahan ng adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manduluwas.
1: Tuyuin mo ang ginharian ng gahom kagangimaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles. Ang pagidayat na biling ko sa inyo, ang akon pagidayat na hatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala kundi ang pagtuo sa imong simbahan, kagsunod sa imong ginsiling at agisya sa pagidait kag pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo, yara untag yapon sa inyong atanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Magatagay kita sang tanda sa pagidait sa inyong atanan.

nanumdom sa pagbaton sang Santos na pagkalawat gamit ang kamot. Ginapangabayang tanan na gusto magbaton sang Santos na pagkalawat gamit ang kamot. Batunon natin ang balaan ni Hostia, ang lawas ni Kristo, gamit ang wala nga palad na nagatungtong sa tuo sang tuo nga palad. Dayon kuhaon sang tuo nga kamot ang Hostia kag ibutang sa baba. Kun sa yuron, ang aton tuo nga kamot ang magapudyot kag magaputang sini sa aton baba. Hindi pagihamal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinahanglan pa magpanguros kasi Kristo mismo ang aton na baton. Sa paghatag katahuran, ginahimo ini antes ang pagbaton, magduko nga nagaatubang sa altar samtang may isa pakatawo sa aton na atubang nga nagabaton sa pagkalawat. Siguradohon nga wala sang mabinin bisan magagbay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyong mga kamot kang magsabat sang amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibiyo Gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
4: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
6: Pantayan, sugod sini nga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
7: Campus Patrol.
8: Campus Patrol. Kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
7: Campus Patrol.
8: Mga ganap sa eskwelahan.
6: Student views on issues.
8: Bed space stories.
6: Teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
4: TTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500!
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaunin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Ako ay si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Feel better, live better.
22: D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
22: Yung may D3.
25: Parang sumang mudika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cell phone plus cold.
3: Oh, mercy. Narap ko ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang cell phone plus gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cell phone plus gold.
4: Sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
4: babaka sa mga butika.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina. Kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
7: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ginatawag. So very happy. Gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
6: Yes.
7: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho. Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
2: Sample Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot sabutkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
13: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
18: Dinakano. Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
19: Sa katlo, kapila ka mag-in sa TTX 500.
18: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
19: Subong, kamusta?
18: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay,
2: TTX 500.
20: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
2: Nance Herbal Capsule,
20: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
2: Mabakal sa mga butika.
14: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day 1 to toddler. EQ tinyo mo.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang tao nga may madubo nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: This newscast is brought to you by iBerry.
23: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, fab, car, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabro sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras, Tatak, alas 6:37 na sa aga.
25: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita Saga.
26: Headlines.
7: Sa mga balita sa Bungadlaw. Grade 6 student gikan sa city proper nagkampyon sa RMN and Councilor Malabor Fishing Competition Kids category. Halos 80 kaadlaw nga red kag yellow alert sa Visayas grid, posible nga matapos na sa katapusan sang Agosto. Job order sa Uton LGU dakop sa drug bypass operation sang kapulisan. Omori Nebuta Festival sang Japan, isa ka dako nga halimbawa para sa Iloilo. Omori City may ginabanta 270,000 nga populasyon apang ginadugukan sang masobra 3 million ka mga bisita suno sa Ilonga Tourism Advocate. Balita National, pagatukuron nga PAC Silica Project.
26: Headlines.
7: Isa ka manufacturing hub kag Indy AI hub suno sa DTI. Lacson, ginflag ang lump sum infrastructure items sa giraduso nga 2027 budget. Balita International, numero sa mga napatay bangod sang linog sa Indonesia, halos 40 na suno sa mga opisyal. Sa negosyo, mas mataas nga balayran sa kuryente sa Agosto, lauman kasunod sang pagsaka sang NGCP transmission o kon NGCP transmission charge. Sa hinampang, Alex Yala, sulod na sa round of 32 sang 2026 WTA 1000 Cincinnati Open. Kag sa showbiz, Beanie nag-trending worldwide matapos ang ilang Summer Sonic Music Festival debut. Mayong aga mga karadyo man, welcome na sa pagbalita diri sa RMN Ronda Balita sa Aga. Subong adlaw, August 16, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagkampiyon sa RMN and Councilor Malabor Fishing Competition Kids category ang grade 6 student gikan sa Barangay Veterans Village City Proper. Iniagin kilala kay Johnard Damugho, 11 anyos nga nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 425 grams. Nagbaton ini sang 3,000 pesos nga cash prize. Si Damugho man ang nakakuha sang first catch nga may premyo nga 500 pesos. Second place naman si Jung Kendino, 11 anyos sang Barangay Villa Arevalo nga nakahulik sang isda nga inid nga nagabugat sang 195 grams. Nagbaton siya sang 2,000 pesos nga cash prize. Samtang third place naman si Ken Gio Espada sang Barangay Aganan Pavia Iloilo nga nakakuha sang isda nga awa nga nagabugat sang 185 grams. Kag nagbaton sang 1,000 pesos nga cash prize. Balantayan naman ang open category sang fishing competition subong adlaw. Sa dugang pa nga balita, ginalauman nga matapos na sa katapusan sa Agosto, ang pagpaidalom sa Visayas Grid sa red kag yellow alert status suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sa interview sa RMN Iloilo kay Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist sa Public Relations Department sa National Grid Corporation of the Philippines, iya nga ginpahayag na posible nga magabalik na ang duha ka planta sang Therma Visayas Incorporated o kon TVI sa Agosto 22 kag Agosto 31 sa unang nga semana sang Setyembre. Pahayag niya dako ang mabulig sang among nga mga planta bangod sang tag 169 megawatts sa ninga capacity. Ginpaidalom ang mga ini sa maintenance shutdown halinpas sang Mayo 12 nga amo ang rason sang 76 na kasunod-sunod nga adlaw sang manual load dropping o kon MLD.
4: Ang aton actually nga expectation was ever since no ginatagaan kita nga either third week of August or fourth week of August makabalik na no ang ginalauman ginaton nga duha sa the two biggest power plants no in the Visayas grid nga currently nga naka-unscheduled shutdown since around May pa di ba since we started this advisory. So I think ang isa ka unit will be going back probably ang target is mga August 22 if I'm not mistaken. Okay. And the other one is shortly after, mga within August 30 or early September if ever may gamay pa mga fine-tuning, no?
7: Ang kabahin sang payag ni Mr. Regan Alcantara sang NGCP. Kadungan sa ni nagpangayo sang paghangop ang NGCP sa mga konsumidor. Sa iban pa nga balita lokal, ginkakibot ni former Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang pagbasura sang Sandigan Bayan sang kasong nga graft nga ginpasaka bato kay former Iloilo City Mayor kag karon Department of the Interior and Local Government o kon DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa diin co-accused siya. May kaangtanan ini sa ginaligar nga pag-intra nila sa pag-award sang government contract sa isa ka towing services firm. Sa interview sang RMN Iloilo kay Nava, ginpahayag sini nga na sorpresa siya bangod sa pagsugod pa lang sang iyang nga kaso, una na siya nga nag-file sang motion to quash apang wala inigin paboran sang Sandigan Bayan. Suno sa iyang nga kaangay na lang nga ginkopya ni Mabilog ang iya gin-file nga motion to quash kag bangod pareho ang ilang nga gin-plaster nga grounds apang ginsiling sa anay konsehal nga sa pihak nga nakibot siya sa nangin desisyon sang anti-graft court, wala niya inigin na kwestiyon bangod isa sa ginalantaw niya nga rason sa pag-aprobar sang motion amo ang pagbag-o sang justices.
8: Well, I am surprised because sang nagsugod ba ng akon nga kaso, antes ako nagpaidalom sa arraignment, file man ako sa motion to quash with the same argument. In fact, ang akon motion to quash, dugin copy-paste lang gani ni Mabilog sa iya motion to quash man. Unfortunately, ang akon niyang motion to quash on the same ground, wala iyagin paboran sang Sandigan Bayan 3rd Division. Si Mabilog ya, ang iya motion to quash, gin copy-paste lang sa akon nga motion before, gin grant ang iya, pero may rason dira. Ang rason kay ang composition sa third division naglain.
7: Pagpatpat pa ni Nava nga bangod ko accused siya sa kaso nga ginpasaka bato kay Mabilog, may duha siya subong ka option nga mahimo maobra.
8: Sa among dismissal order, ginbutang man sang Sandigan Bayan, in fairness sa ila, nga sa akong bahin, hindi na sila mag-promulgate, hindi na sila bali mag-ubra decision or judgment. Hulakto na lang nila man lang akong nga motion. Si mag-manifestation. Uh-huh. Buting on, they will be waiting for us kung ano yung balon namon. So we have two choices. Among choices is number one, mangayo kami nga i-apply man sa akong na dismissal kay equal protection of the law. Kag since the same parties, co-accused, the same case, di man niya separado nga kaso. Pero another choice naman is this, which gusto ko ni Tani nga muna. Nga ba yun nun ng yung promulgation?
7: Nahibaluan niya ginakusara na kung Sunday Mabilog, Nava, kag iban pa, sa pagsulod sa Memorandum of Agreement ng 3L Towing Services, nga nagapahanugot na rin nga mag-clamp kag mag-tow sang illegally parked vehicle sa syudad nga wala sang competitive processes. Nagdangat sa 884,000 pesos ang ginapayag nga illegal nga droga nga nagabugat sa 130 grams nga nakumpiskar sa isa ka job hire sang Uton LGU matapos nga nadakpan sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa barangay Buray Uton, Iloilo. Ang subject amo si alias Okongin Hinago kay alias Mariken, 40 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Si Mariken ang nadakpan pinaagi sa gintigob nga pwersa sang Uton Municipal Police Station ukon kag sang Provincial Drug Enforcement Unit ukon ang PDEU. Suno sa kapulisan nga si Mariken ang isa ka high value individual kag madugay na nga ginamonitor. Sa karon priso si Mariken sa Uton MPS kay nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iban pagid nga balita lokal, magapangatubang sang kaso nga reckless driving resulting to damage to property kag driving without driver's license ang driver sang Toyota Innova matapos nga magbaliskad ang ginamaneho sininga salakyan pasado las 5 sang kaagahon sa Mega World sa distrito sang Mandriao, Agosto 15. Ginkilala ang driver sang salakyan kay Maverick John Aguaras, 20 anyos sang Alimudyan, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo, ang hepe sang Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office ukon ang ICPO, ginpayag sini nga nagalin sa isa kakilala nga bakery ang salakyan ni Aguaras, kaupod ang pito kasakay sini kag sang maglabay sa area sang Mega World na dulaan ini sang kontrol rason nga nagbaliskad ang salakyan. Nakaangkon sa mga pilas kag bagras ang mga sakay sini samtang duha ang gindala sa ospital sa syudad para nga bulngon. Pahayag pa ni Florindo nga ginako sang driver nga nakainom ini kag wala man sang dala nga driver's license. Sa karon ginatipon pa sa mga pulis ang mga dokumento kag ginahulat ang pahayag sang duha ka biktima antes nga ipasaka ang kaso sa driver. Ginaimbestigaran naman sa mga pulis kung matuod nga mga kilala sa kon mga kilala sang driver ang iya nga pasahero bangod ginpahayag sini nga wala niya makilala ang iban niya nga sakay. Madamo sang manami nga buluhaton sa Omori Nebuta Festival sang Japan nga mahimo man obrahon sa Iloilo. Ini ang ginatagan pagtamod sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan sa interview sang RMN Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP program. Suno kay Manikan nga ang Omori Nebuta Festival isa ka Japanese Fire Festival nga ginahiwat halin August 2 to August 7 sa Omori City sa Japan. Makitan diri ang dalagko kag masanag nga mga lantern floats nga mga haneto dancers nga nagahugyaw sang tiraga nga rasera kag ang paggamit nila sang traditional nga hayashi flute kag drum music. Payag niya nga ginahimo ini sa mga taga Omori bilang pagbugtaw sa ila katuyo kag pagpangamuyo para sa bugana nga ani. Dugang pa sang tourism advocate nga ang grand finale sang ini nga festival amo ang pagsakay sa barko sa nagdalaog nga Nebuta floats kag paglayag sini sa Mutsu Bay samtang nga nagalunsyar sang madinuagon nga mga fireworks.
9: Their grand finale no sang amo sini nga festival is on the final night which is on August 7. The top award winning floats ang mga napilian nga nagdalaog nga floats are placed onto boats and ferried across Aomori Bay for a massive parade while a two-hour firework display is going on. Did you notice? They give such pride for their body of water. Mugid niya ang na-notice ko sa mga international festivals. Remember, we were talking about Venice and Denmark one time. Ang ilang activity ends always in the river. Why is that, gentlemen? Ang nagahatag sila sa pagtamod sa Ila River. It's because of sustainability. It's because of a metaphorical explanation that life comes from water, no? And that life, river is life.
7: Suno kay Manikan nga, ang Omori City mayara lamang sang 270,000 ka mga residente apang bangod sa Omori Nebuta Festival nagadangat sa 3 ka milyon ka mga tao ang nagabisita sa mga lugar sa salud sang anom lamang kaadlaw nga selebrasyon. Gilpunto niya nga nagadala sang multiplier effect ang iningang festival sa patag sang turismo. Sa diin nag-generate ini sang kabilugan nga masobra 30.6 billion yen o kon $200 million nga balor sang income sa ekonomiya ekonomiya sang syudad kag sa mga kaiping sining mga lugar. Kadamaan sang income ang naghalin sa mga hotel, public transit, street food vendors kag local souvenir shops.
9: E siyempre, paano mo be mapaigo ang 3 million no? Or even half of that sa isa ka lugar na 264,000 lang. But silingon, sobra-sobra gidya. So, nag-benefit ang nearby Aomori places, no? So, ang mga tupad nga syudad, ang mga tupad nga probinsya, dira na lang nag-book ang mga ma-attend sininga festival because Tokyo is so far away. It's 700 kilometers north. So, nag-book sila sa mga malapit na lugar kung wala na gid sa immediate na stayan sa Aomori City.
7: Pahayag ni Manikan sa ukon niya madamo gid sang matun-an ang Iloilo City diri ilabi na kon paano pa mas mapasanyog ang dinagyang festival paagi sa mas mabakod nga public private partnership nga amuman ang nagaserbi nga pinansyal nga salandigan sa Aomori Nebuta Festival. Ginsuwasyon man niya nga mag-develop sang festival ang tag sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga ilaman mapabugal kag mangin identity sang ila lugar bangod makabulig ini sa pagsanyog sang ila nga ekonomiya. Sino pa kay Manikan nga importante gid ang suba gani dapat ginalakip ini sa mga aktibidades kag mangin environmentally friendly man kuntani ang tanan agud mas maamligan pagid ini. Ginpunto man niya nga dapat mag-develop sang maayo nga transportasyon ang tag sa kalokalidad bangod ini ang makapauswag sa industriya sang turismo.
9: The river is very important. Kung may ara ka mo body of water, dapat gina-include nyo na sa mga major festivities or activities. Because aside from the metaphorical no explanation na kung sa diin naghahatag ina sustenance and life, pwede tapagid ma-highlight ang sustainability issue, no, which is very, very hot kidya subo. No? Kag dapat nagid natin pagtagaan tamod ang sustainability. Kaya kung hindi kita environmentally conscious, then we will end up with nothing. No? Ma-deplete ang atong resources, maguba ang aton nga area, and all those typical stuff nga pwede natin kinaistoryahan nga tatlo.
7: Ang kabahin sang pahayag ni konsang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan.
26: RMN. RMN Ronda Balita Saga Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita Saga.
7: Sa detalye naman sang aton balita national mga karadyuman. Ginatag sang Basis Conversion and Development Authority o kon BCDA kag sang Board of Investments o kon BOI sang Department of Trade and Industry o kon DTI kag isa ka manufacturing hub kag Indi Artificial Intelligence o kon AI hub ang pagatukuron nga PAC Silica project sa Capas, Tarlac. Sa hearing sang Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, ginpatag ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo nga natunga ang PAC Silica. Gintumod niya ang isa ka o kon ang isa amo ang non-binding o kon hindi parsahan nga kasugtanan natuoy sa economic initiatives sang 24 ka mga pungsod nga ginalakipan sang Pilipinas kag ikaduha ang aktual nga pagtukod sang proyekto kag ini amo o kon ini ang plano sa Capas. Wala niya ini ginatawag nga PAC Silica kundi Clark Advanced Manufacturing Park nga para naman sa paghimo sa mga equipment kag component nga i-export sa AI data centers. Ginsabat ini o kon ginsabat naman ni BCDA President kag CEO Joshua Bingkang ang ginakabalak-an sa proyekto. Sino sa iya ang 1619 ka hektarya nga kadutaan ang amot sang gobyerno para sa pagsabat sa concern sa mga komunidad sa development area. Gipasiguro pa sa BCDA nga hindi ini makaagaw sa supply sang kuryente kag tubig sa Tarlac. Bangod nga magaproduce ang kaugalingon sininga supply ang mga investors magagamit sang solar energy, baterya, liquefied natural gas kag magakuha sang tubig gikan sa dagat. Dugang paniya nga magahimo man sang suluptan sang sobra nga tubig ang PAC Silica. Ginflag na Senator Panfilo Lacson ang pila ka lump sum appropriations para sa infrastructure projects sa isa ka government agency sa ginaduso nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027. Sunod kay Lacson, posible nga ipalabot niya ang issue sa Development Budget Coordination Committee ukon ang DBCC briefing kaya gintala na sa Agosto, ukon sa Agosto 25. Payag niya, nagsugod na ang iyan staff sa pa-examine sa National Expenditure Program o CONEP matapos again transmit sa duha ka panalgan sa Kongreso. Dugang pa ni Lacson, i-scrutinize Manila ang NEP sa posible special provisions nga mahimo magamit agod nga abusuhon ang unprogrammed appropriations. Gintubod niya ang General Appropriations Act sa nagligad kun sa diin ginlakip ang bicameral conference committee o kung ginlakip sa bicameral conference committee ang duha kadugang questionable kag illegal nga special provisions. Bangod sini ginsaylo sa executive branch ang pondo sa government-owned and controlled corporations o kung GOCC kaangay sa Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth sa National Treasury.
1: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
7: Halos 40 na ang napatay kasunod sa magnitude 7.7 nga linog sa Eastern Indonesia. Sunod sa mga opisyal, 38 ka mga tao ang napatay, duha ang may seryosong apilas kag 11 ang may minor injuries. Una diri na sa puan sang rescuers ang 20 ka mga patay sa banwasang Mamer. Anom ang pilason kag duha ang natrap sa mga debris. Gipayag ni Okay, nauna din rin sa puan sang rescuers ang 20 ka mga patay sa banwasang Mamer, anom ang pirason kag duha ang natrap sa mga debris. Nipayag ni Soharyanto, pinuno sa National Disaster Management Agency, may nabilin pa nga natrap sa pila ka mga building kag may na-report nga landslide nga nagalapa o nagalabalabag sa pila ka mga dalan. Wala pa nakalabot ang team sa Nagayco, ang rehiyon nga pinakamalapit sa epicenter kag apektado and communication signals.
1: Balitang pangnegosyo.
7: Lauman sa mga konsumidor sang kuryente ang mas mataas ka transmisyon o kan transmission charge na makita sa ila electricity bills para sa Agosto 2026. Sa isa ka statement, gitpayag sa National Grid Corporation of the Philippines o kan ang NGCP nga nagsaka sang 22.22% o kan masobra 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang transmission rate para sa July 2026 billing period nga i-bill sang distribution utilities kag electric cooperatives sini nga bulan. Mas mataas ini sa nagligad nga bulan nga 1 peso and 43 centavos per kilowatt hour. Sunod sa NGCP, kasunod ini sa pagsaka sa overall transmission charge bangod sang sharp increase sa ancillary services sa ancillary services rates samtang ginsiling man sa transmission grid nga ang transmission willing rate o kung ang fee para sa pag-deliver sang power paagi sa transmission grid nagsaka man sa 54 centavos per kilowatt hour sang Hulyo halin sa 50 centavos per kilowatt hour sang Hunyo.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
7: Sulod na ang Pinay tennis star kasi Alex Yala sa musunod nga round sa WTA Cincinnati Open sa Tony Trabert Stadium 3. Nakasecure si Yala sa round of 32 ticket matapos nga mag-retire si Elena Gabriela Ruiz sa second set sa round of 64 match 6-1-3-0 Domingo sang kaagahon oras sa Pilipinas. Matapos ang second set na suspende ang hampang bangod sa malain nga panahon o kon mabaskog nga ulan apang hindi na inikinahanglan nga mag-resume bangod sang pag-retire ni Ruiz. Antes pa man nga nagsuspende ang match, naghingyo na si Ruiz ang medical timeout agod nga bulngon ang iya tuo nga tiil.
1: Balitang Showbiz.
7: Ginaistoryahan online ang dalayawon nga debut performance ang Beanie sa Summer Sonic Musical o kon Music Festival sa Osaka, Japan. Nagpreparar ang Nation's Girl Group sang 9-song set list nga ginalikipan sa nagkalainlain nila nga tracks. Mas nangin espesyal pang ila performance bangod nagkanta kay naghambal sila sa pulong nga ni Hongo. Magluwas sa Beanie, nagperform man sa Summer Sonic Music Festival ang SB19.
1: RMN
26: RMN Ronda Balita Saga Balita para sa akon sa imo kag sa aton tanan sa sininga Domingo mabatian RMN Ronda Balita Saga.

Ang oras mga karadyo man, 7:02 na sa aga. Maagi niya pagpamati sa mga nagamonitor sa aton, kanday Renan Hornus. Kagawad Noel Coscoluela, good morning. Ma'am Alma Agenga. Kagawad Noel, kagkay Garica Canarejo. Rod Tebubas Helogo. Maagi niya pagpamati, happy Sunday man, kanday Rodrigo Montaño. Good morning, Neil Delariarte, kay Joanna Calvo-Bordan, maagi niya pagpamati.

0: Ginatam yawa naton sa maayong aga sanday Konevi Marie Morina Yamado and family. Rebecca Beria, Dalia Madria, Lola Julie, Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso. Nanay Diday Adalita Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kay Papa Johnny, kay Tita May Chongko, nang Amy Chongko ng Mark Irvin Paklibar, kay Tito Elmer, dira sa Haniway, Iloilo, maayong aga. Good morning man, kanday Nanay Pasita Ligo sa Zone 3 Kalumpang. Mayong aga man kay Dominador Patigalon ng Georgie Gabiason and family. Kanday Rosalinda Hag Edison Celibio. Kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, good morning. Kay Ronela Catalbas, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amor Aurelias and family, maayong agagid. Kahit sa iwan pang nagatutok dari sa aton, good morning and happy, happy Sunday, mga karadyaman. Oras la 7:04 na sa aga. Inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Ronda Balita sa Aga. Subong Domingo, August 16, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako ang inyo alagad, ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
5: TTX 500!
6: Lilibet ipanto, 48!

0: just like how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ay paong pera na ko noon eh. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na doon may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Alas 7:08.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ako ay si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Goodbye.

0: na ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con. Pangong pumakablum. Tanggang amoy ko lumang. Sa bangon ng charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa Palabuto nga Agosto 15, Tutob Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, Tutob Jesse sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Visit tahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
4: Everybody is happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
22: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
23: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
24: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
25: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
26: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: San Miguel Piling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pantayan, sugod, sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
7: Campus Patrol.
6: Kada Domingo, alas 8, tugtog alas 9 sa gabi,
7: Campus Patrol,
6: mga ganap sa eskulahan,
7: student views on issues,
6: bed space stories,
7: teacher-student collaborations,
6: Campus Patrol,
7: upod sa ato ang mga lamharon ng mga Campus
6: Patrollers,
7: Campus Patrol.
8: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: A oras las 7:21 na sa aga.
17: RMN Netizen Patrol, second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon na ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, second edition.
16: May nga gamay ka radyoman. Ako si radyoman Joel Franco sa ngalan ni radyoman Fia Panes Otero. Busy karon si radyoman Fia sa ato sing fishing competition dira sa may Iloilo River. Kamusta ka mo, mga pinalagat ng makauturan, mga pinalagat ng Tagya Palamati, bako naman natapos no ang dalaga no, angot ini sa gina sa ulog na charter day celebration sang syudad sang Iloilo. And of course, nagaparayon sa karon ng second day sang aton sining fishing competition na dira sa may Iloilo River. Kahapon, no, ang kids edition pangunahan man ni no sa gihapon, and then subong adlaw amo ni ang sa open category no sa ato sini nga mga kauturan nga mahilig sa pag pamunit. Ini kabahin gihapon sa ato man pagsuporta agod nga ma-maintain nato o mapalambo nato ang ecosystem no dira sa may Iloilo River nga subong naga amat-amat na balik sa natural kag normal niya nga kondisyon bagod man sa mga pag himakas naton no sa mga programa nga matinluan ng aton sininga Iloilo River. Magkakuha kita karon sang sitwasyon dira sa area, no? Sa ato si mga patrol reporters nga ra karon dira sa area, good man nga ma-update nato ng sitwasyon dira, no? Kumusta? May mga una na bilangan na hulik, no? Sino ang first catch kag kumusta, no? Pila karon kabilog ang final list, no, sa ngaton sining mga nag-participate sa sining nagapadayon sa karon nga fishing competition sa siyudad sang Iloilo. Kahapon ang Iloilo City Government dag conduct man sang blood donation drive dira sa may CP Rose auditorium, no, kusa diin mayara sang 91 ka mga successful donor. Pero may 40 plus pa to nga nakapending kay naubusan kuno sang tiyempo, no, do na late na, no, late na kag hindi na mahingagaw, no, sang team sang Philippine Red Cross. So congratulations gid sa sining bloodletting activity sang Iloilo City Government sa panguna ni Committee on Health Chairman Councilor Alan Saldivar, no, sang naligad to ang mga mga donors, no, ang mga four piece beneficiaries, no. Successful man to ang blood donation drive, no. Subo nga adlaw akon kahapon nga daw sa sining blood donation drive dala sa may Rose Memorial Auditorium sa Central Philippine University nangin madinalagod man ini bangod sang 91, no, ka mga successful donors. Ang kampanya nga ini sa blood donation, no, hindi lang ni hambal nga simple lang nga padamo-damo dugo, but this is our drive really nga ma-inculcate sa paminsaron sa sumakuturan nga it's really important and it's really necessary nga mag-donate kita sang dugo bangod nga in cases of emergency, no, need ginaton ang dugo. So this is why we really encourage, no, sa sumakuturan nga mangin next donor, no, sa ang mga blood donation drive nga ginakandak, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Samtang sa piyakabahin, no, sa aton man sining mga pinalagang makauturan, ang pilaman ka mga balita ka mga informasyon, no, nga aton gihapon nga dala subong ongoing nga nigali, no, ang proseso sa gusto mag-avail sang sining mga pabalay sa syudad under sa pasilong program, although ang priority sini amo ang mga pag-ibig beneficiaries kag mga low income workers na to, no, diri sa siyudad sa Iloilo. But if you're interested kag basi qualified ka mo kadto ka mo sa opisina dira sa may Iloilo City Local Housing Office, no, para nga ma-verify ang inyong sininga qualification kung bala kabo ang qualified, no, sa sininga program sa aton sininga Iloilo City Government, no. Samtang ang Iloilo City Hall press corps, no, with the office of the vice mayor or the sangguniang panglunsod, mayara kita sa upcoming news casting competition, no, and we're inviting everyone, no, to witness this sining activity dira sa may SM City Activity Center sa August 22, no, that's Saturday. No, 21 schools ang mag-participate, no, sa extemporaneous speaking kag sububan sa newscasting competition, and may siyam ka mga kabataa kon ka mga teams, no, magpasakop sa verse choir, no. So we will see, no, kaya we want to discover younger talents, no, sa mga next broadcaster, next commentators, no. So we'll see sa sining atong mga kabataan ng high school pa lang, pero may aran sila sang talento, no, para sa sining pag uwaragwag kag pag sulat, no. And of course, kadamo sa mga activities sa karon sang Iloilo City Government ang sa sining Charter Day celebration kag ti special lang working holiday, no, ang Martes nga adlaw, August 25, Charter Day celebration sa siyudad sang Iloilo. It's a special holiday, special non-working holiday day para sa mga opisina dari sa siyudad sang Iloilo, no. So wala na yung masakop ang iba na within city of Iloilo lang, because proklamaran na ini, no, sa Malacañang matapos kung nag-request ang city government of Iloilo for the declaration sang non-working holiday para natin masaulog naton ang ato sining 89th Charter Day celebration nga wala kita sa ginaulikdan nga opisina, no, ma-enjoy nato ang ining activity. Magkakuha kita, Regiment Jason, no, sang report and observation sa ato sining mga patrol sa area dala sa may Iloilo River sa may Moeli Deli Restaurant. No, God nga makuha nato na update. O sa nga padayon karon nga fishing competition sa RMN Iloilo kag sa opisina ni Councilor Mandre Malabor. Ang fishing ni Mayo ni nga banding sa pamilya eh, no, sadya ni Kaiti. Maluwas nga gaban ka mo, naga-enjoy pa ka mo sa paghulik sang isda. Kagti very safe iya ang fishing, no, dira sa may Iloilo River, kagti wala ka mo yung nagkato sa tubig, ara lang ka mo yung spangpang, no, kagti very safe kanya for the family ang magpamunit dira sa may Iloilo River. So we will check sa aton sininga mga patrol reporters kung kumusta dira ang sitwasyon sa aton sininga event area. Naligad to, may mga ginpang haboy da nga sebo sa Iloilo River, ba maluoy man kamo, no? Tanakon man ninyo kag i-dispose ang husto ang inyo sininga mga basura kay ti kahapon based sa nakita tabla nga mga hulik nga isda. Tikon sige-sige din katino sa aton sa nga suba. Damo pag ini nga mga isda ang magsululod dira, no? Maluwas sa aton sa nga dispersal, no, kay ti nagabuhi dira sa mga isda ang syudad. More pa may iban man nga mga natural ya kon nga nagapangitlog lang dira nga mga isda ya ang makadamo if no halungan naton no kag tinuo naton ang aton sini nga Iloilo River. Nakasanbay si Radyo Man na Binroy Bernal dito sa area kon aton sitwasyon sa area. Radyo Man Binroy
15: Tatak RMN DYRI Radyo Man report.
9: Radyo Man Joel,
16: go ahead.
9: Good morning. Live kita diri sa may Moeli Deli restaurant diri sa may Iloilo River sa sining mga tinion para sa aton sining second day sang RMN and Councilor Malabor fishing tournament, no? Kahapon natapos na ang kids category and subong adlaw. Open category na ni, pero ti kay open, bisan ang mga kids pwede sa open. Kaya ang ibang gani, nagpa-register gyapon diri sa open category, ang bisar nga mga bata pag-qualify sa kids, kay gusto nila ma-experiencean ang professional way of fishing. Kaya mo kay Tini, yung mga expert niya mo. Damo iya sang diskarte sa ulo-ulo nga mag-diskarte nga para nga mahuli ko ang isda. So, subong nga aga, nagapatigayon kita diri sang registration, no? Nagapila doon ko aral na din ang video naton.
16: Ari na.
9: Oo, nagapila subong aton sini nga mga participants. Kay perte kita mo sang nag-walk in, no? Aside sa nagpa-register, nagpa-pre-register na yung adaan, subong nagapila sila, nag-walk in, nagkalato lang din sila. Ini mga anglers na ini, may mga association man sila, may mga grupo man eh, no? Grupo-grupo, may mga ngalan man ang ilan sining grupo, may taga Guimaras, may taga Leganes, may taga Oton, at kalabanan sila, at taga City. Eh, balanta naman nga ang pinakakilala subong nga fishing site na muna yung Iloilo River, no? Perte ka damo sang nagapamunit diri. So amoy na ang setup, tig lima, sila ang nagapa-register, may araman mag-asawa. Ari ba? Sir, di pa ka mo halin? Buwang araw lang ko. Sa buwang araw, may grupo at sustasyon ka mo?
10: Tatlo kami, pero wala ko dito sa ila.
9: Anong alam sa
10: sustasyon? Buwang anglers.
9: Buwang anglers? Okay, good sir. Di ka mong kapamunin?
10: Mostly, Dumangas, sa Uton, Guimaras. Naman yung mga
9: Guimaras, nag-pakbol ka mo, tapos nag-pakbol ka mo?
10: Oo, nag-kila kami.
9: Pero kung nag-sumar, hindi mo nga nahulik, ano kadako?
10: Ang mga 72 ang man ang isa ako na...
9: Sila lang mga...
10: Hindi, iban, nagka naman mo.
9: Hindi, ang nag-iba, hindi, kaita, no?
10: Mga di pa pinigit niya, jigging.
9: Oo, hindi, nagkuti, sige, kilot niya. Ang
10: pinaka...
9: Ang isa, kaulit mo nga pinaka na ko?
10: Ang bulgan.
9: Bulgan, no? Bulgan, kamo, abi bulgan din, no?
10: Kasa, sa na, dito, siya.
9: Oo, dito, kag-bisan sa open sea, dahil sa straight na to,
10: may tell, baka...
9: Kag-direct sa Iloilo River. Ah, ano ang gina-explicar mo, Bron?
10: Ati tani swerte ho ni ka ulik sang ano ah.
9: ang pamunit, may diskarte o kung sa kamba hulik lang yan.
10: Depende man sa ano lugar na kung gamit mo ba.
9: Hindi, pero sumatid ka na yan. Mabalaan mo kung di ka matautaw.
10: May araman na matautaw. May araman na nga balaan mo gindi kung di ka maplastat.
9: Nga daw may ila.
10: Oo, nga may ila. Kaya mo ka na mabuhay. Kung gariwi kung tinda mo, tilapia, pidra mo ka ka itong lagot, yung manginahon mo na.
9: Ah, okay. So kung di nagaluta ang tilapia, dira ka pa muna, kay araran ka ko, makaon na sila mo. Mga ginakaon nila magagang gamay.
10: Gamay, oh.
9: Ah, okay. Pero di nang nami manabaw kung madalaw.
10: Oo, ang nami ang kapasulod ang tao. Bulan.
9: Now, gano'n ang tao?
10: Ay, mas active na sila mo ang nagkapasulod na gayon.
9: Oo.
10: Para kung mga isla.
9: Ano nga alam mo, sir?
10: Ridel Silis.
9: Ha?
10: Ridel Silis.
9: Ridel Silis? Ay, except na alapan mo address?
10: Buhang Buhang ha?
9: Okay, thank you, thank you. Buhang Anglers Association, ha? Nang i-check sa ang... kung ano, mga participants. Uh, 216 ma'am no ang officially registered of 216 so far Rajuman 12 pero
16: namo ba
9: oh, masubra paguro ni mas 300 paguro kay nagapila di man ko tari ko nagapila
16: pa sila sa open ng ilabalaba ng ilang alinya da eh
9: oo are mamang ko sir sir excuse me nagapila pa ka masubukin ah okay. Diyan ang pila ko din. Ato pa yung sa Guao. Mga guro, mga 15 meters yung kuhan ng pila, ay. Alangin. Tanong talibig kay Dripat na magwaga. Napila pa ka mo sa walk-in, sir? Walk-in ka mo? Mapila pa ka mo? Maparegister?
10: Hindi mo pa.
9: Mag-claim na ka mo?
10: Hindi maparegister.
9: Maparegister ka. Saka din ka?
10: Saka lapos.
9: Kaya lang
10: alam din niyo.
9: Oh, ano yung grupo ko mo?
10: Why ako nung siya?
9: Ay, ikaw niya, nang sulo lawas niya?
10: Oo.
9: Kamu naman na ulit mo lang kung isa?
10: Ah, okay. Oh. So,
9: mga anong isa?
10: Mga bulgan.
9: Piling ka mo nagpamulit?
10: Piling
9: lang sa mga tulay sa palibot ng Lilorida.
10: Oo.
9: Sige, good luck, good luck. Oo, oh, tignan mo pa mga... Sinquin, tapa ni Guro. Tiga lang kayo may mga ibang pag-abi nga ang mga miyembro sa grupo nila. Wala, naka-abot pa. So, kinanglan nga magpa-register, i-register ka kung ari ka di, no? Kinanglan, ari ka gidi. So, ang ibang ginangan-angan pa sa ila sinin nga mga grupo. Ang manami kay favorable subong ang aton sining nga panahon no hindi man tama ka init pero daw gabay ang tsansa nga mag-ulan mabugnaw ang panahon tikin nami gini karon mag tao ta magamoning timpo do nami pamunit ni sir
18: ah okay gi sir
9: ah
18: okay gi
9: anong nami ang amo sini or bago tapos ulan or nagaulan
18: nami diyang tapos ang ulan eh. Kung nag-ulan, hindi na magdukob. Panago isda.
9: Ako nag-ulan galit, nag-panago.
18: Oo. Oh.
9: Pero kung tapos ulan,
18: dagwang isda.
9: Nga nag-ano na sila, kapanginaon?
18: Kapanginaon.
9: Ha?
18: Kapanginaon.
9: Hindi ka mahulin pa?
18: Tagbak, sir.
9: At tagbak? May asosasyon ka mo?
18: Oo.
9: Ano alam ka asosasyon mo?
18: Wala nga, wagat.
9: Ha?
18: Team wagat.
9: Team wagat?
18: Oo.
9: So, team wagat, pipila ka makabilog?
18: Bagi, apat.
9: Nga, wagat ako.
18: Permi lang wala, permi ulit mo.
9: Yung buhol kang balusang wagat, wala ulit
18: wala
9: ako. Dapat sa team walik, wala ulit.
18: Pero sa saraga kami, sir.
9: Ano?
18: Sa saraga kami, sir.
9: Hindi na.
18: Domingo.
9: Ano na nga, bro? Dapat walik, wala ulit.
18: Wala ulit.
9: Pero kasi, subok, may balance naman. Nakas na. Pero kasi, subok, kamo may pinakadako ng ulit.
18: Sabay pa, sir.
9: Nama-register na kumera. Nere, kay taga-tagbak na eh. Mga taga, mga, pano eh, mga tag, team wagat, no? Anglers Association, Regiment Joel, no? So, may ambal to may free nga kaldo, aros kaldo, available na ni Subong. Tapos may kape, grabe ding overflowing coffee kag may pandesal pa. Ote, kung pagkatapos sila pa-register, purpungko lang isa sa mga plungkuhan nga gin-provide sa Mulya Dili kay kanami, man isang accommodation sa nga Mulli Deli, no? Kag nagpakaldo ang aton sila nga mga kauturan. So, walang tayan eh, kay exciting eh, kay ang sa open na category, 200 na ng registration, pero ang imo sila nga champion, ang mag-champion, may pinakadako nga hulik, nga catch, no? 5,000. Lima ni kalibo ang nagahulat sa ila. Ang second prize, 3,000. Ang third prize, 2,000. Kag may first catch, basta hindi ka magdubo sa 250 grams nga 1,000, no? Ang mga isda nga nahulik diri kahapon, kalabanan nakita naton lison, pero dumagurugog-gurug, may panglison. May araman sang mga iban, like may awa, ining do bangros balang itsura yan na daw nga hindi man bangros ah.
16: Bukugo na yan.
9: Okay, it looks like a bangros but not a bangros. Awa.
16: Oo.
9: Oo, lawa. Pero lagba ni siya, lagba nga pirting bukog.
16: Oh.
9: Ambot anong luto nga mayo sini kay damo-damo bukog. Ang balila ko no, rilino. Ruyawan ka guro ka Kalikay ko mo ang lawa, ang yaunod, nagadala bukog. Relino, huwag mo tsakto gimana, relino, gimaneng fit para sa awa, magaluto ka. Galagba lang niya, galigwis na siya, pero wala gadako para sa ngiyak at tagoon sa bangros. May mga grouper man diri yun kung inid. Amo ning first class gini yung, kung amo ning pang sweet and sour gini yung isda. Galing ang mga nahulik kahapon, juvenile pa lang, tiibigin balik, no? Kaya may mga taga-agriculture's office nga nag-determine mo. May araman sang latab nga wala kalabot sa 250 grams nga limit na. Kaya below 250 grams, dapat ibalik. Galing kayang latab ambal sang taga-city agriculture's office. Nga bisan wala sa tuod kalabot sa 250 pero hindi na nasa maka mature na sa bala, so kung mature na siya pwede siya ang madala, no? Basta mature, pero kung bata pa, juvenile, ibalik ina nimo.
16: Wala man
9: no?
16: Uros ang latab, radyo man, binroy na kalabot, isa kilo, isa kilo.
9: Amo gani, wala pa ko yung kita, sing latab, yung adega, isa kilo ah. Oh. Ambot anong isura ka, latab niya isa kilo?
16: Hindi ko rin kutok, hindi ko rin kaigoos kalaha mo ay.
9: Gani man, kaga, sa kadugayon, tamang kag malapit man kita sa dagat, no, ikikita sang latab nga, tiga mo nagko, di gulang na naiagag, may do mga palad ah. Pinakadako, no, nagko lang sa palad. May mga managat, may managat yara, gadako na yung managat. May mga kikiro man gani nga na hulik dire, ini nga mga isda, Rajman Joel, alam mo ning makita naton sa mga restaurant, di ba, mga managat, pertika na namin, ginasugba, kapin pa kung sa tatoy siya kumaon, sini kampiyon ng timplada, perfect. Ang kikiro, nami man isa, nami ni ginabatuanan na nasa, pero dapat ang sabaw mo, kung lang, gamay-gamay lang.
16: Tupo-tupo lang sa isda.
9: Oo, parang magwa gidang saburya. Eh kung damuon mo, maragaw-raw mo na mo. So, masaburan mong kananam niya sini, sa kikiro daw, para sa ibalo sa ato sini ng mga kauturan. Amo naging buyan pala nagligad to, sang fingerling dispersal naton, block open man sang agriculture's office, kag sa office ni Consul Malabor. Amo naging rabbit fish, no? Amo naging rabbit fish, nga ginpang buyan nila. May mga similya ginpang buyan dito sa Esplanade 3. Amo naging kikiro, no? Nga ginapadamo diri sa Iloilo River. Tapos may mga il man nga damo ka sa bisang il, no? Diri sa Iloilo River ka po may na kuha sila do ano tong tawag niya, lipat lang ako.
16: Walo-walo.
9: Lagba ni saya. Pero mga matambok man nga isda, no? Anami man ibatuanan kagatan galing kay bukugon lang ni galing isda prong saborya kampiyon. So mo ni ang mga
16: rabbit fish gali radyo man Benroy, amo na siya ang ano ang tawag ani sina ang ginaugabla kung gagmay pa lang ang ginaboneless
9: danggit oo ang danggit kag ano namin mo danggit kag kikiro
16: oo a rabbit fish is ano eh amo na siya ang danggit lang ang gagmay kung gagmay pa no
9: oo
16: oo
9: Punta mo man yung klase, sila mo. Bala mo, may araman niya ang dang. Ito ba, medyo nagkapalabat. Kiro doon nagkapalabat. Doon yung jellyfish bala.
16: Oo.
9: Oh, damo man klase, pero
16: isama lang sila.
9: Isama lang sila kapamilya. Pero sa il, bala, sa il. Hmm. No, mga damo ni may indong. May ano pa gina do damo ni mo ana nga klase so ari na di sa Iloilo River no kag ambalila ang sabor sang isda diri subong manami na ay kumpara naglihad eh bisan ang ambal ta gani bisan kita personally ang dapias ang ang dapias ang hangin diri sa Iloilo River hindi naman pareho sang una kay siyempre matama naman na tinlo ang aton sining Iloilo River. Amo ni gali kadamo Rajuman Joel ang kwan ang mga mahilig magpamunis bisan ang mga kabataan kahapon kadamo sa mga manugpamunit ng mga kabataan na matugan ang balik sang isa sa mga taga City Agriculture's office naton nga sila nga nalipay gid ako nga makita nga ang kabataan wala nagabit-bit sang cellphone bisan pila lang ka oras. Instead, bunit ang ila sila nga ginabit-bit.
16: Mm-hmm.
9: Kaya sila nga, one way ini nga, makuha na doon, ma-develop ang pasensya sa mga kabataan. Kaya dapat kung nagpamunit siya, pasensyoso ka mo.
16: Oo.
9: Ay, hindi pwede nga, hindi pwede nga mataw-taw ka lang, mahulik na yon.
16: Mm.
9: Inaya, matabulan na kun sa fish pan ka guro mag pamunit guro sa fish pan niya puno sang African ito. Pero kung si Lilo River, oras kaya, no? Maka sa lima ka oras, di buinas ganing nga maka isa kang kahuli, no? Or dua. Ang kahapon ganyan yung istorya ta, isa sa mga manugpamunit niya bata, sila niya overnight ganyan mo. Nag-atiner sila overnight ganyan si Lilo River. Wala pa ganyan isang hulik, no? Mm. Overnight na, wala pa sang hulik. Pero si sila niya, amo na iyang pamunit mo. Pamunit niya,
16: is
9: pasensya, no? Ang mga ginapaon nila, diri sari-sari man kay Kalabanan, Pasayan, no? Pero kung madlag ko ang mga isdang gusto mo ni konti, siyempre, ang imo sini nga ipaon, medyo turutulag ko man niya isda, yun yung mga blag ko nga bulinaw ni, no? Amo nang imo sini nga ipaon para nga dako man ang imo maulit.
16: Why sa may nagagamit sang into-into ano, na?
9: At wala sang into-into ang mga paon, no?
19: May puro Pasayan nga buhi.
9: Ha?
19: Pasayan.
9: Nga buhi nga Pasayan, no?
19: Di mas attractive kasi sa isda.
9: Nga mga pagkuhan mo pag cut mo naman, no? Pero Pasayan.
19: Kung paano nga sa tubig, di gasaka kasi gasik-isik.
9: Nagahulag? Ah, kung nagahulag, interesado kita magkaon ng ano?
19: Pagkaon, ginasaya sa isda mo.
9: Ay, pero magpatay natin.
19: Patay niya, raman yung kaon, panitan mo.
9: Oh.
19: Raman, sap-sap, mga may isda sa kaon.
9: Ah, so panitan mo lang?
19: Panitan mo.
9: Ano ka na ito? Ito yung ginapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
20: ID?
19: Kung gagmay isda, like bulin na ako, mga gagmay lang, kasi gagmay isda.
20: Ah, ano nga mga isda na?
19: Mga bulin na ako, mga tuloy, wala.
20: Wait, ano kayo pakain naman na, no?
19: Oo, may araw ng isda buhay, makauli ka sa intuinto. Saan bulin na ako, paon mo naman?
20: Pero magsabi ko buhay?
19: Mas namin kong buhay.
20: Lali kayo kayo pag bulin ako, pag ginapangunito mo naman, no?
19: Sa intuinto, no siya ka...
20: Pero pagkuha ako ng...
19: Hindi naman.
20: Hindi
21: ko niya ang bilang.
19: Hindi, paon sa layon eh, para...
20: Hindi
19: paon sa layon. Sa ka, para... Okay, taas ang gagawin is dahil
20: yung... Lasik, kung buhay, lasik
19: ka. Mas lasik kung buhay.
20: Pina, ang tupan ang ulit, yung mga... Pinakasino,
19: pinakasino,
20: pinakasino.
19: Sa Dendere.
20: Sa Iloilo River.
19: Sa Iloilo River. Oo. Ako nung ulit, siya gamay lang, mga 2 kakilo lang.
20: Ano, ano nga mga isda?
19: Pulgan lang.
20: Pulgan? Damong hindi, pulgan lang?
19: Oo, damong pulgan.
20: Ano pa kayo?
19: Mga alum-alum, mga noniblaw, alimusan.
20: Alimusan, o? Oh. Pero hindi rin kasay, anong may nakakalan niya? Eh, malinan to.
19: Dere, wala ka po di kage, pamunit. Dere, pero dito sa taytay, sa arroyo, dito yung damo.
20: Taytay sa arroyo, po?
19: Oo.
20: Matumuli?
19: Matumuli.
20: Depend
19: at po? Oo, pag sa taytay, Rizal.
20: Yeah, wala sa pwedeng ka?
19: Hindi, araw.
20: Araw?
19: Araw.
20: Ate ka, araw mo lang. Ano ang sensasyon nyo? Masuklasyon.
0: Ang team naman?
20: Oo, team yung?
0: Team Goofish.
20: Ha?
0: Team Goofish.
20: Team Goofish. Oo, hanggang sa competition.
0: Goofish. Grabe mga pangalan, Manila, mga sosyo namin.
21: Hello, sir.
0: Taga-Bangkalan.
21: Ah, may taga-Bangkalan?
0: Ngayaw po yun.
21: Ah, ngayaw, pamunit. Taga-Bangkalan. Taga-Bangkalan ka, sir?
0: Yes, sir.
21: Sino po mo?
0: Upod ko sa Ubra, kagaya.
21: Sa Bangkalan, Metro Occidental?
0: Ah.
21: Ila ka ba kabilog din?
0: Tatlo lang kami.
21: Tatlo ka mo?
0: Oo.
21: Kaya din ang mga upod mo?
0: Ito na nakapusing na ko sa...
21: E, paano ka mo nakabalo? Paano ka mo nakalapot, Kiring?
0: May nag-send sa amon nga... nga may tournament din.
21: Oo, oh, okay.
0: Kaya nagkunta kami din sa inyo nga kung pwede kami ganito na maka-register ba na temporary kasi alaala kami mga obra.
21: Yung
0: naging agaw kami sa Friday afternoon.
21: May pa-register ka mo?
0: Oo, pa-register kami di sa kagapot.
21: Ano, balilig ka, turgis ka mo di advance?
0: Oo.
21: Para magpa-register?
0: Oo.
21: Sadilig ka mo na pa-register?
0: Sadilig na kagapot.
21: Ang biling nga sa kaya kami di gapot, no? Iyaka kids ka.
0: Oo, iyaka kids category.
21: So, hindi ka mag-obra yan?
0: Sa Lakaylota, government.
21: Sinukod mo?
0: Amo man, ang isa teacher.
21: Ano pa, LTO? LTO?
0: DA, something sa DA.
21: Sa DA, ano?
0: Oo.
21: Dito, paano ka muna regular makamundo pa muna ito sa Bangkalan? Sino ka ito na? May dagat na to?
0: Oo, may dagat to.
21: May isa?
0: Regular man kami nga, permanent kami ka pa muna kay... para daw pampadula stress.
21: Oo, oo. Pamatay ubras,
0: pamatay
21: ako mga bagbigan tayo, pamunit.
0: Oo, pamunit, tapos ubras.
21: Hindi, ano sa dagat, sa dagat?
0: Oo, oh, dagat.
21: Kung ano ito yung suba nga palamunitan mo, no?
0: May mga aramad mga suba, pero sa amon to din nga, no, may mga mas damo ang dagat.
21: Damo ang dagat? Hindi, ano ka dagat mga catch nyo to?
0: Iban, depende man ba kikisa, siro man gani.
21: Oo.
0: Iba ng niaraman nga, may mga dako pa kami gagmay.
21: Oo.
0: Ang dako, iyaka, upod ko yung dako, pero...
21: Ano ba natin kilo? Sa ganong isda?
0: Ako hindi ko familiar, sir, sa mga... Basta may... Hindi ka na makakuha ka isa kami, Lugya, lipay ka na na yan.
21: Nag-admit po siya pa na to.
0: Oo.
21: Basta kami mahulay kayo, lipay
0: ka na yan. Oo.
21: Hindi ka mo na sinya, nag-angita lang ka mo tululugan.
0: Oo, di rin naman sa lapas.
21: Para lang hindi sa amunin i-event ang kaswiri.
0: Oo, oh, sir.
21: Hindi na lang naman libot dito, kundi ano pag nakapos ka rin i-event kaya gano?
0: Tinlo, sir. Kapali na tinloan ko sang river, sang Iloilo.
21: Na-amaze ka may sa isura sang Iloilo, sir.
0: Oo, sir. Ano sa tinlo siya, kay ang kulit na gabi, gani, kapamunit pa kami na kasi sa'yo.
21: Oo.
0: Sa dili sa Stanad 9, 10 pero sa Pia po.
21: Kung ikaw mag-describe, one word sa Iloilo River na muli, anong paano i-describe ang Iloilo River?
0: Tinlo siya, tapos namin siya kay may mga off-season ka mga hindi pwede ka pa muna. So may time gid saya nga mga hulat para magdagko ang isda at
21: this breeding season. Ginapasapan yung fishing grade.
0: Oo. No? Tapos may ala ka mo yung mga activities nga for example sang nakita ko sa Facebook ni nga nagbuya ka mo sa mga
21: fingerlings.
0: Mga bangos.
21: Oo.
0: To. Crab.
21: Oh, fingerling dispersal. So, dari na ginapamilya para natin magamot niya.
0: Oo.
21: Mas nami, no?
0: Oo, mas nami. So, kay at least pagka oras na pamunit, nagko na.
21: Oo. Sige, sir. Good luck sa inyong team. Kapay pa nga...
0: Dalo naman ang champion.
21: Oo. Alam mo, ang pamunit, baga pa, kindin na sa tukog mo.
0: Lalo naman sa Negros, ang champion, ha?
21: Oo.
0: Sa sinay nga, yung kadawa, gurot.
21: Oo.
0: Tagatabo kang madaog.
21: Mas paano? Oo, why not, ano?
0: Oo, dasan tuwing damo na kami.
21: Hindi, Mr. Chair, kay Priyan mo na kiniiwan. Ang araw, men, every 2 years, nag-paroon kami sa Midray.
0: Oo.
21: Tapos, every year, nag-fishing din kami, nag-fishing kami sa so, kabay pa, Mr. Chair,
0: ano kami?
21: Oo, kado mo pag-ibig mga...
0: Kung ito? Dumadaan muna kami na dason.
21: Oo. Sige, saan ka mag-atibilo?
0: Hindi, kisa lang.
21: Lakas mo lang?
0: Oo.
21: Pero, anong full name mo ba niya?
0: Joseph Tamon. Joseph Tamon.
21: Joseph Tamon.
0: Si Mr. Joseph Tamon.
1: from Kuan Ginesia, Department of Agriculture, Rajuman Joel. Upod sila sa mga sanduwayang upod man nga nag-obraman sa government. Grabe nang ayaw sila dire.
2: Regarding sa area kung gusto nila, ipinigay sila pagkabat nila dumidugay, may namapuntan sa gina. Please say no, na isa na po ng rasa, pero ang kalaya, tuha. So kung pwede po no.
1: So ang mga rules, taga regulations,
22: ay, nalobat.
1: Nalobat tayo, pero explain dugay-dugay.
22: May instruction si Tiyoy. Aray si Tiyoy, early bird is Tiyoy. Ano na tap? Tanong tayo yung official nga numbers ang kwan. Last?
1: Ikaw ang last nga nagpa-December. Pila ang 240? Anong alam mo? Anong alam nila?
23: Richmore, ha?
1: Richmore, ha? Pila ka mong kapilog, eh?
23: So, alam niyo sa pakisa ko?
1: May nga alam niyo mga meso.
23: Oh, wala.
1: Ang dress. Joel.
2: This is being brought to you by RMN, ISM, the Council for the World. While the fishing tournament open category, ang premyo, explain na natin kung na pila, ang inyong mga bato, first catch, kung hindi naka-situate o kung hindi naka-tumang, ang mga winning area. Hindi ka pwede kung saan sa inyong mga pausaling sa winning skill. So my main area is ito. Karami rin sa loon, especially sa mga parko. Gusto nila po, nakasarapatan ang mga team from Rojas. Matilang team from Rojas, nakapuan ang...
1: Aray, galing may taga Rojas. Galing yung taga Rojas, hotel. Nating ka mo sa Rojas? Ha?
22: Ano, wasit mo? Sa Balika.
1: Ah, sa Balika? Ang lugar sa Tamog ka? Ha? Sa ganino? Hindi niya Balika. Ha? Ani? Kailan ka mo ka bilog? Ha?
22: 11.
1: Hindi ka mo ito nagkapamunit? Permi? Managal? Tamos pa sa inyo ito. Paano ka mo nakapan? Sa balukan ay... Naka-intram ako sa mga previous. Huwag ka mo kadaog?
22: Wala. Ang ano nakadaog ka?
1: So, basi kung subong ano? Ikaw ya, sir, Rojas naman?
22: Yes, sir, o.
1: At Vice President, ano yung asosasyon niya?
22: Oh, sir, club, sir, club.
1: Anong club yun?
22: City Hunters Team Huslo.
1: Ano?
22: City Hunters Team Huslo. Sir, ano sir?
1: Seven. City Hunters Team Huslo. Nga, Team Huslo, aw?
22: Okay.
1: Ha? Kakauslo ang...
22: Kakauslo
1: ang... Alamin ka, Huslo?
22: Habi lang namun,
1: grupo kami. Ang ubra mo yan, o ganyang ubra mo yan?
22: Para ko sa City Hall. Lugar na nito.
1: Ilingaw-lingaw, every ano ka mo ito nagkapamunit?
22: Oo, kami, naga Sabado Domingo, bandi kami.
1: Hindi wala ito sa mga City Hall tournament dito?
22: Magulang ko pa patapos tournament na.
1: Tournament pa
22: ito? Oo.
1: Kamu nagkapatournament?
22: Oo, ako. Bago tournament ng grupo.
1: Pagaling kay Siri Domingo, ako niya, bro.
22: Oo, siya, siya.
1: Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang... Ano ang...
21: ako mo sila ng written?
3: Nagkakari kami dito sa may tournament. Nagkakari kami dito. Okay. Ano yung spot?
21: Ano
3: namin ang spot sa Mortal?
21: Oo, nga man ako.
3: Kaya daw, Lindsay.
21: Tapos pagkikinig yung mga...
3: Oo, wala. Pin sa ngitang, wala.
21: Oo,
3: Lindsay. Tapos ako lang.
21: Wala
3: lambat din.
21: Oo, yan. Lambat yan naka... Tapos ko. Sige, tawal yung pamukot mo. Dito yung tau-tau mo. Lambat mo, hik mo.
3: Oo, lambat mo.
21: Ah, ano po ba ito? Oo. Tango yung lambat? Oo,
3: talabahan.
21: Ah, talabahan?
3: Talabahan, tao nga.
21: No, itik bawal yung pamukot sa aton mo. Wala yung lambat. Unlike dito sa ilan, amo lambat. May mga ginapatubuan, balak talabah. Itik, bala mo magpamunit ka kung may lambat na po. Sige na maghuli kay mo taga sang lambat. Itik, hindi ka mayo ka pamunit. Bisan diri gani kung isa may araman to gapon yung may nahulik nga may nagsangit, magsangit ang taga sa lapat. How much more kon lambat Rajuman Joel. So nami kay wala kuno anami ang balila kay wala sang damo sang spot no. Bisan din kailangan nga mag position para sa pag pamunit. So dugay-dugay guro no.
16: Malika ka lang na karo na Juman Benroy ha. Kung makasugod na gitman ng competition na Juman Benroy.
21: Oo, okay. Wala ka makita ka sugod ka program. Masaya. Sige, dugay. Duro mga... Ma... Kung ano eh? Ma... Ano na mga ginawa? Makadali? Ma timbre lang kanina Juman Joel?
16: Thank you very much, Juman Benroy.
21: Oo, sige.
16: Nabatian si Radyoman Benjamin Bernal. Tatak RMN. Balikan karo na sa masod nga programa ang nagpadayon nga fishing competition dira sa may Iloilo River. Isa lang ang ilang impresyon, matinlo ang suba. May taga Kabangkalan to, may taga din pa to, may taga Lacarlota, may taga Rojas, no? Nga nagpasakop subong sa ato sini nga fishing competition. So nagadako nga nagadako ini and hopefully sa next year mas dako pag ini aton sini nga competition, no? Standby sa pagsunod sa masod nga programa ang Arterman Sunday Special. An update ito gihapon sa field sa nagkapadayon nga fishing competition sa Arterman Iloilo sa opisina ni Councilor Mandre Malabor. Ako si Radyo Man Joel Franco.
4: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. EQ Continue.